o re tsorele Jehova mo mamedi dumela tle mesong ena ya laboraro mona ho le sedi FM metso tsuma shuma mabedi metso meraro kamera ho rena ya bobedi dumela wena mo mamedi ya radwangena wa le sedi FM dumela wena mo hlodie motle wena tsebeletso e hlola matsatsi a le shumele metso meraro kgwedi ya motsianong kgwedi ya Afrika o kgwedi ya basebetsi ho jwa mo leng teng mesong ena wena ya mosebetsi wena ya lapeng ngwana mme ke a tshepa le hona o dumela dintho di tsama ha monate mamedi nana o lena le kenang le bitswa ka gore ke dikalaneng mona ho le sedi FM a re tlo horeng ena ya bobedi morianteng re a horenyane ya bahlano mesong ena ya labararo la ka lebitso ke veli moloi ke mvololo ke a uthia strata dumela momamedi re qadile jwalo ka pinatse monate a wa tseba mona ho le sedi FM ke a bo pina ke le qadile jwalo ka kgaitsedi ya ka Semazo a re rato la ka pile mphofola tsa male male me vector le bona ba rato laka a Tony Braxton are why won't you love me arobani ngo so santhadi ka dzilane ke tsebang ga yo a tena sa tso feta ke le sego mo mamedia re ke tshepile wena re le bo pitso tsumane nana le mannati la re khoba busiu o nkile ho rengela shumela metsi medika khitla o neletsa thapotsena ho reng ena ya bobedi mo mamedi ke la bararo ka jeno ka nete mamedi tla ntetsetsa ke bone ke mamba ne ke mone mona mvololo o santse bisitse roteng a ke di newa ha sefatsa o mapetla section kapa mapeta extension mani so wetu ke a mmona o sa ngoletse mona re mvololo ngwana mme ke se ke le teng a re lebohle a o se dineo mamedu ke tla o fa monyetle one sehloho se teng re tla ke re tlobeela gape re sheba ditaba mona tse itlhommeng pele mo mamedi a tswang diwai le yona e teng re na le moeti e re tlang o bua le ena ka jenebe moruti qaba o re kwala lenano lena mesesong e mehlano a pele wa tla horane ya bahlano ka mafube mamedi ho bima mo mamedi ho bima bana beso re bone maobane stats sa a se bontsha hore mo mamedi tlhokeho ya mosebetsi ka rana ya Afrika borwa ntsenyolowa go tareng ya pili ya le mosena sa 2026 mo mamedi inyolowile ka presente le ngwe fiela ne tharo ho tlwa mane ho 31.4% go darenya o qetela le mose fitileng eleng ya bone mme go darenya na pila 2026 inyolwetse mano 32.7% mme batho ba batjha ba 4.7 million ha ba sebetse ka rona ya Afrika borwa mo mamedi ho bima ho bima ka nnete ha o monate man ha ntse re shebile tsena tsa petrole tsena tsa status tsa tlhoko ya mosebetsi mo mabedi kgweding e tlang ya Phupjane lebella hore petrole le diesel di tlo biela hape a dinyoloha mero tlile hore petrol e tla nyolwa jolo man ka 2 rand 20 cent
diesel yona e tla nyolwa jwalo ka 3 rand ya ka 3 rand da fela ai mo mamedi hubima ai hubima ga nnete ya ga ngabi na bina na re senzeni na rientseng e ka ke bone maobane hanse ke mametse ditaba mona amanga mabengelana a dijo ke lona lotha hona le ke Pick n Pay hile batla ho hafula basebetsi ba yona empa he mo mameditsepo e sa le teng hore le maemong ana ho tla loka wa tseba ke ipotsa ntho e le nngwe hore jwalo ka sebohudi sealemoeng sena sa lesedi mo mamedi ha re bua ditaba tsena ho motho ya neng a re ke a tsoa vele ke isa CV kae ha re bua ditaba tsena mo mamedi di reng ho batho ba bang man empa ngwana mme o seke wa kgathala ho hang motho ya tsebang ditaba hantle o re vele ntate modimo wa yetsa tsela le mo ileng sikoteng ke yona ntho ore mo mamedi le ha ntse re di bua ditaba tsena ntho ya bohlokwa ke ya hore re se ke ra lahla tshepo re ipushe re ya pele ho boima nnete ngwana mmetsoa mo pelo ya hao motho ya ka hare wena a ntseng a re ema ka jeno isa CV nka romella mane applya tswela pele ngwaneso maemo ngwanana a tjena ho tloloka mamedimetsotso mashowa mararo ka mora hora ya bobedi tshebeletso ke lesedi dumela.

0: mamedi bana ba metse a Charlie Mind Games mana hole sedi a fair mara power in unity or ba metse sungela shimela metse mihlanu a pile ho tla horani ya boraro mana hole sedi a fair mesong ya la boraro ar power in unity Charlie Mind Games pejana ho yana bayete batsa majwalo le jabu kanyile malowe gift of notes ketla opa kadia mamedi re bone maobani a di papa di mona a TS Galaxy yetsetsa Mamelodi Sundowns mo ferefere kore ya ba yetsetsa mpipetsi ya ba soka papading e bohlokwa ya o qetela ya the Yellow Nation mamedi ya ba shapa jwalo ntlatse tharo ho tsepedi ele papadi ya o qetela ya Mamelodi Sundowns se hlensena mana ho Betway a Premiership me babukele ditse fela dinthlatse mashumatsi letseng a metsi robedi ba qetile papadi tsa bona tse mashuma mararo jwale ke bone bona ho marangranga di gokanyo tsa sechaba ao batho ba re bakania mna sentse ro le buisa ya ke bone ka nete mo mamedi batho ba sentse ba ra o paka chuchu tsentso ba re bana o so le jwalo le bo mampudi go bana mo mamedi ba saletse ke papadi tse pedi ba na le dinthlatse mashumatsheletseng a metso mehlano ha ba haba papadi ya bona ya mafelong a beke le Durban City ba tla be ba lekana ka dinthla le Mamelodi Sundowns e qetileng papadi tsa bona ebile ha re se reng ka re ba pala hantla ba e haba papadi ena mafelo a beke ka wotlwa mo mamedi ke bo mampudi go bane la re sheba jwalo a goal difference man hao intle baka shush jala baka o tla Durban City hao fedile ke le hlonolo papadi ya bona o qetela batla e bapala jwalo le Orbit College e bamba e haba batla kwala sehla sena ba hlabile dintla tse mashuma supileng a motsomo ba ro sole jwalo go sole jwalo baka shushu ntwena ke allo naina e le se le fedile man ga bana manna ring ach jale ke bona thoma ha ba ga ba hlulea mo maga ei mamedi a ikona man ke ntjabona tswele o ya kwana le kwana mamedi ruto mametse le sedi FM le hukai David Mutau oro o mametse le sedi FM 89.9 a Bloemfontein Heidi Dow o mametsile mosadi o haye Clinky Terry empa David Mutau ke motho wa qwaqwa bolata Man Fletcher mane mo ilwa le benya o re ngwana 18.4 dikalaneng re ntse re thewa ha mana team volisto ngwana mmeri a le bowa
1: Dumela, dumela, le golokwe ao phoka ya ga balakata ka ga batho ka jono kuno phaphame kuno phaphame kala monnate le wena ka pine monnate e binang ka puo ya marena o tla bua ka motho a hai a mo rereketsa ao mabolobolo ke kgone matitaba ka maoki 0.56 le kuku 90.3 ha re ho ya ho hlana ho test rata kubai
2: madume veli kuma metse ka le kubula 88.4 yo se kuba se batla nkena marai ke tla ona di rata veli ke morongwa ko le excited sharp pele
3: mvolisto Nice music out your strata. Nice music. GP Wong's Namahari Frankfurt. Go
4: Dumela Dilimloi, ke tlamente ka ne Dubai, Mkhalifix Bay, 90.6, ke na lona ko mametse fela ba lotswa, tlamente ka ne Dubai. Tibeli, o bua le Khalem Lefeka wa Depot, ko manetse ka le Kubula 88.4, ha ba Tibeli. Dumela Mavolisto, Mavolisto. Ngwane. Sa tile mo nati la la bararo. Ke na lo ena Mavolisto.
5: 88.4
6: Dumela Mbololo, Mbololo, ke kopa o qhoba bosiu le mme wa bana ba ka.
0: A o mtswalla ka o e senya re e qadile hantle je monna. A re qhobe bosiu mona, re ya batsosa ebile re batsosa ka morao rane ya bona bana mona re dikalane ngwana mme. Fela ke a utlwisisa ke mesongo ya ga o phapama fela o ne o buletse sealemoya ga utlwa Mvololo o se o botlhoba e re ke e mogaleng 086 000 3084 lesedi dumela ngwana mme ke a phela o betsa ntle ngwana mme ke leboile lesedi dumela. Hello.
7: Morning, morning, Felipe.
0: Khaizeria ga ho jwang?
7: Ke dinile.
0: Aba nna de khaizeria motho ke mang?
7: Mo le bohe ntse mang ka tmo le pare.
0: Di ya jwang o simele boeng?
7: A e ho ntse ya hantle le di mpa fela go tlo go thata ka petrol ena. Jo jo jo ke mathata.
0: Ka ang khaizeria ka?
7: Ka petrol le di.
0: Ai ai ai ai.
7: Jo jo jo.
0: E ho bima. Ya lo so ipotsa re tle o fihlang. Khodinyana tsitwe re le jwa.
7: Wo, motaka sona.
0: Ai ai ai ai.
7: Go bata kana kana di ba mentse.
0: Para fili.
7: Ke se ka mona.
0: Ho ho be.
7: Ai ho be le go loko ho ho be.
0: A o sana mo re balela ntee.
7: Ke se re tsena di tsitse ka nna tsitse go mona le tsidi e fela re tla etsa.
0: Ga itsera ka ke a leboa.
7: Thank you le go loka re o re nya go sala.
0: Thank you. A re ba re khutlele patsimba na betso. Ke ne ke jwetsa mavheli mona hore ke ofisane se khoneng a se beswe mme. Ga mbere ke patsi. Wa tseba ne le sebetsa jwang o re hudisitse jwang. Ke motlakase wa tura. Ke petrol, ke gase, ke parafini, ke re ho hobe. Dumela.
8: Hila, hila, hila. Lolo, hila mafolo.
0: Hila, wana mme dieva?
8: Mwani toki pitu piti.
0: Wana mme, ntodi mna adua ziba kila braruga jini?
8: Hila wa sano. Hata kek, mwani tiki fwela la mshibu na wapi. Ay.
0: Ay, wana mme. Fela humu nati? Ntodi zama hanti?
8: Kwi kama hanti wana mme. Pairi kika li gina kikoro wana mshibu na kota wana mme. Ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ko.
0: Lona ba go sile lu tlela mhlobo bana. Go ba le me handle number 3 le ya kefo.
8: Ye go tlokela sile ke na go tlela.
0: Bana le felletse mo ne le batla day number 3 le ya kefo. Ba le.
8: Bana yo ke tlo go dira ka tsile ka mna ka tika le tsata ke mo thata ja drink fa tsile la journalist.
0: Ke a le boko re me makosi a thaba man empa o tla me ba thabe bana le boemo ba boraro le sedi FM dumelang e la ngwana mme di eva
9: o ka ngwana isa
0: ha mana tika ka ba
9: e la go mame tika 9.2 o bua le skema ke ne ntatwana le lingenyana ka mafahla le ntwele Mr. V.
0: Skema gema ngwana mme ke a le boa re o renya bahlano.
9: Thank you Mr. V.
0: Eita da. Lesedi FM dumelang.
4: Otto Bolisto.
0: Ela ngwana mmediva.
4: Ah go jela ka tere Bolisto ga 88.4 Bolisto ke malatsi ke le sosolbete mo.
0: Malatsi.
4: Tango Bolisto.
0: Le se di FM dumela. Le se di dumela.
4: Ela loi
0: dumela ndade.
4: Eh nga ka mokwena ga mona ga bolata ku mametse ga 88.2. E moya o mona boloi o mo diloi o atiba
0: ha o so fele kwena
4: ai ai ai ha o fuki moya mona o wa ga makata jwa le ke o batla o dia le difate jwa le o batla ende so po ya dina wa tangi loi
0: ke a leboa ei mamedi ke bone moya wona bo kapa mane e o sentse man le maobane ke ne ke bua ka wona o mo be ha holo Gauta Godla o romane Rammolotsi 90.3 ngwane so re ya leboa Sello Mabaso re feng khotso Dennisville 88.4 re ya leboa ke mammo 88.4 re feng khotso Dennisville House Baby Rampai re lebuile ha holo le sedi
5: ba go di bobi
0: dumela ngwane so
5: Come
0: on, I'm not doing one. I'm
5: for a guy on a project. I'll put on the Mabody Bolly, Bolito, Camera Mike. Yellow and a Horeniani of Shan.
0: Sporo, I want
5: 8.4.
0: One is.
5: What's the number for the ball? Don't drop one and say it's Sporo, I want. You money money and say it's Mabody Bolly.
0: When I'm making yellow boy Sporo, Harry Walker ring of Shan. Eita dia mamedi meraro metsotso le sekoto pele wa tla gora ya boraro mampi mala tudu 89.4 mane kutlwanongwa odin down k9 le se dia fam dumelang
10: la mbolisto
0: e dumelang dadde
10: le gori ntwana ba le bologe kitcheneng wa le sanda wa rena hai ha ke a opele mo na mbolisto e khona
0: ha o hantle
10: la ke hantle mbolisto man mara mpane ke ba le buisa
0: Go senye ile ga Ivan.
10: Ah wa tsiba mbolisto are ya nete mfela player tsa rona di khatetse mbolisto. Ba ba tlobulela maka sando so ya phumula ko ona o ipona tsanjwa le ka game tse tharo ka patse tsiletse tsa o qetela.
0: Go tlile le mokwetlisi a tshwarwana.
10: Ya aba phumula mbolisto ba tlo jotsa maka a thimitse le ne di phumotse sando so ya saletse sebetso tsebe ba ile ba le World Cup and then ba khutla itsana ba khutla ke ana go bua le ke ya ka mona aba ukwile mpane ba lwanne jole ka masole mbolisto
0: na o tla lo ka sihleng setlang ke le buileng da dele gori
10: ta ke mbolisto
0: mamedi James rapela ke Romane Bloemfontein 89.9 Mamedi mongoletse mona de real mangapo fare mvololo mna o bua nete re se re fuwe mangolo a re tsebisang hore ba re hafola di 20 hours ba ringela di bonus ka pa re hae ho ba hafola di 20 hours kaba di bona se ka pare ya high pick and pay man ei ngwana mme ke utlwile taba yeo ke taba tse bohloko ke di utlwile maobane ka nnete le ho ja di nono di ntse di hlile di hanana le yona empa ke taba tse bohloko mo mamedi jalo ngwana mme mphile mona hore o ka ipotsa ha ho hafulela di horatse mashuma mabedi ka babanka bonasi chele dinge sentse ina le botata e salekana a din trading tse ding yolo wa tjena ho tlo ba jwa e bohloko mo mamedi e bohloko hloko hloko le motsere pelang ho tsona tsena banna Hubima. Ai di bima mama medi. Ho mang le mang ke ga hona motho tlame ya ngoreng. O lo etsa moralo mocha. wa bophelo ba hao o etse dintho tse o tlamehang o di etsa tse sa o tlameng hai nako ngwe go di tlwelele mo mamedi ho bima le motho ya neng a o thusa sa ngwana mme a ke sa gona se ke utlwa bohloko ka nnete ha sa gona le sa di FM mo eng dumelang
11: really
0: dumela kwa nisi
11: le ka ngwana mme
0: ha mana dindade
11: ha na sa le se mo tla ka so kwa weekend kwa
0: king
11: ke moya o ke moya o
0: o sentse
11: el mo bolo bolo tala tswa mo tla se mo ba ka mo a theka mo
0: ai mo yo na o sentse fela ri a le boa ha ba o gotlisitse
11: e ya mwana mme he bona ho ya ka thata mwana mme ka bima bima bona bona bona bona wa ntemo o no lwi
0: ai ri a le bona da dwa ga re o renya bahlano
11: ke ra mo humana mwana nne go mametsa 90.1 go how feel anyone
0: dang in dadira mo humana
11: a report ere mwana
0: baba ra re ba o qetela le sedi dumelang
12: dumela be dile kae
0: dumela mme ke a phela o petsantle
12: ke petsantle be li
0: e ya mme ke mangwe le tsala kae

0: inda deti se tsote gete a re ho ganya bohlano ke le bo
1: huzunda de mbarolo huzunda di wanda de sokolo ga se tjega bona ke mametse se digele ga se tjega bona 88.1 a re ho ganya bohlano ntate
2: mamedi ke le bo wa ke le bo amela tsemenga ja fela na go haisa le yo re tla ne reng ke e ka bongwe ka bobedi jwalo ha le ntse le thethe lena la dikalaneng ka nnete re wetse mogatlhelong wa bobedi ka jeno dumela ngwana mme tshebeletso ke lesedi re mane maqhubunga fm 87.7 ba le ba jwalo 106.6 mesongwa ya laboraro e tlhola matsatsi ya leshome le metso meraro kgwedi ena ya motsheanong jale ke shebile ngwana mme ra bosana madie o ra ngwana mme tsentswa o fedile banna re se re ke te ka re a ke te ka mafelong a beke ke ra o ta roja banna sebeditse mamadi motho mo ngwa botsa mona o re veli le rato ha ile ntwentle ha kana empa ho baneng ha lo tla motho pelong le motla le motlisa bohloko bohloko bona belore mo mamedi hona le batho ba robetse mabitle mani a ile nga botlwa ke lerato anga qeto ho ihama anga qeto ya ho itjesa a chef ka le ba ka fela la lerato e robo metso tsoga mra horena ya braro le seri fm re ke bitsa joalo Keith Martin. Are if love feels so good, why does it hurt so bad?

0: Mamedi manu wa metsi khaya ba re vula masango mona ho lesedi FM pejana ho bona ke le ka ho bapalla jwalo Java Howard le DJ Maporisa ba re ngempela msagi fetch your life Keith Martin are if love feels so good why does it hurt so bad Mamedi pina tsena di re beile hantle metsotsong ya mashumo a mabedi a metsume raro pele wa tla horani ya bone ka jeno dumela ngwana mme le Sedi FM ke mo re lenteng mesong ena ya laboraro mamedi zia kala zia kala zia kala
1: on your mark get set get ready go zia zia zia kala mo San City mokete wa moholo wa mmino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wona o so ofihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pukano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale zia kala mo San City go o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantse tsetse fumana tikete ya house spa le ticket pro ya ya ya ya kala mo San City
0: mamedi ho jwalo hle botla ka wi lo fumana tikete ya house spa ale mane ticket pro tikete qala jwalo ka 350 ho ya udim 27 June Ziyakhala mo San City Sanere Mafiki Zolo Enko kore mamedi o tla be ho le monate nate nate a dia le moya tsa le gotlala ga se la Afrika borwa di tla be di le mo jwa le botla ga ngwana mme le le mongsene bangwe sa gona le mongse fitileng sebedisa monyetle ona he o ile reka ticket ya hao Ay, mamedi ke shebile hari shaba tsena tse pedi tse tharo tse itlommempele ei banna mani Cape Town province ya Western Cape mo mamedi fifo tsena di sentse maema ma ba le hodimo a sentse ha holo di karolong tsane tsa Cape Town le di karolo tse ding tse itseng ho akaretsa province ena ya Kapa Bophirima ba tuba fetang jwalo digetse mashuma mana motsumonga magolo a tsheletseng ba angwe ke maemona a mabe a le hodimo meme aho e fetang ke ditsele shume magolo a supileng le tsona me aho ena ka ba me aho ena mo mamedi e angwe jwalo ka ba o sinywa ke maemo ana a le hodimo province nyane ya Western Cape Ay, ho ho be mo mamedi ka nnete. Mamedi molata o sina ditokomane. O tshwere mona e kuruleng. Memo neno wa molata. Ya dile motsema shuma mararo metse robedi. O tshwere alemane binoni. Mo mamedi a etsa jwalo. Bukana tsa boitsebiso tsa Afrika borwa mona re bua jwalo ka di smart card a etsa jwalo le a iketsetsa tsona tsena tse semolaong driver's license di lipi tsa motlakase bo di pampiri mo mamedi mohlomong lengolo lena la mosebetsi le o tsebisang re re le company itseng e itseng lengolo la la la o rufumane mosebetsi ke lena koro na etsa mangolo mangata he mo mamedi monnena jwale ha ke mo shebile mona most police sa metro sa ekurleni ba semba monkile o rudi le matse mashuma a mararo metsiro beding a ifele ga ro moholo man ba ne ke monna mo lwa ke mo shebile moriri ona o moputswa o sa hudile man ha ke mo sheba nna o dile mangtse mashume a mahlano a metsirobedi ho ya hotse mashuma tsileteng a metsume raro 5856 o mo fele na ro 38 years tsotsi eneng ye o amoetse mo mamedi mesena sitlile ga mara hore lefapha la motlakase le hlile le lometse be sepolesa sa mona e kurulene re bana hona le batho ba nang le dilipitsa motlakase tse se molaong me dipuputswa di etswa ho bua le motho e mong ara e ke monneno jalo tla hlela pela ka pelo le gotlala dingwe ha o finyana fela mo mamedi taba tsena di bohloko wa bona Afrika borwa house nan tswa mo mamedi ka melata ena e senang ditokomane melata ena e tlile nang Afrika borwa ka tsile seng yona ai ba nna ona mo rotla teng ho neng re bua ka nthwetjene ba iketsa maponisa e mo Northern Cape mani ne le ngaka le yena sna ditokomane tse modumelang ba Afrika borwa a fa batho dipidisi a enta batho a ja tjhelete le mosadi wa hae ba tlile ka tsela e semolaong ba ntse re ba bona ba tshwarempa ho ntse o na le ba bang ba ntseng ba tswela pele ba etsa mosebetsi ya bona ntho ya pele fele kgolo motho tlile ka tsela e seng yona naeng ya Afrika Borwa ya bobedi o ba le sebete sa hore a etse bonokwane bona ba boetsang a rekise di-smart card tse e seng tsona tsa naha ya Afrika Borwa wa bona monneno ha a ka fumana beili mo mamedi atšhe a re tlweleng ai a re tlweleng banna re mpe re iphileleng fela jwale wa ipotsa gore gobaneng a setse ntho tsena naheng ya tswang yona mamedi nkekebe ka tshela mo gokare mona kaya mona Lesotho ka fitlha ka etsa ratase mono ke kene ka tsela e seng yona ha ke fitlha moo ke fumane moago ko hire ke etse ditokomane tsa Lesotho tse semolaong nkekebe ka etsa mar Afrika borwa mona bana ba borona ba dinaha tse ding kore ba na le sebete seno sa gore motho a itlele fela e be ngaka e etsang di-abortion mamedi rona re ye maAfrika borwa mong ach fela hemo mamedi re a leboa sepolesa sa e kuruleni ba entse mosebetsi o motle ba mo kwaletse mere ya tsepa le fapha lena kapa lekala lena la botshutshisi he bana ha batletsa mosebetsi wa bona ba sebetsane mamedi a ke re bueng le rona ha o bona bo dintho tse jena wa mona mothenwa ha a fihla motseng wa lona ke mang ho bohlokwa ntho eno mo mamedi re motsebe motho a fihla mona strateng sa rona ho thwe ho tswa kae kae ke mangwe etsang ha le mona hore hona le diketsalo o ke le lumeng le fapha le bo sepolisa re tsa bo sepolisa hona le monna mane ya fihlang ntluena ne rekiswa ha re mone hantle sepolisa se tle se etse mosebetsi wa bona jale mapolisa mo mamedi le ona a tloetsa mosebetsi wa bona e bapale madlanga ne ke shebile wa rent office yona na hlaile maobane ba mo botsa bo advocate si baloyi bo advocate Khumalo re mna ke mona wena koloi ya hawe ne se palamisitse thotu ba mo bontsa mo bamedi la ba mo jwetse re o tsebe he mna di view once re khutlisa jwale ngwana melo wena e bontso le lepolisa o sebetsa home affairs o ja ditjotjo o rekisa di ID ha tsatsi la o leatla ko re hloikise o ipulele melatu ha na jwale ba ne mamedi re gathetse ho ba le Africa borona ya rena ya rona entle batho ba kena fela ka tsile semola wong ba thuswa ke batho ba tlameang ho tsireletsana bo madibu ho mona ho tho patola jojo tloa ho molebedi wa madibu ho ho ya tsho manager ba ifitele batho di titifatsi dikene batho ba semola wong he okay so le jwa le wa fit e fetse ntweng mara he how be how so e bono re fedile mo mamedi re tla bua ka wena mona he ngwana mme o panya panya mane le khotleng la dinyewe ha hona bothata empa ntwe bohloko ke ya hore ha o sheba mo mamedi bana ba home affairs mane baneng banka tjotjo motho na sebetsa le lapa la haye cheletena e kena le lapeng la haye mufumadi wa tseba molekano wa tseba bana ba tseba kure le lapaka o fela ke lapala ditsotsi ha ona khale metsinge mo rema ga papa wa sebetsa wa gola mama wa gola na ntwe a ino le mats nix le lapap inse ke na chelete e ke na chelete ya tjotjo mama di le shumele metso medi metsotso pele o tla horane ya bone mamerika jeno ke batla ke re tlo ja le goma re di tlwelletsena a tse itlo mmempele dingata ka nnete a fela ne re re mona ho dikalane ka jeno re o fetseo tsepedi mo mamedi kalane kgweding ya pudungwana Afrika borwa ho tla uwa jwalo di kgethongwa tsa magotla metsi le mong se di mosa 2026 Afrika borwa ene e etsa dile matsema shuma mararo a metse medi ho tlwa le mong sa 1994 ga di 27 tsa April ha motho e mong le mong ana ba le tokelo ya ho ilo kgetha mo mamedi na o utlwisisa bohlokwa ba ho kgetha ba nka karolo ya ho ilo kgetha nakong ya dikgetho na lapeng la hao jwalo ka motswadi o kgothaletse bana ba hao hore ba ile ngodisa ba tseba ho kgetha ba seng ba le dilemong tsa ho kgetha na mo mamedi bohlokwa ba ho kgetha wa bo bona ntumele voice note ya hao 079 758 5066 mamedi o tla ntetsetsa ho 086 000 3084 mona ho le Lesedi FM kamera mona nna le wena re jalo koma ke bitsa jalo Naledi Aphiwe o tsamaya jalo le mawelele Romeo and Juliet.

0: ibitswa ka gore ke Romeo and Juliet na Lady Apiwe mona o tsama jalo le mawelele ba go tla ha monati mona ho le Serie FM mamedi nna le wena re mona
1: ke nako ya o tshohla tse molemo le naneo la dikalaneng fela
0: 086-000-3084 Mumamedi Bohlokwa wa botsiba na ba dikgetho bile wa boutlwisisa na we o kgothaletseng batho ba gaufi le wena gore bana beso o ba rute bang o boutlwisisa o banke o re ge banna di fitlhile dikgetho a re ile kgetha dumela tle dumela ngwaneso
2: botata baga bona ha se taba ya ka ba a se taba mo khatse ya phadi bona mang ndeza ke bua ntho no mvololo go ga go a se bona dinga di phadi du pekanyeletsa motho fela e ba ba tswa ndi bona o sa khatela se taba zona se mmana na le mathaba na o ke a ga tela se taba dire ka bojwa se bo tsho kwa ba o khetha ya botsiba empa ha ke bone molemo wa o kgetha
0: empa o ntse ya o ile o kgetha
2: a le ka difongwana mme ke kgethela mona kokosi Fortville sekolong sa mfundo a sentse ke le malalala o tse wena mbolo
0: ba gaufi le wena ba ntlo ya goa ba kgothaleletsa le bona
2: kao fela ya bagati kgothaleletsa ga ke karolo ya o phamisa eo o go ka ntsha lentswe ka yo ke yona fela tsela o ntsha lentswe fela bonnete o molemo ona nna ona jalo a ke sa o bona go gang ne nka o bona ga e ne ba o no thwe constitution yona etenye ka ga ntha jago fela e qalwe fatshe jalo go thwe setšhaba ikgethele lona e ka bang moetapele kapa bao e ka bang baetapele e ka bang tlhola e ba taba gore baetapele ga ba fuwa ke dipegatso ya dipolotiki
0: ngwana mme ke utlwileng kaekae maikutlo ago ke ya leboa ka kapa Thank you, Mwanesh. Tsebele so ke le sedi mo mamedi dumela.
3: Ela mbolito.
0: Ela ngwana mme.
3: A nna ke ya ke lo kgetha ngwana mme empa ha fela ke le ka kwana ka tiko no tsaba tsebele. Ke na tabo masipala ha o ke di ho tsotsa ka mo ngwe di tsenti.
0: Ey.
3: Empa ngwana mme ke yona fela tsela ya o be le molumo o be le lentse. La ora so go tsofala. O khone ho bua ngwana mme o bane ha o sa khiphi ka ta ntle tle tle mo listo
0: ngwana mme o iqetile ke ya leboa
3: thank you bolo ke ya leboa ngwana mme
0: hey tether le said fm dumela
4: a bolo
0: e la nda dela ga ngwana se
4: re ga ke bolo
0: ha mo na dikhe ma o le tsala ga
4: o gwe ra mtsama ga mona ga le na zia ka tshwana se ke
0: e ya nda dimtsama ho reng wena
4: e ya e a ke bolo ra ona mo ho ona mo ntaba ke le mme tsona o pulene tsinga thata bana ba batho ba rubetse mo bileng kwa na ba gola le mme tsona wa wa kgetha a tingwe lo
0: nna
4: ke tlo le la paka ofela la paka ofela
0: taba tse mana tiwa tse ba
4: ke go kgetha tingwe lo ra ke ba go tsela mme tsona bana ba batho ba ke ba bang ba se fumane mo bileng a no jense ba di siwa na hende ding ka ba gala ka ba gala la mme re no go nana ngwana ga tsi ba tsinga na a ka sikuri na dingolo
0: le bana ba hao bana ba semba le dilimo tsa o kgethwa banka le bona
4: nna ba ba ga ba ba bidi ke nna ba ba bidi ba banana ba feletse ba bana ko ngene pa jing me ba tsama ba tsama ba lo kgetha a tingwe re yo lo ka pele ba ile nna ba tsama ba lo kgetha yo lo ka pele
0: ntate wa ka ke le buile ntate mtsamane
4: halala makola no
0: Sebele tsogile sedi mo mamedi mo eng dumela?
5: Yela mvolisto ntate go hlomphila mna tle kae?
0: Ha mana dindadwa ka ke ya thaba utlwelwe no phetse.
5: Eh ntate ntse bua le madoda ke mona mari tse tsa mamela ntate ke khothale sa bana ba ka dikgetho tse ding le tse ding. Ke ba dula fatshe re bontshane bohlokwa ba o kgetha gore le qeto e nkang ba qeto e tla a ela wena bokamoso o se ka nkelwa qeto ke motho e mong mme bothata be bo utlwisa bana ba rona bohloko ba re ba kgethileng papa ke bana ba re furalela tsatsi la kasheko a ba sentse ba fa ditulo ke kere a se mokgatlho empa ke batho ba babedi ba ba ratang o senya ntho e ntle ga re ne re yeng re lo kgetha re lo kgetha le lona selemong sena re lo kgetha e bohlokwa golo rona kgetho ke a lebompolisto
0: ntate madoda ke lebuile ntate
5: o hlomphile ntate
0: tshebeletso ke lesedi mo mamedi dumelang
6: o lekae ngwanesemstasi
0: ke a phela ntate wake
6: mstasi wa tseba ba kgetha ke ntho ya bohlokwa ngwana mme go sane obane ga ngata go kgetha ke ntho e tlang ga nngwe ka mora nako e telele mr visuale nna ke ya gagolo and then ke tla bona go latelang ko ofe mr v o kgetha e monyetla o mongwe o batla o ikgethile vbane le nna ba pelaka ke a ba kgothaletsa mr v bo ausiwa ka bo grace bono mvola kao fela bana beso go phike ke ba kgothaletse gore ga re re lo kgethang marae tse tla latela ka morago re tla di bona mr v ka kgutshwa le nna ke aya o ya kgetha e sa lentse ke kgetha mr v o bua le sekemekemente a tlwana le lengenyana ka mafatlhaneng ke a leboa mr v ntle le o senyetsa nako o se bodisa ka tanke mr v o letsatsi le monate
0: ke a leboa sekemekeme ngwana mmetsatsi le monate le wena
6: tanke
0: mamedi a ke renke di-voice note o re utlwe wena o reng
7: Ah, mavololo, mavololo, se budi se moye. Ah, nantato waka wakati, boso wakwa wakata, uneti aiko. Hakibubune. Kekheti, lesale kekheta, kupolo na lomongi lenka filati, mubadua ID ya, kakilo bata msebezi. Otosla isa kabone na wala kakheta, na kapoywa. Setenke wana fela kekhete la tsote wabugu waka. So I do want no more. You would. Kesavata mlele kwa kamona kako pisi. Tango pukwak.
8: Well, mbonono kato kato kato kato kato. Mbonono kibuwe jema wano wama wane niti yuka wano waka akalato baka kalao kheta. Kato mwana kosa lewa la ruta mele ulogo disa. Walo bata leta strike. Ha marawatswa kila otswana. Ke rosana ding ke university ona je le university ane se di khetho ke a le tse university ke so jo ale bonono bana ba batla ba khothaletse ngwane so o khetha ke ntjo bohlokwa mvuno ho sa khathalle hore o khotile mang ho etsa ha ke re mang a khethe mamara o khetha ke ntjo bohlokwa mvuno

0: rona jwale ha se re lo beya e mong motho. Ke a leboha Mvolisi Totanki ba hae.
1: Bololo kgotso, kgotso Mbololo o bua le Mohapi ka Phiritona Heilbron. Nan Bololo ka nnete hae. Ha ke kgothaletse bana ba tsamayang ba lo kgetha ka nnete. Le bohlokwa ba teng bile ha ke sa bo bona pele ne ke bo bona hana tsile na ha ke bo bone hobane ke la ka re ke a leka ke tla mamella mogolomong ho tla loka mara ke bona hore ga o loke next ha ona bohlokwa next ba gona hore lo vota ebile ho betere o tsebe fela hore ha o bona ntho ya di etsagale no tsebe fela hore ha ke a kgetha ha ona maka tla ntle mo blame ka nnete hae ha ke kgothaletse bana na ho ya moo. Le nna ebile a ke lakatse mara bana ga ona motlhokwa man ga ona next motlhokwa tla ka re bona mone go tee fela go lo ruisa batho fela ka nnete mone ntate wa ka ba se nang taba le gona thank
2: you ke tla bo kgetha mara ai nna ke bona re gateletso feta pele e re gateletso feta pele ash se re tla fela bana go tshwanetse lo kgetha ash gateletso ngwanaka thank you babae
3: Mvololo, Mvololo, out ya strata. Mvololo, wa tseba ga tata benyena ya dikgetho, Mvololo. Ho molemo haholo, holo, holo, holo ho kgetha. Motho e leng hore ha ingodisetsa dikgetho. Ho molemo, ona wa haesale, hore motho a jwalo a ingodisetsa dikgetho. Ho molemo haholo le haebaneng o kile wa nna wa vouta. Ho molemo haholo, hore o kolo sheba, hore na e fela, ke santsaneng ke hlahella moo na. Lenaneng la batho ba voutang e leng voters roll wa tsaya Mvololo ke gopola dikgetho tsane tse fetileng tsane tsa bommasepala tsa 2021 e tsa 2020 go na le batho ba bangata ba e leng gore nne ba sa icheke kapa ba sa lo sheba gore na ebe ba santsane ba tlhaelela voters rollong ya sebaka se mo o dulang teng ka nako one batho ba le gale le batho ba e leng gore ba ntse ba tlwaetse go vouta maara kotokoto e le ga letsatsi la go vouta ga le fitlha batho ba yang mono batho ba bangata ba la ba gutlha Mvololo mono ga o le gore motho ena ga a sa tlhaelela ha ke re motlhomong jalo ka ke dula Senekane mona ke voutela motlhomong ke etse motlhala fela ka tlegong ga ke sa tlhagelela mono se ke tlhagelela o sete ke tshwanetse ke lo voutela Bromfontein e mong motho a sa tlhagelela mono tshwanetse a lo voutela Qwaqwa e mong Cape Town wa bona wena outya strata Mvololo go molemo gagolo gore re le batho go lo vouta nna Mvololo ka tlong ka mona ka gaka ka mole motho e mong le mongwe wa vouta Mvololo le bana ba ka Mvololo ha sa tlotse 18 years fela Mvololo o lo ngodisetsa dikgetho o lo vouta ke dula le bona ke ba jwetsa molemo wa gore o voute nako o feng go molemo Mvololo gaholo a seng ganyane o go ka vouta gaholo ke nna lefumatso somona Senekal matwabeng 88.0 maqhubu
4: Velisto, Velisto, Velisto, dumela ngwaneso ke Paul Makao Durban Reserve hai ngwaneso ka bomadimo ya ke a ke sa bo bona latela ntho tse etsanang gana jwale a ke sa bo bona tokelo go kgetha ke nnete ya rata go kgetha magae ntho tse etsanang gana jwale ngwaneso ae ai kgona ke sa bona goha motlhokwa ba bona
5: dumela dumela gape beni ai botlhokwa ba go kgetha nna a ke sa bo bona bane ga ke tsebe na re kgethela eng ka 1994 ne re thabile ga vouta ga monate vele and-e diphetogo tsa ba teng ach ntate Mandela mati ai gona ga kgotsofala ke ntho tse tsala bana ba rona ga bua le bona ba lemong tsa go vouta bele bana ba mama re voutela eng re dutse gae ka mangolo ba ba re dutse gae go sena mesebetsi re na le bana tshwanetse re ba tlhokomele re dula re vouta re le batšha ga re bone molemo wa go vouta bele botlhokwa boteng empa molemo ga re sa o bona ke ntho tse re di bonang bona commission ya matlanga e ntshitse dintho tse jwang vele ne re lo vouta bathong re ne re lo vouta hai go thata go thata go thata go thata motho ipotsa dipotso vele nna ke batlo bua maaka

0: Sister John Wayne, Arista Mae Emanuel Sewa.
1: Mamedi mwana mo metse mo Boston la o re ba thumana ho le Sedi FM I want la ha mana tiga nnete ha o ketika tsa tsila o la tswalo le Sedi FM le re
2: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nane o la dikalaneng le mvololo
1: mamedi re runke he mano 0860003084 a rutwe ba ba rarbo tswang ba hopotsi ei bana na go ga jeno ha ima tiveli motho wa go a sebetsa seile ha bana ka re go ona ke qalang jwale ha kere jwale ipotlakile mabedi mo eng dumela hle le se di khotso
3: hi veli
1: dumela me
3: ke tsotsa le mangwana
1: se ha mna di ona ga itsela motho
3: ee ya hle o bua le ngwana ne a beile matati a le mapeng ke kopa go tsosa segola ra mapete ka mang ka Taviton ke re ntate sphaka the big fish ka mang ka Harris Bay ke qetelele ka sekile Matshangaza thank you very school tsa rata
1: baba e school ke a leboga gaitsedi ya motho le sedi dumela
4: dumela veli
1: gaitsedi yak
4: o bua le mo le bo hente men ka tlo le paga ise ere ke ba go fetile me ne di tsabatsana ka go ntsa a tlohe Oskaleng le fika ro report a ke ke tele ka machiro le go sekela watsa e ba le tsile na tele le bai
1: ke a le ba o simole bo eng le sedi FM dumelang
5: Dade. Ke ba tsere ba mararo ke bana ntate go ke tsamme masimema ka mane ka gamboluti ke re ntate ga mo romana ka mane ka ka kopisi ya mane e fasha ka ke skema game ke tsake le ka khale tsane ka khale mo le fika mangaro di porga ke mo bona ro ika ya le bua mo ani loyi
1: ke le bua mo tshompe ke le bua ntate bishop le se di dumelang
6: ke te mole tu mele kai
1: khai tsera ga ke ya pela opetse
6: ampela wa pela ka me thu le te mloi go re tshupa ba tsa ka matele constant amore tsike ne ni ne tsuwe ke ke tsena bula tamole ke ke mamusa ke ke la tsuwe le ntate nga ntate ma ntate mo mkwena le ena tsuwe ka mo ka bulata tsa ke mamtina ne a thu ni ma le te mloi thank you ana mwanesa
1: ke a leboga osemag modina tsatsi le monate a sekise o fole gaitsedi ya motho mašome a mabedi a metsomene mamedi metsotso ebile e fetoa vele dulegwe mašome a mabedi a metsometlhano ka morago rena ya bone mamedi ke tlo bua le sehwai mme nthabiseng metsotsong ke mašome a mararo ka morago rena ya bone o sebetsa le mme wa gae mme o tla re fa ditaba ke meetu wa rona mane go tswang dihwai ka jeno le se di dumela
7: ela boliso ntate ko tlhomphile boliso ange ke bodise because le ke le ratang le ke dulang lona mona madigetla e leng overstevier makozi a motseba ka lebitso la Lossom wa gola tsatsi le kasheko Lossom o gole o keteke makozi ka fela a o rata e ba letsatsi le monate ange ke tsose bana ba latelang ntate ke re skeme ke mo ke mo ratang a golo ke re skemizo so wa ntate go sele ke tsose mo aisane wa ka ntate sphaka ra sibika msibitsi o re smete ke tsose o ke mo ratang ntate bishop ke utlile o tsile ntate bishop o tswa tswa mo na mo go rata golo ntate ke a leboa sibudisa ka sekgabane
1: ke a leboa ntate madoda tshebeletso ke le sedi mo mamedi dumela
8: ela mafolofolo
1: ela ngwana mme
8: boletsotlhe a nkeke ka mane ka monyakengtekeore ke re ntate epi ka matshwene ka mone ka monyakeng e ntate ka matshwene tlhe sewatlhe o phakile ke sente jaka ke ka mane ka cartenville ke reng kaekae ke a tswetlhe ke tatele ka rastule ka mane ka projectong boletse ke motlala ya breaksasekeletse fela ha le tsamaisa mo rarang tsela ke le ba mafolo fulu
1: mwana mme ke le buile tsa tsile monate
8: a ke bo listo
1: le sa di dumela
9: go tso go tobeli
1: e landade
9: e go re ke le bo twist kwi ka matati ele ke le bo le mo aisa nwa ka e ntate ba dora ka mari fetla gore ke tuse sabata tedisi kama ni kamunyate investors brown kibe kiri ntati bishopo ka amile social kutire sa juile kiri ba aibo se ba mutsi wa arase be idinbek batso sa ke ntate se phaka the big fish tapi ya kholo wa arase be idinbek tangi e veli tsa jene mana jilo wena mo
1: kya le bona ntate se phaka.
9: Thank you, Eli.
1: Sebele tso ke le sedi mamedi dumela.
10: I know.
1: Dumela mme.
10: Eh, wa phila loyi.
1: Ke ya phila mme o phila ba ngwana.
10: Ya phila loyi, ko re ke ke ba tsose.
1: Ba tsose mami.
10: Aba tswe ba thi ya mani be tlene. Ke sa ka ke ya ka ntsha sa ma. Ke ni poma, ba mo bika khata mlo. O sa buta, ye la tu o sa buta fifile. Ke ni nombula mazibuko. Ita tele ka khwali mo la khalamba zo ngwana na ha iskirela tswa mtsubusini ba kuphela ke mama ga dimolo wa rate ma plasin khalamba ba khuni so sele ga nani ba
1: ke ya le bo malo yi ma me di dumela
11: pele
1: a dumela ngwana etse
11: ke ya phela ngwana mme wa phela
1: ha man na di ngwana mme ke mangolo etsa le kae
11: ke tuwa po ka mona ka munyakeng sikile ma changa sa vele Lady Akike Chewetela ne le bana ba latelang a dire men thabiseng mate ka mane ka go la tshubi ha mo ka mono o na le mesebolelo le yena ke re ha tso ya phatsime ke ketelle se ke ketella ka masabata malinga ka mane ka go la report ke ke bo ite vele fikile ba changa sa ka monya ke ntse le monate
1: e itada le se di dumela
12: mame di bololo
1: yela ngwana mme
12: Listo me.
1: Wanam.
12: Akore kiri aleta fushim sulo di pita malizme. Kiri pancho molape. Kamolo gaya chaki. Ika tele kamole buhen kime ka Paris. Machiro alkosi
1: nanti. Machiro gile wile wanez.
12: Arba fela de listo me.
1: Hey tada, le seri ya family.
12: Ambalalo.
1: Ya shapuwa.
12: Oluwe mabonisto.
1: Amanati wanam.
12: Lolo bua le pitso wa le khosi ka munyake nga bona jole kung mantorontor.
1: Woi woi.
12: Re ke mathela ona ka munyake nka tsose mofumadi wa ka ke male bua mohlomi ha tswa phaphame. Ke miso mohlomi ha tswa phaphame ke qetelle ka morana rang theba. Wa bolisto gra tswa phaphame morana rang theba tango.
1: Ngwana mmekile wile tsatsile monat.
12: Tango mo bola bola.
1: Re go ngelwa o qetela mame di dumela hle.
12: Eh mpali.
1: Eh la ngwanes.
12: Ah eh ke ke ka tella yena ta ba mpali.
1: E kwa.
12: Ba ka mpongwe moyeng tsebele tsongena ya le tsedi FM. E ke dimandi wa ga tsa mashume. A mabeli a metsu imine isina pumulo. E te buta buka imine e sa tsang ka makhubunyane. A ntse nga ikhatile a 87.7. Ho ya mona wa 6.6 megahertz. E re tsora ka yona ka re bone ka mora maitse ha ke nja ke re mora na rang ke ba ka chimpane ke re ntate ka le jeno ke tsa manena ke lo tatela ka ntate ke bo makara ba so ntwebe ni e mane pro tia saufo ka o tsola tso mo fadi mo bone e re ke di ntja tsa potsela ke dire sapa senda se di ka fatoba tera nyo tso sengwata ke di ofo tapo ke tsa hao.
1: Wana mbekile wile sporo kai wa. Mamedi rile wile hle ntshwarele wena yana nga rometsi WhatsApp ka nete ya etsa mo ferefere. A gere ke babala voice note tsa ya be di ntse di potolo wa fela empaketsa teng ke tsike. Ke technique. E mo tsomara tuwa o teng o sane mo zwake ka tshela mo mamedi tla ba le wena. Le yana o tla o fa monye tla mona ho le sedi FM. Happy birthday ha hola. Are jwa lo ho metu wa rona ka pina manati Mario.

0: Mamedi pina na bitswa ga hore ke keep going mona hole seri FM e wa tla jalo ke Mario hore be handle ho mashume a mabedi a metso sele tse metso tso pele ho tla horani ya bahlano mamedi tswang di wa ika jeno ke tlo bua le so hwai mona ntabiseng a bracelet o te mona hole seri FM re re eteng ke hatele mona ke khutla ke bitua le yena
1: Kanyane hopila le diretsana tsohandi hwai
2: wake up everybody no more sleeping in bed
1: lenane ngla dikalaneng le mvololo
0: mamedi ho fela ho le jwalo ere ke amole e gaitse di aka mona sehwai ntabiseng bracelet dumela gaitse ra motho wa moele tsebeletsong ya lesedi
3: dumela ntate moloi mera ho ba mamedi ba hao ke a lebo
0: gaitse ra ka opetse hantle
3: ke
0: phetse ntle bile ke a thaba ho bua le wena o seng ka jeno mona ho le Sedi FM.
3: Ya le bantate.
0: A o seng Thabiseng o qadile neng ho kena temong maybe le o sebetsa kang?
3: Emong a se bantate ha ke a kena tsebong. Ke hudisitse ke batswadi ba dihwai. Jwale itse ha ke hlaha maso e ne se ntle le bophelo ba lelapa la heso. Ke kadile ho ka ho ka bophelo bona ba ho ba dihwai strekeng sa Thabong Tsanyana for this beke mahlahena plasi ne bitswa Sheridan mono mare batho ba mabapi ba ne ba bitsa mission ba ne le plasi ya kereke ya rona e ne le plasi e nang le di-hectare tse di ka ba 600 re ne re sebetsa ka diphoofolo re ne re sebetsa ka dilema ka dijalo dijalo tse ne re sebetsa ka tsona e ne e le koro ditapole le dinawa tse kgubedu le dinawa tse brown ebile re sebetsa le ka asparagus e neng re exporta ya Europe Germany e nngwe e setseng asparagus mono go na le fene fixed mo e ne kenywa ka dikolokoti bakeng sa makete wa lapeng mona poni le yone e ne e le teng e ne re na le lelwala re tshilela re etsa ntlhe ka ditampon le mmili le mmili re ise le phofo tse dingwe ditswakanya le dilo tsa diphoofolo re iketsetsa tsona mono diphoofolo tse ne re sebetsa ka tsona e ne e le kgomo tsa lebetse e ne e le di-stud tsa simental re ke sa se tseba mamedi ba hao tsena di-stud ke phoofolo tsena tse o ka fumana di le di-show mona o fumane batho bana ba investang di-jeans tse diphoofolo ba sheba phoofolo rena e eme jwang ba be ba e reka be ba fitlha banka phoofolo eo ba rekisetsa borapolasi madi a phoofolo eno gore ba etse manamane a nang le di-features tsa phoofolo eo so gona ke ne re godisa phoofolo tseno tsa mofuta wa simental plasi e ne ebile e na le dinku fela e ne se tse kalone se yona gantse pelo ya mo re sebetsang gagolo teng le dikuo tsa nama le tsa mahe disariki di ne di le teng ne ebile go na le dinone dinone ke mofuta wa park o monyenyana keno kgwetlho tse setse o manakanyane ne di le teng he re dutse mone le batsadi ba sebetsa nako e teleleng tate masimo le diphoofolo ba di sebetsa go fitlhela ka 1995 ha ntate a na tlhola mosebetsi bikoti mona re thota here le lelapa re tla teng fela lerato la temo le ntse le le teng re famile re na le motlhako wa dikgomo tse bokalo ka bo 20 tse batsadi bale ba le batlela magulo mapolasing a na le teng gaufinyana lekoti mona brandfoto dikgomo e dutsitse nako e telele difotse dikampo ke dula re sena plasi e leng ya rona mare lerato la plasi le bophelo bona ba bogwai ntse bo le teng go rona le lape mona mo kulang teng mme o ne a jala a ntshwana gore nenne ga meroe diteng tla rekisetsa baagisane jalo go fitlhela ka 2012 ge ga lefapa le re fa lefatshe le gore nako ena fa fela se re fitlha tsa 1995 ba ne ba tsile letshogo ntse morago to lefatshe le teng motlhomong mmuso fana ka plasi ba tla ya ba share bue dintšha ding jalo ebile process e nne telele fela lerato leno la bone ga le a tlwaliseebile bakeng sa tshebetso e nale ja dintho tsa plasi re tshotse plasi ka 2012 re qelele le dikhethe ka plasi e ntse mare moso e ne se e fapane go na le yang ya pele gobane ya pele ne na le motse e na le sebetsa ka gagolo ka dijang ena ke plasi e sebetsang gagolo ka dikgomo ba dikampo tsa o alosa dingata so re sebetsa gagolo ka bagomo le ka dinku le plekeng yale e teng yane re setseng tse nne o qadile go etsa dikgogo teng le masimo a teng bakeng sa go jalela diphoofolo dijo le mane ba o tla kgona go tlhaisa bo poni jalo mare bogolo ba teng ba ditaba kore ebifong yane gara leeto le ne ba fela mmuso la utlwa selelo sa bona ba bona lerato le batsadi ba nang le lona bakeng sa go ka tsweletsa bophelo bona ba go ba dihwai batho ba bafa lefatshe ntate.
0: Hei o di beile o senthabiseng jwale ke batla go utlwa gore wena jwalo ka sehwai re utlwile ntho ena o goletse batswading ba e leng dihwai mme le ntate wena jwalo ka motho e motšha e leng sehwai o lakatsa go ipona o le kae motlhomong le mo ntse tharo tse tlhano tse tlang. A o senthabiseng ga re a utlwa mmejane se re utlwa modimo fela o utlwile potswaka
3: eya
0: o gantle ga jalo ka tswela pele.
3: Ntate Moloi, ke bile ka e tlhalositse gore lefatshe le re le fumaneng gona jwale ga le tshwane le lane so le ne ke golela go lone so tshebetso ya teng e tla batla e fapane mara ka tshetso ya ba mmuso ka gore fa mo lefatshe lena re batla go tloa go ba emerging farmers ke bo dihwaitane tse ntse o qala motlhomong fumana gore bogolo ba kotulo ya gago bo ya lapeng o rekisa tse setseng tsena ko gona ditlang marakeng jale re batla go tloga go ba rapolasi ya jalo ebe re ba rapolasi bane ba o kotula o sebeletsa gore o lo beya dijo ditafoleng tsa maAforika Borwa ba lefatshe lotlhe ke mo re batlang go sebetsa re ya teng and-e mmuso o re thusitse ona wa rona ntate ditšhetso dingata ba seba ba re thusitse ka dintho tse sebetsang ba re thusitse ka mešhate ya diphoofolo mara thuso e golo entse ke tla bua ka yone ekireng ba re thusitse ka ke tshetso ya go tsamaisa kgwebo ya gago ga ba o thusi ba o siale lefatshe be ba o fukanela ga o fitlha mono go na le batho ba tla o eletsa ka gona polasi gore e sebetse e le kgwebo go e sebetsa jwang ke teko tsa mobu gobane ntlho ya botlhokwa e golo e ke naganang boga dipolasi tshwanetse ya tseo gore o tshwanetse o tsebena o sebetsa ka eng gore o kgone gore o ntshe dihlaiswa ka boleng bo godimo mobu wa o tshwanetse o tsebe gore nako o feng o tshwanetse o tsebe mofuta wa phoofolo o kgonang go sebetsa ka ona o tshwanetse o tsitse metsi tsebe gore quality ya metsi ya go a jwang ore o tshwanetse o pele ga o fitlha mono o kwala polasi eno ka bokatla ka botlhalo ande dimiso wa o tshenyetsa ka mona ba tla romela le di-specialist ba kgone go thusa jwalo gore e re ga o yeme mane o bo tsebe gore polasing ya ka ke kgona dikontho itseng and ntlhong gape ke tla gatela ke kotsa mobu di botlhokwa go dihwai tsa rona gobane ga o tseba gona mobu wa gago ke wa mofuta ofe ga o ne o lo senya manyolo o ne o kenye manyolo le dipeo tsena tse turu empa o sa kenya garafo mobung wa sheba ka tlasa go mobu ka moo go na le letlapasa ga ke kgone go jala difante mone ga ke kgone go jala dijalo tsa ne tse tlhokang go tilisa metso gobane le ga o ka bakeka sa ntsa tlhwatlhwa e godimo ga kae ga di mošhago ja bontse o dula o senyelwa selelo kao selemo le selemo. Dihwai tsa rona di tsile ka kakaretso gore na mo ba sebetsang teng ke eng e kgonang go sebetsa
0: ga monate kgaitsadi aka o di beile gantle a re phetela fela o senthabiseng o tlhalositse ka thuso le ditsietso tseo o di fumaneng gagolo o tswa mmusong ba e sale ba le thusa fela ke a dumela go na le mo o lakatsang gore go ka matlafatswa teng re shebile ntlheng ena ya temo gagologolo ga re tla go dihwai tsa basadi o ka lakatsa gore go etsiwe eng mme ebile na menyetla e teng temo mo go batho ba batšha
3: ntatemolo ke nna ke tlo araba potso gao mokgwe mong ke e pota ke tlala ka ya go fetela ke tlabo e tla nkisa go potso e ne e mpotsang yona pele ke ne ke tla go bomme ke bue le bona jalo kajaloka mme wa sehwai a santse a sebetsa gara industry bina ya family eo re tsebang gagolo batho go tloa tlalong ya teng e ne e le bo ntate ba ya masimo ba fitlha ba losa bomme ba sala lapeng ba phela jale ke ne ke tlare nako eo ya go emela gore tlotlo tshwarwa ka letsogo ke mefifatse eile e fetile ga re rwaleng dieta re palame diterekere tsa rona menyetla e re tlholege le ka gare masimo re sebetsa gobane ga o tlo ema o emela motlha thuso e tla fitlha be le gona go tla qala ga o tsebena e tla fitlha neng e tla fitlha motlho mongwe le motho edile e tla fitlha matlasa a le seo e tla fitlha motlho mongwe le ntse mogolo wa o sebetsa o seo sile so ema mo leng gona teng ikopanye le borapolasi ba bomme ikopanye le borapolasi ba gaufinyana le wena le ikopanye le etse ntho e le nngwe gobane ka tshebedisano mmogo ga o na le tlolo le ka bala la letlhotlhe ga re shebe motlhana fela ka borapolasi ba nakong e fetileng ba mbetšhile tsela lejonitase kore e ka re 1984 ga e etsagala gobane industry ena e ntse e sebetsa ka mokgwa e sale sebetsa pele and-e re le batho ba batsho ga reba re letlete mmapa ga re nke mmapa o ne wa bone re ikopanya le dihwai tsa batho ba batsho gore le rona industry na re tlose dijo masimo e be sentse ya letsong la motho ngwe wa rona e be sentse ya letsong la motho ngwe wa rona go fitlhela e beile go food chain kaofela e be madi a tšhedi tsa gobile gobane bothata ba kgona gore meako yotlhe e re kokotang go na le motho a santse a eme ga re tshwanetse mokgwa e mengate o tshwanele ke motho wa mosweu ke motho wa ntate motho wa mme wa motho wa motho mo nteng sentse go ba le motlhomong nka se re gotlhano but in each other we bobele ga e be gone o fumana ga o ya mongwe le kokota o fumana ntate mofukeng o fumana pelenyana mane ke mme mamosile re kgona go thusana re kgona go bulana le batho ba tlang ka morago ba kgona go bona gore a tsela e betleng ga ba setse go qalaqalong fatshe mara ga ke ketsa ntho yaka ke le mokudisiphoneng yaka ke sebetsa mona ke dutse ntse ke le ka bona na ke totobela ga ke no fitlha mo kea batho ba bathese kopana ba jetsa tseneng date ke nka le mose ditile fela sa 2025 ditlhoko tse nna ke bileng tsone jolo ka ga polase tse ke nagnang gore ga re ka ga tloela gore ga o thwe lefapha la latemo ke leng tsebe re bokana ka ofela re fitlha re ena o tla batla go ba di-land old re sa shebe gore na industry nana e na le mesebetsi e mekae o tlo wetsetsa motlhala fela le montse setileng ntho tse di tlhokileng tse ke tlhokile go reka direkere ke tlhokile go reka di-nutriments
0: Hausin Tabiseng Malao no so sa utlwala hantle fela o di otlile gaitsedi motho ke go ba re felle mona ke tla o mema hape na go ngetlang bitsong la nako tswela pele o sebetsa hantle mme ke a tshepa hona le batho ba batjha hona le basadi bo ba atumeditseng haufinyana jwalo ka so qadile banang le lerato lena la temo bontsong o ba thutuisa o ba rute o ba bontsha gore dintho di tsamajwa mo phelang teng le mme o ba dumedisetlhe batswadi o dumedise mme ke lebuile gola ga re buile le wena mona go lesedi FM letsatsi le monate mamedi ke Nthabiseng Breslin ke sehwaye re ne re bua le ena ka jeno leshomele metso e mene metsotso a pele wa tla gorane ya batlhano mametse lesedi FM re forelela jwalo nanao leno la tswang diwai mona go lesedi FM nna ke fele moloye mamedi ke auti ya strata na tefelwa ke mananeo otlhe a tla o latela ka jeno mona go lesedi FM o sia jalo ka pine manate Karen White are gonna stay with you.

baneng ba sebetsa paleising ha morena faru baneng ba ile ba kwalwa le yena. Me ke rata mantswe ana a buang ore empa e tle e re ha o dutse hantle o nkgopole o nketse ka mohau o mpuelele ho faro faro a tla tsebe ore a ntshe tlung ena ya togonko e re na le batho bao ba ileng ba ya ho batho ba bang ba kopa dithuso mme batho bao ba ba thusa mme ha batho bana ba se ba ba thusitse ka jeno lena ho monate ho bona ba lebetse ka batho ba ileng ba ba thusa ba lebetse ka batho ba ileng ba ba ntsha ka ra ditsietsi ba ileng ba ba ntsha ka ra mathata e ho monate ka jeno e wa ja e o hlabile kgobe ka lemao o qethuile o kakaletse dintho di mo tsamaela ha monate ha sa re le letho ka mosadi yane ya ileng a mo thusa ha sa re letho ka monna yane a ileng a mo thusa ba jwalo batho ba lefatshe lena ha o ile wa ba etsetsa molemo wa ba thusa ha dintho di se di ba tsamaela hantle ba na le ona moya woo wa ore ha ba se ba dutse hantle ebe ha ba sa o hopola ke ka lebaka leo Josefa a etsang boipiletso ho monna na yenwa o re tle re ha o se o dutse hantle

0: faro hore a ke a tsebe o tlo ntsha le nna turong kong ena baratuwa ga re seke ra ba mofuta wa batho ba lebalang batho ba ileng ba re thusa bophelong o tshwanetse gore ga motho a ile a o thusa bophelong ga dintho di se di o tsamaela gantle o seke wa mo lebala ga o so ja gantle ka gaba e kgolo o seke wa mo lebala ga o so tsamaya ka makoloi o so dula matlong a magolo o so gola meputso ya megolo o so shebellwa mona dithelebišeneng seke wa lebala batho ba ileng ba o thusa ba o nyolola tebetebeng ya seretse sa o sokola o ne o le ka gara yona ba gopole o nne o ba etele o nne o ba etse gantle josefa josefa o re go monna enwa e tle re ga o so ja gantle ka gaba e kgolo dintho di o tsamaela gantle o bua sekgowa se se telele o se ntsha ka dinko o seke wa ntebala o tle o ngopole modimo a etse gore re gopole batho ba ileng ba re etsa gantle bophelong ka Kreste Morena amen.
1: Re a leboga moruti tla ba mafube re kopana gape le ena gosane mo natshebeletsong ya lesedi mamedi re ntle le tshenyo nako re fetile jalo ho moifo wa makumane mantse wa mofokeng ke tseo gaitse diaka
2: ke le buile holo gaitse diaka outia strata mamedi ere le nna ke seke ka senya nako re hle re le kole hore re tswa ka difengwe makumane o sengona
3: ntlo ya ne Yesu ntate wa ka ka e rekisa e le ntlo ya RDP nna ka 2011 ka ntse ke dula le bana ba mme wa mme wa ka kwana Gauteng.
2: Sesothi gaufi le sealemoya sa gago o tla utlwa selelo se feletseng sa momamedi enwa wa makumane le keletso eo moifo o mo fumanetseng yona go tswa go setsebi a tho tse ding le tona la lefapha la dikgokaganyo le digital technology Solly Malatsi le sireleditse qeto ya lona ya go gina leano la moralo wa naga wa artificial intelligence AI. Afrika Borwa Lesotho le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinageng tsa matšhaba ke a dumedisa nna le bitso la ka ke mantshiwa Mofokeng ha re teane ka mora ditaba tsena tsa hora ya botlhano tseo re di ballwang ke Ntsane Rantwa.

Di da bazena tsa hora ya bohlano tsona di fella mona fera di phethela go ka lekula sa bulepe qala ka province ya Gauteng go di moletla hlaka futhi male Mpumalanga le tla hlaka o pole ntle mo tshisa ya holo Lowveld Northwest le tla hlaka o pole Free State le go di moletla hlaka o bate fela le kwaele ka go gata dibaka o fuke moya ka bophirima Northern Cable tla kwaela ka go gata dibaka o bate ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka botshabela Western Cable le tla kwaela o bate ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka lebo ya bophirima Karolo e ka botshabela Eastern Cape le tla kwaela ka go gata dibaka o pole ka pule bobebeye ka leboya. Athe a le KwaZulu-Natal le tla kwaela ka go gata dibaka o pole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka leboya bophirima. Tsena tsa bolepele tsona di felela mona taba tse latelang tsena e tla batsa gora ya botshelela ke nka dithapo tsena ke di fetisetsa go phoka le moifo ke tseo.

0: Lesedi FM fela.
1: Ke lebuile holo ntsane ranta ka hore balla ditebatso tsa hora ya botlhano jalo ka boletse o tla khutla ka tsa hora e latelang ya botshelelang ditefatsa hore ha di ofete. Mohlophisi wa makumane ke legato sarabele ba tlhaisi ba lona ke mokete monyobo le rabosada madiehe siamalaku ke yena ya re laolelang kgaso go netefatsa gore lena lenaneo le fitlha wena ntle le sediso ya letho mantshewa ke lebitso la ka gopola gore makumane o atlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgetheng kukapere. Mme di tlhokomela gore go tsemelo monye batho go marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media tseo ke tlongka maikutlo gao ka tsona ka jeno tlhokego ya mesebetsi e phagame naheng ena kotareng ya pele ya selemo sa 2026. Dipalopalo tsa tlhokego ya mesebetsi ga jwale Aforika Borwa ke diperesente tse 32.7%, 32.7% ke batho ba 345,000 ba latlhetsweng ke mesebetsi dikgweding tsa pele tse tharo tsa selemo sena sa 2026. A thotse ding lekgotla la molao wa motheo le qheletse ka thoko qeto ya lekgotla le legolo la maipiletso naheng ena ya gore matswalla a naga tse ding a batlang botshabedi naheng ena ao dikopo tsa ona tsa go fumantshwa botshabedi di sa tšhelwa monwana ba etse dikopo tse ding ba ntse ba dula ka gara naga ena ya Aforika Borwa. Letona la lefapha la ditaba tsa selegae Home Affairs Dr Leon Schreiber le re ena ke tlholo e kgolo ya lefapha kgatlhanong le ba sebedisang metšha ya dikopo tsa botshabedi naheng ena hampe. O re ka bokhutshwanyane qetong ya lekgotla e bolela gore batho bao kopo tsa bona tsa go fumantshwa botshabedi di qheletsweng ka thoko kapa di sa tšhelwa monwana ga ba lokela go etsa kopo tse ding tsentšha gape. Mamedi a thotse ding sepolesa sa naga SAPS se netefaditse gore koloi e neng e palamisitse letona la lefapha la naga la bophelo Dr Aaron Motsoaledi e amegile kotsing e fetileng ka maphelo a batho mmileng wa N1 gaufi le Belabela Limpopo mafelong a sa tswa feta beke ka moqebelo. Sepolesa se re koloi eo e ne e gannwa ke e mong wa balebedi ba batlhanka ba ka setlhong ba mmuso ga e tla amega kotsing. Se re mosadi o ne a leka go tshela mmila o mogolo wa N1 a tsamaya le bana ba gae ba babedi ga ba tla thula ke koloi eo e neng e palamisitse letona Motsoaledi. Mosadi le ngwana ya neng a mo pepile ba tlhokagetse ga ngwana e mong a fumantshwa kalafo sepetlele. Re tlalelwa gore ba ne ba ya sebakeng sa kotsi mo monna wa mosadi eo a tlhokagaletseng teng pejana ga le bona ba tla thula ke koloi. Monna wa mosadi eo o thutswe ke koloi ya leponesa le neng le se mosebetsing. Letona le ba baneng a tsamaya le bona ba ile ba emisa sebakeng sa kotsi go fitlhela sepolesa se fitlha se bulanyewe ya polao ntle le maikemisetso ka tsona kotsi tseno tse pedi. Sesuthi gaufi le seyalemoya sa gago o tlo utlwa selelo sa momamedi wa makumane ka jeno le keletso eo moifo o mo fumanetseng yona e re ketse jena.
2: Bohloko ba o latlhelwa ke moratuwa ga se papahadi clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa. Dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Abe dia ntlafala metsotso e le shume ka mara hora ya bohlano ere re simulle makumane ka jeno

0: Hare le bohe rabosana madie he ba medi ha jwale ere re tsepa mise ba ikutlo ho bo majoro ka pa boramotse ba ba cha ba sa tswa ghetwa bo maspaling na ngina Afrika borra maspala mochaka Free State o sa tswa ba le ramotse mochaki o monga bo maspala bantseng ba ena le dipepetso tse matla maspala ona o kenyeletsa dibakatse ka Kroonstad le Viljoenskroon ha ratseding me bile le dipepetso mo round tsena tsa phepelo ya metsi ba kensa ba ai Ramotse mocha tau ramasimung o ne tfaditse na kunya hong ka kano ha hai hore utlo be ha ka sehlohong ntlhatse amanang le phano ya ditshebeletso o boetse a hlalosa hore utlo lwantshana le bobodu le ho ntlafatsa maemo a tshebetso maspaleng ke a mo amohela yena ramotse mocha wa maspala wa mochaka Free State tau ramasimung ramotse khotso o amoetse makumane tshebeletso ya lesedi
1: khotso ka di ya ka di ba ali ya maneri bo sa lesedi
0: ke le bontate ha re qale ka yona phepetswa metsi e bakileng ditaba mo round tena maspaleng yona e o wotile simpile phepelwa metsi gaolwa gafetsa ke me hato efeng ka ho qoholleha e o tlo e kenya tshebetsong hang hang ho ntlafatsa meralo ya motho ya metsi le tsamaiso di gore gore etso fetseng
1: e re di tlo ka ho ananela putse e shebane le nna mo ha jwale se re di ya empa di khutla hape ke go botsara lo ba a ibo se ba mphaka lo ka municipality ka o khawa ka pele ne no go ntsha di khwere khwere ka go motswa mkhaka a o lo mai ne mo tsenwa mauti empa ga ke dira ga o shiri se tsantse bo tsena mo re lo go bona le ya go se go fela se tsala le fa se la ne no ba no na le go tsela ya director ke tsa se di tsara ba ha lwale a ile nga tsa tsindwa ka ba dala di ndaya ga go rona ba le di allegations tsa bobodu empa ha jwale re ke eng ya dipotse ka di dipotse tsa ba ke ra matsana so re tsa go khotela mo rao re bona re na ye tsa go nwa ba tsa potso e e tsile and then ye na a go ka tsa assessment ya hore na ba se le di ba le go ba hloka ka rona tsa le fa pele la hae le fa di ma fa pele ha ke le lo na go ya di engineer le ba tsana le bogolo ba o thuse de hore tsena tse re lang ka tsona o lo ke tlo nya nne
0: re sanse re bue ka taba ya dikgeo tsa mesebetsi maspaleng o tlo sebedisa mokgwa ofeng kapa leano lefeng la ho kwala dikgeo tseo tsa mesebetsi o shebile taba ya hore batho ba na le bokgoni ba mosebetsi e seng hore motswa motho o tswa mokgeng ofeng wa dipolotiki
1: nana haholoholo e re tshwantshong re beka o dimodimo wa so
0: dutsi hona tabeng ya dikhotsa mesebetsi DA e hlaitsitse ngongore ho ka gaelwa basebetsi le kaleng le ikarabellang ho thutweng ha matlakala me boemo bona bo ama malapa fetang dikete tse mashume a mararo le metse mehlano 35000 maspaleng utlo ne te fatsa dwang hore matlakala a dula phuthwa kana go tsohle tlasa boemo bo
1: ke kala pele ka hore ga ipedi ya azale mori dipindende le masvala ro elele go ra le tshwetse ho ya sa sebetse mafapeng a mangwe in parente re sheba ha to ro re se re tsitse le tsena la rona le ene jwa go tswa dipindende go ntse re tsana tsaba ye go ya go go fatana ba ha o tsentse tsana ke lo tsaba a ye go re balla ka ra ba fatana dipindende go bana ba tlile tsentse go go fatana mara ha re se na pisa re se hantle le bona ba ke ba khetele ba tsitele tsela tse le hore o na le bona e tsantsi le tora rona mo le mo ya lo re re kwa le dipotso tse tshwanang le tseo ke tsantse go khutlela mo ga lo bitsana re ba ai ba o khutsitse gore na bo hlokwa ba patela le tshebeletso le ba thole tsane le tshebeletso e hantle ke e gore re tle ya tsa le rong re ke ba re hantle ntse ha o shebi se tsona ka ra o ga re kwa mana ba ke kae mo re tsantse go kwa le dipotso tse potakile le re tle ba ai ba tsone tshebeletso tse le go re rona re go tlhokeka tsa
0: e fela mothating wa jwale ke eng se etsang gore baagi ba selefe ditshebeletso ga se yona taba e ya phano e fokolang ya ditshebeletso baagi ba re lefa jwang empa re sa sebeletswe
1: ya dumela ga ete diaka gore ga o mamela puo e baagi ba e botsa gante ga e phanong ya ditshebeletso fe e na le ntho tse ngata ka gare maara qetelele yatsatsi e rona re re le masepala e tshwantseng re sedisisante ko gore tsela e ditšhelete tsa masepala di sedisiwang ka ena ke a nna rona le basebeletsi ba ntse ba nnang le tšhebelopele le lerato la basebetsi le baagi ba bo bonana ga fela tsena tse pedi tse tharo sa dibisi ke nagana gore tlo bulang tsere go tsa potso e lengwe maara e leng ore qetelelong e affecta ditšheleletso ditšhabeng. Ke dumela gore ga re ka ra dula fatshe le basebetsi ba rona ene e re tshwanetseng re tlo e etsa ga re qatele re kena ditšheleteng tse ngata re tshwanetse re tlo ba reya fatshe ka ofela basebeletsi ba rona le gore ba sebetsa fatshe re kene ka ga diofisi basebeletsi ba tse ba reng ka gare ore ofisi re kene gobane ba odino be e le gore ke bona ba etsang bonete ba gore tsena ke e le gore re nagana gore tshwanetse re nke qeto re le makansela di fitlhelele ba di etsa bonete ba gore di a fitlhelele e le mo re tlo gutlang la pele gutla kae ke eng e re ka e kenyang tsheletseng go di-manager-a tsa rona le bone gore mosebetsi wa etse e nngwe e botlhokwa ke gore ke tshwanetse re tsebe gore re beya di-performance contract gore re tsebe motho o ikanne o itlanne gore di na le tse pedi tse tsaba tsa di fitlhele o di fitlhele tsena di na le boleng bo e le gore di kadisa setšhabana ka posa ya dikgotsofa a feta tse gore re sa dimetijalwa ke nagana re tlo dulang tse re ya pele le morago empa re bua ntho eno ke tsona ntho tse ke nanang gore ga re kaba ditsenya tshebetso qetelong ya letsatsi re sa fitlhela seno se setšhaba se di bona ke di batla le le mongwe tšhelete ya bone e batlang ba pataletseng le
0: masepala o fumane tlalego empe ya tshebediso ya matlole selemong sa ditšhelete sa 2022-2023 o tla ka merero e feng ya go busetsa masepala boemong bo botle letlhakoreng la tshebediso ya matlole kapa go ntlafatsa boemo
1: nana monana ke mo e le goreng re la raitsana le tsele gore re tla sebedisana mmogo le mafapa otlhe a mmuso e tsedile porofense le national gobana ga o sedifisa reporto ena nako e golenyana e tla be ntse e tla le gore treasury tse re botsa gorena a na a diikemisetse e tsa ka mathata na lena lone a na a timola le mane mele gore ntse ithukisa lebang galele e le masepala mokgana ka tsela eo e teng mo re nang le tumela gore ga re ka ba beya gaufinyana ro sebedisana mmogo le bona ba re tataisa boemong bo bane ga jale ga rena CFO ka gare go masepala wa rona ena e sentse e re bolelela gantle gore yotlhe tse re nana gore re ka balabalabela go difitsele ga o tlo ba bolole gore difitelele obane motho ya tshwantseng a etse bonnete e re tshwantseng re mofoge na a etse
0: engkae
1: fitlhelela eng.
0: Okay. Ramotsi ka lebaka la nako ke tshwanela go lokolola fela ke a tshepisa gore re tlo o mema gaufinyane dingata taba tseo ke tshwanelang di sekaseka le wena re leboetse nako ya gago
1: a lebile ke nagetso jaaka go baagi botlhe ba mokgatsa menora lemesedi efe ke a leboa
2: nka karolo go the beautiful game ka spa limited edition soccer ball ya mahala ga o reka ka 650 kapa go feta o kenyeletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo jalo ka 400ml vaseline body lotion kapa cream o kenyeletsa le argan oil ka 49.99 o boloka 20 randa kapa 175 gram protex hygiene soap reka le highly defensive pedi ka 28 randa o boloka 12 randa ditheko tsena di fumane ga o fitlhela ka la 24 May spa fela go na le dipehelo.
3: Mona campus e utlwagala jwalo ka lehae. Mona di-lecture hall di o hlatswa kelello. Mona batho ba teng e se ka gale ba tseba. Di-open day tsa Northwest University di kala 9 May Potchefstroom campus, 16 May Vanderbilt Park campus le 23 May Mahikeng campus. Ipone o le mona sebakeng sa hao, bokamosong ba hao, metswalle ya hao e sentse e o yemetse. Kganola le rona ka di-open day tsa Northwest University. It all starts here.
0: Mabedi ntle fela metsotso e robong ra re lebile horeng ya botshelela gopola gore re santse re buisana le bo Ramotsi ba sa tswa kgethwa bo masepaleng ba fapaneng naeng ena ya Aforika Borwa. Re tlo buisana le Ramotsi e motšha wa masepala wa Mafube Free State ke Phaladi Matsoli. Taba dingata tseo re lokelang go di bua le yena tse amang baagi masepaleng ona. Ga ra tse ding ke mathata a ditšhelete masepaleng wa Mafube. Taba ya go bokeletsa lekeno la masepala ke phepetso e golo bona ba haisale ha se yona fela le taba ya meralo ya motheo phano ya ditshebeletso ka kakaretso masepaleng wa Mafube ke phepetso. Re tla buisana le yena Ramotsi a re fe gore yena jwalo ka ha ke yena setulong sena o ikemiseditse gore o tlo fetola boemo jwang. Ha holo sa bohlokwa ke matsatsing a legolo 100 days o qeta ho kena setulong re lebelle diphetho difeng. O teng kwano Ramotsi e motjha wa Masipala wa Mafube Free State Phalaji Matsole e re ke mamoele Ramotsi kgotso wa Moetsi Makumane tshebeletsong ya lesedi.
4: Kgotso mme Mantheuwa le ba mamedi ba lesedi.
0: Ke le bohang tate. Ha re qale ka phepetso e kgolo ya matlole eo Masipala ona o tsamaelaneng le yona. Ha di a atleha diko tse seng di entswe nakong ya ho feta tsa ho tlisa botsitso matloleng a Masipala enwa. Ke mehato e feng e tshwarehang eo sa tlo ja mosha ha o inka ho kenya tshebetsong morero wa selemo sa 2022-2023 wa ho ntlafatsa matlole a Masipala? Financial recovery plan.
4: Enngwe ya mefokolo eo re elelletsweng ke sekgeo se bileng teng ka nakonyana e telele pakeng tsa Masipala ka bona le baahi. Yaba re hlokomela hore matla a rona ke ho sebetsa mmoho le baahi, re sebetsa le stakeholders tse teng ka hare ho motse wa rona. Jwale ntho ya bohlokwa ke tshwanetse ke bontshe hore re na le program eo ho tloa beke tlang re yang baaheng ka yona, eo re tlotla re batla hore baahi ba utlwisise bohlokwa ba hore batho ba nang le bokgoni kapa ba sebetsang ba lefe ditshebeletso. Ebe hape re a bontsha hore batho ba sa sebetseng go na le nthona go thweng ke policy ya batho ba sa kgoneng go patala. Jale batho go ba na le kgaelelo ya gore batho ba bangata ba soka ba elelwa gore ga o sa sebetse kapa o fumana lekeno le tlase kapa o fumana grant ya SASSA wa qualifya gore re o kenye registering ya batho ba thusiwang ke mmuso. Jale ke mo re emeng teng. Jwale ga o se o bontshitse kgaitsedi, re ke ke be ra lala ka mmele taba ya bohlokwa ba go lefa ditshebeletso, empa re dumelane re le ba lekgotla gore re tshwanetse le rona re matlafatse boleng ba ditshebeletso bo re bofang batho. Ke mo re emeng teng gona jwale kgaitsedi yaka.
0: O tlo e rarolola jwang taba ya dimilione tsa diranta tse kolotwang letlole la basebetsi ba Masipala ba beileng meja fatshe le ho netefatsa hore meputso ya basebetsi le melemo eo ba lokelang ho e fuwa ba e fuwa ka nako? Municipal Workers Retirement Fund.
4: Letsatsi la maobane ke fuwe reporto ke municipal manager gore ditlhophiso di teng. Go na le ka mokgwa ditlhophiso di entsweng ka teng, go ntse go na le ditefo tse e tswang ho di third parties tsa basebetsi. Mare jwale go ya pele, jwale ga ke bontshitse gore matla a rona a go setšhaba, go ya pele re na le moralo wa go ntlafatsa ditshebeletso e le gore setšhaba sa rona se tsebe go patala ditshebeletso. Ke gopola gore matsatsing a na a legolo a kalang re tlabe re sebetsa gagolo ka go ntlafatsa ditshebeletso e le gore setšhaba se tsebe go lefa ditshebeletso tseo ba di fang ke Masipala. Ha re ka ra wina ntwa eo, re ka sebele mathata a cash flow kapa a ho patala basebetsi ka nako. Ke tabe ntshwenyang haholo gore basebetsi kgwedi ya fela, basebetsi ha ba gole, basebetsi ba na le di-third parties ebe ha di patale. E ntshwenya haholo taba eo kgaitsedi ya ka. Mme re motjheng go e lokisa. Beke e tlang re tlabe re qala go kopana le basebetsi, re kopana le community, re kopana le stakeholders re ala morero moralo o wa rona o ntlafatsa ditshebeletso le ho collector revenue ya Masipala wa Mafube.
0: Re ke be ra bua ka diphepetso tseo baahi ba tsamaelaneng le tsona re sa bui ka taba ya metsi. Masipala o lahlehelwa ke diperesente tse 70 le motso 71% kaofela tsa metsi a hlwekileng. Ha ka lehlakoreng le leng dikgwerekgwere di dula diphalla dibakeng tse kang Frankfurt, Cornelia le Villiers. O rera ho etsa eng hanghang Ramotsi ha ho lohla koreng la o thibela dikgwerekgwere tse phallelang nokeng ya Velge kapa Val ho silafatsa metsi ano ka eo?
4: Ke se ke buile le di-directora tse amehang kgaitsedi, ke beile lotofatshe gore e ke kebe ya ba tlwaelo gore batho ba tlole disuritse ka hodimo. E ke kebe ya ba tlwaelo gore batho ba tlole melora ka hodimo. Mme re dumellane ka plan ya rapid response gore ha o ba le dipipe tse dikang tsa metsi a fetileng because bothata ba rona gantlentle ke gore metsi a teng a pompuwa a fetisitse a fela diserateng jale ke boemo bo bang ga ke no bo kgotsofala gogang bo gaitsedi go tloa ke a gola tsatsing lena baagi ba tla bona gore ganyane-ganyane mathata a metsi a phalelang gotlhe le disurity di a lokiso e ka sebe tlwaelo gore re phele maemong a jalo re le setšhaba sa Mafube.
0: Ramotse masepala Mafube e sale o sebetsa o sena melao kapa dipegelo tsa botlhokwa tseo baagi ba lokelang go ikamanya le tsona di-bylaws. Kantoro ya gago e tlo netefatsa neng gore ka o fela melao ya botlhokwa e agang ka gare go phuthu a matlakala le tshebediso ya lefatshe e ba teng le go kengwa tshebetsong ka gotlhegotlhe.
4: E nngwe ya moralo wa rona kapa ya bofokodi ebile gore ka dilemo tse ka ba masome a mararo go sena le kwetha masepaleng jalo o ka utlwisisa ga o sena motho ya nang le tsebo ya molao o ba le bofokodi ba go kenya molao tshebetsong. Jalo re se re qadile le MM gore re tlo kopa lefapha la COCTA gore ba re fe motho wa molao ya tlang go re thusa re be le batho ka gare go rona ba tla kgona bao re tla ba bitsa ka gore ke di-law enforcement officers e moralong wa rona le yona taba eo gaitsedi yaka mme gaufinyana matsatsing a na le golo ke goletabe se le gale re na le ramolao e re mo fuweng ke lefapha la COCTA.
0: Ga re sana nako e re repetele na o ikemiseditse go sebedisana mmogo le makala a poraefete go ntlafatsa meralo ya motheo infrastructure eo mmasepala o sitwang go e lokisa ga jale le itshebeletso ka kakaretso.
4: Ka lesegonolo re na le makala a poraefete re ke tsale ka borragobo ba legae ba bontshitse ba na le maikemisetso a magolo go re thusa beke tlang ka laboraro re na le makala a poraefete bao le bana ba entseng maikemisetso a gore ba batla gore thusa re butse letsogo gaitsedi go batho botlhe ba batlang gore thusa re boemong bo bangwe re amogela gore re qala masepala fatshe re ke ke ra o qala re le makhanselara fela kapa re le di-officials re tlhoka setšhaba gore re sebetseng mmogo ga re sebetsa le setšhaba re ka e tlola nto ena gaitsedi yaka.
0: Le wena re tlo mema gape gaufinyane jalo ka ke boletse dingata ditaba tseo re lokelang go di sekaseka ke mpa fela ke photlwa ke nako re leboetse nako ya gago motlhompheng.
4: Ke lebile agolo mme mantshewa kgotso.
0: Ke lebile agolo ke ramotse motšha wa masepala wa Mafube Free State Phaladi Matsole. Mamedi ga le gabola jalo le bolela gore rona moifo wa Makumane re ntse go lekane bakeng sa letsatsi la ka jeno go tswa go motlhophisi wa lona Lerato Sarabele ba le tlaisitseng ke mokete monyo bo le Rabosana Madiege Seamalaku a re laolela kgaso ka bogabane bona ba gae sale mantshewa ke lebitso laka ga re teane o sane o seng pakeng tsa Rabotlhano le gora botshelela mo nalapeng go le sedi FM e re ke suthele ntsane rantwa a re balele taba tsa gora ya botshelela.

0: dumela dumela dumela dumela dumela tsama mera tsama tso ya le seria fam dumela la boraro le le tle dumela motsiano ngi hlola matsatsi ya le shumela metsumi raro akali bitswa ke monono ke o sela khazana ke twana sa ke sentse kwa mela jwa ka di atlatse mo futu ke le ba jwa lo mo ifa makumana o tsama ile lwana o tlo renya bohlano ba di sia kwa no renya na botshelela tsane ranto ba lla ditaba o tla gutla hape o renya bosupa mo ifo re a le bo ka nnete le di beile du tlo hetse jwale he ho ratsena tse tharo re di abetswe ke mamela tsebele tswa se ya famore ronke le rona robe ho reng ya borobonga re le thago tsojwa lo ka pina monate chelete le phakatladi ke le phakatladi e tsebele tsonya le seria fm chelete raunele tsa pina monate etebo are halela ka tsa o tseba ka mo ke phulusitsweng au fela se monate tebza Tsamela tsamela tso ya le seria fm re kena jwalo itle re felletse ke sentse ke tshokere ke hwa madumehle hallo
1: le shobela botsa supile fela botsa tso re fela tso ra ga botsa lela the biggest of the drive ke tla go breakfast show le seria fm africa bra sentse ga le tengo so jo tse ga tsiri ka ke la boraro ka tseno a o tla ba bona tse jwalo ka behlala behla go re behlala jwalo matsatsi a le shobela botsa meraro sentse ga tsho jwalo ga ke fuka fuka fuka fuka fuka fuka fuka tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa wake wake wake wake wake wake ke la kwa tsoa to kara jonito le chepate redion o fitlo regane ya borobong ho tla ba monate ke kana jolo sentsege re zia khala papa ha ho lo batho ba bo di 15 hlo lukiseng thotsa hao re tsamang reng ka bane ka Sun City SABC di radio station tsa rona tsa malimi ana rona la peng ha o di fapane ntate ka ba bo ukhozi bo mhlobo bo mungana lonene le sedi FM re bangata fela station se tla be se tshwere jolo si bini se tla be se ba emetse jolo ka rona re tla be re betse jolo ke sanega emetse jolo le seria fm ke a tseba cool channel tla ba metse botsweding fm ho ngata papa etsa bonnete ba hore o ba le rona ka Sun City ka di 27 sa June sentse ke hopotsa bana ba di 15 ke kana jwalo sentse ke hopotsa ba di 15 hore hey hlobele chelete ya moketo no moholo wa Zia Khala SABC ka di 27 karaka June karaka Sun City Maroko ke ntotse teng ha re ya hona le bo di pre party hona le bo di main show hona le bo di after party o tla ba monate fela he rona he di tense di ntsenga go tsoka tsetso lo fetlo regane ya borobong toa sa batho ka ra jo dito chepat re dumedisa tswalo ka jeno jalo khale la bara re dumela nhle
0: hello hello chepat
1: ho bo hlukuka
0: hello hello hello chepat
2: morong ka bo bana ba tsoka ma haule
1: ka jeno jele heta pain iso
2: a ona pain
1: fellow
0: fellow
1: we bay le le jwalo ya etsa ha le etsa etse ka pele
2: jole we bay o se tsefela ka sonta ke a kgola
1: a yeo yona ha ke batle lutwa maikutlo
0: a se ke ga bua ka yona
1: e yeo yona
0: ha re tlwele
2: e ho ya e reng ho ya rona ba pelo di thata ka pele
1: e ha
2: ho se ka sonta Cardoso ha tlo win Champions League Sundowns e tla be le khatla la pele ka magana go etelele isna mohope setleng sa dipapana
1: ai champions league yona batla ka yona ena yona
0: champions league batla ka yona
1: hey ya botlwa ile ya chepati fela o nontso bona hala man chepati re ho tla ba fela nna ko jwetse nnete ke ne ke sa bone tears galaxy tla ma sanda
0: hey ya tswa tears galaxy
2: ya re ha ke bua
0: ke tswa tswa ka ba
2: ai ne re ha ke bua ke le jwetse go Cardoso ano wa isama melodi sundown sepele
1: ai ne ke sa
2: go kola bobeng ne ke sa jwe tsa ka ga shebana lane ya sundowns
1: ai ne
2: mo sundowns ile ya bapala hantle ba lata bo champions league ke a tshwere ke mokwetlisi wa south africa
1: ai ke ne ke sa ebone ya maoba
0: ai ke hanne chepat ka nete nama ya maoba ya ona ke hanne ai maoba
1: ke a ke a ofa
0: ai ke a opaka ai ke a opaka akukatele akupaki ke a okatele
1: ya ya tswa bafu
2: thank you khatiya
1: tears galaxy fela he ya sonta champions league yona
0: champions league yona chepat lo wena o tla re pa
1: sanda o se tla sebe o tla re paka ka nete lo wena ka moga
0: Ai jamati nema.
2: Aletsebe Cardoso lo.
1: Ai a fela maobani. A ke tsebe ona na ke ntwetla nkuwa ka pa mohlomong ha ka feta go kefo. E ya liki office man ya sentwe batla etla ba utlisa botlhoko wa ka lo ka pa.
2: Sky Potter ho le ngwana mesi re tshwere expiry date ka lezo. Ha le re tshwere expiry date ka lezo.
0: Ah,
2: le batla kala pa. Se shopa sa pele. Sa hore Cardoso a qete season a le ho so. E sala qala ho ba mo e qala ho ba mo kwetlise
1: he
0: yeah
2: e robile record o Sundowns
0: Sports director okay.
1: O sa go tlile ba tshietsi ba lla ka yona gore batho bana ba babedi ba sentse sehlopa ya ba ipapanya bo bontate motsepe ba e bone le bo tlhophi ka jeno gore ngwana mahana a jwetswa bona ka dikgapa ntate fela ka nnete ka morao hapa mohopo di le motsego be di ka tatellana le se le liswa fela ke ha maobane le sa sebetsa hantle.
2: Basilona o nkile 21 times. Le maka le mehlaena le bone Al Ahly ere ha o hloleile go nkela Champions League ke le ka go. Ke batho ba dulang bana le kelello ya o hlola.
1: Ai, Shepard a re kopalelwe na kana kwa dipapadi.
2: Ke yota.
1: Mabedi bile fela jalo, mabedi di Sundowns maobane o so a utlwile ne ha swa ka botlo wa bona tshebeletso ke la mantla le Serie FM. Le ha fela Orlando Pirates sa setse ka dipapadi tse pedi, empa mabedi di Sundowns a ya sebetsa hantle ho ya ka mo ba bangata re ne re lebelletse ka teng. Nna ke ne ke sa bone TS Galaxy ka ba ema ka pele. Fela he bolo e jwalo.
0: Monna
1: wa papadi ya bolo monna wa papadi. E nngwe ya dipapadi tse monate tsa sehla sena ke ya maobane ya TS Galaxy le Sundowns. A ne di latana thwase. A ne di latana gaitse di aka le shano le lebe.
0: Ke a lebone ke sa e shebele ba me di
1: ha wa shebe yo la ke shebile nngwe ya papadi tse monate
0: yena yona
1: ke kileng ka di shebella
0: sa bona
1: ha ne di ja fatshe ba me di a re kena jolo go batla motho jolo ka mehla le mehla wa se ba retsa jolo go bapala balaetsa wa hao o romela balaetsa wono ho 0 o romela balaetsa wono ho 0797585066079 7585066 ke tenge mo re bapala voice note ya hao o phamisa lentso re kgona ho utlwa rutlo o kopela mang ka pina efeng le ka jeno ho jwana.

0: bana ba sekolo ke na kwa lona ke le romela di voice note tseno 0797585066 me wa hau ke mang e ne letsatsi la bo me ka voice note yo o bo re jwetse lo re wena sehlopha sa hao ke sefe mona PSL o bo re jwetse gore sehlopha sa hao ke sefe
1: o ba favorite
0: romela e o sehlopha sa hao ke sefe o romela voice note 0797585066 ke re khona re bapala di voice note tseno tsa hao pele o tswa ka tlu pele o tswa ka tlu etsa jwa mme wa hao ke mang o lakatsang ra beletsatsi le monate
1: yes
0: wa bona ke kata bapala pina monate re mama
1: yes
0: ha o qeta o re jwetse hore wena o favor se tlhopa se fi
1: yes
0: jwetse mme o re jwetse o ska ba le bala hore bitso la o mang o hokae o kena sekolo kae
1: ga tla utswa ka wena ga tla utswa go wena o motho wa siwelele wa mazulu o motho wa Richards Bay
0: o
1: re tla utswa ka wena ba tla re jwetsa etsa jwalo bana e iso 0797585066 ke mashoba mararo metsotso re fgaletse ora ya botselela the biggest demo drive ta kwa breakfast show mahlwashe bile ka bane ka Sun City ziakala ba thontse ba re ngolla ka kwano ba re he le gegetsa jwang ha fumana tikete te fumana tikete ya hao bonolo ntho yetsa ngwe thekela tikete me o reke tikete ka nako ke a hopola selbon se fitileng itse ha batho ba re ka re tla ka molaetsa gore diteketi di fedile jwala ke batle bo beketlang be se re tla re teketi di fedile o ntse re ketlatla ke reka tlatla ke reka sho reka na jwala iphumanele diteketi hohle bo di phumane yang teng re khone o tsamaya ka ofela re eng ka mane ka Sun City ke mashoba mabedi ba se robo betsotso ka lebele tsholo reka bo super ba nice robela melaetsa eno re utlo rena ntho tsa lona di tsamaya jwa
0: mme tsa bona tsa se di ara sha ba di taba tsentse ndi ipetsa pele ntho eng kutlisang bohloko ke yona ena ya hore Afrika borwa kwa no bonala batho ba bangata ba boetse ba felletswe ke mesebetsi ha ho lwa sheja jwa lokotara ya pele e bontsha hore ke batho ba fetang dikete tse magolo mararo be leng hore ba se ba kene moleng wa batho ba batlanang le mosebetsi me mamedi wa tsebeletswa o se dia o thola o sheba batho ba sebetsa malapeng a ikona palo ya bona e fukutseile wa tsebana ke thutse ke shebile metswalle yaka ke shebile batho be ke amanang le bona ke fumana hore batho ba ne mba ba sebeletsa ba saleyo bohulu ba bona ba tla o jwetsa bana se ba hudile batho ha ba sa sebedisa ditshebeletso tsa basebeletsi ba malapeng mme re tshwanela re elellwe mmamedi hore taba ya mosebetsi ha se taba ya ho etsetswa molemo fela hore motho a o bulele mosebetsi tshwantse mosebetsi a o tshwerana jwale tjena o tshware ka thata o sebetse ka thata le wena o bontse ho ikemisetsa le ho itela hobane ka nnete mesebetsi ha iyo ka ntle ka mona ne ke thutse ke shebile phatlalatso e ntsweng ke Meta company ena e leng hore ke monga ke bemba Facebook ke bemba Instagram ke bemba WhatsApp kgweding yona ena ba ikemiseditse ho fokotsa batho ba dikete tse robedi dikampani tse jwala di fokotsa batho o tsebe mamedi ba na le basebeletsi dinaheng tse fapaneng o tla tlo oelellwe hore hana jwale moruo wa lefatshe o tlasa gatelwe kgolo ntwa tsena tsentseng di etsagala mo e leng gore go lwana America Israel ba lwantsha Iran ntwa ya ne ntseng e tswelela pele Russia e ntse lwantsha Ukraine batho ba bangata ga ba elelelwe gore ntho tseo dintwa tseo di ama theko ya dintho mme ka mane ka America ke bone inflation e phahametse meputso ya batho getlo la pele dilemong ka gola tse ka bantse robedi tsa o se le shome e qala ho etsa la ntho jwalo ho bolelang hore mo mamedi mesebetsi e tla sa gatello batho ba sa reka ka mogone ba reka ka teng batho ha ba sa hirwa ka mogone ba hirwa ka teng mme re le Afrika borwa ka nnete bana ba rona ga tshwanela ho ba ruta ho rekisa ga tshwanela ho ba ruta ho kena kgwebong bane taba hore ngwana a kene sekolo a nahana o lo fola moleng wa mosebetsi a hirwe ai kona ithata hana jwa
1: palo palo tse hlaile mabane di also sa khaitse di aka di nyuluile tsa tlhokeo ya mosebetsi Afrika borwa se dutse jwa lo 32% bile ba hlalosa ona kota ringena ya pele ya 2026 ba hlalosa hore mosebetsi ka ban 365000 tika ofela ilat batho ba lahletswe ke mosebetsi 365000 tika ofela ba hlalosa gore ke ditiki dipalo palo tse tsosa ba le ba hona le sitsibisene se re bontsha gore ntho ena e kotsi ha ka letsatsi fela batho ba ketetse tsheletseng ka ofela ba lahlelwa ke mosebetsi beke ba shebile jwalo batho ba 36000 ka ofela ka beke jwale sentse e bontsha gore ka nnete ke mathata ke maobanyana mona ha mafurana nyoloa mme o lebelletswe le gore le bo kgweding e tlang ho ka nna etsa la fela jwalo petrol ene nyolwana jwale tjena e segale ka 333 rand mamma ngudima chelete ya dine ntse re patala yo reka liter ga dina lo wena jwale se ba hlalosa gore le kgoding e tlanga ka daga utlwa ditaba tse jwalo jwale ke mathata ka nnete ke mathata ka mona me batho ba lahlelwa ke mesebetsi percent tse le sentse di nyolwa di a tshosa batho ba ba tshabe le ngore ha ba gone ho hirwa ba dutsing lapeng be leng hore ba ne ba bua jwalo ka ba mahareng a dilemo tse leshome le motse robedi le mashome a mabedi a metso mene palopalo tsa teng le tsona di nyolile kgaitse di yaka a se ditaba tse bonate o gang
0: ha ke tsebe mmamedi ke a kgola re tla ke re bue yena ya khiro ya ya basebeletsi ba malapeng a ikona ba fellwa ke mesebetsi a ikona ba fellwa ke mesebetsi hai ha ke tsebe mmamedi re tse tsena re tsebe o lukisetsa cheer party
2: Nalang ausiana kaza liba chukada Naka libito kituto monahe Kidula Senegal Kifivare de la Chiefs And more Chiefs Kifivare de la Villa Kazi
0: He? Ufivare de la Chiefs Li vila umwanaka Aobana Aho he Chepati kite
3: Mamedi wa tsabela sa le seria fe ma kwele ka mo DJ kwele wa the disco dance alwena comrade ma comrade comrade jonito mamedi ke tsona re bona rena ebe tse o re tla nroja retse tsona ke difeng ha re qala pele ka tsa papadi yena ya Betway Premiership ene ba pala maobane mo mamelo di Sundowns ene tse ka mane ka Nelspruit ile ba pala jalo le TS Galaxy. Papadi ya mamedi ile a fela jalo le TS Galaxy tsa mapele ka dintlhatse tharo ho ntlha tse pedi me Mamelodi Sundowns e lahletswe ke papadi e lahletswe ke league. Ha re go utla re ya kamane ka ho la liga ene di bapala maobane e mo Celta Vigo ene a moetse jalo Levante ya feta Levante ka ntlhatse tharo tse pedi. Real Betis ine ya mwetse jwala banna bane ba El Che ke modeng Real Betis ila feta ka dintlha tse pedi ho ntlha e le nngwe. Osasuna ba iti ba yena ene le Athletic Madrid. Atletico Madrid ila feta ka dintlha tse pedi ho ntlha e le nngwe. Ha re sa ditlwaela hanyane tseno tsa papadi ya bolo re lekole ka mona ka papadi ya cricket ho Indian Premier League ene di bapala maobane mo Gujarat Titans ene isa no demo le tlase le Sunrise Hyderabad. Mehe Sunrisers Hyderabad ile hapa lo thabeng ka qeto ya go banna ga tla gomela lona le phamolebete gona ke re le tsikiletse re bona ona le tla hle le fole majuana o fitlalane hula fela ba jalo ba kena bana ba Gujarat Titans ba etsa le kholo mashume ya tsheletseng ana le metso e robedi wa di wicket tse hlano me ya ba etsa seno over ntse mashume a mabedi jwale ka mona he mamiri ho etsa etse mohlolo wa ba etse mashume a robedi ana le metso e tsheletseng over ntse le shumene na le metso e mene fela le hlano sene sentse se bolela gore he ke mo Sunrisers Hyderabad ile nya ha papadi ka dintlatse mashume a robedi ana le metso e mmedi tlamele be ke tlhopha sane sa Gujarat Gujarat ke ona mamedi bane bana ba bo rona ka mona ila ba mathatana haisale ila ba mathatana haisale mpa ha re ntse re di suti sa bela gape le re fumana gore se ba padi se le sa hla sa ithupa mo mamedi mono ka magabane ila ba se ba padi sena sa Gujarat Titans ke mo Afrika borwa ka khisora bana ya ile nganka di wicket tse tharo ka mora hore a tobane a tshikiletse bolo tse mashume a mabedi ana le metso e robedi over rentse nna ka ofela jola ka tlhalositse ke re se hapile mona papadi he e bile yona Gujarat Titans ka hore e hlole jwalo ka di rane tse mashume a robedi ana le metso e mmedi ha le ka jeno e teng papadi papadi ena e bapalang ke ya bo mashume a mahlano ana le metso e supileng ka mora ho tse mashume a supileng ana le metso e mene ntse di ya diqepha hanyane hanyane ho T20 mona me e bapalang ka jeno ke Royal Challenger Bangalore e bapala jwalo le Kolkata Knight Riders re tla bona he mamedi wa ka rona ebe ho fitlala mothating mona ke difeng tse tla hle di bapale maobane ka mora hore Mamelodi Sundowns e joe ao ba jitse moshimane no a banna e ke moratang wa Sithiba Thibane ba mo jitse letsatsi la ya tswalo wa bohloko Jody February e ne letsatsi la ya tswalo maobane he empa mongolo no sontso o ngotswe le boteng mamedi no sontso o tlhakile gao khado sontso tsa idela tsa motimella ke ona ba boholo ba batho ba tla hlokomela re bua re re ae o hanfela mamelodi sundowns mamedi wa ka o tlamehile ba efe pitso tlamehile ba efe pitso mosimane ke yena monna tla e o nkare ga e fumana ka o jwetsa ditloore sundowns ga ona setlhopha se tlo ema ka pele mme ga ntho tsa ka di tsamaya mona medi tsamayng teng he ke batla gore tle re ka nkano gora yane ya rona ya bosupa ke tle o neletsa tse dintsi tsa ditlhopha tse seng di kene he gore di tla bapala go champions league selemong se e tlang sa dipapadi sese ke na le setlhotshwananyana tsa sona ke tla o jwetsa sona ka nkano gora yane ya bosupa
4: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela lekgwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fitlhang go R745,000 ka selemo dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekgwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse lekgwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa baile ya R5,000 mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mogala hora tsa 24 SMS-a lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
5: Joina Kno Winter Heats Radio Cook Off. O tlobe monyetleng wa o hapa R5,000 beke le beke le o hapa R20,000. Qetellong mo re batlang ho fumana sechu se rothisa mathi hape setswang pele mona Mzansi. O nahana hore ke risepe ya hao e tla hlola. E romele ka WhatsApp mmoho le setshwantsho sa dijo tseo o di pheileng ho 083-284-0008. Pheha dijo tse ngo ka Kno. Hona le dipehelo.
6: Basotho kopana
7: Basotho kopana
6: Pina ingwe mere khwaelane

0: Ai mamedi ke tsona tseo sama sanda wana le mabakania Rapaletsi Money Long atsama le Asha HRS sebele so ya le City FM Rhythm of Love Mize Up metsinga le shumela motsolo mo mpelo ha ra ya bo robedi akorletse 086 000 3084 ka romela voice note 0797585066 now ya ka wena sepetho sa maobane sa Mamelodi Sundowns se sepethetse league ho ya ka wena o fedile ba bahludi ke Orlando Pirates kapa ho ya ka wena dipapadi tsena tse pedi ka nnete santsane di tshwanela go diemelwe di bapale le yona tabe ena ne go bua ka yona maobane hore hangata ha selemo sa dipapadi sepethelwa ho bapalwa dipapadi tsa o qetela kana ko e lengwe ka letsatsi le leleng na taba e ya hore hlopha se sense ba pale pele ho tseding ka ofela e betseding tse di saletse morao ha se yona ntho e leng hore e fa di hlopha tseding minyetla eo di hlopha tseding di senang yona na mamela tsabela tswala se FM ka thabela ho tla ho lu o go tshwaele ne se ka ba fela taba hore ke hlopha se fe se sense hapile liki ke kopa ho hlo tshwaele ka nnete hore taba ena ya hore e be di hlopha di bapala kana go tse fapaneng di fe di phethela selemo sa dipapadi kana go tse fapaneng na e fa di hlopha tse di monyetla ka patshe se hlopha se se se se se ipapalle papadi tsa sona ka khotso
1: ba be re tsa jalo go le 0860003084 0860003084 ke nomoro tsa rona tsa le rutlo re wena maikutlo a o ke a feng ka tabena e re buang ka yona re di bone maobane Sundowns TS Galaxy Orlando Pirates tsa Sundowns di fedile dipapadi le ba kape ke yona hore Sundowns ke ena e ba pala CAF huwa hape mo hopeng wa lefatshe tshwanetse o qetwe wa mo hopeng wa lefatshe mme ke a tseba hore bana ba FIFA ba ba ke sare ka jeno ba ne ba batla hore dihlopha kapa bekeng ena be sentse dikentse dipapadi tsa tseng tse yang ka mane ka mo hopeng wa lefatshe re tse general
2: Bosuko ba lahlelwa ke mrati wa ha se papa hat. Clientele ikhushisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Di plan tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plan e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: A mamedi letsa romela di voice note tseno re ba paletse peditse tharo pele re ya ditabega saletso ke metsotso e re bom fela re ka thabela gore hutlwa gona wena o di bona joang o moyeng o le sedi hello
3: mmela o tswetsa
0: le kae papa
3: ke tende kae maisi
0: ai ke tsona re bua le mang kae
3: e ke le bogang ka blomo kae ka dash
1: boso
0: le bogang
3: a mandlo ke ne ntlo tshali simwana
1: ei
3: Sundowns
1: Hey, mona batho ba bangata ba tshojwa lo ba re ei ba pala bolo engata Sundowns. Fela Sundowns e sa le
3: o le rekile mana, ga ga ga mogeleng.
1: Yeah.
3: Ga re le yone e simolotse ka letlo le sharp. So it was impossible yo kana go ebe ge sa bone the results tsa Orlando Pirates to be honest.
1: Yeah, hape boso wa ka ke a mutla mokotlisi wa Sundowns wa lla. Fela ntho ya Sundowns di papadi tsengata tje. A sintwe ha iqalwetsa hala mane season after season ke batho ba bapalang dipapadi tsengata kana ko e petetsaneng hakana
3: ya beke nana re mane ya ka nta tatela ke ka sha bua ha la gitsi man o na le go tshwara moretsetho wa majita magakita ba baetsa kae compared to di coach ga tse itileng o kila bona but ge ka bogutswanyana nna ke go pagene Sundowns chance le iphumulela
0: Thank you bakania.
1: Eh, halo ani agba
0: balu. Eh, ubua ka moya o motedi bapane.
1: Ani halo ani ho ha.
0: O moyendu men. Mamedu moyendu men.
4: Eh, mtsasi.
0: Yeah, da.
4: Tumela bana besi.
0: Ha bona tele kai.
4: Eh, nikile ka nthlabo tso ba ndi bana besi ka jeni.
0: Eh.
4: Ke ntate se bofi ka nthaka lenthi.
0: Eh, ntate se bofi.
4: Wa tsaba game ya maobane nna ba tshukara le thatha. Iketile bana besi ke bona ka iketile.
0: O ene qeta ene qeta tabatsa liki.
4: Ha ene qeta tabatsa liki. Ho ho hlahisa ntlha bo hlokwa thatha ya hore di game tsene ne di bapala kana ko elongwe ka ofela. E jwalo hore re fetile kae? Ha re tsi.
1: Ngoba le bothata
4: ka botswa ile ire bontsha gore ne re tsika gore ha di tlo bapala le television mona di a tlhaha ne di re bona ka ofela ntse di tlhaha jwa le monna ke no le mokalo o no etsa bolo de monna
1: e ho bane hape le hoja ya hapa Sundowns mo maobane ho ya ka nna Orlando Pirates ene ntse le monyetleng hobane jwale ne tlo tseba hore Sundowns e hlabile dintlha tse kae yona e tla tlameha e etse jwa wa bona ke ka ho le bohlokwa ho le bohlokwa di bapale ka nako e lengwe ka ofela
4: e mara jwale sentse re bontsha ngwana mme thwasa buitseng tlha hore na e le sentse re fa qeto ya hore e re Pirates ke bo mampudi na empa le nna ke a tlhateletsa bana beso Orlando Pirates ke mampudi
5: Sundowns be na le schedule se jwalo sa di game ha re qalo e bona
1: yeah le nna ke tshojwa
5: ntse ka ra tsumela
1: wa tseba hape boso wa ka le Rulani ba ile ilang kutlisa bohloko ntwa Rulani Rulani o tibetse ho thwe ankile league yena a soka la hlelwa papaditse mashoma mabedi a metsumeraro 23 games a la hlelwa ke kefe fela ba motibela jwale e ha ke a ipotsa hore ha ba ka nka kefo ba lahletswe ke leaky tse ka mogadi le motse robedi ba e sheba jwang ba tla re nkile kefe ya leaky ya rena taba
5: bona batho ba pota potileng mara wa ntate Motsepe ke bona ba motietseng Rulani was the best coach for Mamelodi Sundowns
0: let's see pick ye now amo pota potileng le ntate wa ntsa le teng
1: hey
5: I'm going to go to the house.
1: Sundowns re tloetse ho setse bo papadi tse hlano leki seile tse hlano tse tharo tse nne leki se ba inkile he ntate ana jwa le ho lelekisane ho fitle le ka jeno a re so tsebe ke mang mampudi
5: ah karase Sundowns ya pele ne sa bapala ka dipoints
1: yeah
5: ine collected points
1: yeah
5: yena ya ntate karose ba bapala ka dipoints ha e collected points
0: ah u bua nnete
1: yeah no
0: ah u qetile ntate u bua nnete hai Pirates ke nnete na tifitse papadi na tifitse papadi Butle ga le bona ga itsedi ya go beletsa tshile monate utlwa.
5: Chef chef botswa.
1: Nate.
6: Mona beso tswa le batho ka. Nna ke re o ya ka nna ke bone ka e fedile le kine e fedile e ya ka Orlando Pirates. Sundowns e ba petse di papadi tsenga ta ene e tla sa gatello ene. Ke kwa ke nna le tswala ke ipotsa hore na ba ntse ba tsebetsa hantle kefeng ke mo kitse ga mosepe ka mona ka Fixback ke mmatsala
7: morning ka sala batho ka re ai a tsiba che o tho Jean Lucielana mara se re bua taba e le nnete Sundowns ba pala di club tsa ngata e ba pala hai e ba pala ka ntle Ah o tla luka ka nete ka Sundowns. Ah nanna ke lekhosi, ke lekhosi ke a bona kefe ho ga.
1: Ngai bona ho kefe. Yetsa.
7: Ai ke a thank you fing.
1: Eh.
7: Ai. Ke a ke fing teng ka nete Sundowns ka nete ke silva bang. Ya, le bua le Jesu se me ka mona ka ema lahlene. We bang.
0: Hello malahle.
8: Ndirazil twaza le shabu bafethu le shabu.
1: Aboso.
8: Nna kere. Ha hona inga bo eka ma pirates ka pele. Ha hona. Ibile ntse ke nala ha no thunda doko sa thola la zempule. Ke mena ya Durban City ba mpe ba re fe yona. Ona ni fena ka ba le City. Hlatswa ka ha no go tsena. Ya Sundowns ya game tsingata. Ha hona mo go kena. Jo di bona ba gedilong o apala league.
1: Jo na.
8: Bona ka go ne ke tsebo ga batla ga batla. Ga batla league. Gredilo gredile ke fa ke focus o leke
1: e bana
8: so le bona ba gredilo ba focus di dipedi ene ba di bona di dipedi
1: ke di incoming champ Ha ba tsala lo bua wa utlwa go sa tella fela jalo ka mampudi a tlatla ke ha pirates phamisa mohope o wa bogago e tla be le wa bogago e tla be le mohope wa bogago se le monse ba gile ba ibetsa treble ya go la mahlatswa mabe fela e se beditse paganea ha le so happy fela ha le se beditse fela ha na jwa le nna ha ke sheba leaky re sundowns 1
0: Oh,
1: I'm
0: not really.

0: get set, get ready, go! Ziyakhala Mosan City. Mokete moholo wa mmino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wona o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mmino pukano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale Ziyakhala Mosan City to o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantsetsetse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya Mosan City sabela sekele se dia fm ziyakhala kamona ka Sun City mamela tsabela tswele se dia fm etsa bonnete ba uru fumana ticket ya hao au bana o tla hlobele o tla ba le monnati ibile ke tsabe ke thabile ke tsabe ke khutla injaring a kere balabang kapa ka labohlano tla be ke khutla injari e ka go katla mmamedi ke re tlo ja di walk ka mono a ka Sun City ke reporta pote ha re ntse re itukisetsa menati le mekete e fapaneng ya motsiare le busiu bane ei monati wa ka mono kwa busiu le motsiare hantle ntlo monati busiu le motsiare jwa ha o le motho ya go balang busiu o ja e fa motsiare monati wa ha o te ha o le motho ya go bala motsiare o ja e fa busiu le wena monati wa ha o te kwa go monati mmamedi ntho ke ratang ke opolane re le ka mane ka Cabanas wa bona hore malapa mangata ya ka mono batho ba ne ba ile le bana ba bona hana ke ma e mono na tlile le lapala hae wa opola
1: ke opola ke opola
0: atlile le lapala hae mfumadi wa hae le bana ba hae o le monate ka mono jwale ke yona ntho monate mmamedi ke bone hore batho ba batsha hey batsha ba itjisa monate ka bono ka Sun City ke bone le bo couple wa tsiba o rata motho wa hao nna ke sentse ko ufa hana jwale tjena marienga nako montsetse ka mona ka Sun City o reke tikete mo rekele tikete le bratsa hai di reke di tikete a mamedi monate a re kopanela ntwe
1: ga itsela ka o tla bona monate a holo ke le 27 sa June wa mamedi wa tsaba le tba ro a fitla ka mono e fela heri tikete sentse di fumana ya ka 350 ticket pro fumana tikete ya ba di 15 ticket pro e re ke sa di ticket 350 ba di 50 ke ba hana jwa
0: ke di 50
1: e o tlo reke wa di 50 ubane ha mo sa o kholang hape tla be se di fedile o tlo reke hana jwa le jwa o tla ba monate ka mono ke di radio station letsela tsa rona tsa ba le me ya rona di tse tla be di le ka mono bo u cause ya FM thobela o ngata umhlobo le sedi motsweding ka ofela bo u cause umhlobo wenene Jwale, dipinitse ka mafikizolo ba tla be ba le teng ka bono thabisa batho youngstana ke mongwa batho ke ba boleng sanego tla ba emetse le Sedi FM Kulichana DJ Mfundisi DJ Mfundisi yeye ba morata DJ Mfundisi na bo Shandeshe ba tla be ba le teng bo mafikizolo jwalo tla ba monate wena mmamedi fihla jwalo ka thwa santsa salosa taba e monate ka Sun City hona le maroko ka mo mohlomong a o sa tsebe Sun City hore ke sebaka se jwa Sedi Hotel ka hare ka mo hana di ka hotel tse boma 9 di ka e bana di hotel tse ngata fela
0: ne ke robetse Cascade
1: yes di hotel di ngata fela jalo ka ipofanela boroko na ka mono
0: ona le the palace
1: ntwane ne ke bua ka yona ya hore ha o kene la bohlano ntwe ke ratang ke yona e dora o paki o tlo nka koloi ha o so tswa sonta ha ka pa o tswa manta ha o so tswa o tsama ke yona o tla bonka koloi ya hao o tsama ya ho monate boss ho monate ka mono ba botse batho ba bangata ba neng ba etse bang Sun City ba tla o jwetsa jwalo ka ke tsho kere moketse wona o di 27 empa la bohlano rena le bo di pre party tsengata fela ka mo rena le bokete o nana wa moholo wa Ziyakhala mo ka moqibelo mme ka mora mono rena le bo di after party di ja fatsa ka loko pana 350 fela ticket pro fumana ticket ya bekeng etlang tla o jwetsa hore diteketo so setsetse ka
0: mamedi o tsebe ba ke bathabetseng ba bang ba keneng lineup encore ke so tlopa se leng hore se ratwa haholo ba kene le ka mono ba maskandi khuzani uteng
1: khuzani
0: uteng
1: wa ratwa
0: ho tla hlobe tsena ntho di tloshe bakwana le Mr V Sholo o tla ba le teng mamedi wa tsabeletso ya le Sedi FM jwale a saner Anda to tsebelwana ka wena papa.
1: Tata me a phamisa ka tsela ka o bona. Tsana o phamisa
0: ke mo se. Tata.
1: Ka re emela ka mona. Re ringile tsana le mo se fitileng ka o pola. Makatsuna emetse bo mongana lonene
0: Limpopo kom
1: Kespa emetse motsweding jwale le bonse re lo ebela jwalo ke sanere di tla nne ditle jwalo bana ho tla ba monate a getse monete ba hore re fumana ditekete tsa rona ho khone ho ba monate a holo
0: ai a mamedi re tsetse
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane hore ntse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mme tsa bere tso ya lesedi re sentse re kana ditabe a ke rekela boraro ka jeno ho jwalo e mongwa tshwa re hantse ke phoka coffee mona ntshe re hantle ska ba sebedisa mabiki ga batho ba bang ai a hona ntho kwatisang jwalo ka go fitla mosebetsing o sile bekere la ho hantle fumane ho le sebedisitswe motho a sa lehlatswa lehlatswe mogotswa ka o boloke di kamano ntse di lentle ka ofising ka mono no wena mmamedi ya reng ai tswasa ona kusatswa tsatsa maisa di CV tsamaisa di CV empa ka nnete ke a o gothaletsa ha re rekiseng ha re fumaneng ho ro rekisa magwenya ho ro rekisa dikuku ho ro rekisa diaparo ha re rekiseng bane la ile ro wa sebetse yena ya o rekisa etla o thusa o tlatseletsa nyana chalete nyana borotho tlatseletsa bona ya o lefakolo ya o lefa petrolo ho bane ntho dingata me di tseo di nyuluile mmamedi hona le seboka sa batjha se re lebeletseng ka nnete go setla matla matlafatsa batjha se ba thuse hore ba gone o itwanela muruong o thata ona councilor Khoni Msibi yena ke executive mayor ya Thabo Mofutsanyana district o santse le teng kwano re tlotlwa ho lonyane ka seboka sena se leng hore ke sa batjha mme bile setse pa misitse ba maikutlo tabenya bo etapele councilor Msibi khotso hlerao a mola thata kwa breakfast show tsepa utswile hantle
3: khotso tshwasa le babambedi ba lesedi o seng ha letsatsi la kajeno
0: ei ke a utlwa gore mosebetsi ko moholo kajeno le tshwere seboka se e leng gore se tsepamisitse maikutlo go batjha le tabeng tsa boetapele ke gola re utlwe fela gore sepheo sa seboka se gaholo ka nako e ya selemo ke eng
3: ha ke leboge tshwasa ka gore omphe sebaka ke tle ke bue mona le o tlhalosa sepheo sa letsatsi la kajeno re le setereke sa Thabo Mofutsanyana mohlomong ha ke qala ke tswele ka hore ke hlahise kapa ke hopotse hantlentle ba mamedi ba lesedi hore rona re le masepala wa Thabo Mofutsanyana kapa local government ka kakaretso ho yona ho maano a yona kapa di-functions tsa yona ke hore re ntshetse pele economy ya rona ya dibaka tsa moo re leng teng mme ka Rau district ya Thabo Mofutsanyana re na le lona lefapha leo le sebetsanang le taba tseo tsa dikgwebo kapa tsona tsa gore re godise batho ba leng teng ka go rona ba seng ba le ka go dikgwebo kapa ba ntseng ba na le tabatabelo ya gore ba be teng ka go dikgwebo mme department eo ya rona ya LED ke yona e etsang mosebetsi oo o motle eo ka wona re iphumanang re le mona kajeno mme sepheo sa rona sa letsatsi la kajeno tshwasa tore re batla go kopanya maboko a mangata ka ntle ka mong maboko a mangata re batla go kopanya maboko ao mme re kwane le segeu se ka bang teng pakeng sa gore maboko a teng sebediso ya maboko a rona e be e ka tsela e tshwanetseng le gona gore na e be re matlafatsa moruo wa moo re leng teng kapa dibakeng tsa rona tsa bodula ka tsela ya mofuta ofeng.
1: Jwale hangata di a etswa di project tse tjena wena a councilor Msibi mme o fumane hore maobane mona ho no hlahiswa dipalopalo tsa batho ba batjha kapa dipalopalo tsa tlhokeho ya mesebetsi Afrika Borwa ra ba ra bona le tsa batho ba batjha motho a ipotsa ha ona le di project tse tje di project tse tsona di leka jwang ho lwantsa hobane ntse re bua re re muso wa leka fela ka nnete o tlo tlameha gore o lwane haholo projeke tse tse o bona gore bohlomong di tla leka o lwantsha taba tsetse re dutlile maobane tsetsa dipalopalo tsentse dinyolo ha bohloko ha ka Afrika Borwa tsa tlhoko ya mosebetsi jwa
3: ntate waka dipalopalo tsa batjha re di bone maobane o itse dinyolo ile ka 32% mme rona re le bomasipala kapa re le metseng ya selehae re lokela gore re bone gore batjha ba rona re ba tlisa jwang haufinyana le ho utlwisisa gore ke eng seo ba ka se etsang ntate dingata dikgwebo tse re lekang tse lekang gore di ka etsiwa ka go metse ya rona ya selehae mohlomong le batjha ba rona ba ntse ba leka empa re fumana gore go bao ba lekang failure rate ya bona e ba hodimo ka mokgwa o makatsang mme gore failure rate eo re kgone go sebetsana le yone re lokela gore re fane ka tshehetso go ba seng ba e na le dikgwebo tsa mofuta oo mme re leke gape le gore re fane ka kwetliso gore ba tle ba kgone le gore ba tsamaise dikgwebo tseo ka mokgwa wa tsela e jwang gobane bonnete kgwebo e nngwe le e nngwe e tlhoka tsamaisong tate wa ka so kgwebo e nngwe le e nngwe e tlhoka gore o be le tsebo ya gore e tsamaiswa ka mokgwa wa tsela efeng mme re re ka diboka tse tshwanang le tsena re le mmuso re ke ke ra kgathala gore re nne re tle setšhabeng ga gonogole re shebile batjha ba rona gore gobane ke bona gantlentle bokamoso ebile e sentse e le bona ba eta pele ka nako ena mme ya gore ba seng ba qadile le ba sa ntseneng ba rata gore ba ka qala e be re tlisa jwang gaufinyana le bona ba seng ba le ka gare ba seng ba tsamaile tsela ena ba re motlhomong re kareng re tla re ke di-experts gobane ba ntse ba etsa gantle they are doing well ka gare go di-project tseo ba seng ba di qadile mme e nngwe gape le gore re leke le go bontsha batjha ba rona gore ga ba etsa dintho ntho nngwe le nngwe ga ba ke ba e fetole e be molemong wa bona wa gore ba etse profite ka yone gobane re a fumana re na le di-social media ntate waka ka go social media ka mona ga go shebile di ngata ntho tse etsagalang empa ga di-positive gakalo mme e bolela gore batjha ba rona gobane gantlentle ba fumana di-social media eng a ngata gore e be ke eng se ba se golang ka go social media mme tsatsing la kajeno re tlabe re na le di-expert tsa mofuta oo tse tla kgona gore di ba bontshe kapa ba tlakisetse gore o etsa jwang gore social media le yona e be e le gore o e sebedisetsa gore e o etsetse profit kapa e kgone gore e o phedise le gore gape e maatlafatse le moruo wa naga e wa moruo wa rona wa naga mme ke nagana ntate waka ga re a tlameha gore e be re ya nyagama ke nnete batho ba nyagama ba seng ba qadile ebile ba bang ba nyagama ebile le gore ba ka qala empa re tlameha go ikitlalela etsa kore boemong bofe kapa bofeng tate waka go na le seo re lokelang gore re se etse se e leng positive gore re tle re bone moruo wa naga ya rona o ntlafala ebile re bona batjha ba rona le bona ba ba le thahasello gore ba ntshetse e be karolo eo e etsang gore moruo wa rona o ntlafale jwale ka setereke sa Thabo Mofutsanyane.
0: Ee, a taba tsa tsamaiso ke ntho e kgolo le taba ya phumantsho ya thuso le tataiso ka nnete go ya pele go tsena tsa kgwebo ke ntho e kgolo re a leboga ka nnete councilor Mosibi ka mosebetsi ona o le o etsang ke kgola nako eng e tlang re tla ke re buisane le wena re utlwe gore letsholo lena leo ka nnete le qalang ka seboka sena le ntse le ya jwang le gore batjha ba qadileng dikgwebo ke ba ba kae be e leng gore le ntse le ba tshwere ka matsoo ka mono ba bonagalang etlhile ba tshwere ditaba tse le batlelang ka tsona ka jeno
3: ebile metho sa ke kopa gore ke re wena motlhomong ka bua ka sebete ke majoro wa setereke sa Thabo Mofutsanyane gore ga gona ka go bomasepala ba rona di-subregioneng tsa rona re se re tsamaile dibaka tse ngata mo re iphumanang e le gore re thusa batjha ka di-startup training seteo tsa bone gagologolo ona dinthong tsa kgwebo gantlentle mona in general metwasa re batla le o ba ruta ka tsamaiso tataiso gagologolo gobane ga gona ntho e ka tswelang pele e sena leadership go sena bokgoni ba tataiso batjha ba rona ba tlameya go qala pele ba itsebe gore bona ke bomang ba batla eng mme gore ba fitlhelele sepeo seo ke eng se ba lokelang gore ba seetse ga ba sena focus ba tshwara mona le mona ga go ka mokgwa o ba kareng ba tla ntshetsa maphelo a bona pele they must remain focused ke a leboha mme wa ka
0: khotso mme ba me tsabela tswa le FM ke tsona tseno tsa ka mona ka Thabo Mofutsanyane district municipality metsungena mashuma mabedi ana le metsi robong ka mora hora ya borobedi thago wa breakfast show ke lena ne o thwa sala ba tukada ere ha o le jena ga hleke mabala re late chepat a tla tlofa ditaba tsa o qetela tsa dipapadi o thago wa breakfast show ei baba ka ne a thabile rambana makosi au bana le kamane tsa team sugazi di sebeditse maobane o monate kamane ka o TS Galaxy ka jeno.

manga chelta hao. Watsa wana ntumu nati jwa loka uja chelta hao hamu nati. Hmm? Mkwe iri fela ta. Tikiti ya VIP fela. Kibwene kariki 1,750. Ara hao tuli waibuwa kariki tebo dolo dolo. Efe, seki buwela baiba mwishomo utwa ukona wanesu utwa unale matla. Uko itabisa manu kolo udula kamane udula hamonati dusufi nkwane. Utlo babodate bo be di botlate di tikete ba kensa bo hlofela dikala ka 350 rand ke mo di kalanteng o ka qala ka yeno he ha iba mohlomo mo bona gore e thulutse ba ke santsane ke lo buka maroko kwana ke santsane ke nka mo fa wa tsela nthotseno ka ofela dimpatla chelete ngwaneso 350 fela dikala mono ne se ke tshoke ga ona le matla o batla ho ithabisa go ithefela ke ya tsene ya 1750. Mabidi motle re kena mane mo re buang ka kopi ya tie kopi ya kofi ke o seng hey wa bata Bloemfontein wa bata ke tsebe na wena mo leng teng segame si ya joang mo mabidi motle empa ho bona hala ka nnete dibakatsengata dintse dilaka go bata ho bata ka mana ka Western Cape re bone ka nnete dipula di sentse ka mono di sentse hona ho mebila matlo a batho ke la bona metsi a mathakatlung e kare a mathanokeng empa a mathakatlung ke tshenyo ena e makatsang ka bana ka provinceng ya Western Cape empa hey la ho le jwalo ke bone hore ka jeno dikolo di tla qala di bulwe hape ka morao re dikwalo ka moga maemo ana mabe a le hodimo jwale ka jeno he bana ba tla qala hape ka mona ka Western Cape ba khutlele dikolong. Iri re bone hore na ke mang ya entseng kgetho ya dipina tse pedi tsa R&B kapa soul ka jeno ke kena ka mana ka Maseru Lesotho dumelang hle ka bo ka Maseru Lesotho marifilwe Mathibeng are tuli nka thaba ha le ka mpapalla dipina tsena tse pedi Josh Kroben I believe I can fall in love Savage Garden I knew I loved you ke tsena ngwaneso dia latela.

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Tsatsi le leng le le leng Afrika Borwa ena ka bophara, ba ha Shoprite ba etsa phapang le ka nnete ka lenaneo la bona la Act for Change. Dilemong tse 20 tse fetileng, Shoprite e tsheheditse diprojeke tsa baahi tse fetang tse 3,000. Mehe, ke hona ba qalang. Thonya projeke ya motseng wa heno ho *120*189#. Mme o thuse Shoprite Act for Change e motseng wa heno. Act for Change, e nngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho ho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo. Metsotso ya mahala ha e sebetse.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Hey, nna o sa opela camera le kgolo o nke snepe se le seng ka yona o bo semela dibeke tse pedi ka ofela.
4: Ee, le ha thelebišene ne re Good Night South Africa e be ba kwala.
5: Empa ntho tse ding ha di fetohe.
3: Jwalo ka tatso ya Black Cat.
4: E santse e na le maatla a di-peanuts.
6: Dilemo tse lekgolo ka ofela, Black Cat Peanut Butter e sale e fana ka lerato ka di-lunchboxing le ditafleng tsa dikitšhini tsa maAfrika Borwa. Ho malapa a re entseng karolo ya nalane ena, re a leboha Mzansi.
3: Ntho tsa motheo di dula e le tsa motheo.
6: Black Cat, ya motheo ho tloha ka 19-tonto.
7: Weso, kgetho ke ya hao, kopi ya tee kapa kofi.
8: Sebaba so, sebaba so.
7: Lena neo la itlhabolle ho Lesedi FM fela.

0: momamedi ke a utumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng e ntjha e fang kgedi ke ya Johanne kgaolo ke ya 16:6 mme re bala temana e le nngwe fela e leng temana ya 10:2 mme yona ka thuso ya Modimo ha re fumane e bala ka tsela ke ena. Ke sana le ditaba tse ngata tseo nkabeng ke le bolella tsona empa ha e le jwale di ka le imela. Lena ke lentswe la morena wa rona Jesu Kriste mme a le kenye dipelong tsa rona. Amen. Ntumelle momamedi ya ratehang letsatsi pele go nyolohelo ya morena wa rona Jesu Kriste mo re padileng teng re kopana le moefang kgedi Johanne a tlisa Jesu go barutiwa ba gae ka taba tse se monate ka taba tse sisimosang maikutlo maswabi a tlang go fetoa thabo o tla go bona a ba lokisetsa nyoloho ya gae ka nako ena ba bangwe ba bona ga ba utlwisise ditaba tsena tseo a buang ka tsona ke ka gona a reng ke sana le ditaba tse ngata tseo nka le bolelang tsona empa ga e le jwale di ka le imela gobane le seemong sa botho ga le boemong ba kgalalelo ba moya o kgalalelang o tla etsang gore le utlwisise ditaba tsena e momamedi ya rategang go na le ditaba tse re imelang ka baka la gobane re le batho re na le mefokolo re sameme matlamo ya go galalelang ke ka gona Jesu a bonang bofokodi ba botho ba rona gore ditaba a ka re bolelela empa nakong ena yeo a ka re bolelelang yona di ka re imela ba bangwe ba rona di a re nyagamisa go mo latela mohlomong tshebeletso ena e kopana le nna le wena tse dingwe tsa ditaba di o imetse ka baka la botho o sa tlhola o rapela o sa tlhola o tsamaya tshebeletso o sa tlhola o bala beibele gobane o imetse o ka ra lefifi le apesitse bophelo ba gago o feleletswe ke tshepo o latlhegetswe ke tsela o imetswe gobane o le motho e momamedi ya rategang tlhogo Jesu a re mmina thoko ga bona motho ya imetsweng ke tsa lefatshe lena a re le kunutung le morena ke mmolelela ditsietsi tse nkgathatsang tsa bophelo bona le wena diteng tse o imetseng tse sa bonweng ke batho tse sa tswetsweng ke batho di ise go Jesu o tla o imolola a mogau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato kopano le matla matshiso ya moyo galelang di be le rona ka Kriste morena. Amen.
1: Re le bohle ntate Moruti Serai Mafojani me hopolahle mo mamete motle o badile bukeng ya Johanne kgaolo ke ya boshiki ya 16:6 o badile temana ya 16:2 re le bohahle ntate Moruti re le bohwa
2: ba ahi ba katlehong theola meya lesedi FM le ho 88.4 ka ba kena ho SABC Plus app ke molelwa.
1: Mamedi are kena ditabentsa dimaraka me re bua le ntate Makwe Masilela yena ke stock broker mane ho JSE ha re ke re shebe taba ya bohlokwa ka jeno mo re shebang taba ya phaello ho rena ebe tjhelete ya hao e ka o patala jwang kiena ya tsebang ditaba tsena ntate makwe dumela hle
3: dumela mme dumela le ba re tsi kwa ga
1: re ya le boha hle ntate makwe re boetse hape re o amohela ka jeno ha re ke re qale mona ntate makwe ho motho ya qalang ho utlwa lentswe lena la dividends kgetlo la pele o ka e hlalosa ka tsela efe mohlomong e ka bebo fatsang hore na re bua ka
3: se re buang ka sona ke gore kampani fa fetse go bereka ya bona gore e rile di profiti profit ya teng a re re ke 100 randa and then mo 100 randa ebe ba re a re nkeng 50 randa re divide mo rona di ownera tsa kampani that is why ba e bitsa dividends so ba nkile part e nngwe ya di profiti ntlhamo maybe 50% ya teng ba rona rena ka rena le di-shares wa gopola re buile gore ga owna di-shares gore o ownera ya kampani so ba e tseya part eo ya di profiti ba e divida mo lona di ownera that is why ba e bitsa di-dividend
1: bonyane ha e ba mohlomong ke na le diabo company e itseng me re entse phaello jalo ka o qeta o hlalosa ntate makwe bonyane re ka arola ka morana kwe kae hore a ke likele la hlele ka mona le wena o la hlele ka mang le wena o la hlele ka mona go bane ke mona re entse phaello bonyane e ka ba nthwele yetsang ka morana kwe kae
3: ka mora o ha kgwedi tse 6 ka re dikampani di tshwanetse gore every 6 months ba re bolelele di-results tsa bona ba bang ba e patela after every 12 months mara ga ngata ba e patela every 6 months mara gopola gore go na le tse dingwe dikampani ka gore company di gola ga di patele di-dividends mara tse di patelang di-dividends mo gae mo o lebeletse taba ya 6 months or 12 months or ba o patele gabedi after every 6 months
1: Jale, di fumanwa ke mang le mang kapa mohlomong ho ya ka hore na o so sebeditse hakae kapa o tsetetse hakae?
3: Botle ba nang le di-share tsa company eo, di owner tsa company eo, ba rekileng di-share tsa company eo, ra di kry-a, mara re ka se kry-e ka go lekana, ka gore ga ba re dividends, ba e bala ka share e one. Ba kana ba re o patela 50 cente for share e nngwe le nngwe. So nna ke na le share tsa 5, di-share tsa ka tsa 5 ke tlo kry-a 5 times 50 o mo gana le share 10 o tlo kry-a 10 times 50 cent so you are now ya lekana mago ya ka re wena o na le di-shares tse kanang kana mo company that is why ne re itse gore o etse tšhelete mo di-shares o etsa tšhelete tsa tse pedi ga o kry-a di-dividends kopa gape ga di-share price o rekileng ka yona ya kwa godimo ena ya gore o rekile di-shares ka 50 randa di ile kwa godimo ke 55 randa so o kry-ile moroputso wa 5 randa and gape-gape o etsa tšhelete ga o kry-a di-dividends
1: ntate makwe nna ke na le gona gore nkare nna karolo yaka nka e fumana ka mora lemotse tharo a ke leng pegeleng yona kapa wa e fua go se o tla tswa go wena fela gore na wena o sebetsa ka tsela efeng ka yona
3: so ka se dirang go gore o itseye tšhelete e o e reinveste o e tsentse gapa mo kampaneng ona gore ba ka e tshwara fela ko wena o kana wa re okay ka e reinvesta mo kampaneng and then go ra gore after dijara tse tharo ga dilo di tsamaile sentle o tlo kry-a tšhelete e bonagalang kopa o tlo kry-a share price gago e le gore or investment ya gago ke investment e tlhatlhisang so go a dependa ka nako nngwe le di-dividends ga ba o patela ba na le gore re ka o patela ka tšhelete kopa re ka o neela di-shares gape tse dingwe go na le gore o neele tšhelete so o ka choose-a moo
1: jale ha o le motsetedi ya qalang ke dintho di fentse o lokelang go di tseba pele mohlomong o ka fumana o fumana karolo ena ya phaello ya tšhelete ya gago e o e tsetetseng
3: ke gore seo se lebelelang go reka kampane ka re reboletse o reka kampane ka gore go ya ko pele o nagana gore kampane e e tlo dira bokaone and tse dingwe tsa dilo tse di lebelelang ke ntho re bitsang a dividend yield gore batho ba ba patela di-dividends nako ba ba di patele and gape ntho nngwe eo o e lebelelang ke gore ga ba di patela ba di patela after nako e kanang-kanang and o gopole gape gore di-dividends mo gaemo o patala tax for tsona so eo ya taba ya di-dividends ke nngwe ya dilo o di lebelelang ho le bella gore ke batho ka company e rile go ba ke batho re ka go bona petiswa re itse go botlhokwa gore o kre motho a tla khona gore a analyze a ire gore ke eng e siameng ke eng e sa siamang ka gore ke tse dingwe tsa dilo tse ba le bella ba ba batho ba le mo pensioneng o tla rena ke batla ra ka credit card share tsa di company tse di patelang di dividends a se ba gore ke dilo tsa go phelang ka tsona di dividends tse o mo ha sa bana le na ka le munyane a kana re no ke tsore ka company le re ne sa patela di dividends mana to Gauteng ke tsong company le gola ke tla ke di kreya after le bakale le rile ke tsong company le gola in the meantime
1: ntate makwe masilela re le bohantate ha re tiene hape na go nyetla ke le buila holo tsa sile monate ntate
3: go le bogarona me
1: ha se mahem mamedi ke metso so e mashima mabedi pele ho rra ena ya le shume

0: batla ba le CDFM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nane le itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Hey, mamedi motle re tlo kena metsoleng ya rona. What's about aba ena ya di thethefatsi? Empi empi taba di thethefatsi mo mamedi motle ha ke tsebe gore na re tlo fella kae ka taba tsena tsa di thethefatsi. Ke bua tsena ba ne Sepolesa sa Afrika Borwa. Se sa tswa fana ka taba mona gore ba sa tswa utulla gore hona le ploto kapa nkare plasi e nngwe e ba e fumaneng ka bana ka provinceng ya Northwest, me plasi ena ina le laboratory mo ho etswang dithethefatsi, me ha ba fihla mono ba fumane hore dithethefatsi tseo ba di fumane mono laboratory eno ke kapa laboratory ena ka bo yona fela ke tjhelete e ngata e kana ka 100 million laboratory ena ya dithethefatsi e ka etsa tjhelete e ka etsang 100 million ka mana ka provinceng ya Northwest. He batho ha o so na le di laboratory tsa dithethefatsi hona mo ka rana a ikona taba ena ya go lwantsha dithethefatsi. Empa he re leboga Sepolesa sa Afrika Borwa ka hore ba fumane taba ena, me ba etse bonnete ba hore bao e leng hore ke ba belaelwa tabeng ena ba tle ba llelwe ke ditshepe. E utlwisa bohloko taba ya dithethefatsi. Ya lwantshwa ke nnete, empa ka nnete ha ho ntse ho na le di-laboratory tse teng ka hara di-province tsa rona tse etsang dithethefatsi. Hwa tshosa ka nnete. Batswadi ba na le bana ba dula ba tshwile ka mehla le matsatsi. Ha ngwana a tswile fela, ha kgutla o so mo shebile mahlong mona o batla o bona hore na ngwana o ntsaya hantle na. Ha tswa sekolong o so searcha ka dikhulubeke o batla o bona hore na ngwana o ntsaya hantle na. Hwa tshosa ka nnete. Batswadi ba bangata ho dutsu ka letswalo la bana ba kenang dithethefatsi jwale. Ha re ntse re utlwa taba tsa mofuta ona, hwa tshosa ka nnete. Hwa tshosa hore na re tlo qetella re le kae, re tlo qetella re le kae, bophelo le bokamoso ba bana bana bo tlo fella kae? Hobane ka nnete ke bona bao e leng hore ke mahlatsipa a magolo a tshebediso ya dithethefatsi. Ke taba e tshosang ka nnete, e tshosang. Empa re leboga Sepolesa sa Afrika Borwa ha se fitlheletse hore ho na le taba ya mofuta ona. Re he re suthele metswalle ya rona ya tshohang ba santse ba le teng mo mamedi motle. Re utlwe fela hore na ebe ba re tshwaretseng. Empa pele re ya ho bona e re ke etse tjena.
2: Lesedi FM ha se modumo fela, ke mokgwa wa bophelo. Iphe nako o fumane diaparo tsa semmuso tsa Lesedi FM kajeno. Dikipa tse ntle ka diranta tse 250. Tshetshe tse mmalwa ho tloha ka ranta tse 800 ho fihla ho 1064. Tshetshe e mebalabala ka ranta tse 550. Le mokoro to o khadisitsweng ka ranta tse 800. Re fumaneha The Colony, Bloemfontein, Pioneer Mall, Maseru. Le designed by Babs Randburg. Kapa kena internet-eng ho katibaafrika.com. Kapa o re latele ho marangrang a Lesedi FM. Lesedi FM, re apesa setjhaba ka botlotlo.

0: Dumela Shani Luena Ganane.
1: Dumela Mamate.
0: Lipiti Juan Kajenu Banaba.
1: Nna ke thabile haholo mme Mathepi. Ke se ke tatetse tsa pale ya kajeno. Lebitso la yona ke eng?
0: Pale ya rona ya kajeno e bitswa Pokola e Bina. Mamelang pale ena hoba e qala. Kgale kwana motsaneng o mong tjena ho ne ho ena le monna e mong wa mohlatswetsi. O ne a ena le pokola e moketa e neng e bitswa Hata. Pokola ena e ne e sebeletsa monna enwa le hona ho nka merwalo ya diaparo ho e isa lebopong la noka tsatsi le leng le le leng. Pokola ena e ne e sa kgotsofala ka dijo tseo e neng e di fuwa ke monna enwa. Ka nako ya bosiu e ne e lelera masimong a haufi e be e ja dimela tse teng ka ho ikutswa. Bosiung bo bong ile ya teana le phokojwe mme tsatsi ya setswana bobedi bona bo ne bo tsamaya mmoho ho ya batlana le dijo. Di ile tsa fumana tshimo e tletseng di-cucumber mme tsa di ja ho fihlela di kgotse sampana patlong.
1: Nna ke rata salad ya cucumber mme Mathepi.
0: Eya ngwanaka, e re ke tswele pele ka palo. Di ne di thabetse ho fumana sebaka sena se ikgethang se tletseng dijo. Mme tsa nka qeto ya hore di tla nne di tle letsatsi le leng le le leng ho tla itjella di-cucumber. E se neng ke ha pokola ena, jwale e se e hakotse ebile e tletse bophelo. Ka morao ja di-cucumber, pokola ena e ne e thabile haholo. E ne e thabile hoo ileng ya ikutlwa eka e ka bina pina. Ile a bolella phokojwe hore e thabile haholo mme jwale e batla ho bontsha thabo ya yona ka ho bina pina e nngwe e monate. Ya ba phokojwe e ya arabela.
2: O se ke ba iketsa sethoto. Ha o ka bina, balebedi bohle ba robetseng ho potoloha tshimo ena ba tla tsoha mme ba re shape ka difupa tsa bona.
1: Ha ba tsohe.
2: Hee, ha o tshabe ho bolawa?
1: Ha ba tsohe.
0: Empa pokola ke ha e entse manganga hore yona e batla ho bina. Phokojwe ile a boela ya e hlokomedisa kotsi ya sena le hore e se ke ya etsa ketso eo ya bowatla. Pokola ile ya re,
1: o motswalle wa lathalatha fela tje, o bina o thabisa motho e mong le e mong. Hapo etsa hore motho a phele hantle. Ha ke tsotelle hore na eng se tlatla, ho bina ke tlo bina.
2: Ke tsebe se fete se wanang le sona.
0: Phokojwe ile a e bolella hore le ntse la yona ha le monate. Jwale pokola e ne e nahana hore phokojwe e ya e bolella. Phokojwe ile a boela hlokomedisa pokola hore e hle e tsebe ha e ka bina e tla tsosa balebedi. Mme bona ba tla tla ba potlakile ho tla ipuwa. Mme moputso o e ka nna ya eba wa ntho e nngwe eo e sa e rateng. Empa pokola e ne e sa batle le ho mamela letho. Se teng fela ke hore e ne e batla ho ha phokojwe e bona pokola e bina, ile ya bua le pokola ya re,
2: motswalle ako eme motsotso nyana hle. Ha go kholela ka nqano ho tshimo yena ba ke ntsa pulukeo ya ho.
1: Wana o jwa phukuje. O jwa.
2: Nna ha ke batla ho bolawa.
1: Atch.
0: Ya ba phukuje e nka qeto ya ho ema ka thoko ho tshimo. Ba le be di ba tshimo ba ile ba utlwa ha pokola e lla ka hara ba tshimo. Ba ile ba tsoha ka potla. Ba nka di thupa tsa bona. Tse neng di le ka thoko ho mona moo ba robetseng teng. Mme ba leba masimong ho ya shapa pokola ena. Pokola yona e ne e ntse e ipinela ha monate e sa tsebe ka kotsi e ebileng. Balebedi ba ile ba fumana pokola e eme ka hara tshimo. Ya ba ba fihla ba e shapa ntle le tsenehelo.
3: Ao mme Mathepi, ke sono ka pokola ena ya batho.
0: Ha e na tsebe le yona. Le ha o le jwalo, pokola ile ya kgona ho phonyoha. me ya tsoka mona ka tsimile ya ba e fumana phokojo e eme phokojo ile a sheba pokola me ya bua ka lentswe le hlona minyane
2: ke maswabi ka nnete go bona o le ka tsela ena ke ile ka o lemosa ka kotsi ya seo o neng o se etsa empa ga wa ka wa batla go mamela keletso yaka
0: jane pokola ile e lelelwa phoso ya yone mme ya ikwatlaya ka o se mamele keletso ya phokojo ke ka moo pale ya rona e fitlhang pheletsong ka teng ke a kgona gore bofedile ra netefelwa ke o mamela pale ene ya rona ya kajeno jale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo lesoi gata ke mang moo paleng ya kajeno
1: ke pokola mme matshepi
0: mosebetsi wa yona go monga yona e ne e le ofe
3: ke no leisa thotadi ya paolokola mokatsatsi le ene leng mme matshepi
0: phokojo le pokola e ne e le metswalle na se ke nnete
1: ee mme matshepi
0: ke mang ya neng a ena le tshiseo ya obile
3: ke pokola mme matshepi
0: ke obaneng ga phokojo ile etsa tsohle go tlhokomedisa pokola gore e seke ya bile
1: hobane e ne e tshaba hore ha pokola e kabine e tla tsosa balebedi mme ba tla tla ba di shapa mme matshepi
0: ke phoso efe e ileng ya etswa ke pokola
3: thobina mme matshepi
0: ke a leboha metswalle
4: ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipane e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipane obane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntseng o fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
5: tsamaya hantle mme matshepi
6: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: Afrika ke le haila tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
1: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Di aha mmele tse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole, ba tsebe ho ithuta. Ebile kajeno, batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona. Nestle Nespray e o fa ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-mineral ho ba thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. E ritelea ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa. Nea ngwana wa hao se a se hlokang. Mone Nestle Nespray. Always giving more.
2: Na o hloka ofisi e kgolwanyane, basebetsi ba bangatanyana, sebaka se setjha sa ho sebeletsa. Kgolo e bolela botsetedi le business term loan ya Standard Bank e o fang tjhelete e o e hlokang ho hodisa kgwebo ya hao ka moo wena o bonang ho hlokeha ka teng. Ka sekgahla sa tswala e sa hlolweng, ditifiso tse sa fetweng tsa kgwedi le kgwedi le moifo o tshehetsenang ka boitelo, o ka hlophisa moralo wa hao ka boitshepo. Boloka kgwebo ya hao e ntse e hola ka Standard Bank Business Term Loan. E ya ho standardbank.co.za/businessloans ho kenya kopo. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumeletsweng le wa mokitlana ya molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Le Cedi FM.

0: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Mabidi e leshime le metse mehlano. Metsotso ka mora hora ena ya leshime o ntse mametse lenaneo la itlhabolle. Tshebeletso ke ya hao ya lesedi e dintho di a etsahala mo mamede mo tlamang makeisheneng a rona mona. Dintho di a etsahala. Ke utlwile hore ka mona ka Alan Rich go ile ha ba le ketsahalo empe e tshwerwang ka mathe mo mamede mo tlamang. E bohloko e bile ka lehlakoreng le leng e bohloko ka nnete ka lehlakoreng le leng me re bone hona le ngwana wa moshanyana ya ileng a betwa a ba a bolawa jole ke bone bile ka jeno me Mathabo Hlalele ke letuna la rona la ntshetso pele ya setšhaba o tla ke a etele lelapeng lena ka jeno ka bana ka Alan Rich ke taba e bohloko ka nnete e bohloko ka tsela e makatsang ha re sa tseba hore na ho senyile kae re ba lehela kae taba ena ya dipolao tsa basadi bana ke mona di a kena le baneng ba bashanyana di a etsahala bontate di a etsahala e bohloko ka nnete di bohloko dipolao tsa mofuta ona jwale ka nnete ke bone he letuna la rona la ntshetso pele ya setšhaba profenseng ena ya Freestata me Mathabo Hlalele o tla ke a etele lelapa lena ka mona ka Alan Rich a ke a lo fetisa matshediso ya hae le go bona gore na ebe ba ntse ba sebesebetsa jwang ba thuswa kae bohlokong bona bo ba leng go bona e bohloko ka nnete mo mamedi motla ntho tse e tsalang ka gara metse ya rona ke dintho tse tshosang tse mpe tse bohloko ka tsela e makatsang mme ka nnete re tshwela ka mathe ketso ya mofuta ona mme se ka nnete sepolesa se ka etsa bonnete ba gore motho ya entseng ketso ena ka nnete a tobane le molao a tobane le letso le matla la molao ke ntshetse bohloko ka nnete re kena ditabeng tsa mesebetsi re kena ditabeng tsa mesebetsi jalo ka o tseba rogedi ena e o rileng ho yona ke kgwedi ya ditaba tsa basebetsi me ka jeno he re tla ke re tlo sheba taba ya bohlokwa le wena mo mamedi motla hona le batho ba o kana kongwe e le basebetsi o fumane hore wa kula kana kongwe o kulela hona mosebetsi mona wa kula me o fumane hore kana ko engwe o bile o bo o yema tsatsing a phomolo a hukula matsatsi ana abe a fele mohlomong o soka o iphumana o bo tlame hore o gutlele mosebetsing le ha o le mosebetsing mona o fumane hore ka nnete bokudi ba ha o bontse botsola pele ho fihlela mohlomong ra mosebetsi aba a bona hore atch e seng o kompo o ye hae o lo phomola kana ko ngwe ba taba hore re tla boela re ikopanya le wena hape ebe o dutse kana ko ngwe fumana hore so dutse jwalo ha ba sa o bitsa le ho bitsa e mong ke ya le mallang ya tswang kotsi mosebetsing o fumana hore o tswa kotsi mosebetsing wena o ya dingakeng o hlomong o ya le dipetle le o gutlele mosebetsing dintho di sketsa tsa maya hantle le wena o fumana hore ra mosebetsi o re atshe ke bona e ka re taba ena ya kotsi ya hao e o sitisa o phetha mosebetsi hantle e se o kolodula ha jwale re batla re ke re utlwe rena o kile wa hlahelwa ke bothata bo no mosebetsing wa hao e kile ya o etsa hallana taba ena me bekeng etlang re tla ba le setsebi se tlatla se qhakholla taba ena hore na ho dima yona taba e wena jwalo ka mosebetsi ditokelo tsa hao ke difeng ho dima taba e ka reng ena 0860003084 haiba ke taba eo o kileng ya o etsahalla kapa mohlomong re bua tjena o etsahallwa ke taba ena hona jwale ha re bua tjena o haye hobane ra mosebetsi etse a ko dule hanyane re tla gutlela ho wena mme kana ko ngwe ha o shama fumana o sodutse nako telele eo o sebileng o ipotsa dipotso tsa hore na ebe ke sa tla gutlela mosebetsing kapa jwang 0860003084 ere ha hauntse o itukisa mo mamedi motle o tlo re letsetsa kwano ke fete mabenkeleng ke a gutla
2: e to cut ke di rata
3: e re papa o patalela yona khathe yo ngwanaka
2: ba papa o tisitse.
3: Eh, ka my cashback ya my way. Ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
2: O
3: ba re ke sa claim a dilemong tse pedi ka ofela.
2: Okay.
3: Jwale he, ke tlo ba le tshelete ya go o ithabisa ngwanaka. O iphile le bophelo ba gatwang ko wena mama.
2: Ke lebo ha papa.
4: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang, tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe claim, mme di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke raya insurance ya hoseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Mamedi re kenke mohala wa hao 0860003084 ke rutla fela rona e be lwana o kila feta botate mbona ka pa o kila hlaelwa ke bona botata bona. Mametse Lesedi dumela.
2: My darling dumela.
1: Dumela mmele kae?
2: Re teng le kae my darling?
1: Ke teng me waka.
2: Bua le mme mmini mona ko Kroonstad.
1: Eya mam.
2: Maya my darling wa tsaba ke la ka hla ke la kana le botshatsa bo jwalo.
1: Mm.
2: Mara ne ke sebetsa matlung he.
1: Mm.
2: Batho bana ke ba seleleditse e le bana ba soka ba nyalana bana le bana ka hole ke sebeditse 25 years ka ofe.
1: Mm.
2: Ya ba ke akule ne ntse ke ya ke kula dingaka tsa bona ke le mokokotso.
1: Mm.
2: Dingaka tsa mpe ya fatshe hanyane he ya ba ha ba sa tla ho nna ho tshwantsho jwale ke kgutlele ke ikutlwa hore nka kgutlela ke ha sa buile hore ke botswa kore a bua a mdadi batatseo kaofela ya ba he mosebetsi ha ke sa kgona ho sebetsa ngaka e tsa lengolo le leng hape ha ke sa hlola ke kgona ho sebetsa ya ba ha ke a fumana le ha e le sente my darling ke le mme ke le ntate ka tlung empa ke nna ona ntse ke phela ke la ka matha mona di-labour ya ba ha ke fumane letho le hona jwale ya ba ke holosetse empa ka mohau wa ntate Modimo ke la ka phela ntse ke phela le hona jwale se ke le mathateng ona a mokokotlo mare ntse ke phela kgwedinyana tse fetileng ke ha nketsetsa melaetsa o ntsa mpona di-social media mona ke ha nketsetsa melaetsa keke ntlo mmona empa pele o na ntsa tseba ha ka a nlata ka bo 2 ha ba tsamaya ka mesebetsi ke lo sala le bana ke gobala moo gona jalo ke gona a mpatlang ha ntsa mpona Modimo a nhauhetse ke kgona go tsamaya ke entse matshwepe nene a hodisa bana a bona bana ba se ba ahleile kona mpatlang ke tsona teo he my darling ha o itshepetse ntate Modimo o tla o pepa
1: jwale ha a ne a re ha o so le botswa e ne le ha o so kgutletse mosebetsing gape
2: ona bua ke re nako e ne se e le ngatanyana ke dutse hae ene mara a fumane melaetsa gore ke dule a kere ke be ke ya de ke ya ke go go kilo sa a ke jo le ha ke sebe ka mochini ona noka ena e hana wa tsaba ona ntlwele fela mo ka nkuwa ke mosadi wa ka next door a nkisa taxi ke tle hai a ke tle my darling listen ha ka ka tlo ke fumane ke lona jo le mari ke le bua ntate Modimo go bane ke nna o ma umphile mahla a mahle umphile sebedi ke phela ke amohetse bohloko bona bo ntshwereng mare ntse ke phela ke a leboga my darling
1: thank you my darling tsatsi le monate pepi man pepi fola
2: ke fodile ke iketseditse molemo
1: ao
2: ke iketseditse molemo ke amohetse my darling
1: ao hle mami re lebile mogatuwa
2: thank you my darling
1: bye bye le Lesedi FM dumela ntate ke phela o phela hantle
3: e ga phela nne nne tlana o bua le pile go tle ka mona na ka lokulene
1: e ntate
3: le nna me tlana ke ka kopana le botlhata go jwa le nne mo tsebeng ka le malla mo tsebeng ka 2018 ka go di pantsi re nne go tla tsa ngolo ga tsa kana o tsebeng ha tlo ya pele ga mo tsebeng ba re ha tsa kana o tsebeng le nna go ya pele ke tsamona re jwa tsa se tsa ke khantsela mo le naro ke ye tlo ka khantsela ke no ho nna ka go tsetsa ga pele a ntse le ga nne ke tsamana ke ga ntse mo tsebe ke le ha ga fate ke ya fula pantse ke fela ya ya se fela ke tsa tsebe
1: o no se beditse na kwe kae mo
3: a tsang ka go ga 2018 e tsela se mo se di ka ka me
1: jale dimalo ene ya hao mosebetsing ho ile ha itsa halang
3: ke ka waela ruma se fole re ntse ha ha ne ka ha ya ta ala ke waela se fole ya ga ga mo khoko
1: mo kokotlong
3: e ya
1: e jwale o ka mantswe mang o lemaletse mosebetsi
3: eh ke lemaletse mosebetsi
1: wa tsebe o no ngo disitswe mosebetsi mo
3: eh ke ne ke registra go bona mosebetsi
1: eh jwale wa tsebe hore a kere ha o ile wa lemalla mosebetsi hona le chalet e o ifumana nya ditlhapiso tsa ho ba o tsa ho tswa go tsi mosebetsi
3: a nna ke fumana le ke fumana fela ya ya
1: eh
3: eh
1: mohlomong ha ka ba kenya tlaleho ya hore o lemalletse mosebetsi ha ka ba etsa kopo ya mofuta ono hore a tsebise bana ba lefapha la basebetsi la mesebetsi hore mosebetsi wa ka ke yona o lemalletse mosebetsi ya ba o latela mechaine pa etseng hore o tlo o fumane ditlhapiso jale le yena ya ba o sa o qhalla matsoho
3: e ya ba sa qhalla matsoho
1: hore jale ha o sa hlola o kgona ho sebetsa mesebetsi ena ke o hiretseng yona empa hey batho hey borra mosebetsi ba bantate ho lokile ntate wa ka taba tsena re le nonya maikutlo hore be kenyetlang re tle re be le setsebi se tswang ditabeng tsa basebetsi lefapheng lena la ditaba tsa basebetsi ya tlatla hlalosa hantle hore na tokelo ya hao jwalo ka mosebetsi maemong a mofuta ona ke efe o lokela ho etsa jwang o lokela ho latela metjha efe ke a leboha ntate wa ka
3: ke a leboha holman
1: thank you ntate lesedi dumela
4: Hey Julie.
1: Le kae? Awu aski so khawila mwana so. Le sadie FM dimela?
5: Julie.
1: Dimela ntate.
5: Ha mna ke le kae Julie?
1: Ke phela phela jwa mwana so.
5: O tsere sporo ka yone Julie ke mama tsita wa sa house so sa house.
1: Eh.
5: Eh Julie baby wa so ba nna ne. Ke kutina go ya tlelele Julie baby. Ke kutiba ma 5 years ka ofela. Ke tsitsi fa se ya se ka ofela thuli ke le motho e leng hore ha o ka re wa sheba ka ge ke lahletswe ke kelello ka go bala strata na go tlelele impa ba mo sebetse ntuli be di tsentse ke ba le boale hana gwale go bane neng ba ile ba latella chase ya ka ba ile tella ba le ka o sheba gona bothata ba ka ke bofing ka morao mono ba le ka ho nthusa go ke ya di doctoreng ba latella ho ka mo ke nteng ka ka jika ba be ba nthusa go kea di-doctoreng ga ba kata go nthusa go kea di-doctoreng ba bua le di-doctor gore na di etse eng mme etsa ba bona go ke maemong a righte thuli baby ke ga e le go ba nkuka ba nkgutlisetsa ka ga mosebetsi mme ke ntse ke ba leboa le gana jale thuli oba ke kgutlatse mosebetsing wa ka e ke ne ntse ke o sebetsa thuli baby ke gobetse strateng 5 years empa go se dimelo go just for ka yuanya la thuli
1: wa khutlela mose ei ha ha ka nete ha ba tswane ha se bona ka ofela ba tla etsa ba sebetse ba bona hampe ke mona ba ha ba batho ba ona ngo ba sebeletsa ka nete ke mona ba bile le wena ho fihlela bo iphumana ba be ba o khutlisetsa mosebetsing ke botle
5: you know ne ya ka ya lwana thuli you know ne ya ka ya lwana ha e lo ne ha u mpekile bo ali ana lwana ba ile ya lwana ho lwana ba re no mempa ya rona e ke setse kenana ya baneneng e beelwa ka ntle ba ndisemisa ba kwala disalari thuli baby 5 years yano di sa kgone mme itsa ke kgutlela fela ba ya ba lokisa tsotlhe tsa ka thuli baby ke mo district mona D14 yana jwaleke
1: ao gaitsire ka re lebohetle ga re leboe sporo ka iwane
5: ke lebohile thuli baby se tshwana sa setle ke le ngwanana ya motshwana ya dikotima gameng
1: ke lebohile gaitsedi yaka
5: Bye-bye.
1: Bye. Che, ya hai pali ka nete ke kgothatsang e bontsha ngore ha se bona ka ofela ba ka etsang basebetsi ba bona hampi. Ke mona ka nete yena ra mosebetsi wa hai o ile a ba le yena o fihlela qetellong o fihlela gotlela mosebetsi wa utlwa le ha bua hore hai khona motho eno o sebetsa monate. Le sedi FM dumela.
6: Good mama.
1: Dumela hle ntate le kae?
6: Awo re tlo ka mama.
1: Ntate ke a phela.
6: Andi wa go bona tsone mmoaka e ga le se go bona 1996 no wa tse a ke se bo di go tsuma go tsama ke be go di tso ma go wa se ba di se di go fa fa di go a se ne se ntem
1: ntate o ne a sebetsa kae o lakula mona o le mosebetsing le ba le mala o le mosebetsing ke se o ro le metsa kere o ile le mala o ile ha itsa halang
6: metile ke stroke ke le mosebetsing mawana ka 96 ke le mosebetsi pele le ya botlhano moo e le sendeka a ka e tonam
1: o nona le nako e ka e o sebeletsa company e nang tate waka
6: ke na le 7 years
1: ee o nona le
6: a ka dula le sende ke bu ka dula raze a ka ke tonkele fond a ka ke ya le 2 cents
1: o lokile hle ntate wa ka re tla be taba ya hao ke nana ke nke le dinomoro tsa hao man a gore ke nke dinomoro tsa hao e tle re ha re bua le bona mona re tle re ba fele dinomoro tsa hao ba bona hore na ba bua jwang le wena ka thoko ka mona ba o thuse hle ntate wa ka wa ditse ba ka hlo
6: ja di ba ma
1: ke ntate ma
6: a ke ne a hala Henry
1: ntate
6: ne a hala
1: okay
6: and the phone number that
1: 0721 ke re tsa be ke tlang ha re bua le bona re be re ba kope go ba ke ba o letsetse ba bona na ba ka o thusa joang hle re o fe hore bekeng e tlang he wena mo mamedi motle go latela ditaba tsena tseo o re fileng tsona kwano re tla etsa gore re be le ba lefapha lena la mesebetsi re tla utlwa fela gore na ebe ba ka arabela jwang ditabeng tsena tseo re neng re di tshotla le lona jwalo ka ha ntate ya tsho tho tse ding di bohloko mane di bohloko ka nnete di bohloko ke ka hona ke reng ntate ka ba le pelo ke reng ntate eno tshwantse thuseye ke sona ya mamedi motle re renke pina make it last ka Mariah Carey.

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e tlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Hamotho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana, mme o bone malapa a arohana. Bana ba tsetaolong, ho o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re bengatana nngwe le lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molemo.

0: Mametse Keith Sweat, are you still in love with me? Sabele sokya ha o ya le sedi mo mamile motlhe. O ntse mametse le nane o la itlhabolle. Re kena ka malapeng dimelang dimelang dimelang le kai. Re teng hle. Wa tsiba ka nete di tumediso ke ntho ya bohlokwa. Nna ke ipotse ha o le motho ya sa dumediseng batho. O feta fela e ka re ha o bone batho ha o tsa mamile mona. Ke ntho e jwang eo go daka dite re banana ba basotho re ile ra rutwa gore tumediso ke ntho ya bohlokwa ke ka go ke reng hangata fela ke tla nne ke re dumela mo mamedi dumela tle gape dumela re le botlhe mo mamedi botlhe ka jeno ka malapeng re sa tswa keteka letsatsi la bomme re sa tswa keteka letsatsi la bomme ke maobane ga ke ne ke tlhalosa gore wa tseba ka nako nngwe dilemo ga di tle ka tshwana selemo sena o bona se le thatanyana se le boimanyana dintho di gana o kopana go na le selemo se dintho di leng tsa kopana wa kgona go etsa sena le sane wa kgona go ntlafatsa bophelo ba gago ka tsela e nngwe e itseng jale amogele ngwaneso ga o bona e kare selemo sena ga se tsamaye gantle jalo ka dilemo tse dingwe jale le dimpho di jalo fela o ka fumana mpho dilemo tsena kao fela ya ba go ba le selemo se o sa e fumaneng ka sona jale le teng ga o le mme o sa fumana letho ngwaneso o seke wa utlwa bohloko o seke wa utlwa bohloko empa o utlwele bano ba tlholang ba o thabisa bohloko re ha ba gona getlong lena ha ba gona getlong lena ke dintho di jwalo bophelo bo jwalo kana go tseding jale a re ke re bua ka mpho ena e o reng ei wa tseba thuli ha ke dutse mo hona le mpho e o nkileng ka e fumana ka letsatsi la bomme mpho ena ha nkeke ka e lebala ke ka ile bala le khale mpho ena ina le boleng bophelo mba ka ba letsatsi leleng leleng ha ke sheba fela ke utlwa ke ntse ke kgotsofala letsatsi le letsatsi ke fe mpho ena e o reng kile ka ifumana ile letsatsi la bomme mpho ena ha ke sheba ka nnete ke utlwa ke ntse ke thaba letsatsi le letsatsi le motho ya ile ngang thekela yona kutlwa ke ntse ke morata o ya pele wa tseba go na le dimphotse jalo ka nete tse e rileng gore le ha e le gore e ne e le ka ra lebokoso yona motlhomong e se e fedile lebokoso le eno o ntse o le beile gobane ke segopotso sa mpho ena e o kileng wa e fumana ya boleng eo e leng gore ga o e sheba le ka jeno lena o nagana ka yona o bosesela o le mongwe hei hey, ha o qete o gotsa a kontetse 086 000 3084 e ne le mpho ya mofuta o feng ke o ntse o gopola na motlhomong ke ka selemo sefeng o ne o e reketswe ke mang a kontetsetse he re ke re utlwe 086 000 3084 ke nomoro ya ka ya mahala nke ke bue le bomme bona ba ileng ba fumana dimpho motlhomong e ka beetswa go molekane wa gago kapa bana ba gago kapa ba leloko motlhomong kapa ka nako nngwe wa tseba re le batswadi go na le batho ba re bitsang bomme bomama gobane re ile ra ba le seabo se itseng bophelong ba bona jale le ga a sa sena batswadi a sa sena mme empa o ntsa o nka jalo ka mme wa gae gobane go na le seabo se o ileng wa ba le sona bophelong ba gae 086 000 3084 lesadi FM momamedi dumele
1: dumela tlhulebebi le kae tlhulebebi
0: ke teng mo kae my darling
1: ke teng tlhulebebi jo tlhulebebi nna ntse ke leboa bana ba mongaka le mongaka bane ke yana ntse ntse gore ba nnyetsetse
0: ee
1: ga ba banrekela microwave ga le ka kenlela ga ntse ko sheba jo ntse ke somala fela tlhulebebi ntse ke thaba fela ke re hei
0: ee ya tlheao e ne le ka selemo sefeng ga o ntse o
1: gopolaempa
0: o ntse o le teng o ntse o phela ao ao tle akwanese re a leboa ka nnete re a leboa wa tseba ebile go monate ga ona o ile wa fumana mpho o e babaletse o sa batle letho ka yone ke ntho e ntle ka nnete e o etsang le sedi FM mo mamedi dumela
2: kgotsotlhe mamane thuli le kae
0: ke a phela mme o phela gantle
2: re teng mamane thuli
0: ee ya mama
2: mama ne thuli o bua neng go nono mphe mona
0: eh
2: wa tsiba nna ha ne ke etsa 75 years
0: mm
2: ke la ka mo radio wa ka o la ngetsela mpena e se mama o tu o tshino no ke nya mang o tshela mana ka metsi bo etsa maoto o ntso le teng ne hlenga le ne hlenga ha ntse ko sheba ke ntse ke bona le rato leo ke ntse ke tsa ka maka ke ntse ke bona le rato leo gore o ntse o etsa dintho tse ntle le e nngwe ya gore sekolo sa ka sa nthekela e sedilang mahetla ana di dutse mona ke a itshedile ke na le massage ka kabureng yaka
0: monate o mokalo wa tseba ke rata ga ore ga o disheba o ntse o bona lerato leo la bona o wena
2: ke ntse ke bona lerato leo la bona leo gore batho bana ga ba emela gore ba tlo ema ka pela setupo sa ka ba lle ba nrata sa ntsaneng ke phela
0: ao mama
2: ba mpontsha lerato ntse ke phela ke a leboga tle thule
0: ke taba tse monate ka nnete
2: thank you
0: mme bye bye
2: bye
0: Lesedi FM dumela
3: hallo Thule
0: hallo ma
3: Lekaedane.
0: Ha monate me darling, mojo.
3: Kepenzo, tuli ha kuno le bala le tsasile mo gadiwa ka Island Antekela Hawaii phone. Ya ma e mo ngwanese.
0: Ya ma e mo wena.
3: Ha ka lo ba teng jeng. Ye what? Le boxing tsa ke le beyi.
0: Eh.
3: No mo ba nha ke tsa le tsasile na la bomme a A5 ke na mo sadimo horo.
0: Ah.
3: A fa le pata.
0: A wo.
3: Ka nnete. Kane tse tshuli gore ha ke tsebe nka re mo yena ntse ke re mahlonolo a mo atele.
0: Eh ya hle. Eh. Wa tsiba le hlonolo ntse le na le bana ba le hopolang.
3: Nnete
0: le hlonolo ntse le na le bana ba le hopolang. Eh bana ba bangata kana ko nngwe ha ba se mohlomong a tleile bophilong o le bala mo wa tswang teng.
3: Nnete. Ya mo maobane ke khorio ke ha itse di lekeng fitse mo futhu tsena. A ipe di kausi a etuli gore u blomfanteni mani yena
0: eh
3: do gore thabo ya ka ke ene sa tsuju mani
0: eh a re le ha ke le hole le wena mpa mogwa wa hore dintho tsena di fitle wena o bobebe
3: wa e bona mani a o tlilele bo a modimo ha se mohlala
0: eh ya hle mama eh
3: ke matla ke magnet so solo mona
0: magnet se ke le buile ka moka Sasolberg
3: go rata go le my darling
0: go rata ke nna wena
3: thank you love you
0: bye bye le se di FM mo mabedi di bene
4: hello mme
0: hello me
4: le kae tuli
0: ya phela mo gati o phela hantle ke
4: te ke tlo bua le nna se bokeng zone 6
0: eh
4: nan thokileng ka ithola ile mpho ya letsatsi la bomme ke air fryer thuli sentsa ne qala o kena
0: eh
4: thuli ya bantho etla ka uba ke bona le bokosole le kana fela le theuwa ube le kena ka tlhini
0: mm
4: ke ba ke ba modimo jole e bentho ye e bitswa eng batho ha ke ibula ke founela moshanyana ka abuti jole ntho ke eng a re mama ke air fryer thuli ke le box la tente ke le beile le ka jene e ne re batho ha ba kena ba ntse ba mpotsa ke re netse ka e kena ha
0: ho eh
4: ke mo ntse ke ntho e mo ra keng ke ra usi ke air fryer ba re jona go tla go tla di jo se bona di jo ke ra usi wa ka house ebe
0: ah what's the hope that is on say eh poso selo ene bana ba itlisang difatlong tsa lona ke ntwe ntle wa tseba
4: ke ba tseba thuli ene bana ba rona ba ka ba hlokomela gore ke mahlonono ka ofela gore na ngwana o reketse chocolate ka pa o reketse into the ha tsela etswa ho ngwana hao motswadi wa ithabela
0: mm mm eh fray my darling so ke ni ba e bona ka wena
4: bona my darling ha ba e bona ka nna
0: hao my darling ke le buile utla
4: Thank
0: you, ma. Let's say the FM, Mama Medi,
5: Hello, Tilly.
0: Hello, me.
5: Hello, Tilly.
0: Hello.
5: Hello, Tilly,
0: guy. Yeah, Pee, la utlasi juan, my darling.
6: Your call has been placed on hold. Please wait.
0: Oh, nake, ibe wetsa langa mahalawai. Hello. Achimanyo, kiko pauli ke hape. Let's say the FM, Dimel.
7: Hello, Mthunwana.
0: Dumela mme, o phela hantle?
7: Ke a phela wena Mthunwana, ke mama Khuo mona extension 6 qala botsha.
0: Eh, ya mama.
7: Nna makoti wa ka selemong se fetseng o nang rekela micro. A ke batle mixi ke la tsoka go sebedisa, a ke batle mixi ka ona.
0: Anze go tshwana. Le lo reketse micro e vi ha o batle o sebedisa. Plan ya ha o ke?
7: bana bana ba ba tshwari dintho jolo ka wena ni khaba o kwala ba re kulu ha mfuko nna go kwala hantla ke a tsatse a metlwana bana bana ba tsinga ba tsimo ba balla
0: ei
7: jo le nna ba tsa o tsongtsoba
0: jalo o futhumatsa fela ha ile wena a futhumatsang
7: le bona ke ba futhumaletsa ha ke le teng ha ba tsene le go patile ka ha ntse ma ja o patha ke le teng ke ba yesetsa a tsatse a metlwana bana ba ba roba matswa bona ba hane o robeng
0: ya mogotsi a ikona jana ha o tsamaya wa o pata microwave yone
7: e gna le free ya gale e tshibang ka raka go kenya mo no ke shutu se raka yena ke behe mo ba ska ba o tsiba ba sale ba o batla ba ska ba o tsiba ke jenja ba o tsiba ka a ska ba ya tswa a ikona
0: mogotsi ba Yo, I could. I'm perhaps a little robasinia.
7: Who will have a man about Chavan to buy it as well? Who come about Chivara Ebu? I lay robber. I can't go on Matu and open a little
0: bit of a hotu patto, Tava Futuman is a fellow holiday.
7: Hey, let me tell you about Futuman.
0: Oh, Killer Wheeler, my darling, get a visit to Walu and I'm say.
7: Ke nna ke tabile metlwana o be tsatile mnate ha ba la kala botshana la
0: ala ala
7: thank you mme
0: jo a iko na mogotsi mpolela ke o futhumatsa fela ha le teng ha le sio ene o bona o dula ho le jwa a re ka refugee ka gele kwa qete ke kwala ke petetsa ka raka mo ke a sututsa Jo, wa tlanketsa letsatsi, my darling. Watse wa tlanketsa letsatsi. Mamedi e meraro metso tsopeng hora ya leshime le metso e medi. Ha re leboheng. Ha re leboheng ka nnete. Ha hona le bana ba ntseng ba hopola batswadi ba bona hore ba bohlokwa, ba ba rata. Ke ntho e ntle ka tsela e makatsang. Mme o sa hlalositse hore ke ditlhonolo fatse ho lona ha le bana ba kgathallang le ho tsotella le ho rata batswadi ba lona. Rea ditabeng me kitong ka jolo pina etlaka CJB Junior le Pulse Music more and more.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle. Ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelo.
2: Ile shume le meso emedi meso su kamera hora ina ya le shume le moso mong mabidi motle re mo gatlhelong wa o qetela wa lenana lena la e tlabulle me re bone hore magotleng a rona a dinyewe ka jeno e hlile hone hona le dinyewe tse malwa tsa rona tse re boneng hore ka nete mahlo a ntse a le ho tsona di dinyewe tsena re bone nyewe ya mo komishinara wa naha wa sepolesa ya ntseng a beiletswe ka thoko monghadi Fane Masemola le bo Cat Matlala le baqosiwa mo le bona

0: bane ba le lekgotleng la dinyewe ka mona ka Pretoria, mme nyewe eo e kgutliseditswe morao. E kgutliseditswe morao wena momamedi motle. Mme re bone gape lekgotleng la dinyewe monghadi Adams le ena a tlhaeletse ka pela lekgotla la dinyewe bakeng sa go etsa kopo ya go lokololwa ka beili. Re tlhatlhe re bona gore na di tsamatsamajwang itlhile huwa odimo le tlase magotleng a rona a dinyewe. Mme wena momamedi motle ka mona ka Madlanga Commission le teng taba dingata ka mono, taba dingata go sa tshwerwe taba ena ya dithethefatsi tse ileng tsa fumanwa dibakeng tse fapaneng. Go tshwerwe taba eno he ka mona ka Madlanga Commission, mme ke dipaki tse fapaneng tse ntseng di bitswa go arabela mabapi le taba eno. Nna ke kere ka mehla o seke wa fetwa ke mananeo a rona a ditaba. Ditaba tsena o tla di fumana ka botlalo gona mono, rona re di otla ditlhogong fela. O tla di fumana ka botlalo mananeong a rona a ditaba le ditabeng tsa rona tsa hora le hora. Dula o ntse o mametse Lesedi FM. Haeba wa keteka ka jeno, ke na le wena hle, ke thabile le wena ka jeno. 086 000 3084 086 000 3084. A kontetsetse he mo mamedi motle e bang o keteka letsatsi la hao la tswalo ka jeno, ke sentse ke le teng gore ke tle ke fetise molaetsa wa hao. Ke sentse ke le teng. 086 000 3084 ke nomoro ya ka ya mohala. E tsa bonnete ba gore o ntetsetse ga ikutlwa gore na ke mang ya ketekang letsatsi la gae la tswalo ka jeno. Ke tshwere molaetsa kwano wena mo mamedi. Dumela tle Ostuli, tsatsing lena ke kopele setlogolo sa thetele. Mahlonolo tsatsing la haela tsolo yena ke boitumelo thetele o kopelwa ke Masentle Ramarumo le Moriti Matsuso ba re happy happy birthday yena hle a keteke letsatsi la haela tsolo ha monate nate nate mueketsi tsonyane o keteka tsatsi la hae la tswalo ka jeno, mme go thwe gapu-gapu ya mahlohonolo e mo atelehle o kopelwa ke mofumagadi wa hae Senate Tsonyane le abuti wa hae ke Vincent Tsonyane le Malina Tsonyane le Kuna Tsonyane ba re a hole a bone dilemo tse ding tse ngata-ngata. Wena mueketsi Mapena Tsonyane keteka ha monate kgaitsedi ya ka. Mamedi o teng kwano Lesedi, dumela. Hello ntate. Ke a phela ntate, o phela hantle?
1: Ee. Ke rata go kopela mme, ke kopela last bona mme wa ka e le mokete kwa lepe.
0: Ee.
1: O etsa dilemo tse ngata-ngata yena o kamane ka emele o kamane.
0: Ee, ee.
1: Kopela ke mekete kwa lepe ka Kroonstad. Ke boela Mthuli ke re ga mo rata ngwana heso.
0: Ahle ke a leboga tlhe ntate.
1: Thank you Mthuli.
0: Thank you ntate, bye bye.
1: Ha
0: se mo he Lesedi FM mo mamedi dumela.
2: Nna tsule le kae?
0: Ha mo nate le kae?
2: Ke mo gatsi wa ka go di go tla mo nate go kopa se mo ha se wa ka mane bo thabetse mo khona le mo gane ke ga go le bona di mo tsengana.
0: Ke a leboga tlhe. Ah o ke a leboga tlhe mo gatsi wa. Thank you ka.
2: Thank you.
0: Bye bye.
2: Ha se mo he.
0: Lesedi dumela.
3: Dumela tsule le kae?
0: Ke a phela phela hantle ngwaneso.
3: Ke a phela tsule le e bua le nani ke ba ka khotsong botsavili. Ke rata go kopela nonti di go simore ka mane ka Welkom le tsalane le buso ka mane ka Tlokoleng. Ke go bona ba hole ba bone ke ngata ngata. Ke a leboga tsule ba kopela ke nani tsile ka khotsong botsavili.
0: Ke a leboga hle o sinani.
3: Thank you tsule.
0: Tsatsile monate ngwaneso. Mamedi dumela.
4: Le ka tsholi.
0: Ke teng o kae?
4: Ha mla to tsholi ga se go tsena o hola ntao te mo fotke. Ke ona o hola ga se go tsena. O kopela ke ntate tla di ka matsatsi tsa ka bana. A hola a tsara tse di tsenya. Ha tsholi.
0: Thank you ntate.
4: Ha tsholi ke go se bide se ne pe sa ha bana ke a le bo wa ke le ba khale ka ga ke tsotsi. Le ba ka ga se ho ho mo le ke le ga ka ya kwala le kwala. Ya la ga tsholi o kwa le le mo se di kele di mage se le ga fela ga mo ja le bua
0: a bo ntate tladi re le bua hle ntate tladi
4: thank you naga
0: ke thabo ho rona ha o ifumane ke thabo
4: eh ha ntse ka di tlo ntse ke se bile le botsa ba lo ra ga fela ha lo na mono
5: Thank you, bye bye.
6: Bye.
5: Bye. Ao ntate tla di ga le bo ha o ifumane ka mogoma melang le sedika teng wa letsa lo letsa o re thabile ha o ithotsi le wena calendar ga ka nete ntate tla di ka mona ka matlwantlwang o le emetse ntate tla di sia le moye mona ka mona ka matlwantlwang wa re letsetsa ka nete wa re mamela ke botle ha o ifumane ntate tla di re ya le boa ka jeno ho hola go sego mompati wa hola ka jeno o qeta dilemo tse ngata ngata arehle austuli ya kompetisetse molaetsa o rahle ke a hola ketsa ke tshaba le di bulela dilomo tsa motho are ke qeta dilomo tse gatagata huthi gapu gapu ya mahlololo e mo atelehle o kopelwa ke mofumahadi le bana le lelapa lohle batswadi ba hae lelapa lohle la ha mompati bare happy birthday hle go sego ke tekaletsa sela ha la tsolo ha monate mamedi ha re fete mabenkeleng re khutla
7: Ibangu nana o rokeke wa khona o lefella lekwetha nana hape client legal yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihla ngo 745,000 rand ka selemo di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa Hamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona. Client legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tsa 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: la. Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now se o le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Afrika ke lehae la tokoloho le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokoloho. Lesedi FM ke molelo.
2: Mamedi rentse re le mo hono mametse Howard Hewitt show me. Lena na o ke la hola itlhabolle re ya pheletsong ya lona ho reng ya le shemele metsemedi nna le wena re tla arohana teng. Jale ke tlo qoqa le lona batswa di dumelang ha pehle. Me ke tse tumediso ha di fele ha imona. Ha imona tumediso ha di fele. Re tlo bua ka taba ya bohlokwa ka lapeng ka mona le wena motswadi mohlokomedi wa ngwana. Hona le kana ko nngwe bana. Fumana hore ngwana o tseba haholo, ngwana o bua haholo, hei o tseba haholo. Jwale ka nako nngwe o fumane hore o hara batho, ngwana a ba bua fela ntho e kana a o phoqe hara batho. Nna o kile wa hlaelwa ke taba ya mofuta ono. Ka nako nngwe a sa e bue hampe, a e bua ka tsela e batlang e le bobebe ibile e qabaqabola le ka tsheya le o tsheya kana ko nngwe ha bua nthweno empa ha o so le mong re jo e ka re aka ba sa e bua ka hara batho he a e a tla ntlhabisa dihlong a tla mphoqa ka hara batho na o kile wa hlaelwa ke nthweo ka ngwana wa hao 0860003084 0860003084 nthweo ngwana wa hao a kileng a e bua mohlomong ka hara batho a o phoqa kapa mohlomong a yetsa a o phoqa ka hara batho mohlomong ke nthe a tlwaetseng ho yetsa lapeng kwana le le bang jwale ya ba ya o makatsa ha sa yetsa fela le le ka hara batho jwale ka ha ke tsho kana ko nngwe e ka sebe ntho empe ka sebe ntho tse mpe fela kana ko nngwe fumana hore o bua ntho kapa o etsa ntho e qabaqabolang empa ka mora mono ibe o mokgalemela ka thoko e mongwe bo se o mokgalemela le hara batho mono o fumana gore ka nnete le ena o sa swabiswabile fela e mongwe ka nnete motswadi a re e re ke tla mokgalemela ka thoko o fumana gore o tla tsheya o itsheitsheise mono empa ka mora mono ebe o lo mokgalemela ka thoko re ee no sa tlameha go etsa jalo gara batho 0860003084 Lesedi FM momamedi dumela
3: mamela waka abasa a re mkhono ya ke bona ndi a qoqa ho ye mongare he mamang o rata ho tlamana nanye no tla o senga sa tla le tiro sone le ti itse ha tla ke da ngwana re o fa tsile le tsike re mkhono ka ite o tla o senga go sone ti no ka o nna ka re ha ngwana ha o re ngwana ha batho ba tla e kareng ka mopetsa molomo ka mokwala molomo ba re ke nkgono mamang o ska nna tsa o sengwe so nuti o nkgono go tla go so nuti o a go sokodisa ba tsebe ba ke sabile ana je rena ha ka mbona e ka ga setsa ha
2: e ka ga setsa ba tsa ha itseo
3: le ba tsama ba mo tsiba ha sa tsere ya hola tshulu ke kwente ngwana wa ga o ente ba ha se ka ha sa se nna ne ke mo tsiba ba nna bua go thudine ka o ka mopetsa molomo
2: jo nna we e ka ga e bona le ho kae kana go lona bemba taba
3: o tla go go matlo go tla sporo
2: awu ke lo tsebe o se salane le wena o so tla bona gona o ibe ya hantle jwa mmone
3: nwa ka ke ha sa swa ba thuli ke ha sa tsebe gona o etsa o santa ha e bo ni ke ke he ai bo wa o tla re mo
2: jo a ke tabile ke le buile ke buile le wena my darling bye bye
3: thank you my darling
2: bye bye le Lesedi FM dumela
4: Bona tshuli.
2: Hai hai, ho jwang?
4: Ho sa polwa.
2: Ho shapu.
4: Nna ke re se ke se sa bogo.
2: Eh.
4: Ke go motho ke re nna ha o kae? A re a emile Welkom. Ke a a. Yena mo tsentse a go di fela go ya Welkom. Ka ngwana ke tao fela go khola, fela ngwana ka ke tao khola, o sa tsamaya ya Welkom ha bona.
2: Eh.
4: Tshulwane, ke re bona go motho ntse go ka mmai. I am unchanged. atla pela ka mona a re mabinda
2: eh
4: a re ipe ha ntle ni ke tsa mo leng a re nyo ka bile ba komo ka pele ya monna hao ka monna ya pele ya monna hai o tsa tike ke di ha ntle ya ba ba ngwa la hao
2: juwe jona we
4: tlwana eh a tsa le ba ne ke tla ka tlhomo
2: eh
4: ke tshe puta ke le ngono ha nna le motho mo ka tlhomo ke o tshuna ke la ipe ha ke na ngono nana a wa ntwa ka tike ke di ya ba ba ngwa la hao a re ha a go ipe ha ntle
2: ha
4: o ke ntse mo leng
2: ka
4: re nyo go le meka ke ya monna hai
2: le mo nna taba tseka ka
4: Yo no me la machacha. Ana kana ko yo. Ke ha tsena le motho le ntlo o motho ba ntse a le dinga hona. Ke ba be di tsela ka tlhomo, ba be di to.
2: Yo.
4: Ke tlo motho le motho wa le ka mmai ha ba tlile.
2: Ha ba tlile letho. Eh, kuri ha e mela no ra nna potulo ya e kwana o je tsitse sefatla.
4: Ke a trust ke mo le a ema pla ka mala zwithi a tsheba ka masong. A kuma dzida. A go ipe ha ntle, o tla o ipe ha ntle.
2: Mm.
4: Ke ke tse bolimo. Nna ba ka le nna ba ko mo ka tshirita monna hai. Ola ntwa ka dipe tse pedi. Ya papa nya ngwana hao.
2: Jo. Mavinde bye bye le ngwana hao. Le sedia femo ba be di dibela.
5: Dimela my darling.
2: Dimela mele kae?
5: Ke tele kae my darling?
2: Ke tei.
5: Ah, nna so lo saka ke mushimanyana.
2: Ei.
5: Ke ne ke le motho a re ke sambo masapo jwalo jwa. Ya ba hona le ntate o mong. Eke mo fanta tona wa nsukudisa ka chaleta tshwantsa mpatane.
2: Mm.
5: Tere ya shopong le yena. Yena sikolo sena saka tere ya shopong le yena. Tere kopana le ntatona. Ha re kopana le ntatona, ntatona wa dimedi. Tata ha go kopa hle ntate. Ha go ba tsopola ta mmimi ba mpitsa jwang. O ka tsa mmimi ha la ka chaleta mme wa ka we ya nkhono wa. Ha go ba, ha go ba.
2: Juna.
5: Tso se ke so Ke se ke so bile fela ke so bile mara de ke e tsasamang. Ke bolela ntate o ke ha ke na o nehella ka bana ba banyane ke ntate le ke sa o nehella ka yena. Ngwana na ke le hona jwale ke a bona ntate mmini o na o patale ma. O na o patale ntate.
2: Yo, am ipa he wa bana o la o thusa. O la o thusa bane monga sekoloto la khutla topatane.
5: Ola tsa. Empa ha sa ha tsa ba tantonga, nini sa ba mofa, sa ba mofa ntoto di rekisa, sa ba mofa.
2: Jona bana ba lona, ai khona. Kanji mwana sekele buile utla.
5: Kanji my darling tsa tle monate.
2: Bye bye, bye bye. Le se di FM dimela.
6: Hello, ke nna ha pe thuso o kgone o mpi. Tuli nna ke na le yena ka tsa tsile le lowe. O nna ba mpotsa ba re o wa re ngwana di bakise wa o bakisa ja.
2: Eh mme.
6: Sa tsile le ntse ho na le ntse re tsamayang le bo mme ba bang ke botse ha re tswa mono ke tla be re phutheletse di phuthelana. Re ba file di phuthelana hore ba tsamae ka tsone. Ba le tsirile ka re isi kwana. Ha re fika stopong ka tlo re fele le ditse. Ha re kwa sa ba o file o ka ba sa ha ba fitla ha ipone ke ha ipula ha e o nna ke tla re tla re tsena nito ba ke yo tla ke tla di le ho
2: yo
6: a re bona ha ba tsama mona ba bo ke se mo ka modimo e le lo ne ke se le sa mo ho se etsa great eight o sa so ba ha ke di bua ntho tse
2: mwana o na bona o ga tshi be ba ka ena ka nnete mo ha u ona wa hai icon
6: ba ke yo ka ka bua pila batho ke ona sa di ha di tela o dija ne ke tlhile sa tsheile ga le ka kone batho ba di tsibisa ba tsama e tshe di ba ke tso bua ho mara ya ba o buile
2: yo thank you my darling baba yo tla thank you mme ba di arfete ba benkeleng re a khutla
7: clientele e mona ho sireletsa le ba lapa la hao Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Re utlisa how you feel le morethetho wa setso sa setso.
8: Ha se mo setso ke bo hlaseng ba ha ba na.
1: Listen to FM ke molelwa.
2: Mamedi ei katakana tefelwa ke dipaletsena tsa bana ba bana ba buang ha hole he bathong. Hello Dimela.
9: Hello guys.
2: Ke phela o phela hantle me.
9: Hey, a ke tlaleng ka Pitori.
2: Eh, o tlaleng?
9: Nke yo ka hantle le bua le bana o stout. O sile. E tswale ngwana gaitsedi ya ka shopo, ntate no wa mapadisa. A re ntate o sile, o sile.
2: Yuwe.
9: O tla di khontse ne di ntshere. Wa ka ngwana mme o tima eh batho ba fitla ba re hey ka mogokela pile
2: eh
9: ne re ene ha re na tsona a hla papa dinga ka mme ke ko papa pa kana ka no go mme ke ha ne o ile ra ha tsama a molat are wena ke latolela batho di jo wena o tlompela re batla papa kana ithontse kalo tholwana
2: ithontse kalo
9: ithong ana ba rona
2: ibe ka go ka mokwala molomo ho sa khone he ona mokwala jwa molomo sa buile nthekana ga batho jo
9: o sa buile ne o hole o ene nnya go mane mme ke lapile eh wena a ke batla papa ka nama okay thuli e
2: ba
9: batla ka Pretoria ka
2: go khotsi ho batla hore hohle hohle ke serabe le sedi dubela
10: ke
2: teng o kae me?
10: Ke teng. O bua le Maria mo Gauteng.
2: Eh, Osmeri.
10: Eh, mme ke kopa thuso mme. Wa tsaba se ke tsama go claim di
2: Mamela he my darling, mamela Osmeri. A go letsetse ntate thuso ke yena ba ntse a sebetsa ka ditaba tsa mofuta ono. O tlomeletsetse utlwa o tlokena ka 12:30 o utlwa me.
10: Thank you mme.
2: Thank you my darling. Le sedi dumela.
10: Ke teng le kae?
2: Ke teng o kae mami?
10: Ke teng ke mo skauti ha tsone mo na mani thuli.
2: Eh.
10: Hona le batho be bang ya sebetsa he wa tsaba ha hona le ntho ha ka le ha ma ha bona. Re sebetsa mo re ya thusana.
2: Eh.
10: Ke no hona le eno a letso. E be tsentse re bua ke he mme o yena o batlala a shebuwe. O tswa hampe.
2: Mm.
10: Hantle wa nena tlolana sena simona. Ha tsala kena a ke mama le mme manyeu yo ba go wa utswa go sebe
2: batho
10: o ka utlisa go se ne re sila fa le jo a motho a tlile a tlo thusa tlo sebetsa
2: jowe ka gola ba tswa tsa mangwana batho
10: a o tle o a utswa he yena bo nne tim pasela ne re sa hopolela o re o tla itseba ka tsile jwalo
2: eh jowe ya mangwana o lentse ditse le tla tswela o bua bana ba le teng ke
10: ka go le bo tsogile na bo ya tena be sa le batho ba kwaela le diraja yo tlhentse
2: goodbye goodbye weda mabedi renka wa o qetela fela dimela
11: Julie guys
2: ke phetse o phetse hantle mme
11: ke teng Julie bua le Maria mkwena ka mona ka Kingsway ka binono
2: eh ya Osmaria
11: eh Julie bana ba ona jale ba bua solo sa ka stensa 6 years mo lentlo
2: mm
11: nntse re bua a phisa na re ba re o mtwana phume seswini
2: mm
11: tsalo re a maya ba ga ngwana o tla ka aeroplane
2: mm
11: jale kana ko ngo re dutse he re bua ka manyane mo re ba tsa nyenye ho thu ngwana o tlhokofaletse ka mpe wa tsa tola thuli mole ma ditinta ya ngintele la ngisho batho mtano promotion ditini ke manje
2: batho
11: ke bona lenda ba kangi khuluma naye ke
2: batho
11: ka tswa ra se bana ga tola mahlogage are ngintele le ka thumtano promotion nina nathi buya no europa na ngini tini ke manje
2: batho
11: yo thuli bana ba
2: bana ba
11: ba wese thuli ba wese bana ha ba tlo bua next ka pla bona
2: Jo.
11: Ke le bo tuli.
2: Ah ya aeroplane yona ha a wo hanga ba sa itumela matsatsing.
11: Ah ka ikana ba go tsa fela ra e kana ko ile ona le mkana. Di ba ba le mwana, no tso tsana le mwana sa le munyane.
2: Batho.
11: A ka le ka kana go ba ya go tshele ga dumta no promotion wa tini ke manje. Thank you tuli.
2: Thank you my darling, bye bye wa utla.
11: Bye.
2: Bye. Mabedi bye bye hle bye sekile sekile nna ke tholana moletsane maletsa tsisi ja ke bile mohlophisi wa lona ha DJ Lovers ene le yena hlophisitse mmino bye bye kusiya ka langa mavuso Sunday Blues.

0: motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi, bophelo ba baagi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale. Re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baagi. Ke Molelwa.
1: Ho rakia leshome le metso e medi, re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatsa.

0: chase Lufeld. Northwest Province le hlakile o podile. Free State le odimo le hlakile ho abata fela le kwaetse ka ho gata dibaka o foka moya ka bophirima. Northern Cape le kwaetse ka ho gata dibaka ho abata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka botshabela. Western Cape le kwaetse ho abata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka leboya bophirima. Karolong e ka botshabela Eastern Cape le kwaetse ka ho gata dibaka o podile ka pula e bobebe ka leboya. KwaZulu-Natal le kwaetse ka ho gata dibaka o podile ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka leboya bophirima. Di taba tsena tsa ka re tantsa lefatshe le bolepi di felela mona boela mamela ditaba tse ding ga o rra e tlabeile ya bobedi.
1: Ke o taba motho montle ra metsotsong e leshome jwale ka morago ra ya pele ke a leboa a tsika. Mme ga re fitlha mono re tla mabenkeleng ga re khutla wa tšha.
2: Clientele e ngwana go o sireletsa le ba lelapa la gago. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Kaofela re a tseba hore Maria ha monate ntle le sechu se rotisang mathe. Ha re tla o ditshu tsa mzantsi ha o sopo e etsang dishebe hantle le o latswe ha jwalo ka Knorr. Hobane Knorr ke sopo e itlhomileng pele mona Afrika Borwa. E tswa pele ka tatso, e tswa pele ka boribiribi. Jwale se ka pheha fela, pheha sechu se nqo ka Knorr.
1: Ke o taba metsotso le shome na motsolo mong a hantle fela ka morago ra ya pele re thewa le tsona mme a taba tsa rona di ka loka fela re tla ke re batle monghadiso le petwe re ke re bue le yena re bue le yena le mekgatlho ene ya basebetsi lona re tla e kokotela re bue le bona wena moshaneso o ngotse mona Edward ore o ile wa lemala le wena wa ba wa nthomelela tsotlhe tse o di entseng le nomoro ya gago ya tseko ka Sesotho claim ke tseko. Ke le bona ntate Mohapi wa ba wa nthomelela nomoro ya gago ya tseko monna claim number 11179 ke ba romeletse moshaneso ke emetse fela ba gutlele go nna seo ke se batlang go bona gore ba tle ba nkarabe pele go gora ya boraro ba ke ba shebe rona e kae tšhelete ya gago e ha e salo lemala ka 2016 le kajeno la mma kajeno ga o se fumane ke raa le sententso lenaneo lena lena le o leng go lona la jwale ke nako le bua tsona taba tse jwale ke nako gore batho ba sebetse ga motho a tlame re o fumana tšhelete a fumane tšhelete ya gae ke a leboa e re ke fete mono he ntate thuso e re ke bone e mongwe ngwe o tse mona he ke UIF o re tsala jwang wena he ngwana mme ka UIF ke kopa thuso ka UIF hai sa le ke emela UIF ho ja wampa idea how wena ngolletse mkwana mona ka UIF ha wampa le bitso la how ho ja wa nthumela he di nomoro tsa how tsa boitsebiso mphikaneng ke bona flora mphikaneng ha ke sheba o dimomo wa nthumela tsona ya ba ke romellang tate bolo for arabe hona jwale ere ke fete mono ntate motaung dumela re le batswadi ba bana ba kenang primary ke le tlasedi re na le bothata matlwana a bana a ditshila jwale tshwantse a tlhekiswe ke mamme wa ka a se bana ba ba tlameleng go tlhokisa matlwana fela re ke ba le taba ya ga okutlo ba nna a ke ne ke sa le titšhere bana ba rona e ne e le bona ba tlhokisa matlwana bona ka bo bona bana bana sekolong ntate o ka lela digapa jwale rona batswadi re ile ra

0: Yaba pina manate holo ena Brisson's B and the range. Erike fete monohe metotsoi mashoma mabedi le metsoro bedi holo ba horeng ya yabobedi. Dumela ntate Motau. Moya wa ka o sutleile mpe a holo. Ke na le motsadi. Ke na le bana. Jwale. Bana ba ka ba bararo. Ba bararo. Ha ke tsebe re na ke etse jwang. Me motsadi eno ke monyetseng ke wa Lesotho. Nna ke ka kwano ka lapeng Afrika Borwa. Bana ba ka ba le bararo. Ha bana ditokomane. Ke mathile ntate, ke ntse ke matha le kajeno. E mong ntate Motau nna ngwanaka ID ha ba ile ba e bloka mme ngwana o etsa matric. Ha ke tsebe re na ke etse jwang. ID ba e blokile ya ngwana mme ngwana o etsa matric. Ebe ba fumaneng ID eo ya ngwana banna ha ba tla e bloka. Ho lokile ngwaneso, ke tla botsa bashana beso kwano mono. Ho tlile jwang ba bloke ID ya ngwana? Ngwana o ntsa le sekolong. Ntate wa ngwana Sabila a hlokahetse. Ei, bothata bona ba di-ID. Kore ha re ka pota mona, ra pota Afrika Borwa ena kaofela. Jo. Ha re ka pota mona Afrika Borwa. Ke bothata. Bo boholo ba di-ID. Bo boholo. Ke leboha ngwaneso molatsa o ke o fetisitse mme ke bela ke kgutlela mane sekolong sane sa Lehla Asedi o re sekolo sena se ka Sharpville o re sekolo sena se buang ka sona se Sharpville se Sharpville strateng se seholo sa Legend o lokile he mme wa ka ke di badile ditaba tseno ke leboha ke tla ke kopane ha nka ba fumana bana ba lefapha e ba batho ba dula ba le dikopanong hle e batho ba dula ba le dikopanong batho ba dula ba le dikopa e batho ba di tshwara dikopano Afrika Borwa mo ka bo dikopano ba di tshwara dikopano ere ke fitise BCCSA kena
1: molao wa BCCSA o laola makala a kgaso a televisione dialemoya le ditshebeletso tsa marangrang o tsitlallela phihlello ya ditaba tse nepahetseng tse senang leeme tshireletso ya bana ho kgesa puo e tletseng lehloyo e hlohlelletsang ditlhaselo le ho qoba ditaba tse tutubetseng tsa thobalano molao ona o kgothalletsa thibelo ya ditaba tse hlohlelletsang merusu.

0: Bina monate golo Bina ka Smokey Robinson re isa mabenkeleng mme o le tjena re apaleng
1: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
0: Mo mamedi ke kopa letle le hlokomele morao tjena bashana bana ba utswang mehala ena ya motlakase ba entsha lefatshe mane ba etsang ba se ba na le mokgwa o mong o ba o sebedisang mme mokgwa ona ba re o kotsi haholo ke ne ke itse re tla ke re buisane le ntate Mangena mona City Power re bue ka bona bothata bona go na le batho ba bang ba seng ba tshoukwa ke motlakase ona le hona ka tlung kapa motho a re wa hlapa a re o tshwara eng motlakase wa motshouka jwale ho thwe bashana bana ba utswang motlakase ho na le mefutanyana e itseng ya dithapo le mehala eo ba e kenyang mono gore wena o seke wa elellwa gore ba utswetsa bona ba utswa koporo ena go tloa mona ba kenye ntho e nngwe fela e sele e be e le gore jwale le a tshoukega ka mono ka tlung ebe lorile a choke ya mono ka bo Alexander mona jo hona le batho ba bangata ba llang ka yona ntwe no ke tla ofa dibaka le tseding hape ba la Roman ha hore di ntho tsena tseding choka ha kere ke a kena ka showering shower ena tseding choka ba ka ina kere ke lo tlapa ke bulela metsi pompo ena ya choka ha lo ruile ha utsua cable mono ba shiman bana ba tlo tjolo ba etsa wena no bone mabone a khanya a thile cable ya bohlokwa jwale ba kenya dintho mono tse etsang gore batho ba tshoukege tsebisang ba sepolesa ha le bona batho bana ba utswang di-cable bana gona jwale-jwale ba se ba etsa ntho e nngwe nakong ngwana wa ka šwa a ruile o tlhapa o seng ntata wa ka šwa a re wa tlhapa o seng motlakase ono motshouke mma wa ka nna šwa le seke la enka ganyane ntho ena e mpe haholo jwale e se e le mpe haholo ise ile mpi ya holo ba jwa ba sabetsa botsotsi bo bong bo bo bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bo bo bi ya holo

0: Nna mona mohala, ga ke na nako ya papadi e ne o batlang go e bapala.
1: Ke kopa gore o ntshwarela ga e ba ke bonagala jalo ka motho a bapalang phuleng, empa ke kopa gore o be le mamellonyana tle wa tseba le mao ba e sale ntse ke o kopa a kobe le mamello mang. Ga ke tlo nka nako ya gago e ngaka
0: gantlentle ong kisa kae.
1: Okay, bo re fitlhile mo reya ke eme mona gobane go na le ntho e ke itshirileng e ne ke sa batle gore o e bone.
0: Gobaneng o ntlisa mona empa o sa batle go
1: buleng a ko tloele go bua man, ke batla go bontsha surprise. Ee, ke kopa o ntumelele gore ke o kwale matlho wena o bontshala morago.
0: O leka o etsa mogale ke papadi ya eng eno
1: leng. Ke kopa o ntumelele ke o kwale matlho tle
0: mogale
1: a simohe. Ke kopa o ntshware ka letsogo ke o tataise re ye mo ke batlang re teng. Ee, a re sa le gole tlo se re le ga o fitlhetlwe
0: mogale o sekebe wa leka wa etsa ntho e tswileng tseleng wang kutlo o tla qabana le nna gampente.
1: Mosadi wa bua eo ke kopa o eme mona
0: ke tsebe ke eng eno batla
1: bona. Ke kopa gore wena sena se ka pela matlho wa gago ka jeno ke sesupo sa ka go wena go itshwela mogubu mana. Ke a tseba gore ga o na mpho lefatsheng e ka tlakolang bobe botlhe bo nna ke bo entseng go wena, empa ga o na mpho e fetang ga monna a leka go itukisa kore a lokisa mekgwa ya gae le diketso tsa gae puleng. Ke a kopa he o ka nna tlosa lelapileo wa bona
0: gantlentle o batla o etsang o reketse nnakoloi.
1: Yes mana, tswara enjoy your ride man. Ka tsoa koloi ena e lebitsong la gago ka o phethaga. There's no catch
0: here.
1: Ke batla kore o kganne o phuthuloile ngwana man. Enjoy wena mowaka man. Wa thabisa go bona smile se kgotlhetse fatlheng sa gago wa tseba.

0: Hey monna. Se ka potla ke ra o tsa maji na lo wena hle monna bolwa. Ntse ri mpela monna di jina hle. Ka ba wa nyantsa ke dibe na
1: mo. O hle monna mo ha o hle monna. Ha ke na ntja, ha ke na katse monna mo. Ha ntle ntle ke tsa mo isa ke go buse bokeng ntja nne hle. O bona o feta feta mo. Ai tla be le mehago fela, ke tla be ke le mehago.
0: Ke a buisisa hle monna kola. Monna. Impanke tse mo le mo yena o le mo mfela hla.
1: Eish,
0: ha re bitse ga o mpi a o qetela he le ba ga itsamaela he mo shana go.
1: Eish, monna, a ke tsebe go utlwisa sempo nqobela ona e long. A ma go lukile a itle ona ya o qetela monna a itle.
0: Ke
1: a ke tsebe go utlwisa jwang.
0: Ba la go kwa. Monna go la.
1: Mhm.
0: Ndalo tso.
1: Em.
0: Se ka mmakalla hle monna ntshware ke tla o jwetsa o baneng ke o fa letsoa
1: a hle monna ma o ke monna ke mo a se ka tla ka mehlo tsela no a monna ya ka maka
0: monna wa tsebaki bo iphumane tse motho mo go
1: mpoke
0: monna o bonda o tsebe ho ne ho sina monna ya nan le se pete ka ho surprise video na ka o fela ya neng a ikutlwa ho emisa mpoloke monna a mo tse putso e lengwe ka patse pedi yona
1: Hai, mana kia utam hau. Impau mutu api lo chua lo na wat sebanjam.
0: Pulau ni mana kau potas? Ibu aku kisit. Om pulau kian mana kau mana utsur kau takkan utsur.
1: Eh, mana hau? Aku tu melakwa. Tu melakwa. Tuk sevelam. Oh mana om pulau kian mana? Na shab shab. Aje mo, aje dah. Aje caya kau mutiu. O bona le bona ka re nna le yena re monate ke a morata ae o na ntho jwalo ga ke da
0: toa mona he mona o batla gore monna o ga wa itšha monna ka babala e bolo ka mpoloke
1: mohao mohao tlhe monna ke a golo motho wa pelo wa go ke mo etse ntho e nana tlhe monna nna ntle ntle mpoloke ke fitse fela go dula ke arabana le dipotso tsa batho mehla e nana tlhe monna ukae ke ne ke mpa ke etsa gore ke mpa ke ba kwale melong ke phetho ke tu
0: olwane monna
1: o fata
0: o bua ga e o batla go monna ka nnete o ka iswa mothong ke dipotso tsa batho fela
1: ba sa re le nna batho ba tena ma ha o hle monna mehle ne ba ne ba dula ba mpotsa ke ratana ne ke ratana le mang na ke na le mosadi na ke tshaba basadi na ko tla hlotlisitse rona ne ke tlobana le mosadi mfutu jwa
0: yena ke mehlolo Anna,
1: monna ke ka
0: ho tsana ke qala ho bua ntwe.
1: Ke jinana ke ka ho kileng ka hla ka re hai mane re ke nkele mpolokeng. Ke ba kwale melo. Hantle ntle nna monna ke sna thaselo ke na maratong ho hang ho tu. Ke nga ho maketse tje monna. Ska makala monna.
0: Ke maketse monna. Empa ha ke a makala ha ka lo bane. Ke tseba hantle ntho e mo buang ka yona moshana.
1: Ye.
0: But ba bana ta ba ka se go. Ba bona ha ile nna. Ha
1: ke o kholwa msha. O wena o go ke o bana ngore ha ba makala ile hantle mo hawe.
0: Malela he re go sebele le nna he msha. Batho ba bangata ba ga segolo ha isale ke phila le sentse ya ka tlo. Empa ke go wena ha ke so ka hle mo.
1: He?
0: Ka mo disa na ke o tsise tla ke re le ka mo hla o le mo. Ha ke so
1: ka wa mpheya mo.
0: Ha e ba ke di o vetse le di fela go lwana msha na so. Ke nna ya sa ba.
1: Mohau butle hle monna tlwella le shano hle monna
0: batsoba monna ya o hlapanyetsa ga ke na thaselo ya leto ho a ke re le maikutlo a ka ayo tabeng ena next o se ntia ke o tsitse
1: banna mohau tibile wa tseba mo
2: tsa ke khatse matla ke ja le mmago ke mo santse go bona mantsi ya ka mpho ene yo o tsene go ye tsa go kwa hantsi a o si o hasetsa go itse e la ke bona ra o itse ha di go itse
3: a tsaba me mo ntona ke go tlo hantsi ntho mo lo mo ntse sene empa di ntse tsena ka o fela di etsa hetse kana go e khutshwane me mo mkwena a ke a fumana le monyetla wa ona hana
2: buleng
3: me mo mkwena
2: eh He kiri o kitwa go nna go nwa mo ka dipotse tswa mo nneng. Motho yo ring wa mo hlala
3: ke a tsere.
2: Hela, ha o lwa. Koloi e ma ja baga. E ke go e go di bo kale.
3: ke o tlisisa mo mpwena e pa ke na ke a mohetse ha sa le tlhokile yetse
2: go ke fumane le bopaki ba
3: gore mabitsong a ka
2: he la pulentsoha ha ke na taba gore na mabitsong a mang mohale mona o ne hala na ka tlhapo e telele gore o nno iphasa na wa nkutlwa pule na o ntse o nkutlwa
3: mme ma mpwena
2: bona ena tlhapo yona o keke wa hlola o tswile matsogong a monna enwa ke re elala o soto kgomo e e tswetse motho o a tsamaya
3: pulee sejalo mme ma mokwena wa seba ke nagana fela o nampale ka gompontsha gore o itshwabetse
2: e
3: ako itshele morari ya motho ba tsa mma mokwena ke tlile wena ke tshepile ore o tlampe yane
2: wena ore itshwarela mang mogale elang mogale gana itshwabetse o ne a kiketsa ntho ena ya e etsang gona jalo bane ile ya mogola gale o ne o nkula mona o kwapola go apeswa manyeo fela e ga ka tlamela a re o tlile o gwela fela ke re a tlole ko o oka gona gompala jalo gobaneng gona jale gobaneng gona jale gobaneng
3: ke a utlwa memankwe ke a utlwa emma o ne ore ke etse jang tlenne ke etse jang
2: nka koloi ena ga ba o tsebena ke ntho o tshwanetseng o etse o ikgotlisetse go monga yona tle ke a o kopa ngwana twe o tloetsang ka koloi e kana-kana-kana-kana-kana-kana o dula backroomong ke ka seka a o rekela ntlo dutlwa manyoe motho yo o ka o tshaisa ka batho fela ba sa tla keketeya o tla bamma batho bana ba lefatshe lena kao felane e tle nne be bona mmao ela bona mmao ma dule a mare bona kolo ya e
3: palamaaatlama
2: ma mokwena ga o bona le ke gobelela godima letlapa jalo ka
3: mmamphara
2: manyeo e re ko uetsa se ba puleng mogale mona o tlo o tshaisa ka batho se go tshaisa ka batho fela ba tla bua ba re bona se maumausena otse ena tsiki-tsiki ena ntho ene e tlapawaneng ga bone o mogale o tlo mmolaela ka garana kolo yona ena
3: mme mamokwena
2: ga o sipalama lebitla golokile

0: mabatho ga o gana le nna ga ke ne ke batla go bua le wena o mpoleletse gore no wena ke o fe sebaka sa gore o batla o lokisa dintho le monna gago jale o batlang gonne
1: ompitsitse
0: o batla
1: emogale ompitsitse o mpolelela gore o batla go bua le nna wa founa wa romela batho ke tlile ka jeno jalo o tlo mphamisetsa moya jake kare ke nna motho a neng a batla go kopana le wena ne ke se tsietsing ya go kopana le wena ke ne ke tlile ke batla nako mogale empa go tlakile gore ntho o re e entseng o selas e tibile gagolo pelong ya gae jalo wa o tlo mphamisetsa moya jake kare ke nna a neng a o batla
0: jale ga e tibile pelong ya selas o lebeletse gore nna ke etseng
1: ke
0: fodise pelo ya selas
1: ua le
0: nnaaosi ga ke ngaka ga ke thome maikutlo o tswama batho
1: o ne mpitsetsa go tlo tšhesetsa pelo gonne ga ke a lebelele puo tseng kgantsena o tswa molemong wa gago mogale monna wa ka ga a sa mpona ka leitlho la pele mogale sheba mona go bodutu ka lapeng laka le ga ke bonag gore skepsele se ya leka empa go gang dintho a di kopane ga o feta o tlo mphamisetsa moya ee boto waka itshware gantle
0: ga ke utlwisise gorena o mpolelela ke e tseng ka bothata ba gago le selas
1: oreae
0: o nkenyetsang ka gara lapa la gago ausi
1: gobaneng o monna mogale ke ne ke nagana go ka nkeletsa gorena ke etse eng go gotlisetsa selas maane mo e neng e leng tate ka gara lapa la ka teng
0: wa nnete fela e re ko jetse otlo ga ona ntho o tla tlhola o entse
1: o thabile jwale ga o le
0: jwalonono o mputsitse potso akere e re ko arabe rona re le banna ga re tshware le betrayale ya go jelelwa ausi selas o sampa dutse fela ka tlong eno yago kore o kgotsofaleletse ga o ntse o tlatswa o pheya o etsang ga sa o bona o le mosadi ka letso
1: what do you mean ga o bua ka betrayal ga ke re betrayal eo ke entse le wena ga ke tsebe gona ke ne ke kenwe ke eng ga ke tla kena maratong le wena ga o
0: moe
1: ge ba ntse ba o bolela gore ga o motho pelwe mpe ke ona ke bonang
0: emanyana ga ona mo o nna le wena re tlile ra kena maratong teng
1: what
0: stop fooling yourself ma batho ma ebile o se ka banneka wa tsamaya ntse o bolelela batho mona ka mokgwa nna le wena re tlile ra ratana ka teng o ebitsa lerato ona ntho ratana
1: o thobile lapa laka ga o keta o tlo mpolelela ntho tse o tlo mpolelela tsona elang o batla gore re bue jalo a the re ne re etsang
0: o tseba gantle gore nna re ne re etsang re ne re le batho ba bagolo ba seleng
1: jalo ka o seletseng
0: ba neng ba sa tsebe go laola maikutlo a bona
1: fela wena serabuthana sa batho o imametse gore na goreng empa o itse go nna wa nthata o ntšhebile mone matlhoo le gona o e bua ka magelo ka jone le o tlo itatola ga ke makalele motho a itatolang dintlo a di entse
0: ba batho o ka mpitsa ka mabitso mpitsa dirabuthana wa mpitsa eng outlo fela ke batla go eletsa ke re tlwaela leketsa setoto ausi
1: o ne o nkentse sona
0: o na le monna ya o ratang le nna ke na le mosadi e ke mo ratang
1: wena o se mo rata ka
0: jeesaletse ke mo rata ma bona
1: lebalakaena
0: ke nagana gore gona jwale re tlhapoetse botaweng bane le botlhanyeng bane bone re le ka gara bona re ntse re bo bitsa lerato e ne le botlhanya le botawa ntho eno ma e ne le boloi fela ntho
1: eno o ntshebedisa gobane wena lapa la gago o le sentse jwale o ne o batla go senyalaka
0: mma batho re ne re sebedisa o se ka ba bue ka re wena o ne o sa batle
1: eng mogale o rometse batho ka makgetlho a makae le go ja ke ne ke le mosadi ya sethotho jalo ka otso e kebe le gale ke tlile wena e ba ke sentse lapa la ka le go feta ka jone o tlo bua ka mosadi o mo ratang o wena o mo photlile wena motho wa di-betrayal not me
0: nna motho wa ka o ntshwaretse ebile ga ke
1: tsamaeo
0: ga ke tsamaye ke ntse ke lo kokotela basadi ke ba botsa gore na ke etseng gore puleng a ntshwarele re lokisitse dintho ga e bontse o sa tsebe
1: o leshano o tla thetsa ba sa tsebe
0: o tla bona tlhola gore tu o tla bona wena
1: motlhomo o na le seo mothetseng ka sona
0: seoeka
1: ga ke sethotho o tla matha ka mora boshano bona ba otlwa
0: ya seya le moyeng he o le o kopa gore banna ba letse mono ba batle dikeletso gore na o lokise lapa la gago jwang o tlhotswe ke bosadi ya kere

0: mo mabedi mo tle motsotso ona ke fetela ka mona ka ho mahlalele ha ke bua ka mahlalele ke bua ka kgaitsedi ya ka Mathabo mahlalele ke yena he le tona la rona province ya Freestata le tshwereng lefapha la thekolohelo ke tlo bua le yena hona jwale o ka mane ka Allen Ridge motaunyenwa e motle motaungwa hlalele petula le kana molala taumona marena a mangata morena o mong fela ke hlalele Mathabo dumela hle mme
1: dumela ntate motaung
0: o phetsa ntle motaungwa ka
1: ya ke aphela o phela jo ngwana tau
0: a ke aphela ba re taumona ha hlalele marena a mangata morena o mong fela to
1: eh a morena o mong fela to ke hlalele
2: Hello.
1: Bona le menyenyetsi e reng o tsamaile le ngwana wa o mongwa moshimane wa 23 years tau jwale he maponisa a mofumane ha ba mofumana mane le tamo la K9 kutlwanong a sabile a hlokahetse tau jwale re le tsi ditaba tse felletseng ho tswa ho sepolesa hore na ba re fe hore na ho bolawa ho ha hae ana ho tsamaya le taba tsa tlhekefetso kapa jwang empa ha hona jwale e re ka ra e buang tau ke re ngwana batho o itlhokagaletse o bolauwe o tla patwa ka sontaga jwale o ka utlwisisa tau gore o ne a monyane o na le 15 years o ne a mo bolaileng o 23 years wa utlwa gore le ena o ntse a le monyane jwale he re emetse sepolesa gobane ga re batlho bua ditaba tse re sa di netefatsang moyeng gore ba re fe ditaba tse nepagetseng ga ba se ba tlhatlhobile setopo he gore na ebe

0: kana ko sa feri simpe lo ke ma benkeleng hle mo tshe motle ke tshwara ma benkele hona jwale ere ke stole hape ko singetsa nako ho ba borra kgwebo ke bana.
1: On your mark, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City to o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe Mino, ke mantsetsi tletse. Fumana ticket ya House Spa, le ticket pro. Ziyakhala mo San City.
2: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand. Ile tjhelete le di bonus bet. Ka Hollywood le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betsa ka tshwantsha ka ho feta. Di papadi ntse kgetjilwe ka Playtech. Laboraro le leng ka half past 2 thapama. Ho fitela ka half past 8 bosiu. Le Sontaha ka half past 4 thapama. Ho fitela ka half past 10 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betsa hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Motsotsong ona motho motle ke na le chairperson Knox Seabi wa portfolio committee ya human settlement. Noxa dumela hle thuso motaung khotso.
3: Ya o dumedisa le ba tieletse ba gago.
0: Ke le bo hle Noxa le nna ke a dumedisa. Hana ha re bua re re ke nna nka re ke a le tamisha. Ke ne pila ke tshojwalo.
3: Ka nnete. Ka nnete ndare.
0: Ke opola monna ke le nka sebetsa le yena le montsana tsa kgale ana le mane ho thobela FM. Kana kweno hano ho sa bitswa bo radio Sesotho bo radio Sepedi Max the Mix mane ba mmitsa Max the Mix
3: monara yeah
0: wa mo pola Max
3: ya mo pola
0: kalebo no kse kalebo hey
3: kalebo amna
0: botata ke bona pula yana ke meya ke ba disaster ka mona haribona a ntatiwe a ko bue le nna ho joang ha ntse le buisana le bana ba disaster management na ba gona ka nnete nnete ho thusa batho
3: a go le bo renta tim taung gore fa se ba ka se go le di channel le ba retse ba gao ke nnete re le bana di dipula re le bana le mafula fela ke se se laolang ke modimo batho ba re jwana rena se re ka se dirang ko go ikemisetsa go thusa batho ba rena ba ba ka bang ba lebane le mafula ao re bontshitse jale ka portfolio committee ya human settlements mo ngwageng o fetileng ka bonotemere re ile ra bitsa dimasepala le di-province go tla gore botsa gore na ba redi go fitlha kae gobane mafula ke a atla gomme ba ile ba re bontsha gore ba redi jaanong re bone mafula kudu-kudu ko Western Cape le ko Eastern Cape a sa tse o feta beke tse pedi tse tharo tse di fetileng gomme re re bjale ka di-departments ka bjale ka mmušo gobane tabe ya mafula e gabotse e laola ke lefapha la dimasepala le gomme re re ba šomišane le mafapha a mangwe kudu lona le lefapha la human settlement gore ba kgone go thuša batho ebile ba thušana le dimasepala gobane ma le mang ga bana le bothata a bona a lebane le mafula motho wa mathomo wa tlo mo founelang ke nana gore ke mokhanselara wa gage a ka se founele ministera goba a founela MEC o tlo founela mokhanselara wa gage goba mayara wa gage gobane ke yena a leng gaufi le ena gomme re re ditšhelete tša go thuša batho ba ka ba bamile ke mafula di tshwanetse gore tse dingwe tsa tsona di siwe di masepala gobane ke bona ba leng gaufi le batho ka sepedi re re ke bona ba kwang mollo o bantšha dipala gobane ba gaufi le batho gomme ge ba filwe ditšhelete tseo ba tla kgona gore ge mafula a tlhagile a ketima ka boako go thusa batho bao gobane ge ditšhelete di le ko godimo fela di le centralized e tlile go tseya nako gore batho ba theoge go tswa ko national le ko provenceng go thusa batho gomme re re tse dingwe tsa ditšhelete ka no sebe ditšhelete ka moka fela ditšhelete tse di lebaneng mmuso rileng ke tsa disaster tse dingwe tsa tsona go ya ka di-percentage di ka ya ko dimasepaleng gore dimasepala di kgone go thusa batho ka bogaufi
0: a ko mpolelele mona ntate jalo ka re bua tabene ya botlhokwa ya mafula mona wena mo mamedi ntate o bua puo e monate ya sepedi mme jalo ka re bua ona mathata na rona a dikoduwa na dimasepaleng ga lesheba lona jalo ka portfolio committee re na le batho ba na le ntsebo ka mafula
3: re na le bona le tlalema gore mafula a se gore a santse o tsewa ke boradipolotiki batho ba re ba tlhetseng ko mošomong dimasepala ka go fapafapa go na le ba e le gore re ba tshwalela gore ba lebane le dilo tsa mafula ke ka baka leo re reng boradipolotiki ba seka tsena-tsena kudu ba fe bao ba thetsweng ba tsebang mošomo o ba o tswelang sekolong ba kgone go tila le mafula boradipolotiki ba ka no bontšha bjale ka ba eta pele sele sela fela ditšhelete di tshware ke ba hiretsweng gore ba tile ka tsona ba gona batho ko dimasepaleng ba go ba le bokgoni re bone ge re be re etela di-province tsa go tshwana le bo KwaZulu-Natal ko morago ba ile ba ba le mafula ba bontšha gore go na le batho ba e le gore ba lebane le tse tsa mafula tabakgolo kore se motho a latlhegetswe ke thopi wa gagwe ka baka la mafula o tsebe gore o mo botlhokong ga gona mo a robalang ga a sana diaparo o ema dibeke le dikgwedi o sa tle ka thuso gore motho a direng ke ka baka le gore reng dimasepala di gaufi gomme ba tseba gore ka boyako ba ka dirang ba santse ba emetse ba bagolo ba bona ko national ba gona batho ba kgonang tsetsa mafula ntate motaong
0: ya kile ka utlwa ehle o sa thaba ho hang o re batho ba tshwara dikopano ho tla bua sekgowa se setelele batho tshwantse ba phakise ba potlakele batho ba tshwerweng ke ona mafulana ba leng ka hara bothata ba mafulana ba ke ba tlwele dikopano
3: ee ba tlwele dikopano tse di telele ke seo re se bontšha o ka lebelela molaetsa ore o ntšhitseng ke re the must review this thing ya disaster fund gore dimasepala di be le seabe go tsetsa mafula ka gore ba gaufi le batho ke se re se gatelelang seo ntate motaong
0: ntate noxo ke a leboatlhe monna le ka moso o tseba rona le wena re tlo sebetsa mmogo gobane go a bonala gore jwale maemo a na le godimo a tšhentšhile a tšhentšhile ga o sa tshwana le maobane pula ena neng kapaneng ke moya ga ore ke ditsokotsane tse dintse tshabeyang jalo re tla sebetsa mmogo le wena ga monate mona lesedi e fema
3: a re leboga ntate mtao re lebogale le go batheletsi ba gago
0: ke leboa ntate ke yena monghadi Knox o mane le ka kantorong tse kgolohe ba shebane le komiti ya phumantsho ya bodulo shebane le komiti ena e shebaneng le matlo a wa matlo kwano Afrika Borwa thewa ka monaka Limpopo re a leboa o ke se ke utlwile jalo gore ka sepedi koduwa ba re ke mafula me o kopa hore di maspala di potlake ba mathe tlong hampe a kopang gore muso bo hare mona o theule thewe thewe tshelete e ye di maspaleng e fuwe batho ba na le ntsebo bo ra dipolitiki ba se ba leka ba kena tsheleteng eno e tshwaro ke batho ba tswang sekolong ba tsebang ka dikoduwa mabenkele
4: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. The Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke o taba mothembotle ke a pineng hona jwalo bana metsotso ntle fela ke le shome pele ho ra ya boraro. Re ne re bua ka koduwa tsena. Ho tloha Northwest, ho fihla Eastern Cape, Eastern Cape, Western Cape. Hona jwale ka mane ka kapa ho ho beha ho lo beha ho lo pula ena mono e ba tsenyo fela. Ba ipei ba le mane mzamo mane no mzamo. Ba kopa hona jwale hore ba mpe ba tlotswe moo. Batho ba no mo ba dutseng teng moo. Ba dutse mane mokgwabong tshwantse ba tlotswe moo. Mono la baka dula le motse le kgolo tla re ha pula ena metsi a tla nne ya kene jwalo fela matlong a bona. Hona le lehlaka hadi mono no mzamo mono hona le jwa mbobothala bobokana ba dutse mo ba aile mekuku mo a keke ba phumola keke ba robala pula haina le a me ya ile teng ipukutla a keke ba phumola keke ba robala ho bana ba dutse mo ba sa tlamayang ho dula teng hona jwale ba kopa mmuso o ba tlose Western Cape mane ba kopa mmuso o ba tlose mo ba re haya haya haya are so iboni ntwetje e sa tlona pula Western Cape ibe ine ibe ine ha hona re batla a helwa matlo mo ha hona re batla a helwa matlo mo ke bothata bo boholo

bohloko ba o latlelwa ke moratiwa ha se papa head clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng.

0: Obedige jamona dia hole tlang hore jalo ka Sam Deep ne feel bo hle le mero ba re fela jalo shela hole se FM ratella afternoon drive le TLB mashwa ba le metso sepileng a metsotso ka mora hore ena ya boraro metla ga hele shwele metso mhlanu pele go fitla gore nya bone ebe wa go tswa go 0832 0830 0000
1: understand
2: le David Mashabalo na sa gone o sebetsa ke a ukisisa ke a understand mamela ke sharp like una lojwang o seng ena
1: 086
2: more. Sharp. Like. Ka utlisisa ngwana ha se ka hubima. Hubima.
1: Mo me dikise 0600003284.
2: Yeah. Yeah. O tlo gona ofela 60.
1: Ke kopa ho hetsa.
2: O tlo gona.
1: Ke kopa ho tsamaya tswaka.
2: Re ne go phomotsa mhlomo 20 minutes o ditulele ka kwana o tla gotla ka pa tla Sharp Street.
1: Nana le re ke gona boitekolo re tle bogotse.
2: Ke botsa wae.
1: Re bo fetule.
2: O tlo gona
1: le tshepiki ya ka so re tseng.
2: Re botsa mo mamelo o tlo gona. Boitekolo. Ha o no le bunu ka gona na. Asa mama be di le metsero bonga fara metsotso ka bara hora ya boraro re a tshela drive time ho re sedia FM. Wa tsaba ka bara ro hem. Re tibisa ke piki boitekolo. Mme ka tsene mo mamedi re batla re ke re hona le ntwe ngwe dulang etsa hala. Re ke re shebe re ke re bua ka yona e batho ba ngata ba ya ba hlula fela ha ba se fumane platform ya hore ba ka bua ka yona
0: ho jolo fela Mohamedi Mohamedi hona le ntwe ile nya qala pele fela re le ga e bona menateng mona mo ho ya batho ba chateng ba kentsa boithabiso melong ho gonong kwa di tshwantsho tsa batho be ditlamanewa social media page nya ya sebaka seno se motho a tla beile sona fela ga e bona e kenela le dikereke mo fumana ho go nkwa ditshwantsho e ba ditlabewa social media page nya kereke empa ya tloha mo fumana ho go jwale ho so ho etswa gatiso e felletseng gatiso ena e ka etswa ke motho a tleng kerekeng gatiso ena e ka etswa ke hona le technical department ya kereke mo fumana ho na le camera man e hirilweng me tabene ba kile dipuopuo mo eleng gore batho bangata ba a ha re sa gona jwalo go gisa ntate modimo ka tsela e leng gore motho batla ka yona
2: hona le batho ba ratang gore ntho tsa bona di be private ka tsela engwe maka tsa mme le yena ke motho ya sa rateng gore a bantsa hlahlahlela dintho ngangata fela o fumana hore ha o ile kerekeng o re lo lukisa moya wa hao motho a ka thoko ho wena o ile live Facebook ng ya hae mme wa hlaha kwena o kana ko ngwe moya o amme ka tsela engwe ya gore o batla mohlomong gona le tsela tse fapanetse re aramelang ka tsona ga moya o re ama walla e mongwe o na le tsa di etsang o fumana o se o tlhaelela go marangrang a motho e mong ntle le tumelelo ya gago o etsa dintho tseno tse e leng gore ka nako o no le boemong bo itseng ba bophelo
0: ga e tsena ka go ya kerekeng ga ngata go batho ba bangke o lo imololwa e mongwe o ya kerekeng a re e ke bile le beke seng monate mme ke a tseba go ganka kerekeng ka fumana lentswe ke tlo ba gantle e mongwe o ela mmino mme fumane gore o fumana tlhabololo gona moo ka mantswe mang ke sebaka sa tlhabololo mme ga o le mono o dumeletsegile gore o ka lela o ka hweletsa o ka wa fatshe o dumeletsegile jale e ba bothata mo o fumanang gore o le thabo mokono no sa batlo tse jwa gore o kena kereke apostolic wa twati ko ene no o so hlaya o thwa le thabo thabo kena apostolic
2: se bino sai so se ke tswe mo rukena
0: ke ene batung botha ba tsama kereke tse fela motho a le jwa wa e hut me e be se bapala karolo e itseng ka bakala gore o motho a a phela mbophelo bo ikgethileng ka tsela eo e be se o hlaisa lo jalo ha o no lla e be o thumudi ba ke le boneng bo lebu kana go mo sebetse mona go sebisa botlhoko go fela bona la o lla ka kang a le kereke
2: na ona le botata mo mamedi go fumana o hlaiswa dinthong tsa motho ebile ntle le tumelelo ya gago motho sa o hlaisitse o le kerekeng kapa o le boemong bo itseng bo o naganang gore mona ke tshwantse ke private ke a lla motlhomo bane ke nkuwe ke moya nako ngwe a se le motho ya mokereke mmogo ya life le yona kereke dikereke tsa morago tse ntate di na le dicamera di tlhaisa la life le a tlaga mo o tshwantse ka nako ngwe ga o rate
0: o ja sacramente ko ene ena gotho mmele wa kriste ga ore amene o tsele o a tlhamang ka yone o butse molomo gaame batho ba tlhare moneng o ne o tlhokala ga a tlhame ga kana-kana wa e utlwa ke ntho tse jwang
2: nna ke bothata go wena ntho ya go tlaiswa go marangrang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona na mohlomo mo mphuthe ho di lokela re di sign se di form hore re tlo ya live tshebeletso tsa rona di ya live na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo ya hore camera ya rola ha kereke e qala o ro batla ho hlaka kapa o batla ho hlaka ba tle kereke
0: o so tla o na le ntho le timona mono o so uwa di le bakai kwena ntsa ga re 8 se ha se go sha mo sebetsing ge se go sha ba re re mo jo na o tshwana ntse sa iketse
2: se ke botabo ke ba ba ke ha o fi ke na le mo motho o tshaba ba ke tofi
0: ba tsale a ke se
2: wa makalo so itswa so itswa bongate ha o bua ka wena ha o ale gele gele a bua fa lo ta le botabo ba itse ba ntse ha o inkele sho
3: Eta di ke go tsiba ka se mari tshwantsa setse le batho ha o lwa le bua ka taba tsena wa mo tsiba lebo lebo ma madimona
2: o tla re letsa tsa romela bolaitsa gatiso mo mamedi re maikutlo a o ke a feka ntho ya ho iphumana le boemong ba ho hlahella ho marandrang ke Instagram ke TikTok ke Facebook o iphumana o hlahella mo o no sa nane re o ka hlahella ho bane motho a neng a tsamaya ka pa neng a le thuko hao o le a ya live Facebook ng ya hae ha go lolo re batla ho itlisa boemong ba bo kereke re mona mo reng a ke batla ba private a ke batle wa bane
0: o so ho le ditse mo re yeah ho tu drama ma drama ke
2: fire ba se ba nka mo re fire se ba etsa ntwana ka wena kana le bitsa meme
0: ba etsa o etsa
2: aba bua ka ntwe tsa mbabe ya we
4: a tsa di papadi ho riatella le bongane tshabalala
3: Ba le mesekile bile a hono mabedi wa sebeletse ya lesedi re go dumedise hape go neletsetsa pele tsa dipapadi ka haru re a thella ha re kaleka tsa papadi ya bolo tabe ya bohlokwa ke ena Afrika Borwa ho se o kae countdown e qadile me SABC 3 ke le haila haula dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla bo ha dipapadi tse mashume a mararo a na le mesimene ho SABC 3 kapo a di streama ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha diyalemoyeng tsa SABC ho tloha ka la 11 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng le pakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona bohle re na le seabo kaofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 O tsading mo go tlisi wa Mamelodi Sundowns Miguel Cardoso ore di papadi tsengata tseo ba di bapetseng kana go e khutshwane ke tsona tse ka nna ntse tsa hore ba lahlelwe ke sekolo sa Betway Premiership se ka nna sa hapwa ke tlhopa sa Orlando Pirates ha motho sheba ya ka mo di ntho di sendile ka teng ha jwa le mane lokong pina mane nye fitileng ma Sundowns ba shasharuwe ka dinthatse tharo tse pedi ke tlhopa sa TS Galaxy papadi ene eneng le matla ibile ile ya o qetela ya bone ya league e u ba nembalokela ho ihapa Cardoso ore ba hlotswe ke menyetla e mengatanyana ha sheba ya hore ba ke ba hlabedi ntlha papading ya phirimane nye fitileng ibile ho ya ka mo wa boneng dintho ka teng di papadi tsa hae di bona se di hle di gathetse ya holo ka morao bapala di papadi tsengata Mamelodi Sundowns e phetetse sehla sena he Mamelodi sa 2025-2026 e dutse dintlheng tse mashome a tsheletseng a na le metsurubedi ha o sheba loko ya Betway Premiership mme sena se tlalosa hore sa Orlando Pirates se tlhopha sona he se bobeding ka dintlha tse mashome a tsheletseng a na le metsumehlano se lokela fela ho hapa papadi tse e le nngwe ho tse pedi tse ba saletseng hore e be bompudi ba Betway sehleng sena sa 2025-2026 Hara tselela papadi ya cricket ba saring Australia e se patlala di tse so pa sari ba pa di tsela shuma le motsume hlano tselo ba le kabelo tlhudisanong ya T20 World Cup e tla bengile mane na henya England go dingetlang ya Phupjane mme so motho se le lwang a o sheba hlopa sana he mona ke hore hona le di papadi nka tla ka se papadi se leng hore se matla se se yo kwano e leng fast bowler Darcy Brown e leng hore ha o sheba di etentsa ha ya ho kentswe bowler e sebedisana le tsola le qele leng Lucy Hamilton Sophie Molineux o tloetela se hlopa pele he jolo ka mo captain le gotlo la pele tlhudisanong ye kgolo mme batlatsi ba ha e tla le Ashley Gardner ka tsena jalo le Talia Magra jolo ka ile hore ke tlhodisano ya pele e kgolo ena se tlhopa se bapala ntle le mo captain wa sona ya mehle matlheng ya ileng a setelela pele nako e teletsana e leng Alisa Healy ya seng a beile meja fatshe. Setho se shebaneng le ohlwao ga dibapadi tlhopheng sa naga ya Australia e leng Sean Flagler o boletse ga e le gore o tlhokomela ga tlhopha sena e le setsitsitseng gagolo mme o tshepa ga se tla sebetsa ka bogabane. Tlhopha seo he seo group A mo go boletseng go ena le ditlhopha tse kang sa Aforika Borwa, sa India, sa Bangladesh, sa Pakistan le sa naga ya Netherlands. Mme papadi ya pele tlhopha sa Australia se tlo e bapala kgatlhano le sa Aforika Borwa mane Manchester ka la 13 kgweding ya Phupjane. A tshe mamadi ha re di kwala ka tsa papadi ya chess re fumana hore khalala ya kwano Afrika Borwa ho bakatla se di lemo tsele shume e leng Reagan Morgan o le ba tlhisano nya ha ya pele ya machaba me ha se papadi sena se di lemo tse re bong fela mamadi hao o le ba mane ho Africa Youth Chess Championship e tla beng e tshwaretswe mane na heng ya Uganda ho tloa ka la le shume le metso e mene ho ya ka la mashume a mabedi a na le metso me raro go dingena ya motsianong me o phunyeleditse jalo ka morao ya tla sebetsa hantle Afrika Borwa ho ba banyane mane ho South African Closed Chess Championships. Mobietse hape o ipeile ka botleng jalo ka e le mona se a phunyeleditse bakeng sa ho lo emelana ena ya Afrika Borwa hape mane ho World Youth Chess Championships e tlameng e le Georgia kgweding e tlang. O re ka nnete o tshepa ha tlo sebetsa hantle ebile o thabile hore o lo emela Afrika Borwa empa wa tseba hore ke kwa ba bonolo jalo ka e le o bapala le dibapadi tse wa reng di matla haholo tsa mane naheng ya Egepeta. Mme a jwale he batswadi ba hae ba ntse ba tsana le taba hore ba fumane thuso ya ditšhelete gore a kgone o le ba tlhodisanong ena jaaka mona ka Uganda a babe ya kgone o le ba mane Georgia mo e leng gore o beetse o phunyeleditse sebapadi sena se di lemo tse robong fela e leng Reagan Morgan. Dibile ya kalo mamadi tseo ke neng ko o tshwaretse tsona tsa pele tsa dipapadi o re ya thelela tse ding gape di metsotsong e 30 ka morago ra ya bone bana beseke tseo
2: lebile go le fela bongzito
3: ke otea
2: go na le ntlheng ya botlhokwa kwano ntse re mametse jalo gape le ke e mongwe wa ditlhogo tse kore motho a ratang radio a golo Christian tlha isa ntlhe ngwe ya botlhokwa e ke ileng ka potlaka ka lo e sheba ka pelenyana top lama 7 ntlha ya Poppy Act gore Poppy Act yona e reng ho sireletseng wena jalo ka mokereki mme ke shebile kwano e re the Protection of Personal Information Act Poppy Act applies to church broadcasts and digital communication in South Africa as churches are considered responsible parties that processes personal information. Compliance becomes mandatory. Jwale ke re ke tshwantse botse maphuthe hore bana beso le a tseba re ha sa tshebeletso.
1: Ba gile ba tikina, hona le mo tikineng teng. Ba hona mo tikineng. Nka tsho ri na ka hona le mo kgileng ka teng ha kuso ka ke tikiniso. Fela ne ke hlaya di video. Ke trend.
3: E dikalane di greke ya ke nna le dikalane tsa television. Se ding di rekile nako television mona fana se di sia hora ka ofela ya hla batho ba wa mona ba etsa mballa e ba mathata la se
4: a se she ke bein the game nka khato le holu betsa betsa ka 10 randa ka pofita papa ding ife ka pa ife ya bolo ya mau me o ka hapata rolo ya 4 million rand le me putso e kenyeletsang Toyota Hilux double cab and chancha kapa Toyota Starlet Cross betsa hona jwale kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betsa na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betsa ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
5: Lesedi FM ha se modumo fela ke mokgwa wa bophelo. Ipe nako o fumane diaparo tsa semmuso tsa Lesedi FM ka jeno dikipa tse ntle ka diranta tse 250 tshetshetse mmalwa ho tloha ka ranta tse 800 ho fihla ho 1064 tshetshe e mebalabala ka ranta tse 550 le mokoro to o khadisitsweng ka ranta tse 800 re fumane ha de colony Bloemfontein Pioneer Mall Maseru le design by Babs Randburg kapa kena internete ho katibaafrica.com kapa o re latele ho marangrang a
6: Lesedi FM.
5: Lesedi FM re apesa setjhaba ka botlotlo.
6: Re tla ka se pitipi.
0: Hakule bo tibla mo lona bongzito le Mohamedi re kena jalo ka N1 northbound ka mara ofela mo le bonga drive hone hona le kolo yene ngeme ka go mila itlusitswa jalo se phala mona tsana se pitipiti ke ne go tswaga tsena tlalo yena fela ho rengena Mohamedi e bona lotso di bonanga sa di bona ga tswaga ke tibos_mokone @limawela1x #ratella traffic

0800 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: Ay. Ay, ay, ay, ay. And shabana mr. Robonga fana mr. Sukamara hora ya bune. Retella afternoon drive show Black Excellence Wednesday. Let me see you le mshana kwako. Thana kwako kwa kai?
1: Beirut.
0: Beirut.
1: Yeah.
0: Dr. Chaka Dumelo.
1: What do you mean when
0: Dr. Dumelo Chaka. Jole rebe. Like you got. Skibi ka rei. Rei tshaba ri kwi kwi tle a eh. Ribe ka sefahlo si ka se bit.
1: Thank you, Dr.
0: Dr. Chaka. Re ne re na lona ke le mo sef. Ke le mo sef dile.
1: Ka
0: pa se bit se fitile.
1: Last year.
2: Last year.
1: How time flies.
2: A yona e putaka ka nnete mo medisi le mo sa fitileng ha ngane re dutse le ke tlo go mong ha di chaka selemo sa fitileng le candidate ya lengolo lena le leng hore ka jeno o tla tlo re bontsha bopaki ba lona mme a tla bila ga ha le sampitsa fela ha nno re tumelo chaka ha nno re monghadi lona le tlo re doctor tumelo chaka jalo o teng ka mona ka dipapusing tsa gaso o re thabile ka tsela e makatsa moamedi hore o itse bana beso ke tla le seaparo sa ga ke tla ka ka se ana marena sa ka kubo ya thuto ke tlo bontsha moamedi wa lesedi
0: retsi
2: ah ntate
0: mamedi hona le ntwa bohloko o tlo inkela yona puisano ngena ha holo ka hore patlisiso ya hae kapa PhD mosebetsi wa hae wa PhD ho nkile nako e kae le hore ho tlile jwang o amohelwe o tshwawe qetellong o tlo irata mme tlo o kgothatsa jalo ka moithuti ka motho ratang thuto
3: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Halala! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now Sony customer Standard Bank. You want to set a Standard Bank Connect online? We come la munyeta o ekeditswe ngwa o kenana tlhodisa. Standard Bank. Ke mo lekane wa simuso wa di tsopa tsa bolo ya motho tsana. Standard Bank ke mo fani wa di tsebeletso tsa ditshelete ya molaong lo wa mokitlana ya ngwe ditsitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Tsebeletso e ratwa.

na go ntsa tlhelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: Free State Praise and Worship Explosion mona ba iteletswe pele jalo ke tumelo shek ho le Serie FM pine na bitswa fela ka nyakallo re a leboha bana beso mosebetsi o motle haholo mosebetsi o motle haholo re lebohile haholo fela re a tafeleng ya dipapadi re fumana taba tsa ho qetela tsa dipapadi naneng la rethella afternoon drive show a re kgutla fela kwano re kwa bong se ke bone motho e mong a leka ho bala bone motho e mong a leka ho bala hore bana ha ba ka ai mara bana ba no luka bana bona ha ba ka mohlong ho kene bana bona ba no gona bana ba ei mari ha na o kopana e tla kopana
1: o no buela tabeng ya
0: ene ke buela tabeng ya papadinya na tse setseng fela tse ma
1: eh
0: mm ha o sheba Durban City ka gona hore e ka pa no mana ga itlwele
1: ei
0: OBT ka fit no ga Sundowns ha re ntse
1: hai papadi ya bolongwana mena nete
0: ya na o kopana
1: fela o sontso tutubetse a ke re jwa se re shebile letsela yo hlopha se bapalang ka yona dipapadi ntse fitileng ha se bapalla lapeng mo re tshetwa ho ba dipapadi ntse mmalwa tse fitileng ka gola ha ke soka ke bona draw mhlomong like ba ya not ke tse mohla hai ha ke tsebe ya Orlando o iqedetseng
0: let's go ti let's go maminde
1: hai
0: mo arena
1: jale la o ka ba thibolo ena le mehlolo empa a mona hai ka nete ha ke bona o ka etsala eng ka mehlolo o feng ka bofe
0: pele o tsebe le ona arena sa tereta ke tswete ha hona mo tla bo dilwa motho swa ka si a nna ke sa tsa bonga
2: a tsa di papadi ho ri atella le bonga ne tshabalala
1: hai tla bele kore ha e ka bapala ka o lekana magetlo mabedi papadi ntse latellanang a e tlabele bomadi mabe bona ba esale
0: kai
1: mphele ngore ho hang ha iyo ha ke ibone ha ke ibone aya na ke ibone mana be chai ka etsa le tlabetsa etse mpa nna ho hang ha ke ibone mpa ha ke le bulela ho lo bana ba eso re ke fe mo mamedi wa tsebeletsona ya le serio ke moratang di papadi ke tsa o qetela mamedi ha re tlale ka tsa bolo taba bo hlokwa ke ena Afrika Borwa ho so suka e countdown e qadile me SABC 3 ke la haila hao la di papadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla bo ha di papadi tse mashoma mararo wa na le metsimene ho SABC 3 ka po di streama ho SABC plus ibile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho potoloa le naha di ale moyeng tsa SABC ho tloha ka la leshome le motsomong Phupjane ho ya ka la leshome le motsorobong Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng le pakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona bohle re na le seabo kaofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 o tse dinge mamedi dihlopha di ntse di itukisa jwalo ka e le hore o sosetse matsatsi ya ka tlase wa mashome a mararo pele re le ba mane North America papading tse kgolo tsena tsa mohopo wa lefatshe mme hlopheng sa Brazil mane ha motho o sheba sebapadi se bapalang pele e leng Estevao ho utlwala ha e le hore o tla tswa he e ke ke ya ba karolo ya sehlopha se le bang tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe ka lebaka la temalo sebapadi sena se dilemo tse leshome le motso robong ho utlwala se se kgutletse lapeng mane naheng ya Brazil moo se ntseng se fumana thuso ya booki hona teng ka o leleng Neymar Junior ho tlwala ha ka nna a kenyelletswa sehlopheng mme a ka nna bapala tlhodisano ya hae ya mohopo wa lefatshe ya bone dipapadi tse dintse e leng gore ha diyo ka lebaka la ditimalo sehlopheng sa Brazil ke Eder Militao ya bapalang ka bokgabane mane sehlopheng sa Real Madrid ka setana jwalo le Rodrigo a lo jwalo mokwetlisi o na le tshepo ya gore sehlopha sa hae se malalaotswe mme tla ba sehlopha se tla bapala hantle haholo tlhodisanong ya selemo sena ke le ka o jwetsa nakong e fetileng gore le Cafu e le mokapiteni wa mehleng o tshepa gore sehlopha sena ke se seng sa se ka nnang sa hapa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe ya selemo sena re tla bona papadi ya pele ya Brazil ba tlo bapala kgatlhano le sehlopha sana ya Morocco ka la leshome le na le metso meraro kgweding e tlang ya Phupjane ha re tshelela mane sehlopheng sana ya Spain teng mokwetlisi Luis de la Fuente o boletse ha Lamine Yamal ka tsana le Nicole Williams ba tla be ba le malala a laotswe le ho ja ba ntse ba o ka ditimalo ha jwale pele tlhodisano e qala. Mikel Merino le yena ke se seng sa dipapadi se leng hore si na le timalo mme mokotlisi hore o shebile hore dipapadi tsena tsa hae di be di le malala a laotswe pele ho papadi ya pele e batlo e bapala kgahlano le Cape Verde mane Atlanta ka la leshome le motso mehlano hona kgweding e tlang ya Phupjane jwale re tla bona he o re la lo jalo e bang ho kaetsa la hore ba bang ba ka pa sedin tsadi ba paritsena o fumana hore ha di khone ba pala papadi ya pele o tshepa ditla ba thola tseleng ha tlhulisano e se kadile ha re kena papadi ya tennis re fumana hore se ba parise maimong a pele ba nne le fatseng ya Nixina o fetetse ho di quarter final etsa Italian Open ka mora hore a hlole Andrei Pellegrino papading ya e bapetsweng maobane mme papadi eno hem e ne le ya ha ya bo mashome a mararo a na le motsumong ka tatellano e wa e hapang e leng rekoto e seng e lekana hantle fela le ya Novak Djokovic ha re yamane re o moteng re fumana gore Alexander Zverev o tswile ka nnete papading e makaditseng batho a ntshwa jwalo ke Luciano the Daddy papading e nngwe Casper Ruud o fetetse mokgatlhong o latelang yana he ka mora gore a hlole Lorenzo Musetti mme sina ka na iphumana a hapa tlhodisano ena jwalo ka e le gore dibapadi tse nkuang le tse maatla go bonala e ga ntse di tswa hanyane hanyane tlhodisanong ena e bapalelwa mane naheng ya Italy e leng gore e ntse e le ya boitukiso bakeng sa ya kgolo ya French Open e tlo bapalwa mamoraonyana kgweding ena. Ha re di kwala ka tsadi atletiki Mandela Marathon ya pele e tlo nka sebaka mme e tlo matlhelwa ka mona ka Cape Town ka la 18 kgweding ya Mphalane mme yona ga e tlo kena nakong eo go tlwaeleileng gore go mathwe lebelo la Cape Town Marathon mme Bruce Parker Fosai e leng gore ke tlhogo ya Gozalo South Africa o boletse ha e le gore taba tsena tse monate di tlatle di kgone go tswela pele ka sebedisano mmogo le ba sebedisanang mmogo le bona bakeng sa lebelo le na nakong eo goreneng a neng a bua ga gone o gakolo a ditaba tsena tse monate ka kwano ka Johannesburg a ke re utlwa gore reng ga bua ka Nelson Mandela Marathon ya pele e tlamehile ka Cape Town ka kgwedi ya Mphalane ka la 18 o di beile jwang.
3: Essentially we've taken the Cape Town Marathon slot. I think the idea being that we would actually in the end work with the Cape Town Marathon and work with comrades, and we the timing for the marathon is a perfect qualifier going forward. So that's what we're working towards. Although the whole idea about the Nelson Mandela Marathon is to remember and to honor the values of Nelson Mandela. So it's a value-based event, not necessarily based on timing and records. It's more for people to run and to live by the values of Nelson Mandela.
1: Go tla ba le full marathon, go be le half marathon le mabelo a magutshwane a boithabiso bakeng sa dimathisi e tlabeng di le gona mo Cape Town. Di bile gakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi tse dingwe gape re tla kopana le tsona nanong le feleletse la dipapadi pakeng tsa gorra ya bosupa le gora borobedi ka sebedi molefe o sano seng la ke kaša chepat tla ba le wena nanong la thagoa e be nna le wena re kopana gore ya thelela bana beso ke tseng ke o taba
4: Hakule bobong zito molo na Tibla N1 northbound kamera ofela ho Golden Highway hone hona le mollo wa hlaha ka mo Momedi go bona la ha ofetse ha jwale mespete pete se pala ha mo Najana N3 southbound Blufta Jolo London Road mollo bo hareng o kwetso ka mo lebella tie hiswe matla hona le lori e emenka hare ho Mila N12 westbound Blufta Jolo Komara Street le teng hona le koloi eneng ele ka hare ho Mila etlositswe Sepala ha mona tsana sepetipeti ke ne go tshwaretse ha kana mo me difela pele ke kwala ke ene nngwe N1 northbound ka manka Linwood Road le perils head la mila le kwetswe ka mono me sepetipeti sana se fitla mane flying saucer interchange ka mantswe ma bea pele skotlolong e bangwe se berisa mila o ka bakala tukiso ntsenyetswa ke ne go tshwaretse ha kana ka jeno mo me di fumana di felletse o sana ha metso tsole ma shawe di metso mihlano pele re fitla hore nyane ya bone #retella traffic
0: Lebelo ho lefela top lama 7.
4: Ke lebile tibe.
0: Le shobana betse rombo mpelo ra botshelela. Pina ya Jonina Dingdo. Why is it? O Maria Podesta man.
4: Dingdo.
0: O Maria Podesta man.
4: Dingdo.
0: Maria Podesta ke e mong wa baratuwa di kwa dikwensana sa boithabiso Maria McCloy. Maria McCloy ke ne le DJ ene le motsamaisi wa di bini le di DJ tsengata jalo ka manager. O ntse ntho tse ngata haholo fashioning Maria McCloy kore ha o bua ka Maria McCloy di binitse kgolo tse ngata kwa Afrika Borwa di sebeditse tlasa botsamaisi ba hae mme o senga ka jeno industry ena ya tsa boithabiso re tswile ka ditaba tse semonate tsa o hlokahala jwalo ha Maria Podesta Maria McCloy
4: hey khaitsela motho ka nete ke bone batho ba bangata ba mo postile o tloga ka bo black coffee ke bone bo anele mdoda ba mo postile ke ne ke bone le Clement una le mangotseng ka yena me Ee wa bona la ke ne le kakapa tshebetso ya haene ga to haholo mme ho tsedintsa dintho tse ke di utlwang hantse ke mametse kwa no ba sebetse mo bantse ba bua ke hore o na sa ghetho go mang o tswa kae bangono hloka thuso o na o thusa a etsa bonnete ba go etsa mosebetsi wa hae
0: Maria Mahloy ha moya wa o tswela pele o phumula ka khotso o Maria Podista o blind longwana
5: ba isenya bana ba na nang khona go na ipinara

bophelong ba ka ke kgutsana ke namangwe Thabo le Lebo. Empa ka lebaka la gobane la fitlha maphelong a borona ba re tsoseletsa ebilang ralla re etsa re be gantle maphelong a borona. Thabo le Lebo ke a leboa. Mo ke leng teng ke seka meogo ke gopola mme motswadi a ntswalang. A kutlwa dipina tsenana ke seka meogo ke gopola ntate wa ka mo a robetseng teng, batswadi ba ka mo ba robetseng teng. Empa ke na le Lesedi FM, Thabo le Lebo ba tlisanya ka llopelong ya ka. Ka lebaka la gobane ga ke sheba morago kgutlela morago ke ne ke re ke kgutsana, empa ka lebaka la Lesedi bo kgutsana bo fedile. Modimo a leetse gantle, Modimo a le rorise molemo sa feleng. Thabo le Lebo wa lona wa kamehla, pitso wa lekgosi ka re motswa monyakeng. This is Paul.

tsena tsa ora ya botshelela re di feletsa ka o lekola bolipi bakeng sa osane re kala ka province ya Gauteng le ho dimo letlatla ka o phole empa o tla futhumala ka leboya Mpumalanga ho tla thiba ka modu senga ka dihlabeng ntle mo letlatla ka ho phole Northwest letlatla ka ho phole Free State lo dimo letlatla ka ho phole ho fihlela ho bata Northern Cape le tla hlaka o phole fihlela ho bata empa ho tla bata bona ba haisale ka borwa Western Cape le tla hlaka ho phole ka go lonye ka botshabela ya Eastern Cape le tla hlaka ho phole KwaZulu-Natal ho tla thiba ka modusenga dikagolong tse boharenga ntle le mo le tla kwaela ho phole ka mafafatsane a ijadileng a dia duma di taba tsena tse ga re tsantsa lefatshe le bolipi ho renyana ya botshelela di fella mona tse letlantsena e tla batsa go ra ya bosupa le kenang a jone ke la ditaba matshohlo.

ke le buile ha holo ke ne modupi ka hore balla ditabatso tsa hora ya botlela mmedi ho fela le jwalo le nano le kenang ha jwale ke le nano la ditaba la matsohlo ho le sedi FM ka jeno ke laboraro ho le odimo ya matsianong e hlola fela matsatsi le shumele metso meraro selemo ke seudimo sa ketetse pedi mashume a mabedi le metso etsiletseng mohlaisi wa lona ke segametse moilwa ba hlaisi ba lona ke rape yo mokwena moholena ka moloi me re laulelo wa khaso ho ya tsabonete ba hore tsena tsohle di fihla ho wena ntlale tsitiso ya letho ke anathi kondla me re ballwa ditabatsa hora le hora ke kheni modupi la ka lebitso ke kitiboni matshela hara dintla kholotsa letsatsi la ka jeno re fumana hore batho ba le shumele motsomong ho kenyeletswa le masadi ya le monga ba tswerwe ke sepolesa ka morao fumanwa ha se baka sa tlhaiso ya di 35 polasing e swart regens provinceng ya northwest Barumua ba kenetseng seboka sa bohahlaudi sa 2026 Africa's Travel Indaba Durban ho tswa dinaheng tse fapaneng kontinenteng ya Afrika ba ipileditse ho baetapele ba mebuso e fapaneng ho matlafatsa maqhama wona a kgwebisano le ditaba tsa bohahlaudi. Hara tse ding hape nyewe kgahlano le motlatsi wa molaodi wa sepolesa sa masepala wa Ekuruleni e leng EMPD ka bokgutshwane ya beheletsweng ka thoko nakwana mosebetsing Brigadier Julius Mokhonazi. Mahlo motsamaisi wa masipala wona ka khisho le rutle e buseditswe morawa o fihlella ka la supa go dingetlang ya phupshane hara setting hape ba ditsebeletso tsana hatsa le ghetho e leng SARS ka bokhutshwane ba phatlaleditse hore ha o finyane beng ba makolo ya ngodi sitsweng le Soto ba kenang Africa borwa ba tla lokela o tlatsa tokomane ya nakwana ya go ganna koloi e o naheng ena me etlang tshafatswa ka mara dikgwedi tse tsiletseng re buisana le ba ditsebeletso tsana hatsa le ghetho ka sena tsena moho le tseding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la ka jeno etsa bonete ba hore ha o fetwe ke lenano la rona la ditaba go tla o renyana ya botlela ho isa o renyane ya bosupa dumela hle.

0: Ke mesotso e mashume mabedi le mesime raro re ya re libile horenyane ya busupa ho pelo re horenya busupa o tla balwa ditabatse ka re tsang tsa lefatshe mme ka mora mo o tla fumana lenano la tsa dipapadi le sepedi mulefe me re buisana le nakwano ho tla re ke difense o ba re tshwaretseng tsona tsa tsinya ka jeno high lava
1: Lava ere good way so no one esulumu ifal mamari motle wa tsabele tswa sedi mamari ska ba feto ha mbusumbo na holatsa dipapadi re tlokena bog dube boxing club eso wetu ba thele selekane he mo mamedi le maqheku mme ba tloga fa holwanya nore e hile selekane sena sa bona se sebetsa ka tsela efe bang lwana ona le thasello mohlomong o le mo batho ba holo ba phelang so wetu tlo ikutlwele taba tsena o sidulunso o dutsi ha efela o sa itsile tlo ntle mo ne mamari re buisana le loyaga mueli dipapading eleng ntate le sedi maisela tlo utlwa holanya no gona he tsebetso ke efe ha o le mueli dipapading tse fapaneng ho ba no sa ila ke na bo cricket mane ya ke na bo rugby bolo monana le tseding tsengatangata ho emela dipapadi ka kakaretso re shebila holanyane nthlengena ya administration re boetse mamere re buisana le ntate Victor Hlungwane ka taba yane ya e wa ile ngangola lengolo le bontshang ho ngongore hantleng ya tshebediso ya miriana papadi ya bolo atle city fm facebook and x hashtag ntsama ikutlo busumba na hekeng lwa le motlo pc thabiso motlo unga dia chisa di foreshe di bolengweso meho hang o keke ba batla o fetwa ke lo bila ho le hleke di ke tsone ngone eso
0: re le bila ho lo lava ke metsotso e mashuma mabedi le motsomong re ya re le bile ho renyane ya busupa ra tla pele ka di tabatsa rona re le kulantla kholo ya letsatsi la rona ba di sebeletso tsa naha tsa legetho leng SARS ka bogotswane ba phatlaladitse hore ha o finyane beng ba makolo ya ngodisitsweng le Sotho o ba kenang Afrika Borwa ba tla lokela ho tlatsa tokomane yana kwana ya ho ganna koloi eo naheng ena mme tla ntshafatswa ka moradi kgwedi tse tsiletseng ho hlola ya ho latela molao ona ho ka baka mathata ho kenyeletsa le diphepetso mabapi le boemo ba monga koloi ha le ka ho tlela le Sotho ho ya ka tokomane e rometsweng ho ba amehang SARS e hlalositse hore makoloi ohle a ngodisitsweng dinaheng tse ding ho kenyeletswa le dinaha tsa Southern African Customs Union e leng SACU ka bogotswane tse kang Lesotho a lokela ho ikamahanya le melao ya ho fumana mangolo ao a nakwana ya ho kena Afrika Borwa molao ona o reretswe ho tisa taolo ya madiboho le ho netefatsa hore makoloi ya ka ntle a latela melao ya lekgetho le dipehelo tsa Afrika Borwa ho utlwa haholo ka sena re buisana le mookamedi wa SARS lefapheng la customs provinceng ya Free State mmoho le Northern Cape Isaac Tau ntate Tau kgotso wa mohetswe tshebeletsong ya lesedi FM mohlomphehi re bolelela haholo ka molao ona hore sena se bolela eng bakeng sa baahi ba naha ya Lesotho mmoho le Afrika Borwa
2: Ke sebetsa mona lefapheng la SARS Customs e le rona ba ikarabellang taolong ya thepa e kenang le etswang ka rona Afrika Borwa haholo madibohong tlasa lefapha lena la SARS ho latela mosebetsi o re o sebetsang nna ke di bone re hirilwe ka or etsa mosebetsi ona ka molao wa Customs Excise Act number 91 of 1964 so ho na le o mong wa melawana e welang tlasa molao ona ho tloha ka di-1 tsa June bakganni bohle dinaheng tsena tsa SACU ba lebeletse hore ba tle ba itlalehe le pateng la customs ha re bua ka sapho re bua ka Botswana le Sotho na Namibia e Swatini so ba tla ha ba tsena ba tla kwano ba se ba itlale ne ha ba sa itla di passport tsa bona ba potele SARS ba so o di tsadi koloi tsa bona
0: ntate go baneng sena se le bohlokwa gore se kengwe sebetsong ha jwale ka ba utisa letsogo ka ha molao ona galo le teng
2: ke a lebona tsena se bohlokwa go bane ha koloi e kera ka rona ba hloka gore re be le dikarabelo ba batho ba gore koloi eo e molaong bakeng sa gore re be le dipalopalo tsa dikoloi tse tlhankang tsa ona ya South Africa statistical purposes ba tshwanetse re be le tsebo e phethagetsego ke dikoloi tse kae tse teng ka rona ga ena tse tlhaa dinageng tse dingwe and then tabeng ya bobedi dikoloi tsena di tshwanetse dingodiswe re tsebe ka tsona molemong wa gore re sireletsa kgwebo ya baagi ba Aforika Borwa le go sireletsa mosebetsi ya go fetela ko o netefatsa go na le taolo pakeng tsa makoloi a kenang le a tswang ka rona Aforika Borwa re tapisitse le molao
0: motlhomphei Momamedi Renka maikutlo a gore letsetse ho 086-000-3084-086 000-3084 impapelo ho mo Renka tlokomediso kena
3: Maikutlo a latelang ke a Momamedi Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo
0: Re nka maikutlo ha ho ka re letsetsa nomoro tsa rona tsa mahala ke 086-000-3084 Re na lentate le khodi ho letsa Almani Hersoville khotso mhlomphei
4: Khotso le kae?
0: Re teng kae mhlomphei?
4: A monate. Nna ke bona e le ntho e lokileng e le mme ha ka sheba South Africa mona ho tletse koloi tsa ka ntho tsa ka Lesotho fela ka mantsoma. Ene ha ba patale tax ka ha di patale ka mantso mang ka mona rona batho ba dikoloi tsa ka mona ka South Africa ke rona fela re patelang so ke ntho e ntle ke itumela ntho e batlileng ka yone ka mantso mang e le government ke itebola ke mokhutshwane
0: re lebula holo mohlomphei re leba ka manika Sasolburg re na le ntate bishop khotso ntate bishop
5: ha gira gala kae
0: re teng le kae mohlomphei
5: ke game ne wa go po portu a ka tsene a ya pe go ba le ba se ba se bile sa molao ke neng te ba sa se bile sho ba ha le o kene le o kene go se we tsa go bona jwa ba phami se ma o tu ba se bile sa molao na ke tabe nya bo shot na ke tabe nya u tswa dikoloi o tswa re so do ya Afrika ba ba kapa ke eng ha ka to ba ke tabe nga re bietse gona bo tata ba o re ba phami se ma o tu ka molao na e ba o bulela mo go a gane ke no wana ba o se bitsa mo nalwa di ke ke le bua ga di ga tsene
0: ke le bula ho lo ntate bishop re le ba ka mane ka Frankfurt re na le ntate Andries khotso mhlomphei
6: khotso le ka ga tere ya ga
0: re tele ka mhlomphei
6: re tswile ga tere ya ga ga tere ya ga ke re ntate ka nne di ke le ano le letle le we ko lo itetsa le sothuding a da mo South Africa na ba patale le le ghetho ngwana mme ke o tshela mo nwana de ke ra ai ha mla o sebetse nwana mme ba patale le ghetho thank you ke a itebola ga itedi ya thank you
0: le bula holo mhlomphei re le ba ka mane ka Bloemfontein re na le ntate tsholo khotso mhlomphei
7: a o fitse bo ndumela mme
0: wa khotso ntate tsholo
7: le phetse le ntate mo
0: mhlomphei
7: a o fitse bo ne wa tiba mla o ke a ananela ke go bona la ka ga le o ntsolo teng mla o empa fela ba ne ba o kwetse ke be le makolo yana gona a ka mona a sa utshiwa hola na ishwe ka Lesotho kolo itletletseng ga mona tsa Lesotho dingata ha mpe nne a diketa di etsa mosebetsi ka mona ba fitla ba nya di renketsa gona ho etsa la ntho tsena tsa di pharete ke kona ma pedi tsa Lesotho ba tlo bona le ipanwa le kolo ifela ya khola ibe o ka ba betera mola o ka sebetsa o hlokene nnete ke a le buisa ntho mme
0: re le bula holo mhlomphei ntateta u o karabela fela hona le momamedi ya botsempo tsone le momamedi wa bobedi ntle le mo ke ba mamedi ba ileng hore bantse ba tholetsa mla bona
2: ara tsela wa medibo ba ke santa de bishop ona ho ba ne mola o tinya tsebetso mona jwale tsa hola re bona tsitso mola ona ha lo ntse o le teng ntse o sebetsa ha o ya dinga ntsa fa re dilo loka Mozambique mane ya Zimbabwe mola ona no ntlo le teng tsone tse bokeng tse tshebetso ka di fetho wa ka July so mo se fitile empa ho latela di kopo tse ntse di etsuwa te bontshang gore no le tsale tsene o hatella ka matla hang hang go bana le go ka o tsibisa ba a ibana ba dina ha ka o fela ba a nna ha tse a mehang so ina ba go ntufa no ka kikile tso ile extension ya ba nne nne tsone tse tlo kena tshebetso ka December ba tholatela gore hangata ha ka tata ke ba ba go dikira tsela se tsena ba tswa ka ma ke maeto a mangata ke ntho tse ngata tse tala ga holo kana go yini ya ba go kopua ha tora re kopa re le ke le ke tse go fitlhela ka di 1000 jwa lotwa ka di 1000 ha ba sa tshetsa ne re se re tlokometse le hore ba ile sa ntse ba le mangata ba tse ntse ba di bo mona go tletse batho me ke ba taru pitse a se ba a ba le sotho fela ke Botswana na Namibia Swaziland ka o fela na ha tseno ke ntse sa kena tshebetso empa le teng se re kenya tshebetso ba ba sa tsama le extension engwe hape ka moraina
0: mohlomphe momedi re kopa haholoholo ba ahi ba naha ya Lesotho le bona ba ke ba ntse maikutlo re boetse ape re teng ka WhatsApp ong nomoro tsa rona ke 0718460740 0718460740 me hape kwa bela wa re letsetsa ho 0860003084 re nako ya rona ha ime mona re fitele pele ka ditaba tsa rona re fitele mabenkeleng re tlabela ape re tswela pele
8: Na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke metsotso e le shomele metsemedi re ya re lebile goreng ya bosupa bolo re le nene o lentse le ke na jwale ke la ditaba la matshohlo ho le sedi FM re hatela pele re na le mamidi mong ke ntate motlatsi o letsa a le kamane le ka le ribe Lesotho khotso mohlomphei mohlomphei e ntate
9: e ka pele ha o no ho itsana hore motho wa Lesotho Mona ke kwa ke lo rua ka boru ka South Africa. Ha ke tata ke be ke batla go ke sebe dijo ntota le tsotso. Ha ke ba ke tlo mo ka ke lo rua ka mo. So ha ke sebe dijo ntota le tsaka mo le nna. Ke kwa lo sebe dijo tsaka le se ba se bo kwa dilo ba ga nkela le dikoloi ja mo.
0: Mhlomphe.
9: Ha ke dimme.
0: Re le buile ha holo ntata tau ka rabela fela pozo e tsileng ya mamedi.
2: And to kima tango isa jisa Lake Dibon, iska sa ika hotaye tuye di koloi desan Lesotho. Haru duwaka foreign registered vehicle na ili koloi into South Africa. Hai sereta ka Lesotho moshala. Le ona yi twanezi hai fisha mona i register. Impa hobo sokwa, koro ba iba ubi sise hore. Process ene twanezi ikene sereto and haya haona ba iba itu im hotaye tuye ba iba na. Me ntse ke batla go fetisa eng gore ba ke fa batho ba South Africa ba ganna dikoloi tsena tse fahang mosomong e se go ya South Africa le ya foreign registered vehicle ha gana gona gore go e tsa permit temporary permit ha ona gona hala go bana tsana tse ba sa itse mo paki ba bona ka go e koloi ne kena ka South Africa e kene jwa go tlile ba go re le South Africa ha o sna bo pa ke bono ba ke ba tsa kwa no ba ga a go yena ena ke na ne nne o kopa fela bo so o thusa wa gente le molao ha o gona le tabeng eng bo ha
0: ntate tao re na le mamedi mong ka manika Allen Rich ke ntate thabang khotso mhlomphei
10: khotso melga
0: re teng le kae mhlomphei
10: e le ke botsa jwa le ka ha ke na le go buie mang e sa tama ile ka mona ka South Africa ka mona
11: Na ho a khona hala go motho mo a ka ganna koloi ena ho ya South Africa a tshwere ditokomane tsa monga koloi go bane kutlwisisa hore o ka setsa le monga koloi bena dutsinga ganna koloi ho ya South Africa ke a leboga.
12: Ke tlo mme o pedantle tenda tentsi e ka le sothuka mo. Ke go pampo tse tenda te mo no ho bona. Go tlo e ba efeng ha o ka fumana hore tokomane eno e fokwang. Koloi ha eyo koloi e ke tshelang ka yona ha ena yona kapo e ka ba e feletswe ke nako go tlo e ba efe kapo koloi khale ile ka ntsena jale e di ile ka mohlomong koloi e hweletse ka ntsena re nako e hukelang kwa e bile e tsena ha ya ba le tokomane eno e ntata e hloka go tlo e ba efe tabentsiwa ke a leboa mme
13: tumela mme ke kopa o sipolele lebetso. Ke na le potso mme wa ka ho ntate hore na ha re re ke mo ai wa Afrika Borwa ya ba ke holela Lesotho ke utswe ke malome ya ba ha qeta dithuto tsa ka malome o batla ho rekela koloi hore ha ke tle ke batla ha ke batla mosebetsi ke tle ke se ke ka sokola ya ba ha ke kgone ho ya di province tse ding ka baka la hore ke tlo hloka transport and all of that ya ba koloi e ba registered mabitsong a malome empa e gannwa ke nna ke le moahi wa South Africa mona jwale o tswa ka korona jwale ha ke ganna koloi eo e jwale e mabitsong a malome empa malome o na e rekela nna hore na jwale ke taba e etsiwang jwang le yona ke tlo ya molao malome o tla e registera borogong na ke dumela ho ganna kapa mohlomo malume ya ka ya mapoliseng a etsa affidavit a bolela go koloi mabitsong a ka empa ke reketse motshana go motshana a tla ganna ha ya mosebetsing go panta tetla ke senda yetswe jwang yo
0: re le bula holo ntate ta ho karabela re ka re ka qala ka ntate Thabang a neng a le ka manka a leng ridge
14: ke a le bua ntate a bo itse ba ke sa rona ha ba koloi ya ha e go beile bona na haeba mla bona o tsenya tshebetso ka di 1 tsa June koloi ya hae go beile ntle South Africa ka mo ga di 1 a pa mosa koloi ye e le tlile go tata le go paki go bo ntsha go koloi ya hae go beile mina go nge o mla bona o tsenya tshebetso ha ka ba sona ga a tle kwa no se o tla tla hlaitsa bo paki bo le di bona tsela go lo mo ai ya a bua ka taba o re ha se mong a koloi na o tsana tse go etsa haleng ha ba koloi eno se bitswa ke motho mo ba iba go le go go thaletsa hore ba tle ba tsaba ba itlale madibo mo na bona le process ba tla tsongela ba e sala morao ka bo ditlhakisiso ntane mo ntate ya bile ntabe nya go tlo ha o sna permit or temporary permit ha ba koloi ya le South Africa hona jwale o lo khutlela le so thumo so mo ka po ka ntle South Africa ka mora di 1 go tla tsa bo paki ha ona ba le kotlo mo travel di kotlo di tloba go batho ba go fumana go le itsa bana di semola ho ne kotlo tse di a papana e ka ba kotlo go ka o ka fuwa penalty ka bo ka fuwa go le ya le ka tswa o tlisa bo paki ka ba la hlelo ke go le yo ka o phetha ha so ke di kotlo tse fa papane ba e ba motho yo ho re go le ya ene tse le South Africa e le o tlo khutlela Lesotho ka mara di 1 ntle ha ha se na bopaki bo feletseng o hana le bopaki o keke wa ba le kotlo kotlo e tla ba ga motho ya a sena bopaki and then ho mme a holetseng Lesotho a ganna koloi ya malome nka mo kgothaletsa go a itatometse le dibong le gaufinyane le mo a tsaetseng go phela teng gore ba tla kgona go fumana ditlhakisetso tseno bana go na le dintlha tse itseng tse tshwana dintse netefatso mme ke batla go tlhakisetsa ga ona koloi e tlaetsetswa permity temporary permity e le go mang a yana gayo e tshwanetse etse mang a koloi le go loi tsana tse re teng empa ba tswa ba ha iba mo futo ono jwa ba tsana le ba itlala he madibong a fapane ba ba bona le ba o kamedi ba rona ona le ba sebetsi ba rona ba sentse ba tse ba ona o tsana tse ho etsala e
0: jole re shebile hore e ho tloha ka lapele go dingena etlang ke enye motho a lokelang ho yetsa ha feta madibohong ana a pakeng tsa Afrika Borwa le dinahentseding ha holoholo re shebile tsena tsa SADC.
14: Alright, a fihla o tsanetse a fihla le dibong a fihla a pake koloi ya hae a botsa rona ofisi ya SARS ke go ka mo e leng go tsanetse a lo register koloi ya hae. Ke gola ona wa tsena tsontse na le tshubuhlela me khano ga golo fela madibong ka ofela. Ba tla mo bontsha e be go ya mo ofisa a thusiwa ha tshwere ditokomane tse tse ke hang e leng bopaki ba go koloi ke ya hae tsamaelana le passport le certificate sa koloi. Ha ngata ke utlwa le sotho e bitswa new card. Ha tshe re di dokumente tseno tsana tsa itlhagise kwano e le hore a tla fumana temporary permit mme ha e patalwe ke mahala ha o tsana la patale letho le ba iba hlokomele hona le batho ba sentse ba le a ikemiseditse hore na ba ka kgona go ba thusa batho ba bangwe tshepe dikoloi ditaba tse jalo ke ka rakela baagi mathata gobane o tabong ka dipampiri tsa di fa motho o sa mo tsebeng kapo motho a o tla mona e bee o tlo o charge-a tšhelete ba tla se ba re no ke se di ka ntse tsa ka fara se di tsadiwe tshele te kana e kana ke tlhaka re tsena ha di patalo ke tsa mahala ho se ke di bo
0: ke le bolela ho mhlompe re boela hape re nka maikutlo a ba mamedi ka manika WhatsApp
15: ho tsome ke di bone ke me ma go risang ka le sotho ke kopa ho botsa hore na ke di toka mane di fence hlokahalang hore ke le mo a iwa le sotho ke lo modisa koloi ya ka go etle gone go tshelela ka bona o tsamaya ka South Africa ke a leboa mme
16: kgotsa mmarona ke ntate tiedi ka mmakgwadi ke ne ke botsa gorena jale tabeng ya baagi ba naga ya South Africa ba na le makoloi ao e le a bona le wa sebedisa jale be molao o ona o tlo ba ama jwang ke yona potso ya ka fela yo mme ke a leboa
0: re le bula holong ntate tawo re qala ka momamedi a letsetseng a faneng ka molaetsa le ka mane ka Lesotho o na bua tabeng ena ya ditokomane tse tlhokegang e bang a tlo feta moeding
14: ora tsone ba rodisa ditokomane tsa tlhokegang ke boitsebiso ba hae le certificate sa koloi mme ke tshwanetse e be tokomane e tsamaisana gore mabitso a passportong le a certificateng kapo hangata ka Lesotho jalo ka ke tlhakitse ba e bitsa blue card a tla le tsona a di hlaise mona SARS e be di-original e se ka ba dikopi gobane motho e molemo a ka iketsetsa kopi e be o sebedisa dintho tsa botho ka tsela e sa nepagaleng go ntate wa makgwathe a re diwa le dikoloi tsena ke tsa batho ba South Africa di mabitsong a batho ba South Africa ntho e ke batlang go letseba gore na o nka mo tlhalosetsa fela gore ga e ba koloi a e gannang ke koloi e ntseng South Africa e berekisa wa Lesotho o tla kgona ga tla tlo thusiwa gobane koloi eo e tlhaga South Africa maga e ba se koloi e ntseng South Africa e tlhaga dinageng tse dingwe a tlise bopaki bona e tlile jwang South Africa ga a sena bopaki boo a tlhokomele gore before di one o tla etsa teto ena goba rona re keke ra molaelana etseng ka koloi yae but a tsebe gore ka moga di one koloi e nngwe le nngwe e sa itsiwang South Africa e sena bopaki ba gore a e kene jwang South Africa ga e molaong mme molao o tla kena tsheletsong o etse teto ona go tle tsalang ka koloi eno so go na le ba a iba sentse ba botsa gore najale go etsewang re itlhagise moo ga lena nka thepa ya rona baai bao ba ka itlaleya dikantorong ba ikemiseditse ona ba batla go etsa eng pele go di one tsa june
0: jale ntate taoba
14: itlhakise kwano madibong
0: tabeng ene ya manang le dikoloi tsa tse e leng gore baagi ba Aforika Borwa ba na le dikoloi tse tswang nageng ya Lesotho go tloetsala jwang ka dikoloi tseo SARS e tloetsa jwang ka dikoloi tseo
14: ntho e nka e tlhakisang gona jale ke gore molao o tshwanetse dikoloi tseo di tapisa le molao ga di itse molaong moagi o tla tshwanela a tlhakise gona go tlile jwang koloi e tsaga jalo ka ga ke boletse go na le mo o na le di-penalty go na le mo e leng koloi ka mpua go na le mo e leng o tla latlhelwa ke koloi yago ga o phetaga go tswa gona o tla bolo go kae o e ntshwa ke mang so go botlhokwa gore motho ya na le koloi eo a sa nna itlale a tlo bontsha gore koloi ya e molao e tlile jwang ga e kena South Africa go etsa etse eng ga e be ga e molaong ke a kgola gore before one o tshwanetse moai ya jalo ga ba entse teto gona o tshwanetse a etsang empa ga se nna ke tlamodetsa gona ga etse maa molao ona o tla tshwanelang ke karolo bakeng sa moai wa South Africa ga nnang koloi a sena bopaki ba go koloi ya ga e kena ka gana ga ena ile a declarewa customs ya patala di-duties empa ga e ra ke dikoloi tse sa itiwang South Africa re ke ke ra kgona gore go tlo di etsa go di be molaong ka gore e be go collect-iwa di-tax kapo di-duty dima tsona molao ga wa di dumelela so re ke ke ra tlola molao ka gore re etse thepa e seng molaong re re etsa e le molaong mo le mongwe wa ore fela ine a kena ka go naga ka phoso ga go kgonagala batho ba jalo ba tla tshwanela ba
0: bonaatatao ka lebaka la nako fela mohlhompe re lebetse golo ka nako ya gago ka o buisana le rona a tsatsing la ka jeno o fitlhelela nakong e tlang. Mamedi ne re buisana le ena ke mookamedi wa SARS lefapheng la customs provinceng ya Free State le Northern Cape Isaac Tau, mme sena se re fitlhisa gantle pheletsong ya lenano la rona la ditaba tsatsing la ka jeno. Go tswa moifo otlhe wa ditaba re lebotse bo mamedi ba gago tla goreng yane ya botshelela o fitlhelela jwale goreng ya bosupa. Ke metsotso fela ka morago go hora ya bosupa re fetela o kgene modupi gore balela ditaba tseo e neng e lokela gore ke be ke tsa hora ya bosupa.

motle mesotsu e dilo hantle le shimola metsemene ka mara ho rana ya bo super hey ke sympathetic go fetwa mme ha ona motho sa batle di ticket tsa so ba di a Durban City Orlando Pirates Durban City go ke sa le phone mme di ntsela fela ke re helang hey o thata o bi mama di ga tse ba hloge papa di a mafela ba ke bo netting Orlando Pirates le Durban City e tla hlebe papa di e o botle ba tla beng ba e beile le itlo mama di ba e shebile ka litlo le ntshotsho me ha o potang ka nete hore ena taba e sa etse maobane ka le bakala o re TS Galaxy e sa sare mama le sa announce ka ntlatse tharo tse pedi le mokwetlisi Miguel Cardoso o ba a ngongoreile mo mamedi puisano nya hai le SABC Sport ka rose o hlalosa go he mo mamedi tshubuhlalano ya dipapadi ke yona e ba beile mona mo ba lenteng mo ile ng Orlando Pirates ina le menyetla o go mo mamedi e ka bantsha mejo ka hanong ya o tshireletsa liki ya Betway Premiership ke ka tsabela utlo maikutlo mamedi bonneteng ha se le kgetlola o qala kutlo motho mong a re mpa nthwena ha ina nete sibidi a ke re shebe a re mamelo di sundowns e bapetse careful e bapetse di tlhudisa nonga go ho tla jwang e be yona e bile e phethetse dipapadi tsa yona tse mashuma magago le pelo tse dintsa di hlopa tsentseng di bapala leking le ha utlwisa o bane jwe le taba ya Miguel Cardoso hala ka taba ya tshubuhlalano ya dipapadi ke ka tsabela utlo maikutlo a mamedi at least the FM Facebook le X hashtag ntsa maikutlo hle a thema felonga na beke sense re shebe ile engwe ya dintwa tse kgolo re shebile tla go rena ditebele mamedi sia kholwa one way could say o tla hle a etsena lane papading ya ditebele mamedi mona mo a tlhalusenteng hore ha tiana le Melbourne Jerusalem ntwe nya bona ya WBC o ikemiseditse hore a iphethetsa go ile a hloleha ha botlhoko nakong e fetileng go dintse supileng ka nnete sa le bane ba kakalatsane o dumela hore kgetlong lena tsohletse o a ithutileng tsona ho tswa ntwe nya o itlhopisetsa yona lo itukisa ka matla mafelong a beke o tla phumella

0: mona mohala ga ke na nako ya papadi e ne o batlang e bapang
1: ke kopa gore o ntshwarela ga e ba ke bonagala jalo ka motho wa bapalang puleng empa ke kopa gore o be le mamellonyanatle wa tseba le mao ba e salentse ke kopa a ko be le mamello man ga ke tlo nka nako ya gago e ngaa
0: gantlentle o nkise kae
1: oky bo re fitlhile mo reyang ke eme mona gobane go na le ntho e ke itshirileng e ne ke sa batle gore o e mone
0: gobaneng o ntlisa mona empa o sa batle
1: puleng a ko tloele go bua man ke batla go bontsha surprise ee ke kopa o ntumelele gore ke o kwale matlho wena o bontshala morago
0: o leka o etsa mogale ke papadi ya eng yeno
1: leng ke kopa o ntumelele ke o kwale matlhotlhe
0: mogale
1: a simoge ke kopa o ntshware ka letsogo ke o tataise re ye mo ke batlang re eteng ee a re sa le gole tlo eke se re le ga o fitlhe tlo ga
0: oa mogale o seke ba wa leka wa etsa ntho e tsileng tseleng wang kotlo o tla qabana le nna gampente
1: Hey, mosadi wa bua eo ke kopa o eme mona
0: ga ke tsebe ke eng eno batlaa
1: bona ke kopa gore wena sena se ka pela matlho wa gago ka jeno ke sesupo saka go wena go itshwela mogubu man ke a tseba gore ga o nampho lefatsheng e ka tlakolang bobe botlhe bo nna ke bo entseng go wena empa ga o nampho e fetang ga monna a leka go ithukisa kore a lokisa mekgwa ya gae le diketso tsa gae puleng ke a kopa he o ka nna tlosa lelapileo
0: wa bona gantlantlo batla o etsang o reketse nna koloi
1: yes mana tswara tswara enjoy your ride man se ka tsoa koloi ena e lebitsong la gago ka o phethaga there's no catch
0: yeke
1: batla kore ganne o phuthuloile ngwana man enjoy wena motlhoaka man wa thabisa go bona smile se fitlhetse fatlheng sa gago wa tseba

0: Hey monna. Se ka putla ke la o tsamaya jena lo wena hle monna kula. Ntse ri mpela monna di jena hle. Ka ba wa nyantsa ke tsebe na
1: mo. O hle monna mo ha o hle monna. Ha ke na ntsha, ha ke na katse monna mao. Ha ntle ntle ke tsamaisa ke go buse bokene ntsha mme hle monna. O bona o feta feta mo. Ai tla be le me ha go fela, ke tla be ke le me ha go.
0: Ja o kusisa hle monna kula. Monna. Empa nkete tse molemo yena o le mong fela tlhe ga re bitse raunti ya go qetela ebe ba ga itsamaela e mošhanangkgono
1: monna a ke tsebe wa go utlwisise empa o nqobelela ona e le nngwe magolokile a etle yone ya go qetela monna a etle ga ke tse o utlwisisa jwang
0: jale ra utlwa mo nakolwane nta lo tsoe
1: ema
0: se ka mmakalla tlhe monna ntshware ke tla go jetsa obaneng ke o fa letsogo
1: a tlhe monna mao ke e monna ke e mon se ka ntlela ka metlhoo tseno wa monate a kanaka
0: monna wa tseba ke o iphumanetse motho mo gompokeng
1: e
0: monna o ponta o tsebe go ne go sena monna ya nang le sepeti ka gago surprise villena ka o fela ya neng a ikutlwa o emisa mpolokeng monna a mmotse potso e le nngwe kapa tse pedi yona
1: hai monna ke a utlwa mogao empa o motho wa pele o tshoga le go nna wa tsebang jame
0: kolwane monna ke o phoqe ke bua ke tisitse go mpoloke ngwana ka monna o tshwere gauta ka letsogo
1: eswona monna mogaon a ka tumele kwa tumele tlotlo ko o sebele mo o bona o mpoloke mono nna shapshap a ke moo a ke da ga ke itšhaya ka motho yo o bona le bone ka re nna le ena re monate ke a mo rata ae o na ntho jalo ga ke da
0: toa mona e mone o batla gore monna o ga wa itšha monna ka babala ebolo ka mpoloke
1: moao moao tlhe monna ke a kgona motho wa pelo wa go ke moetse ntho e nana tlhe monna nna a ntle ntle mpoloke ke fitse fela ke go dula ke arabana le diputso tsa batho metlha e nana tlhe monna kwae ke ne ke mpa ke etsa go ke mpe ke ba kwale melong ke phete ke tu
0: kolwane monna
1: o fata
0: o bua kae o batla gore monna ka nnete o ka iswa mothong ke dipotso tsa batho fela
1: batho ba tena magautlhe monna metlhe ne ba ne ba dula ba mpotsa ke ratanane ke ratana le mang na ke na le mosadi na ke tshaba basadi na ko o tla tlho utlwisise go nane ke tobana le mosa mofuto jwang
0: ena ke metlholo kae anna
1: monna ke ka
0: disana ke qala go utlwa ntwe
1: tanke dinana ke ka go kileng ka tla ka re hai mane re ke nkele mpolokeng ke ba kwale melomo hantle ntle nna monna me ke sena thasello ke na maratong go hang go tu ke eng ka go maketse tje monna se ka makala monna
0: ke maketse monna empa ga ke a makala ga kalo gobane ke tseba hantle ntho eno o buang ka yona mošhaa
1: e
0: batho ba bangata ba ka segolo ba bona ga e le nna
1: ha ke gola mshaa wena o ke o baneng gore ga ba makala e le gantle moao
0: malela e re ke o sebele le nna e mošhaa batho ba bangata ba ka segolo gore ga e sale ke phela le sentse ya ka tlo empa ke re wena ga ke so katlhe mona ka modisana ke a otisetsa ke re le ka motlha o le mongwe ga ke so
1: ka wampheya mon
0: ga e ba ke teng ke utlwetse nnete fela kolwane mošhaneso ke nna ya sa batle
1: mohau mohau butle tlhe monna tlwelela lešhano tlhe monna
0: batsebaya o tlapanyetsa ga ke na thaselo ya leto gokang ke re le maikutlo a ka ayo tabeng ena nix o sentia ke a otisetsa
1: banna banna banna mohau tibile wa tseba mo
2: ke kgathetse matla ke kgathetse matla
3: ke jale mmago
2: puleng o santse go bona mantswe yaka mpho ene e o etseng o eetsa nkutlwa gantse
3: a o se o gasetsa ko itsege ela ke bona
2: ra o etshabe kotsi
3: a tseba mme wankwena ke gotlele gantse ntho mole montse seng empa dintho tsena kao fela di etsagetse ka nako e khutshwane mme mankwena ga ke a fumana le monyetla wa o nagana
2: boleng
3: mama mokwena
2: he ke re o kitlwa dulela gona wa motla dimpho tse tswa monengena motho yo o reng wa motlala helang ga o utlwa koloi e majabaja e theko e godimo ga kale
3: ke o tlisisa mmongwena e ba ke na ke a mohetse ha sa ntho ke tayetsa
2: go nna ba sa di ba
3: ke ba mabitsong a ka
2: he la pulentsuha ha ke na tla ba gore na e mabitsong a mang mohale mona o ne hala na ka thapo e telele gore o no iphasa na wa nkutlwa pule na o ntso nkutlwa
3: mme mmongwena
2: bona ena thapo yona o keke wa hlola o tsile matsogong a monna yenwa ke re hela la o soto kgomo e e tswetse motho wa tsamaya pule
3: e se jalo mme mmongwena ba se ba ke nagana fela o nampa le ka go mpontsha gore o itshwabetse
2: he
3: ga ko itshele morari ya motho ba tsamaya mmongwena ke tlile wena ke tshepile ore o tlampe yantle
2: wena ore ore itshwarela mang mogale elang mogale ga na itshwabetse o ne a keketsa ntho ena ya e etsang gona jalo bane ile ya morola gale o ne o nkula mona go apola go apeswa manyeo o ela e ga ka tlamela a re o tlile o tlwela fela ke re a tlolole ko go oka gona go mpala jalo gobaneng gona jale gobaneng gona jale gobaneng
3: ke a utlwa mme mamkwe ke a utlwa empa o ne ore ke etse jang tle mme ke etse jang
2: nka koloi ena ga ba o tsebena ke ntho o tshwanetseng o etse o ikgotlisetse go monga yona tle ke a o kopa ngwana toe o tloetsang ka koloi e kana o dulabe krumo ke ka se ka a o rekela ntlodutlwa manyoe motho yo o tlo o tshaisa ka batho fela ba sa tla keketeya o tla ba mma batho bana ba lefatshe lena ka ofelane e tle nne be bona mmao ela bona mmao mma a dule a mmaare bona koloi a e
3: palamangmmmoeaoaaleeetile o sa tshwana legale le o tena wa kgona goreaoloo sena mo o dulang
2: a tlaa mama mokwena ga o bona le go ke gobelela go duma letlapa jalo ka
3: mmamanyeo
2: e re ko etsa se ba puleng mogale mona o tlo o tshaisa ka batho se o tshaisa ka batho fela ba tla bua ba re bona se maumausena otse ena tsiki-tsiki ena ntho ene e tlapawaneng ga bone o mogale o tlo mmolaela ka garana koloi yona ena
3: mmamokwena
2: ga o sipalama lebitla golokile

0: Le ha ke bona hore skep sele se aleka empa ho hang di ntwa di kopana ha o tseta o tlo mphamisetsa moya
1: e
0: botwaka e tswa re hantle
1: ha ke ntlisise hore na o mpolella ke etseng ka bothata ba haole silas
0: o re ke kae
1: o kenyetsa nkara la pala hao a usi
0: o bane o monna mahali ke ne ke nahana hore o ka nkeletsa hore na ke etse eng ho kgutlisetsa silas maane mo ineng e le ntate ka hara lapa la ka teng
1: wa nnete fela e re ko jwetse utlwa ha o na ntho o tla hlola o entse
0: o thabile jwale ha o le jwalo
1: no o mputsitse potso a kere e re ko arabe rona re le banna ha re tshware le betrayale ya ho jellwa ausi silas o sampa dutse fela ka tlong eno ya hao kore o kgotsofaleletse ga o ntse o tlhatswa o pheya o etsang ga sa o bona o le mosadi ka
0: what do you mean ha o bua ka betrayal ga ke re betrayal eo ke entse le wena ga ke tsebo go na ke ne ke kenwe ke eng ga ke tla kena maratong le wena ga o
1: motho
0: ga bantse ba o bolela gore ga o motho o pelwe mpe ke ona ke bonang
1: emanyana ga ona mo o nna le wena re tlile ra kena maratong teng os
0: what
1: stop fooling yourself ma batho ma ebile o seka banneka wa tsamaya ntse o bolelela batho mona ka mokgo nna le wena re kile ra ratana ka teng o ebitsa lerato ona ntho ratana
0: o thobile lapa laka ga o tata o tlo mpolelela ntho tse o tlo mpolelela tsona helang o batla gore re bue jalo a the re ne re etsang
1: o tseba gantle gore na re ne re etsang re ne re le batho ba bagolo ba
0: seleba
1: neng ba sa tsebe go laola maikutlo a bona
0: fela wena
1: yeah.
0: Segabuthana sa batho o imametse gore na goreng empa o itse go nna wa nthata o ntšhebile mone matlhoo le gona o e bua ka magelo ka jeno le o go itatola ga ke makalele motho a itatolang dintlo a di entse
1: ba batho o ka mpitsa ka mabitso mpitsa dirabuthana wa mpitsa eng fela ke batla go eletsa ke re tloela leketsa stotos
0: o ne o nkentse sona
1: ona mang o na le monna ya o ratang le nna ke na le mosadi e ke mo
0: ratang
1: osomoratakaeaaeaabona ke nala gore gona jwale re tlhapoetse botaweng bane le botlhanyeng bane bone re le ka gara bona re ntse re bobitsa lerato e ne le botlhanya le botawa ntho eno ma e ne le boloi fela ntho
0: eno o ntshebedisa gobane wena lapa la gago o le sentse jwale one o batla go
1: senyalakema batho re ne re sebedisa o seka ba bua e kare wena o nosa batle
0: eng mogale o rometse batho ka makgetlho a makae le goja ke ne ke le mosadi ya sethotho jalo ka otso e ke bile gale ke tlile wena eba ke sentse lapa la ka le go feta ka jeno o tlo bua ka mosadi o mo ratang o wena o mo photlileng wena motho wa dibetrial not me
1: nna motho wa ka o ntshwaretse ebile ga ke
0: tsamaeolesano
1: ga ke tsamaye ke ntse ke lo kokotela basadi ke ba botsa gore na ke etseng gore puleng a ntshwarele re lokisitse dintho ga e bontse o sa tsebe
0: o leshano o tla thetsa ba sa tsebe
1: o tla bona thola gore tu o tla bona wena
0: motlhomo o na le seo mo thetsetseng ka sona
1: seoka
0: ga ke sethotho o tla matha ka mora boshano bona ba otlwa
1: ya seya le moyeng he o le o kopa gore banna ba leetse mono ba batle dikeletso gore na o lokise lapa la gago jwang o tlhotswe ke bosadi ya kege

0: ne se sise balo nthabise mo ja ke jwala ka o tshole ho sasa ke letsatsi ke ke tlalose ke rena ma ha ntshima sa pong ka ofela le ho eta ha se taba ya hore o diketse letsatsi ha o tsweletse moketeng ha o bolele hore wa lapa ha ha ho nna monyaka ukwa ukwa fela kwa tshumana o si sa o vetsa ka mogho yena motho a haye ba shi mani ele hey butle ke ditlwelle ke sa monyaka ho sane tsa bonete ba ga ho fetwe ke gaolo e latelang yena diketetse thago magolo a tsheletse mashume a mahlano e re ha metsotso e dula ma idula nteng mona ho yele shumele metsi supile ke fitise mabenkele ke tsebo khutla.
1: Dumela naledi, ke nalala kwetelele ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a ko mphantse hlompho, se ke le Queen naledi jwale.
1: Ah, ebo, ho tloha neng o le Queen?
2: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwalo ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: Ho bonolo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
1: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
3: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
4: Listen to the F.

0: Mama di here ke tswa go hona mono ke tswana le kgomo ine le pine monate ya dinare tsa tsa mafube ke kopana le ntate semana ma o teng ka kwano ka dipapusintsa gaso ke go utlwa ba di gabane ba ka tshwagetse di fintate semana ma dumela wa moetsi tshebeletsong ya lesedi
1: khotso mmenzo a ke hlele mo mamedi wa lesedi ka kakaretso
0: o hlotse jwa mongaka
1: ha monate hle mme ke a tshepa lwana ho jwa
0: a nke bo so upile ke a tseba ho dula hona le tabatse bang di khotsofatsa mo mamedi ka pa ditlatswela mo mamedi molemo ho tswa ho ba di gabane ke dife
1: ke le bohlametswa ke hle ke le mo se mo mamedi ho rena re le di gabane ba listi di gabane ba listi mo mamedi ya montle ke ngaka ya setso ke ngaka chicha a ka o thusa ho tharisa motswa ha o gahlano le meleko ka pa yana mashodi ka tsena le koloi ke boetse hape ke na le moriana o matla matla segele di super health care ke moriana wa ne ke kire ka mehla o tla o thusa ho beya tso ke re le high blood tsa ha o taolong wana mamedi ya motle mathata ano a pelo stroke ka pa ona mo dikwadikwane e ba pale ya maobane ha o sebedisa segele di super health care hlo ya ne o pang ha bo hlokome thapo ya ne dzinge sata le zipelo ya ne di tsinye o tlala fatse e ba pale ya maobane ka segele di super health care mo riana ona mamedi ka bona e o chatla majana na di pio e ka setana le a senya o hlatswa le tsona di pio tseno wana mamedi ya motle mo sesola o mo sehla o chesang ha bo hloko e ba pale ya maobane ha o sebedisa segele di super health care se boetse se phekola se jiso se phekola thabe wana mamedi ya motle sokolla leno le bohloko e ba pale ya maobane ha o sebedisa segele di super health care bothata bono ba alsa bothata ba acid segele di super health ke pheko ya segame se maswapo mano nyeletso le mangole ka paona maotwana a ruruang le mesifa yana e tsangwang e honyelang wena mamedi ya motle se tlotlanyoko le seso dibetaolo nya mmelo wa hao se hlatswa pelo se tlotlaleta na mamedi ya motle segele di ke mampuru yana mamedi wa pheko ikgethang ya lefulena la mofetse ka mefuta yo hlwana mamedi ya motle e ka ba wena mamedi wa ka ona le bothata ba botsikinyane magopo di hloba ke tseno ka botlhonga montse sa o seng ditheolang sebedisa mogenono wa segele di super health ke o tla tsa sebetse se hlatswa madi bona mamedi ya motho se hlatswa le rona le tlalo le nla ho le sale le boreletsana bo botle seng sa tlhala ya popelo ka motso bona mamedi ya motho se lumi ka patswana di period pain dina go tseno tse sa sidiang e ka bola ka bala mix ka ge ja ho so hlatswa popelo sebedisa segele di super fk se tla o thusa se pekola le ba nta magopodiso e ka sitana le mathopa a melongwa ha mo nena mamedi ya motho sebetse se fana ka matla di tiparana tse ntidi e ba pale ya maobane re bua ka segele tsana sa ne sa bana mogiana o matlafatsa masole a ngwana ngwane mmono mogiana o tla thusa ngwana o le leta le bese tsilana lo hetsa go ngwanenwa a ja le ho ithoma hantle ka dina go tsohle mogiana ona o bola ngwanyo wa ngwaneng ona wa segeletsana sa bana o phekola le bari ditlapedi diso magopo e ka tsitana le letswejane lo hetsa wa cha ngwanena e dilo e watla hantle ka dina go tsohle ge bua ka mampudi o jegege ke mavula go valewe letswai latsela tsheu le tlalelo tlo thusa wana mamedi ya motle go hlatswa senyama melengwa ha o mono go rate o bo motle le mosebetsi o thole le ha ba o sokola mosebetsi ka pa ona go ba go bona ya kikitlela sebedisa letswa ile nalatla tshuli tla o thusa ho bulela go bona ha wena mamedi ya motle le leleka ditogo tsempe ke bua ka togo ya spiritual husband mo fufutsone bo hale a holo melongwa ha mo ne ke senyama me togo ene ke bua ka ya spiritual husband u tlisetsa senyama o tlo tla o ba le mo fufutsong kgang ha bohloko be le segitsise sebedisa mo genono wa segele di supi wa le tswa ile nalatla tshuli mamedi ho bane le khutlisa segitiseno sa ha o go gate le batho ba ke ba o hlomphe ona le letswalo le bohloko ke ha o wa tshaba letswalo le na le khutle ebe ke ka o ka phaphatheya tshelete ena ha e dule ke tswa dipakeng tsa menona mona ha o tsebena o nka ngwe kopanya le ngwe na mamedi ya motho maoto ke dithaba a makana ke ditogomo sebedisa letswa ile tsela tshuli le tla o thusa le buisetsa meleko ho be mbalo ona letswa ile nalatla tshuli ke le dipona ha ba ba o kwetse di se di fella mo sa mo ngwe na mamedi ya motho letswa ile tsela tshuli teng ke mampudi tla o thusa ke re mo sebetsi lo yana o tla go o se kokomale se magatswana nka di nomogo tsa gona o tlogiletsetse getle go tataisena o tla ga fumana kae 072 020 2371 072 020 2371 +266 62 12 0662 kaga +266 62 12 0662 072 020 2371 072 020 2371 Kya le ba mentswa ke?
0: A go di pete ga tla o qetela tse o tsa South Africa?
1: 072 020 2371 Ke tsona tse no mamedi ya motho tla go thola go tsona dinomogo tsena tsa gone dina le WhatsApp geletsetse o tla go fumana. Di go momentswa.
0: Nda desimana makile bo ile ha ke tsena hape be ke ngetla.
1: Ke lebo.
0: Ha se mo he. Mamedi e bile sentse bile ge hlaka mona ka mabenkeleng ge khutle.
2: E ka ba ke nyeo ya CCMA, botata le mechanic, ho blacklist wa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplanet tsa rona di theko e tlase, o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplanet tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Boxer Red Knockout ya qala ho sasa. Reka frozen beef short rib class A ka R79.99 kilo. Mifuta Savannah NRB 6x500ml tse pedi ka R275. Ha Boxer fela. Jwala bo rekisetswa dilemo tse ka tlasa 18.
4: Rimoho lentswa ke Ruikat motlong. Haile ya robetseng yena ke bohlasong ba hae.
5: Dijo ya batsi mono.
4: Lesedi FM ke molelwa.
0: Lesedi FM ke molelwa mesusu e robong pele ho hora ya borobong ke Maleka. Jakaranda Musia ke lebohile hle o re o ntse a na le nna o fitlhela hore nyane ya ho qetela. O na le nna hore o fitlhela mono hore ya ho qetela. Ke lebohile haholo hle wena kgaitsedi ya ka Jakaranda Musia le Maseleke ka moo ka Poriki ke o bone mme. Ore horeng ya leshome le metse medi wena ntswaki ke mo re ya nteng bile ke dutse di motšheisi wa ka ntate Seleke nna ke Maseleke re ka mona ka Puri ke mona to mokalo wa lerato Palmridge Extension 8 sasa bakani ke lebile haholo a re mamotlong re ka ofela wa tseba ke re ke a dumela Mofula Tshepe Mo Smithfield dumelang hle ke a bona wena nyaka lo Gadimani ke lebohile le wena Lindela Mafaso ka mono ka katlehong Phoko section ore ho sontso le balo ha nka go bala kitlabe ke ikolota le Nasia South Ndoko Maniture ke lebohile hle Ndoko Maniture ke lebohile haholo ba re le ribe le a duma ntswaki ka mona ka le ribe moreneng ke mantwa mohlakwana ke lebohile hle mohlakwana Colesville Peter Maritzburg Tlotliso Mosala halao dumela hle ngwana mme moilwa lebenya ke lebile ka mono ka Mount Fletcher le yena o ntsa mametse tshebeletso ya lesedi ma batho selai ka moo ka loli 1 a re ga ke tlabe ke gobetse ka nnete e tlabe le bohlasweng baka ntswaki ke na le wena o fitlhela goreng eno ya go qetela e ne e re ntswaki ke o jile ka tsebe ka mona ka Jet Park Gauteng o fitlhela notong tsane tse nne Mike Moeketsi kwa lepe wa lejantja lapeng ke mane Kroonstad hi lejantja ke opola papa di engwe ne ke tla be ke tshwagana maso le japere ha o japere ka bo janja tshwantse o di tisa ha lenyehlella ho tsho o ja nthwenwe e ba lenyehleletse ho yona mabitso ke lebile ka mono ka Fidion Scroon ka manyanya o mametse tshebeletso ya lesedi ntswakana ke o mametse ke le ka mona ka Sasol Berg ke na le wena o fitlhela gore nyane ya go qetela ka moo ka mautse ka Rosendal dumelang hle ka motho phoofolo ke lebohile haholo le wena taolana ke lebohile o go mametse ka mane ka Western Area ntate motlatsi pokota Philip Policy mo dumela hle le ngwaneng lo isegore njembanna Modiei Matabane ka mono ka Pretoria are ke mona fela ntswaki le ore ke motseki ka mane ka Pirituna ka Helibrola oke ke bua le batswadi yena batswadi ha se yona ho hang ha se yona ke batla bitsa ngwana no wa moloi a re stop it I don't like it a re yena ha se yona batswadi yese le iphela ye QLB buang le batswadi

Kula kuhamona lele jaga buna na mala pimuna la kuntula le jaga bana baluna aba ke jaga buna na kona tsantsa atle a se etse ke pala se dikitse ke mogho mo bi o nu wa ho re na ngwana ngwana ngana lo tla a lo sela wena o le motswa di uring mm ha ne re sena ba ikarabelang gona nke be re ntse re shebile batswadi ka matlhong le gone jale go na le ba le bana ba tla re sheba ka matlhong ba re mme ke lapile mme ke gatsetse jale ka maka tsela mofuto jalo o tla losela o le motswadi jale batswadi ba reng bo nnana ba losela gantle le jere kae ebile di fitlhile ba mmo ke rata utlwisisa ke QLB kwakwa lesotho basotho ba re batswadi hora ke ya borobong tshebeletso ke ya lesedi go lekgotla la kgaso la Aforika Borwa ditaba tsa hora ya borobong ge di ballwa ke Kenny Modupi Makenzo.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Botop Shaela, habana whiskey fela fela. Ba iketeka. Boloka. Ho 750 ml Jameson Triple Distilled Irish Whiskey. Ka $349.99. Le 750 ml Johnny Walker Red Label Blended Scotch Whiskey. Ka $249.99. Keteka World Whiskey Day. Le Shoprite Liquor Shop. Di fumana ho fihlela ka di 17 tsa May. Ha ho rekisetswe ba ka tlasa dilemo tse 18.
2: Mama di ha ke fitise ditaba ke tsena tsa ha bo ganya herbal remedies e thusa bothateng ba mofetse hlahala tswikiri high blood asthma le batho ba na le mathata sa mesa masapo e leng arthritis o na di alsa o hloka ganya e thusa le bakeng sa batho ba na le mathata di piles di re ka hare ka pa ditswetse ka ntle le bombe ba kgathatswang ke silumi ha ba ile matsatsing a bona una le lebanta le ka fola ka ntle le ka hare le mathata a diphio le senya se sa sebetseng hantle bana ba gaganya bana le men power au he mona ba le heke go la ka tipa bontate ho tholile o tse tipa tsa entity tse sa sebetseng ha le tlo jisa timu fikela boemong bono le o tsa ke ena he ye bitswang men power tshwantse le gapele le sa emo bana ha le ka la dula le sa dutsu ba ha le ema mona ha le na mothijo bana le ganya special baby entle bakeng sa o ntsha tshilana le leta ho ngwana le bana ba na le mathata a ditlapedi le ba kgathatswang ke manyowa ka bo yona e ntsha le lebe se ngwaneng ha huswa e etsa ngwana ya peletswe o thole ngwana a le motle a le letlalo le letle a sa bontshe gore o haellwa ke phepo ke ka lebaka la ganya special baby sesepa le sehwasho sa nthabeleng di teng di tlosa senyama le o fana ka mahlonono ba go duke metsi sesepa sa mabusetsa sona seleleka meleko le ho ba mona ba tlabe ba o setse ka morao e ka ne ba o thole o nepola ho ho thole motho a o emeleletse ka disenana di teng Bloemfontein batho batsho mono botshabelo mane ya motheo pharmacy ka thabantsho ba hlabani pharmacy velkomo lucky boy menisi mono le containing e tshweu ka mane ka Bethlehem ya mane Bucks Cosmetics le di shopong tsa BB Kitchen ke re ka ofela ka mane ka fere e yena geng ya mono tuxedo pharmacy Peter Mariesberg makoti mu ti shop ba itswere ba letsetse ba gaganya nomoro ke 073 525 3583 073 525 3583 ganya herbal remedies

0: Mamedi re ke tswa gona mono go bane ke metsotso e le shumele metsi mehlano ka mora hore a borobong ke ri yalo sentse ke kena go bana ba magona tso hlese ga sa di siki magopola.
1: Ropo.
0: Ele.
1: Mentsa ke ba itse mantsoa ka hle batla a sa tsamae handle nne tsara fela he. Bila ke bua ka magona tso hle.
0: Se ga sa di siki.
1: Ke bua Dr. Makwa.
0: Eh.
1: Ah a nantsa ke hle re go le bua hle me ke bua ka magona tso hle se ga sa di siki. Ke se ga sa di siki le nne ke mo riana o entse ke Dr. Makwa magona tso hle. Yele mo riana magona tso hle ba se tuba haeso ke mo riana o motla holo ke mo riana o entseng ka mago. A ditlama me ditlama tseo. Ke tse hlwaueng tse fupege melemo e mengata golo ke moriana o bohlokwa o tla o thusa go phela hantle mmeleng le kelelong ebile ke moriana o sa tlhokeng go bona kokwanatlhoko efe kapa efeng mmeleng wa gago moriana magona tsotlhe ke moriana o tlhatswang madi o bulang methapo ke moriana o nyololang sesole sa mmele sebe maemong a nepagetseng ke moriana o tla o thusa ka go tlhotlha sesole nyoko go sala fela tse lekaneng gore mmele o di sebedise ebile gape o tlo o thusa batho ba ne ba nang le tswekere le highblood gore di be taolong di laolege o phekola mo fetseng ka futhe o hle ya bona e ka ba mo fisa botuna ka pa mo fisa wa popelo o mo lo mo nga ofela a go nke ma khona tso hle wa sebelise a tlo o thusa ho le ka o thibela mo fetse ho jwalo jole mo kgana ma khona tso hle o thusa ka ho hlatswa dipio le ka ho hlokisa senya o phekola mafu ana di kobolo ho wa thibela batho ba langa ka popelo ha ba nke ma khona tso hle ba sebelise jole mo kgana ona o phekola Makeba a ka ntle la ka hare mmeleng wa hao mono o tlo thusa bo mme ho nya go nka mogho sa tloele hang ba le maemong a ne pa hetseng a the hape o boetse o fana ka takatso ya dijo o tlo thusa ka go gathollang mmelo wa hao re bua ka mogelo bo tswa ma khona tsohle e leng sega sa di siki ma khona tsohle ho tsamaya le mong fela o na le mogelo a boteng o bitswa ma khona tsohle a bana e le ntataise yele ntataise nae bo hloka ho lo ba nyansa o thusa le siala hao o thusa ngwana ka ho ntsa tsiliana ka ho ntsa lelete ka ho ntsa lebese ka ho ntsa manyuwa ngwana e be ngwana a phetseng hantle mmeleng le kelelong ebile a se ngwana a ka bang a tswa diso kapo ditlapedi le ga e ka ba fela magopo a sa tlwale ga mmeleng wagae mono a setse ka bantsa mo etsa la fela nwa mokiana ono o bitswang ntataise e leng magona tsotlhe a na a bana jale gape Dr. Makwa ona le mokiana o motlagolo mokiana o bitswang tobe e le mokiana wane wa diketlo le matlhogonolo hela basotho ba eswa kereng tobe ke mokiana wa tšhelete ke buannete ke mokiana wa matšhankura ke mokiana o motlagolo ntobe ka go sebedisa e ba o batla tlametsa mosebetsi ga o nka ntobe ya sebedisa e ka ba fela motho ya batlang mosebetsi kapo wa sebetsa o nka ntobe ya sebedisa tabeng tsotlhe ka go fela tsa dikatlego tsa gago ga re bua ka dilaki re bua ka ntobe mme ntobe ga e nngwe ga e tsamaya e le nngwe jalo fela e na le sesepa sa boteng e leng ntobe soupu jale gape e boetse e na le letswai letswai ya ntobe letswai le e ka fetolang bophelo ba gago ka nako le motsotso letswai le e ka etsang go tsotlhe ka go fela tsa gago di tsamaye gantle e re ko tlhokomedise gore ga e ba gago lapeng mono ga o robala gantle kapo bana ga ba robala gantle ba phofa bosibu ba loga ditogo tse botlhoko le wena o le motswadi o loga ditogo tse botlhoko a ko nke letswadi ya ntobe lo sebedise kapo ntlo ya qhoma le kgobong ya gago fela o nka letswadi wa le sebedisa kgobong ya gago ga e ba kgobo ya tsamaya gantle o nka letswadi ya ntobe wa le sebedisa jale gape-gape le botlhokwa gobane jale le ga e ba fela motho ya go bua maotong a la bogoisi o nka letswadi ena o le tshela ka metsing ya gago ka mona sa futhumetse wa ga o tlapa ga o ka rwa kenya maoto a gago ka mone fela le a fikeletsa ntho engwe le nngwe e le maemong a nepagetseng ke letswadi ya ntobe letswai le e ka fetolang bophelo ba gago ka nako le motsotso fela jale baneng ba sekolo letlagolo ga e bonana ngwana sekolo a ko nke letswai ena o thuse bana ba gago ka letswai ya ntobe bana bana ke kela go ka ba gathwe ngwana o qelelang tsa sebetsa gantle bophelong ba gae empa ntho ntse di ya pele ga a sebetse gantle o nka letswai ena o tlapisa bana ba gago ka lona ke letswai ya ntobe le wena o le motho wa le sebedisa le botlhokwa gagolo le basotho ba heso le botlhokwa bona ba gaesale empa ge e re ke bontshe go Dr. Makwa jalo ka ntho sa dileng ngatangata tse bane ka go thusa wena go botlhokwa ko gofelang ke nomogo tsa mogala o tlo go kana le bona jala go kana le bona ebe wa ba wetsa bona o batla go thusa ka e matla go thusa o na le mokena wa ona magona tsotlhe skini remedi o botlhokwa gagolo bakeng sa letlalo la gago mathata otlhe letlalo la gago a sebedisa mokena ona gape o boetse o na le mokena wa magona tsotlhe eye care e le mokena wa matlho le mafofelang tsa le teng ka go fela tsone empa nomogo tsa mogala ke tsena tse latelang tsa ga Dr. Makwa nomogo tsa mogala

0: Ke 064-948-8339. Kaga ke 064-948-8339. Kapa 064-982-0967. Kaga ke 064-982-0967. Mme o tsebe go ditlhagiswa tsa rotlha makwa tsa di fumana gotlhe ka ntele ka ga gona o tla di fumana gotlhe mo leng gona teng empa bo ka maka jobe jeka magalo ka jone tshwaeka moo kena ka mono ka Beckham Trading o tla di fumana ka bara molo ka mane ka bara cosmetics o tla di fumana bolofante
1: o ka gapa karolo ya gago ya 1 million rand e le tšhelete le di-bonus bet ka Hollywood le spina zonke mystery puzzle betšha ka tšhuranta ka gofeta dipapading tse kgethileng tsa Playtech laboraro le leng ka 8:30 thapama go fitlhela ka 8:30 bosiu le sontaga ka 4:30 thapama go fitlhela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa go gapa meputso e babatsegang betšha gona jwale go nna le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Lerumo la chaka ke moriana o entsweng ka mago a ditlamatlama tsa Sesotho o tla o thusa ha o tshwere ke bothata ba diphio serame sa masapo le banta maoto a bohloko seso le nyoko ditlatswa le ho hlatswa madi ke nthwe ka hodimo e ka sehlohong. Lerumo lena la chaka ke mpudi ho behentswe ke le high blood taolong le tla o thusa ho nyolla sesole sa mmele wa hao, mmele wa hao kgone ho itwanela la ho thuwa kula o hlaphoele o phahame diphateng tse tjhesang. Lerumo la chaka le noa ke bohle mme ha le sitisi ho han ditlhagi dife kapa dife tse bangwa di sebedisa haeba ho na le treatment o e sebedisang ha hona moo lerumo la chaka le tlang ho ema treatment eno ka pele. Ba boetse bana le moriana o bitswang botle ba masea ona he o thusa ngwana ha na le dileta le ngata le wana ba ditlapedi tlhomona o thodi ditshodi getwa le ngwana a nang di diso buone ebile diqhitsa ho na le ngwana a sa holeng hantle ka baka la ho kgathatswa ke manyuwa o tla thuse ha ka botle bona ba masea jwalo ka bile e leng tle le ho ntsha tshilana ha ngwana a qeta ho hlaga le ngwana a nang le mabadi. Moriana ona o etsa ngwana a be le takatso ya dijo a be hantle a fepeye e be ngwana e bang mang le mang a ka kgalla ho ba ho mo kuka a bapale le yena. Meriana ena ya fumaneha Lesotho la Afrika Borwa seo lokelang ho se etsa. O ka letsa kapa o etse molaetsa ka WhatsApp nomoro ke +26657 488078 +26657 488078 kapa +26662093662 kitse +26662093662 o ka letsetsa nomoro tseo kapa o di WhatsAppele ke diphethe ke +26662093662 kapa +26657 488078 lerumo la
3: Rimoho, Lentswaki Ruikat Mutoni. Haile ya robetinyana, kibohlasong ba hae.
4: Dijo ya batimono.
3: Lesedi FM, ke molelwa.
2: Lesedi ke molelwa, metsotso e mashome a mabedi metso e meraro ka morago ra ya borobong. Mokgatlhelo ko ona wa bobedi wa lenaneo la Rimoho. Haeba ke hona o bulelang o amohetse tshebeletsong ena ya lesedi. A ke re o motho wa pele bophelong ba rona, lebaka ke hore
3: Wa ratwa wa le wa le le sedi FM
2: ke lona le baka wa ratwa wa lelwa le sedi FM ha hona motho a lokelang go hopotsa ka taba tsa mofuto ovo lo motho wa mabengeng ke tsa maile bina ndate sibu

0: ke tsamaile bontate ha ke le tjena ke tswa o le banna ke ntate Siputla motho wa mabenye matatiele
1: tshebeletso e ratwa lesedi FM.
0: Lesedi FM ke molelelo mamedi iri ke thewe letsona ke bone na ke tlo fitla bang ho bane ke na le kgwebo hape ke boetse ke tlo ba le kgwebo e ke tlo ho kena ho yona ke bone na nthotsa ka di insutuletsa ho kae ba ke ntsa sebetso na ona le di aparo tsa kwa no gasong e ka ba sikipa ke PC sporti thopo ka dinahana ke bone tse ntle hona ho tsengwe tsweng ditema ke bone di hoodies ke tsena tse ka pibe direct suitu kenye matso mona marienga
1: Lesedi FM ha se modumo fela ke mo khobo pino ipe nako o fumane diaparo tsa semmuso tsa Lesedi FM ka je di kipa tse ntle ka di ranta tse magolo a mabedi le mashome a mahlala tse malwa o tloha ka ranta tse magolo a robedi o fitla ho sekete le mashome a tseletseng le nne tse eme balabala ka ranta tse magolo a mahlano le mashome a mahlano le mokoroto o gadisitsweng ka ranta tse magolo a robedi re fumaneha de colony Bloemfontein Pioneer Mall Maseru le design by Babs Randburg kapa kena interneteng o katiba africa.com kapa o re latele ho marangrang a
2: Lesedi FM.
1: Lesedi FM re apesa setšhaba ka motlotlo.
0: Ha se mo he e go be hantle metsotso nge mashumo a bararo ka moraro ena boko bombe sentse ke kopana le bana ba global cure ha e sa re global o tsebe ha se yona ho hang e tla be ile ya maiketsetso be o nyanya demi motse ya re tsa di tshabile Dr. Mtshatso dumela ke wa mo hetse sebeletseng ya lesedi
3: dumela o swa ka hle dumela o swa ka le mama medi ba ha ba batle
0: eh
3: ya o swa
0: se ka thata o ke
3: ke a tsa bua nna ke
0: mo tla moya fela he WhatsApp pelo ya motho o ke bo e fetola ha e na le legato bo yona o ke ke be go la o ka ba hlamang a tswang kwana ha bo tlo ba le wa phelwa man ke le mo hauda go ntswa ke mo bona tsena ke hona bile ha ke so gefutse le o gefutsa sentse ke lokela lo fetela se ya le moe
3: ho jwa la o jwa
0: eh o go tshwaretse di di
3: ha nnete ke hore jolo ka ha e le monana e le nako ya ke nako ya ne ho batang a holo ke a gola jolo ka ha ba ditsebi di bontsha hore letsatsi le monsena le batla le hula holo le lefatshe so e leng gore Mariana tlo bata go feta Maria mang ana ri la na ga utlwa jole e leng gore taba eno e fa gore sefuba se tlotla se ba se ka ta haholo batho ba tsoga ke sefuba ka ntle ka mona ha go wa hlae so gore ka tlo ba le kio fela ka nnete o fumane pheko ha ona potang ha ona tlo ba le kio fela sefuba sa ne se ile o ke ba tsotsontso le la ka taba sefuba le hlonolo la gona gere o sentswa ke How no global cure o tseba hore e ka ba ke ngwana monyenyana ya qeta ho hlaya ka baka la bana bana ma matsatsi yana ha ba santshwa leleta wa mofa ka teaspoon mo le mongwa leleta leno no wa mofa teaspoon se le mantsi bui me ngwana no ke ba so tsantsa o sukudisa ka taba leleta bana ba bangata a se tsaki o kile bona ngwana ha wa mong ka o fumana ka ke pampiri e ga ho mo
0: ha le bobe e ka o le ke phepo nna ke
3: ye me wa ka global cure o ke ba mwana no global cure ke ba mmona le jwalo
0: mwana
3: ke o bogeletsana
0: fela ko re ke mokuke
3: mmang le mang wa matla wa galeya ka bakala ho bane o ba le takatso ya dijo wa ja a se mwana o tla fumana ntsa ge jole ka mpeng ho bohloko manyuwa teng a e mori ano na o thusana ka go manyuwa na e be a tswa e ka ba ke motho e mong lo ka pakeng e mo hape hape e nka buang ka yena ke taba ene ya nthotso thweng ke di vibrates bomme ba khatatswa ke di vibrates ka tsela kgethile o ya spetlele mana o fitla di ntshuwe di operate wa o kile a bona ka mogale mo tsepedi di teng ape ha empa gere ka global cure o ke ba sotsontse o ba le thata bone bo jwa ka nnete ya o swaka e re ke wetse banna bana ba di tiraka ba khanna di tiraka ya tsaba ba mametse
0: nna ke ba dilwa ba petleletso
3: ke re o tla bona ke entse tje ne ke etsa tjene a ke re ke tswa mo o tiraka ke nne
0: ntse ba hantle
3: di pioneer di ngotla ntho ke sa itsebeng Yo, a se ntwa ke. Dipio, se ga mesa se ga mga mo kotoka mo. Jwale ke bile ke nale, a ke go lotofumana o tra ke mona go a chesa. Jwale, re nwa metsi a ba tanga ho. metsi ana ha bata atla ka matshwafong ka mona a haela ka mona a tlo fetwa iphetola ntho tengi ni monia wa ukwa so thwe matshwafo ha o tshwafola ha o le leng selena le mewak mewak so gere lona ba nna ba ditega ka ba ileng go le sebedisa metsi a batang ka o fitisisa tsamang lona wa ntlo ba le kio metlo ba le kio etla le thusa banna ba no ba sebetsa ka thata
0: ha ba phumule le ha se ba ba tlile malape mona motho nna ke o sa shela fela ka maso
3: se ka mpola o ga ga ba ha ga ba le tsotsa re haleluya jale re a o sentswa ke Tabaena ya moriana o thusa haholo ke moriana o bohlokwa haholo le kelellong tsa bana o etsa bana ba kelello di tshogileng haholo tshwere gege nomoro ya rona ya bana ba hatlo ba le kio ke 063 954 6255 kapa 068 060 5444 ke di nomoro tsa rona tsene ke re 068 060 5444 moriana ona o tholala hohle Afrika Borwa ka ofela Eastern Line ha ntsa bo Highland o a tholala gege ha isa ngwana o tloba le kio o tsebe ha se yona ke tloba le kio ofela e ka nwang ke motho ya mongolo wa mogatshane ngkhono ana le tlodi
0: ukula o sa kule
3: tshole ke yona fela e ka nwang ke batho ba baholo ya ba nwa le ke ngwana ke tang hlae tshole gege ba tla tloba le kio o tlo ska ba nna wa llela metsotso ya ba ntse gore ngwaneno wa ka tseba ho ja ska ka sebedisa global kio a ka ba se tsene na mme ka o tshobolo gore ga le bo sentswa ke
0: mphetele dinomoro doctor machatso ke o tsebe o lokolla tlhabiso 063
3: 954 6255 kapa 068 060 5444
0: mere di teng ka kholo le ka WhatsApp
3: go jwalo ba u tswaka
0: ke le buile ha holo hle ha e sa re global cure
3: ha se yona
0: halala
3: ha ina le ngwana bo yona
0: le pila yona
3: ah ho hanga u tswaka
0: ke le buile doctor
3: thank you he mo ratua thank you he

0: lenyalo le buima le ba itla maitelo lenyalo le buima le ba tla maikemisetso lenyalo le buima le ba tla maitelo le ba tla maikemisetso le ba tla maitelo
1: ya motho e mongwe a ke no motsho ka lebitso a ge pinena e monate ntswa kelicious fela he go nna e go thisa madi pelo e ne a ka ya dutla tšha ke no tsho ke mangre ke pine e monate e molaetsa ba re le batla maitelo lenyalo he he nna ke batla go nyalwa he nna ga ke tlo ba lefetwa go fang jale so le ka re kamane go tlala matso ngwanana o go tlala matso o batla go laela ebile o batla e be wena monna hai nna ko ga ke sa tsiba e re ke dile se ntswa ke ba ke na mokotla wa o tshela ke metsotso e mashome a mabedi pele go hora ya leshome ke fetise ditaba ke tsena na o mosotho ya sebetsang gole le hae ha o hlokagala ka jeno na lelapa le na le tšhelete ya go lata mo o tlhokaletseng teng ha e ba o kile wa ipotsa dipotso tsena se tshwenyege karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu hae le sotho go tswa gotlhe ka gare go naga go dinaga tsa sadak ebile ba fa lelapa la gago tšhelete ya grocery kgwedi tse tharo ka mogalefu se o lokelang go se etsa ke gore o romelele lentswe lena lesedi lesedi ka L a e qetellong lesedi ya ka mona e ngolwang ka mokgwa wa lesotho lesedi ka mokgwa wa WhatsApp wa +26662448775 ke itse o ngwala lentswe lena lesedi o le tsebilele WhatsApp-ong ya +26662448775 LNIG Holland ensure your unsure go na le melao le dipegelo

Medikile buida re wa gata ntswa kilishia o ratwa ke nne

0: Tchô.
1: Ntate Tau Molapo, kamo ka lene sia sa o foge ntate Tau Molapo wa le baka juju. Mabakani ya he. Tenzo. Semunyama. Mr. D Mhlongo ka lolichu hala. Hello ha. Solita kalo ka moka phumolong hene mani dumela njamme tsidiso monyatsi dumela ka moka melody Virginia Nox Tejani Sasal Bega Nthako ka moka Roxville ke rule le ya thunya a re ngone wa fefe ngwanana ke re thabile Nthako ke lebile hle ritha are ke tlabe ke ikolota ha be ke gobetse ntswa ke mamudie e mokebe ka mane ka ngwathe ka Edenville ntiba le mafiki ka dumela acha zastrone matla keng dumelang Maria ke lebuile ka mono ka ngwathe ka Edenville mmogo ga matsebele ena nyoloa a re ke sala bang go le falla ntswaki ntswaki ke na le wena hle o fitela hore nya ho qetela ke mang matshepiso motluhi le mamela o matabola ka mona ka Soweto Soweto bari ke tla be ke le le hlatswa hang ka go bala ntswaki ke o mame se hle ke nkhono sesi wena gaitse dia le fuli ka moelo Dumela ntswakilala ntswakilele ke thabo motau moshana ya thewa lengweleng sekoto empa ha jwa le ke ka mona ka Gauteng ka Kingstown a di wele Nanile hala o dlamini motho wa Phikituna Hillbrown ke le buile ha holo makithusi ka moka tueleng Tabo Sibaya Mozolo, Mamu Ipone Dlamini Moi Dry. Matebo Hohwele ka moka Boxtown ka Botshabelo, Mathandiwe Chabana Kokosi Forgefield. Mantho Mangope Rivonia ke lebile Mofokeng. A re mme wa ngwanana le moshanyana hi hi. Hello hi. Yeah nine. Dumelang ka moka ka maseguna lady rasta e ka mono ka rasta mokotso ke le bile tegaitsedi a motho chabalala mensele okay ke chabalala mensele ka mono ka lucia are ha boje bogo ke le buile chabalala mshengu chabalala o tongola ka mavuso Aus bang ka ka hla ka fetulela le mme o tsebe ke le ha ke fitla ka kwana kana ka Natala kwa Zulu Natala kwa thola ke tsa maji Baba shebana ba go bani lo o vangile ntomazana msuthu ke le buile mensetse

ahead. Clientele e khutsisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Di plan tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plan e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Ke metsotso e mashuma mabedi metso e tsiletseng tswa kipile go horala shume le motsolo mo 0863003084 ibile pine mo nati ya motho wa malogo a mabe ke fanini ntata motlale ya go ya ka e fanini 0863003084 ke na kwa di kgelekele se di FM dumela
1: Hotso
0: na dumela ntate
1: wa bela o tsile nna
0: ntate ke phetse hantle wa tseba ke mpa ke sa tsebe wena
1: ela ke ntse ke bra hantle
0: ee
1: ya o phodile banna maria ke ana sa rekene
0: a wa fitlile ka nnete
1: ele ha ke ke tsere mona he hanyane fe
0: ntate
1: banna wana hae zo anda dia mogana le khala ke mota di thola nye kha thata tsa ba ba di le mane ka mo huri ya go hopa ya tala magalla modimo yana wa tala se tsaba ya o da ma dung hu man sang gana ya mo hukka ka de ya mo tabanya fa ya mo khaba ga se ba ya mo bitse ta tari ya ya ma hele pala pala ma dum yana hori ma se boko ba ga ta yori ma di thota tari ya ga nya le de ba ja ho ta ai ni ma ya ba ma ya ba ma ta ga ta go mo go ga ta ta le diga e fola zulu ma ga ma je ja ya mo tsare go di tsana e tebe ka tsala mo go mo go ka pele go sa so bana makala mo bibi ha wa ja o ta bile fa ra ra le tsala se tla mo lo ga ta ge tla go thata e diga ga le jile ke bua ka tupa den ka me tla go la tupa de ga ta ke di ha bi ka o leng go di kopane tseleng sa di yana ka me ga tlo se go enta o ya ta ba sa go thauta ya la pa go din pe nya ta fa de ga bo ya ba di le nya la bo na ya di nja e ba itse pele o ya tsora ga di go nya fa ga na ke tla di je di ma rong bo go wen ja nya na di ga ba se jere me ga ma di di mo lo tsana se nne le se ta ba tsa se se ta bo go ye di le mo go nya ma ta u gala ba ta ma le nyo wa nga mo go la ka ba le tla ba fi ja o di mo ta u nya na ga la ma ha dom pa de le di ga le ga ma ga o go tlo mo sa la wa ta u ga wa ngwa ke poporo e tla di tsang ke ma go ba di tsa ga de ga ta ba tsa ka mpere ba ta tsa ma tsa ra me re go e mitso o bo le bela nga ma ha ta ba du dai fu ya me le ha ta di go go be le ha ma ha ta go ma banna go le tsasa tsang ka se ba ta mo tlo go ka ga tsi ha bo e tsa ma shala mo go ka ga ke tsela ya mitsi ho go ba go tsa mo sa di mo nga ga ba du bana sara ya mo la le tsendi ku fa wana mudu yana se ya mo tenta o ntse ya le mo tlo go banna bana ba ona ha se ho go ba tlo ho mpa ba ke ke la sala ka ba su di ka ga di ga di ga di bone o ga du ga ga se fu ba tla go di le ka e tlo ya du ya mo tswa ka tlo go go ya go go mangwe aga le nga ule bona di tsebe mo se go na ho mo ka ga to den tse le le ma ho ta deng bona mo dula nta u le mo kwa di popolo tse bana la ma le le ka ru la ka ka mo bua di fate ke popolo e bela di ha ha bi ma ga ha ro na wa ge duwa sa ha bi ze tla nga ma ge ge tsa lo go nga ke tsa ma fata mo lo ha u ka fela ke tla ke ke ra go di tsa di hele mo lo ha u di mo thobo tso ha be di fera sentse allah e mo ma te ha ke lan tsa ka kula ka di khapa ba do ba tsa ba sa le ma ka zimba go tsa se go di mo ya le mo lo ka ke tsa sa bo kwa di nama a zo mo la popo tsa le ha go di gira ke botaputi bana ba bua le mara mo yo ra bo me
0: era mutlo kwa we sube
1: ke ga do go zamana da do do da ga da do baba
0: o so ba kwa si si ha ba etsa jena ke tla bona o ba kwalla ka musika pa ba
1: a re maria ja na sa bidile bona ja se da motse ngale ba go tlo
0: ntate motlo kwa ke le buile
1: yo taba
0: le se di FM dumela
1: di go mo mentsate
0: di go bundade
1: iya ngo botsanda di matota kwa la marikhita
0: e ku hlompile motswadi
1: ku hlompile ga u ikokobitsa
0: ntate
1: ya jana kwa ipane ha khomo ya go motsane ke tsitsi tsitsi e tsena mme go pula motho a se kwala ke kwala ije ke bua ka kwa a se kwa la kotin sari kham ban na ke bua ka fa teng se pedi ma le go mong ha ntse ya se kwa la mo ke ha nne mang khala ba na ga o mo jeng go nya thaba ma tsa gang ke ha ntse ya wa bu mo tsa kala te le go lang ho se tala se ya na ke jo ke wa ne ke mo khala ke jo ga ba ne ke re khata ra tu ya mo tsa mang khala ha ntse o di da wi jeng go na ha se kwa la mo ke ne ba na da wi ha na ga le ha lo le go la ma fa ga sa ke yo ke bua ka o ya ha kwa na thaba re so wa anna ho bua ka mo gana zanu ye me han bu ye me pa ke da jimba le ma lo mban de no le le ku le ku le la ku ala khamari fe le sa pe le sa ya ba pa ta ho ko moti ta wo ji le mo ne le mo ya lo fa di se ri ka pe a di ya di fo ta na ba ga de no ha le la pa ya so la ki mo ne le po ta la ka di fo ta ha le ku ja ba le ta ma ka ta ga ta ki ya kwa na le pe sa ba do wa i zo am ba bi ja mo ro ga nam ba to ba ra ta mo na de ba bi ja le pe ta ki mo ne ba na ba de nga ba de sa ba ya ko ro ga ba ye se mo ko ro ko ba na ga ga di kha ka di ma ta du de ba ga ji ba ga ji se ta le pe se ta ba si bi ja ti ja ba ga ba ya te ka na a ji je zo a bong ko mo ti ga na je se ba ta je kha da ra du ya mo to am man kha ra ke tu le le kha lo a bo ga ji ja ga ga ja ji di na ke bi ka ki ya na ga o di ma ta ba te le ta le nye me mpa ke za di pe tu ba na da ha mo po mo la ni le khalon ki mora su go dingo ha ye mo ga nan ne go ha ye dingo sa ye ne mo no se khalon la ma la se ka ta ka ta go ntse ha na ka le khalo ki wo la ki di di na jo ha sa la ka o di ma ta wa li ka gu ba bi sa ma go ba ta wa ga ta ma na ki su ja go wa ki ga je no di khala je ha le le bona li di ta me zur de mo bo ko mo di se ba ta se ma ba ma gu be ri ma ba ma gu be ri go ta na la di nga ma ta bo na ta mo ji dim ma ta ma ku veru ko ta na la du ta se din se ku veru ba na ku ra ka ai mo ku go na ka na duro mo ku go ali fil ku ka ve ji fi ri si mo ko ta mo na n de mo ku go a ka ro ba na ga ga sa ti ra so ni se ba ya mo ben se ba ya se ha ra la ma ra kan be ma ra ha wa ha sa na li fa de za me za re se mo ka ro ban ki ba hu di ma ka du ri ki mo hu du ye za ta se ro o re a me ne bo se ba se ba di ye zo mo na ha ke wa te mo ri ana ke mba ki sa ka ma ya ri no di ke ba ta ba na ba ke se ta ba ti re le kwa na ka na na ki bu a ka ba te se se u ma le go mo ba na ki bu a ka ha se kwa la mo re ne ba na ta pe le re se u ke ka o di mo ma ta ba ti ha o ya du du ri kwa na we ne ba na ba nda te ba na u we ne ba ta u ba na ba ha ga se lo ba na ha bi la wa ha de mo na fe la le ta pa le se u ye ne ba fu ji ka mo ra u ka kwa na u ye ne ba kolori ha ya tamo tia ga itire bu si wo nda te ba sa ba o nya mo go goto na yi je zo bo ngo mo bi ha ji ri tena wa ni ji me han bi ji me go go la to dal yi ko nse ra kana la ga o ma ta wa ma to ba ni ai ko ba ti ko mo ga o ha ai ta ta bu ja bana bana di sa re ba tela ku ri ma to ta ji bu ga to ta se ku ye ri ta re da wa ma ka re mo nse ji me tem ba na ji nse ji fa ta ni si ni ya ne ji ga ji no da ri ba ti ro ho lo lem buzan ji haye ga ji na ha ji ha ha jin ba sara ji mi ri ko la ta ba ki bu ga ta wa su ba ye la o zo ni ho mo
0: yu ho mu nda de bula la ko shon phire mu sa ji he wa ha bo mpo mo ti wa ta ga ga itahlela batho

0: Rekutlwe, rekutlwe, 086-000-3084. Ho, bene patelon le sedi, hi.
1: Ele, ele, ele, barake mo wa mo tse a re palago wa mo si o ntsha batho matlubi. Mo na di tebe a mamele a ta kokele mo sadi wa hai. O re ke motlong ke phofolo ya motshega letsatsi se a go wa go ba se batla se o kena mo sinyeng ka tlhogo. Ngwana bo tšhitšhi a botho ba ka jele motlemotle botho ba ga di eng a ka ba hetleng ba ile a gana e tlamogana sonogo. O re ke molefe. Le fala di khele ke di la go re se ka mai. O re mo hopule matlotlo e mo lele le wa buthuli le buleng o re a ka be a lla holola se mo shangana ana mo tla toro ene ba o se hlabeng sa me kwa tleng. O re ke le putukele le try for sure lo mo shimana sa tlo go pontiti 17 e ba sa poa ma bana. Holiday in ka mara ran fanting ba re ke mo di perene di mathating. Ana ya mathaba khawa mokokotlo. Wana le pedi a ifumana se kgathitse o re ona ke le motlhanganya la motla kgetha moso mo daung ya se ya mo nyala bana empa thezwa ke botlhale bala o ne a dula dinyang la ku la tau ku tsa bo se dinyang la tau so rate ke tshwana mante bali ke tata ntwe bali le makana a bile motshwane e mo lelele e ile na itsana le tata ya randa da ya hapa itshunga hapa itshunga na go motsa tshwana ka mmalala sa ke ha ba mmona ntse ba re ke yo ke ba re ngone molo e me mola e ngwana lo wa matlotlo wa ikhantsa o fita ka mehlala teng a dumedi a nye sa sa mentu a ji
0: e la ntate sono po e motlo e
1: ke ntate sono po ka mona ka masali a gudule a morena ke tlo ba rao ya masale mo siela mo wa sadio masale ba tla o khwaela di go mo
0: so tlogatse be tlo ba gola
1: ah mono wa ha se fula di ditwe nya na ha e mona ha e ka nnete
0: ke a ite u tangi ntate mo tlo u
1: are le go
0: ntate sono po masale nke se ba ba re tlotlogatse be tlo ma gola o kene mo simeng ka hlo o sokana na tlo ha ikene ka ntle mmelo o setswentse kutle ke ke etse lelomolo e le mpina puseletso se ema shwalana ha e tshware batho bana ba bolala.

0: ke ke ba utlwe ka mane ka mohaleng 0860003084 le sedi FM dumela
1: kgaitsediya
0: motho
1: ha monate le kae kgaitsedi
0: o be kgele ke di alwana ke dumo ke eme ka hodima lengopa ke ntshwere phala mma dipompo o tsebe le tlhoko haholo ke ke batle molamo o phahame o gothe madi basadi supang ba lona
1: o tseba nna jale ke bontate a reng o no se thaba
0: elele
1: a bontate ba ngwe o no sa thaba ge dikele ka nokaneng madi a duke diphogogo
0: cha
1: e re ke ge ntswaki setshwana se se telele nkwa dimafamodi a mo tshwanela
0: o tseba nna
1: ntswaki ke bona a ntse a thulanya dikgeleke ka ditlho ka gara setidio monno ona o besitswe ke mang ga o sa befa ke ena ntswaki ga gona ntate ya ka ba ba otima lekgale ntswaki ke ipe setshwana se se tlasa dikwadima gameng thulanya dikgeleke fela ka gara setidio jala ka fatafata makwati sepogo ka iwane ya bajale ga ke ntsa ke fatafata makwati ke tšhentšha kolo ka gamo ke nka maatla ka gotla ka tšhentšha mmala ngwana motona ka tshwana le pogo e ntse e tšhekatšheka mabota e tšheka mabopo ya bajale ga ke ntsa ke fatafata dikoti ke tšheka madumela ke ntse ke re madumele a re ntseng ke a tšheka ke tla konya dikgeleke ga di kata ke fitlha ke ditlhatsepe moo ga di kata go ditlhatsepe moo kgeleke e keke ba ya ba ya bua ka bua nna ke monna wa kabegea goba ga kgeleke e ka bua ke tla e gatikela ke e tlole godimo ga ke gata mona godimo kwana kogo monna wa kabegea le ntse le mpotsa gona ga e se ke go kae ga e se ke mane ga moe ke dimogeleng motseng wa tlasa thaba gantle jela ka feta masomakeng ga ke tloa masomakeng ka kena ga mateka etse ga ke tloa ga mateka ka be ke ga mapešone ke ga madingwana ga mmatsatso matebeleng ke ba sepona ka e feta fela ngwana motona ke tutubetse ebile ke sa bone letho ka feta thuwai gantle ka feta assumptione etsa ke feta assumptione ka be ke fitlha ke dikela ngwana motona ke fitlha renkeng ya thuwae ga ke tloa renkeng ya thuwae ka ba ke tlhaosa ke ne ba gara matšhini ka fitlha ga mokgatlha ka bona bantate le bomme ba ngopela modidi a tsane ga e le bontate bona ba ne ba lletsetsa diphala ebile ba ngotlela mokogotso jala puma fela sebata puma fela motlonye motona o sa tshwabe letho o dieta fela sebata sa ka megoo jala ka kgonya ka tshwana le tau e ntse e phephetsa digamo ka utlwa godima monna wa mosubušele ka dimpa tsa ditona ke bua ka tshapo wa ka naledi ke bua ka mogoi wa dikgomo mogoi wa dinku mogoi wa dipodi ke ntse ke re seipaki o ntshwetsa ntho le mathate ke bua ka lenong le ka godimo go mago ke bua ka mogoi wa disapo sepoga ke ga gagotwe ke go roma ke otla batho fela ke sa batshwame nna ke monna wa kabegea le ka nyapa fela ka bogotshwanyane bana ba ka bogotshwanyane sekotanyana ke bua ka tlhatlha monna ya mpantla le godimo ga e le ka mesebetsi ya ka yang feta oa fela monna wa kabegeane ntse le mpotsa ke la ka ema kae ke la ka ema godimo a tlhaba magatha nna sepoga monna wa kabegea
0: elele
1: eta ga ke fitlha ke ema godimo a tlhaba magathe ga e le diphoko jwa tsona Ni na di la ha ha musu, ni na di fantasa ni na di batla ke tsheka go bana. Ke tsa bontate, le tsana la ke taka le mo mo nna tai tai ke mo lo go a jo ho ha go o be fa ke ba nna go tla le ka o be fa go nge ntse ke le teng tu nya la fa fa mo nna wa ka re ya ka o kwa le ho di mo le shaya ke le pa ka tani wa ka mo na le mane se ba tya bu ma fa la mo nna wa ka re ya ka fi tsha ka ma ho di ma tsha ba ya no ni
0: ile ile ile ile
1: ile How poor Penny, why can't you have a so much for mana? None of you, not to have a dear Falso, the book of Santua, is a half a fisher, poor dear Nafu, Safita Mohado saw, Safita Fakana Lenny, Chadina
0: Muda,
1: Hela, get that to come and I got a high third over. Haki Naka, my Janana, Erecha Hutta, Jota Hutta Hayana, Munava Cabaria. Wena, Unzot, the Mona Yamaka Yaman, how come I let my father get up on my?
0: Who the would take you off it as some shinichi way, man? Kile wile sporo gaiwa
1: Amuna di raiza diak
0: Mame di kime sosu embe di fela pelu hora shume de mosolo Mori kutwe na ki fuma na nka nke na baba bedi ki dumela baba gago ba ukete la koko Ale u
1: Zibone zala rana manbe Mama chwa kine zibwa hawa ipone ba ipona gane zino kane enyu ke dire ke je ne ke ba palang chaba ke go ganda wala wa di tane ke le ngolo le mo tsing ke ba se tiri mo le tsing ga mpo tsena tsana ka se ga pela ne mo le jete ke ke sa ga go dabu de fa tsane ma bu tsho mo go tong ke ala la ke ke ke la le bi tsane fa ne ga ma se bu le go tsing mi ke si wala go ne mo wa a le wa le na na ha le pa tsho mo le le o le go tsana le ke ma ma ma tsho ba la ba ke ma go le ba ra ke ba mo la ke ke go tsing ke ba ra ga me tsane ma tsa di ke mo bona le kgolo ha ba le tsatse nya ke o tsala ya mo je ma ma ma drama da ya ke na mo ro go tsenya go la di ja go le ba du pa tsari ba tsa ke di mo di ye ba ne ba tsanga na bu ja me tsa ke go ntsha kwa bu bu ya ya ka ja ma ga tsa ngwana wa di ba ne mo go la wa fa tsa ba tsa fana bi je ra de te ra de ba ya yo ne go bu di yo wa mo mo wa tsho ya mo han tere mo ba se ma no be na go tsala mo ha ngona wa ma ka na tu ka ba go wa se ya Jadi macam tadi juga kita mewarni jenur musuhan jual jadi jual jadian tulis musuhan kita mai jenur kaji apa jembar saja bahasa nama mana batu. Ima wari ima tu kuku kuku thaman ima buka wara ima buat dia ibu dia muiterin sini mohon suara kali akan wara salah ada tiga patulung. Jadi semua kita nama ada mana sebab ada tiga pun nari akan jadi nama nasib kamu jaga kanun engkau jaga dia setelah kita melukai seri jawab nak hutsa.
0: Ya nyanya.
1: Ke jeri ju di tane le masiro masiro go go mana ba tsho ke ba se bo dimba ya ka ba tsho ke kwa go ba tsho ke ma buma ba tsho ke di tsa go laya o ne le se ga ga nya tsa ma tsho ke ba thunya ke ba bolai ke ba popa nya le ma tsha le ma yo go go ba mo go ma buna ma tsho ke nna ka ma tsha buira
0: ai
1: nna nna la
0: nda te du mela hle we

0: di ire ke shebena ko ke metsotso medi fela ka mora hora ya re shumelena le motsolomong a go ke nkeng ke mo hau fela ntswa ke mo hau o no dilo go jagile wa ho qetela dumela
1: ha ha di
0: Rangwane we, rangwane dikotsi, rangwane, rangwane. Ka batla ke tshella ka tlung, hela thibela bo thibela.
1: Tuna le ga da ye da ka ba no ye dire mi radi buru ga sa ta ke sa ga sa ke ma be fola ke pe go tire fa tsene go dira le fa tsene ga ta o sia ba so thuba nana ba tsho go ke go phule le mokaola. Morena o a buisa wa ka bola a tlhamogela ga le mogutshwana le o motla le dipotongwana le dikgoka le dipotongwane tsa matsogong a tshwana le go opala mabitsi a setala ngwana ke ena o ganne letswale go mmae ngwana o ganne letswale go sebueng o tswile moitering a gaga o thotswe ke kari le ga lebe ngwana ka sha gore o rile le letlhabana le maoto a seketelekanyana ke mabu a matoto kgomo a maburu ke kgomo ya bonnyanyathe ke batiile ka fitlha thupedi ka ditlhadi ka kapa moshimane maobane bona maobanyana moshimane ka ge tsamaya kudo bolela moshimane a mpalela makadika a dientho tsa ka gona ditse ngwanana ka sedibeng watla ke re shapushapusa mashapatsinyana ke ne ke shapirinyalela tsone se re ote bae se ke le ntho a ka ga mathepo go ntsha tegene ke tlae fa bone wa mitlhogong wa mokotatsi a ka otima ko otemešako ngolola taga bane makgaleng segodimola go tsokeng banna go tsoke madi a batlhanka ke mo neng o kalelela lebetsa teng a ka lantse a tle a lebetsa ke maja o gate antle o gate o feleletsa re gagebe gagebe tsena dimogo thata se kgalemela ke ka letlhanya ke ka mosadi a tlhadile monna gutela monneng o letlhanya ore shano o sa tabo o gutle ga gari
0: ko rate ga ore se ga ngwane dikotsi kile o ile mei a thone moo
1: alalalalagagane
0: mamedi ke lebuile ke re ke itse ne ke nka mogau fela mogau wa modimo kopano le matshediso a moya o galelelang di be le rona go tloa mona o fitlhela re kopana gape digelekele metsoso e mene ka moraora ya lesome le motsholomong ke mokgatlhelo wa go qetela wa lenaneo la re mmogo ntswa ke nna monga lebitso moradi a ntate e tshwenyana.

katare na ile swa ke mang katare na etswa ile swa ke ntate bulepue ha le khale ke lo itie mamedi ke le buile hle bon tate ba di kgeleke tate e ka ba ka opola motau nthethe bon tate nna ke motaung wa nthethe ya borapi bon tate ha e le tau mona ha o marena mangata morena ke tlalele fela bon tate ee ngwana nthethe sirialo petule kana le molala ho ja molala ile wa bo tshwane e wa bo mangko mo wa nam me mane o ka sibili e e ya ka nka petlela ka ukwe ka ke shatswa ka e wa ncha pa ka kubie he wa ngopotsa ha ka matsidiso ye wanchapa ye hi wanchapa ka kubye hi wa nkhuputsa ga matsikiso yerere ho halala ye ha hitaba chija ga matsikiso yerere ho ha ha o tseba wa tseba dina moko

0: Ntwe ne batla ke subelle ye. Ba re le nong ha le solla le ala. Phiri le solo mo nya theo wa ke tsebe ka palangu. Ke me ha ba di wa bo le fuli ka belo ha ke iketse we. Ke gile ke motho a we. Ba itse ke bola wewe, ke bola we ke le fise ma. Ke le fise monna a shule nka sehloho. Ke go be sa botsikwane ga ke kene ke loma ka magethele ka bohlale ke bubi wa haetseng bobengwe. Dumela bo mme ke a dumedisa, ke dumedisa bo mme le bo ntate. Ke bona bahlankana ba gopola o nyala bananyana ba tlola mese. Batswetse ba tlola masea hodimo ba tlile ka mamela ntswe la motlokwa le phunyang dithaba maso. Nka bua ka chemo wa meno a. Ke ngwana madi a thata le qhoko wa batlokwa le bafu. Ho nkodimo a famotse. Ah, utlwa nthwe. Batla le bota. Thewa be, thewe. Hebe we utlwile ba e opela matsomo ba re hlale phansi bambe mthe tsho le kha e tlo tla nyakanyaka ke batla o fitisa kgobe ena matso ya mashuma mabedi hantle ka morao ra shumela motso e qale khatha itlole ine swa mriya ala Utle ke se jela ngwana tshwenyane ke a hleka. Ke a hleka.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Boxer Red Knockout ya qala ho sasa. Reka frozen beef short rib class A ka 79.99 kilo. Mifuta Savannah NRB 6x500ml tse pedi ka 275 rand. Ha boxer fela, jwala borekisetso wa dilimo tse ka tlasa 18.

0: Mamedi metsotso e mashuma mabedi metso e mihlano pele ho hora ya leshumele nang le metso e medi ye e tsena ntwa ke so e bo ne ga tombopo mpopo popo popo popo e le ga do mpopo simo mo mo mo mo
1: ba mamedi ba le se dia fam dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntsa ke motlong ge mmoho go le se dia fam.

0: bomamputi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi Afrika Borwa e ba shapo ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: O mametse re mmoho ho lesedi FM.
2: Nnete ke lona la re mmoho e le metsotso e leshome pele ho ka ya leshome le nang le metso e mmedi. Mamedi ka moo dintho di hlile di lotomantsweng ka teng horeng ya leshome le metso e mmedi. Ha ke tswa ka kwano o tla kopana le lenano la Diqhoba Bosibu botsamaising ba tshololo ka o ke o tla o jara ngwana Morena a ube mane horeng ya bobedi mo Mozwakhe Khatshela a tlatlhe ba sa ntse a di amohela teng. A di theola dikalanong fitela horeng ya bohlano e be horeng ya bohlano. Lenano la Makumane a mona le mane ke lenano le tla ba teng horeng ya bohlano ho fitlhela horeng ya botshelela. E be horeng ya botshelela Thwasa Bathukala Malagzini ba teng mono ka Thagoa ba tsamaya le mohlahisi wa lenano e leng John Soke ba buise horeng yane ya borobong. E be Tholwana Moletsane le mohlahisi wa lenano la hae Maletsatsi Sejake ba ba teng kwano seyalemoyeng ka lenaneo la Itlhabolole. Ke la bone mmino o tlabe le wa Sedumedi ebile go na le lentswe le tla phetlwa bakeng sa letsatsi leno. E be ba buisa horeng ya leshome le metso e mmedi gampa ya motsheare o tla fumana lenano la Imatlafatse. Ke tlokometse e ne le diengwa letsatsi lena go se tla bona la rona e tlile monwana o supile mang ba buise horeng yane ya leshome le metso e mmedi ga e fetile ka metsotso e mashome a mararo kaofela. Lenaneo la jwale ke nako ke lenaneo le tla latela ka mora leno la Imatlafatse e le go tloa metsotsong eo mashome araro fitlhela goreng ya boraro le tsamaiswa ke Thuso Motaung maloma mafatla tsamaya le motlhaisi wa lenaneo e leng Thabang Morobane. Thabang Morobane the sole provider ba o ise goreng ya boraro e be o kopana le Youth Endala ke Moleboheng Mawela Thabo Mokoni Bongani Tshabalala Kagiso Sebodi le motlhaisi ba thelele le wena goreng ya boraro fitlhela goreng ya botshelela. E be goreng ya botshelela la matshotlho ke lenaneo la dintlha di diketsagalo tsa letsatsi ka leng ke di bone matshela o tlatlhe a beteng le moifo wa gae ba buise mane goreng ya bosupa ke mo utlwile ke di bone matshela a tshwere ntate mane wa bana ba SARS e ba lekgetho e tlile ba totobatsa taba ena ya dikoloi tsa dinaga tse mabapi e ka ba Lesotho Botswana Zimbabwe o ka dinagana ga di di ka kwano ka Aforika Borwa gore ka nnete le ye mono dikantorong tse gaufi le tlo fumantshwa certificate kapa go tliega taba tseno tsa dikoloi ga di di ka kwano ka Aforika Borwa o bo tshwere sephepheshana se o fileng tumelo. Ha eba ho witse ha ebe e ka kwano ka Afrika Borwa etsa bonedi wa go lukisa dintho pele ho di 1 tsa June. O tla lla sephadi ha ebe ho leva. Ha eba o rine le ka kwano ka Afrika Borwa di 1 se di fitile koloi eo e jagile ka ba ke mokokotlo kapa registration ya naha efe kapa efe ha fela e South Africa e se ya South Africa o tlo ntsha bopaki o neelana ka bopaki bo o bontsha mohlomong he ene ntse e lokisiwa ka kwano ka South Africa ke ka hona o sa kang wa etela dikantoro ka moo tsena tsa lekgetho e leng tsa SARS. Ha o sena bopaki bo ho thwe dikotlo di teng ga ke tsebe e ka ba o ka fuaenwa lethole itseng kapa go nkuwe koloi eno e nkele ruri. Mme ha o le moahi wa naga ya Lesotho o ya dikantoro mo bodare Madiboho mo o ye o tshwere passport-o ya gago e valid o tshwere lengolo la koloi ya gago e pakagatsang gore koloi eo ke ya gago. Ha e ba hola nna ba le thekisetsano ka e ka e dipakeng bopaki bo jwalo bo tshwanela go bo le teng jwale hola nna ba le dipotso batho ba ka kwano ba rekile tsona di-import tseo re di tlisitse ka kwano ka South Africa tshwanetse o be le bopaki ya rona o e rekile bang. Ke hopola he change of ownership ke e nngwe e leng phepetso ga ke tsebe na le tlo feta ba mme a tshwara ga nkeke ka re motho a itse tjena fela nka qeto pele ho di 1 tsa June 2026. ya gola e tlakile dipotso tse ba motho tla balang le tsona e koloi mabitsong a ka kidula le sotho mosadi wa ka kwa le sotho maga koloi impa koloi e re nna e mabitsong a ka nneng e tsama ka molekani wa ka a tla ka South Africa tsama monu dipotso tse ba lolo ditekela ba hlomphei ba o yetsetse ntho tse loketse mohlo mong ba ka etsa bidia bithaisa ganne kwena yona koloi e jwa loka o le ona le molekani e tla be gannwa ke mohatsaka ebe hona le ditumelano tse ngotswe mfatshe ke gola e tlakile e ba sotho ba batle maileng wa tena di wane o tlalla se phadi motho tla ba re he a ke ukwa he nna etsang tlhapi fulofela le ga metsi a scripture wa shebile jena me o bontsise sentse di tira dite tsa mela ho tlo etsa bonete ba go taba eo sa lentse ba chechisa taba yena ka paliano jwale le kena tshebetsong moshwelele jwale he ho atempelwa he ho nontso e ke tsa matsatsi ntso e ke letswa matsatsi ke ntwe sa le galwa jwale he ka di one ba ga re sa tshetsa ri yeme mona ga sa talla jwale o ka mariki ya kolo ya ge tshetsa ga re nke ga re ba tli bua ya motho ke di lotwa mantsitse ga ditlalo sa tabatsena me he e se le ho motho always and train e ba hetseng haiba we rekile o phela ka South Africa mo South Africa fela o rekile koloi le sotho tsa maetsa dintho tsa nepaising go bona le bopaki ba thekisetsano le go fetolela owner change of ownership ke yone ke tsebang ke bothate bale a re ga ke tlo boetsa motho na a etseng o tla hlalosa itshetse bang ga e ba o rekile otle ke thole mamedi kile boile gaholo ha bo sibidi ba tswa ho reng ya busupa ka mora ho baneletso etseno tsa matshohlo ke ke di bone ba tla o beha ho reng ya bogobedi jwalo ka tsa male mo ga motlong mono ile mo hlahisi ho tsa dipapadi ho sane ka labone lena la re moho o tla tiana le dikele di makezene o tla nka ho reng ya borobedi futela ho reng ena le shumele mtsubedi mona nna ke o beha nteng nna le wena re tla tiana hape nako nyetlang ko rata ke mme modimo ngkhono nompe ke le buile hle ba re jwa loka mmangwana ka ke le buile bana ba se bo mathandi nhlapho ke le buile bo mmamo ya sephoa a o batho mogasagele ke le buile ka ofela ke a le bona ne le ngolletse fela he e mengata mela itsa ba loka ho etsala mama hlatsi ke le buile ka monoka ikageng ka Potchefstroom ke le buile haholo ere ke bona fela na ke tswa ka ntho e fimona a u saga mashia ke le bile ka monoka matlatsana ka tlex stop ke le buile ho lo pontso ma pontso ko mako ke le bile ka monoka tsheseng ke le bile ga tuwa ba u kwana u minda ba ke le bile magotso le tshaba ke le buile ho mena hane thank you hang habedi ha ga re ke tswe ka pine monate ya sehaga ke sega ke khale ba ntibeletse fona neng

0: Hey, what's up? I hope like a man and try to go with. Yo. Kati yon zencha. Mana bale ntwe. Yen se lo nga ga. Eh. O go nge kile ka mana nge go se ha ke yena jwale. Darse. Hey, hey, is no reg.
1: O na le ntweki ga tanga mana ntwa o kala fela.
0: Ka kwa ka ti yo tsentsha.
1: Ntwe ithaya ke
0: ke. Bona go fela. E fitla e ema ma etla mang yena. Ntwane a ntwe veli. Ntso te te o la mo nyulla mo ha.
1: Ha, e le ka yedi.
0: Ntwe ye nyulla.
1: Ya u kwa le ha e ka o hole
0: nyana. E nna ya di dipika ga di lla ga mogodi tla mang di lle ga te full birthday a yo ga mo
1: a le mo ba o maiden twe ho
0: e
1: o tlisa di tshebeletso
0: e re tlokwa
1: e re koma
0: e ntwe ga mana ntwe ho ntwaki
1: e
0: le gona ba tla ge tshintsha nye ya go lo sebeletsa ga mo re tla mme re tshintsha
1: bana
0: ba e ba tla
1: sebeletse di gishemi
0: ba tla ge tshintsha le di apago ba nna
1: ko ke re na o bone tse di gishemi
0: e ntose
1: Ba, banana
0: ba na ba di ha se camera ka mane ha se e hlaisa le rama la motho camera ka mane ska nna tla ka le gama mona tsholo le sa kutwa ye di mani di salon ba o kuti hantle le ndwe ka mo line ke le tlapa fela mo e fela mona mona jo se ke tla se bula se muso le tla tla mohlangi se bula le tlo ntshebella
1: ntho di tabedi le massive
0: e ke motho a kha di tabedi le massive di massive
1: ha ha
0: ku antswa kana e ma be ntwe ntweng ga bana ntle a hola yo yo yo yo yo e tiro sa rona se setle tulotse mabota michini o to to to melantle na ke tsholo le o ka o ke re bo khuba o si bona ga je yo tla ka mane jo na jo jo re an ke re kana neng niniza a go buela wena o kete ka speed

o salete mo nga phofo ya mo mabedi ke labone ka jeno metso suke medi e kamara hora ibile duya e mararo tsolo kamara hora ya le shemele metso medi re ba kho ba busi bona re buisa ona teng hore nya bopedi ha ke tlabe go siya matsonga e motso mrato ya o tsile hand tswakana sebele tsoki ya le seri ya le gapile gapile hande nda ga duya ba tlene re hetle re shebe mara ha e uthu yampile yampile yampile yampile bana ba ntate taba dipile kwa ska nna re nka invati ha e huapile huapile kgwedi ke yona hle mmamedi ke yona ga nnete

ba e dumela nthweno hana ka wena ona le boleng ona le bogone lwana ona le DNA e thata ha holwa le hodimo ska ba dumela hore batho ba o khelle fatshe bo mamedi hana ka wena ya hana Gasgo bar never settle for ordinary. Bashogol gasgo. Negile kae kae di kopanong kwa na kgweding ya boraro Josi Maboneng. Izar fihla mo uno ba o fan to mona ba ebe sfubie mona. Batho ba na ba o amela o tla di kopanong. E ba eng ka ba ebe mo. Me pola le zwele mona. Ba o ngodi se ba ro kena ka hare. Molaetsana go fumana mo nkgoding yana boraro ke ile Josi Maboneng. Ye nngwe di company tsa kgolo. Ya le hartswa mono ba khutlisa melaetsana ba re fentwane ri leng ga o petsa ka yona. Ya ba grand date ke kopa hore e dule ho nna mona hle o ska etlo santhena. A re ntate molao o re ke re khutlise mpa ha o re wa enka ho lokile. Tsamaya ka yena. Ka enka nthwana ka re salwe polaka ka e kae. Koloi mane ke nne ke bona tsatsi le tshabang le letikela jwa le ke be ile tlasa watch mono ka koloi gore ha ke sheba nako ke shebella le yona le nako never settle for ordinary skabalika skababa balika e wa ba motho wa di left overs ba tshojwalo hana ga wena ke ke ri di aparo tse bang di dutsi nako e telele ka shopong di sa rekwe. Wa bona ona jwale re kena nakong ya selemo se sale sa mariha. Wa bona re kena marienje. Diaparo tse ileng tsa beuwa ka shopong tsa lehlabula. Ga ba bona gore jwale di ya o rekwa. Ga ba tlo go ba ditlose ba lo ipakela ka setorong ka kwana ba tla dintshanene ba di theola theko. Ee, ba di seila. Ha ba nthwene le 20 randa ba tla rekisa ka 5 randa re reke etswe ka lebenkeleng. Jwale ne ke kopa bophelo mona ho bana o motho o na le botho o na le DNA. Unzonguka. Ska ba dumela hore batho ba theole boleng ba gago bana fela o sokola bophelong. Bo mmele bo ntate. Ska ba dumela ho potetswa ho bana fela o sa khone o fitla mo batho ba fitlang teng batho ba o potetse ba o theole boleng ba o seile ba o tlose seriti go la o tsa mamana ba re le sekela mmona le jena ge ile ga etsa 1 2 3 bophelong ba hake ka ho a le mmona hana ka wena ngwaneso ska seilwa ska theola theko ba ske ba o theola boleng ba hao ona le letshwao la le hodimo hana ha e so be nako ha e so be nako mena go nna hi fihla etla fihla go sa gatha le rona o tshwereng ka pa wa tshwara eng ya gola nkutlile ke mola etse o dilang le teng ha ke sheba nako go be ile tlasa watch mo never settle for ordinary andile andile we never settle for ordinary se ke chulo Thank you.

0: Mabele meso sukena yule hantle ho ye mashumi a mabedi a metsomene e botsekeng ibile a dula ho ye mashumi a mabedi a metsomhlano jwa letsolo ka mora hora ya leshomele metsomedi ke itse ke tadi bala ho tloha hona mona nakong ena ho tloha hona mona nakong ena o tla ntetsetsa ke mana ho 0860003084 ntse di sebetsa ke re ntswa ka ka re ya sebetsa mehalena ka re ya sebetsa ntetsetse ntetsetse mabedi nna ke mona
1: letsetsa lesedi FM hona jwale 0860003084
0: ke di batla ke ditale mona e mashumi a mabedi hantle botsekeng mashumi a mabedi a metsomehlano ka mora hora ya leshome le metsomedi ke ntala mona ho di nka e mona dumela hle khotso
2: hela mshana lungweleng
0: ntate
2: ngaka mokwena ka mona ka bolata thaba dimatlha thaba dimohudu
0: morenaka
2: o kore ke tsose sekolanyane ka mo le ka tlhotlholwane ka mole ke re keetse magalanyane mona makeneng ke re matsigo a lekgosi ka mo lekala ka tswana tankileng a pofu
0: ntate ke lebile a golotlhe morenaka re keng ke mong gape lesedi dumela kogo yes, I run. Dumela hle.
3: Ba phela tsholo.
0: Re teng wa ne soleka.
3: Ke tsa ntle.
0: E ya hle.
3: Ke pa o tsa Osman tu ke re mapoudo ke qetelle ka makae le tapeng. Thank you tsholo.
0: Yena ke skwe ke le wa khaitse dia motho le sedi dumela.
2: Ne ze tsholo le kae?
0: Ke a phela mhlomphe wena.
2: Kereke molo wa ka o bua le marako bukanong.
0: Ee ndate hle.
2: Ee gore ke tsofe papi se betwane. Ke a mane ke seven ke re morebereve morapedi ke ketelle ka mampulo ke mola tudi ke a leboga mogolo wa.
0: Ntate ke le wile a holo mabedi tumela hle.
3: Tumela titsula le kae?
0: Re tsheng le kong.
3: Re tsheng a titsula o bua le kalimela se ka go di pot. Abtitsela ke go batla sa bana ba latelang ke ntate bishop ka sosolo Amelia ke re Soli Moleke Nthogwane o dula mona Midlands Soweto ke qetela ka usiwa ka ke Sophie Molefe ke a leboa abtitsela
0: a khela bo hile le sedi tumela
4: a re joro le be tsadi
0: ka mo ha unda te wena
4: ba u go
0: thank you
4: o pange ke ba tsose ka mata kiera ka mala ne ke mme masani ke tsulele ke nkhuluma mudi ke tsulele ke nale mangwana malutimane ke ndile ka matupela aba tswe ke king fox
0: eh ndate kwa ka dumela hle
5: abdi tsulo
0: ndade
5: ka abdi tsulo
0: re petse mhlomphe wena
5: ke tsebe ke ra mo tswane ka bona ka bolong fa ke na bitsulo kopa machala ka mane ka ga malai daga ni ba se ntu khamti maguni ke tso se mre se mo pitso ra metsa ali ke machala ka qwa qwa ka mane ka sikikeng tsisi mawani wa ka mawani ke ke tseng kubeka ke tloe ka mane ka qwa qwa ke mathele ka mpumalanga pitsulo ga itse ya lapeng ba nna madine o September ke re ba tsuye ka fola pitsulo ke ba rata bana ba ba yeso pitsulo
0: ba nna o ka moetsa na rapitso ke moketetse khale ma
5: ntsale te moraiso tla ke nale yona bekenyele tla ga ditshulo
0: ke la ga monga ka le mosese nka mo isa di jonga motabola mpatse
5: o la mpata
0: a motabola ke ha ri je papa ha ri
5: ni tlo ba tla di
0: ga ditshulo ga re ke khosi ge la wena ke atela mahala mna i ja ju
5: eh ja nyi le mo wa ye ke mo kokela ke re kopane lo wena ga ba lo di isa ditshulo bo
0: ngwaneso
5: ka jo bitjolo ja lebo
0: ke le bile hle morenaka re ke kene ka kwano hle re dumela hle ke go pautso sa studio mesha ka segoto le mo aisane senkinyana mofukeng le paulus mlakeng nna ke thabiso mokwena wa petsana re itsa jwale ke ka R59 Alberton ke le bile Pretoria har le bo hle morenaka o re ke a le bo ngwana lengwe le go tsiba nna wena ke ditala mane mo ke itseng ke ditala teng jwale ke a nyolwa ke a odimo jwale ke ya ka dinako ke tsosa bana ba ka ke mang ke bolokanang monyane le matala monyane ba tsoswa ke mme wa bona dimakatso monyane ka thapelong haufi le van Staden race ka van start. E mong kena hle o rotso sa mamoloi me Susan Majwang le me mamorena maloka se batsoswa ke ntate Rampai John Tsimile hapa tsa mafiteng le sotho pela van roi ntate kwa kahle ke a leboa re ke bone mong ka kwano he mabedi wa tsebeletso ya lesedi e ngwe tse ntho e ngata mona motho ena le ena e wa ngola e o rotso sa Joyce Raga le Bloemfontein dimakatso sola o qetella ka tiisetso masakale e ba kopela ke me mama Winnie Atipe o ka brand photo ka mona re ke utlwa rena e teng ka mona ka nyenga ke go tla na iteng ga mona ka first note ga first note ga e first note e kena ya o tla first note ga pena le botata ga
6: ke tsholo ga
7: se ga mfukeng ke mogandi wa Ntorontoro ke tshose moratuwa ha e bana ke Rose o tswala ntlapo anyala khatebe aba akopele aqetela ngkopela u sintenzeni ka bona ka brand photo majwa masiu ke u parade be ka tsala bo Savilias tankinda de tsholo e mahlani wa Toronto
0: baupa saupa nda
8: de tsholo khotso
0: e adle
8: e ene u bua le yena mo ke musi ya go tsata monana ba bangata ba ata hore ke mmosolo ha nda de tsholo nna ke to sale kekela ke mo sebetsi mmoho le nna gona mmosolo mo ke be ke tsose le ena tshilwane gona mmosolo mo nala le ena ke mosebetsi mmoho ntate ke ga ba tswe ba phatsime ko seng o tso ntate
0: ga ke lebotlhe morenaka ke kopa o tsosa Dina Kometsi Bongiwe Kometsi ka Price ke tsose le Vuyane Kometsi Thandi Kometsi o ka sa strono ke ena mongwa ditaba tseno ga re lebotlhe Dumela hle ke nna Nkosana Msibi Murasech ka Zone 14 Sebokeng ore ke o mametse hle ntate waka ke tse ke le sepane mona ke tsosa mofumadi waka ga ke batla gore msadi e re mofumadi waka ke mang mofumadi wa ntate ke mang ga o sambitse ka lebitso ga o keta ba bua ntho e ngata mane wa hopola mamedi bona re tsosa batho ka mabitso re akaretse re ke fete ke tsosa bana ba ka ke Mbuiswa Mbele Vumile Pakati le Philisiwe e Nkuta ba ka metsima holo Orangeville ba Kimphikeledi Mcina ya buang ditaba tseno re lebile hle Mphikeledi Reking ke monkena wa 26 seconds kutor na ena di beya bajwanga 26 seconds mamedi ha re kopele ka bana ba ka kapa bana beso mabitso re fe mabitso
9: la de tsolo mela
0: ndate
9: ba tsose bana beso ke ba tele bom piti pel komo mo no jwere
0: ege
9: le abdim pitim piti Gena lena gena hono ka moka duere ke mathela ga se meje ke a buting tswana.
0: O kuetsa malwa.
9: Tswang ba kwe ba mpiti ka le bo ba tswa ke ntate mpitu ke ntong punda ri.
0: Wa bitsa ka mabitso ba kwena bana. Ka nna ga bana ba ka mo. Ke pe mabitso ga ba le 5 o kopela ba ba ga go tla kopela ba ba ga go hape o sane. Ba ba bitsa.
10: Ke bana le tsholo.
0: Mme
10: ke tla pele ka ho hore happy birthday ho nozipho mwake. Ka mona ka rispa ka wa hola tsa tsindina be ke tso sa ntate ga mpa itshimile ha pa sa mafeteng le sotho ke qetele ka ntate dinga hena man bana bo hloba tso sa ke maria majang ka rispa ka ke a le bua ntate tsholo
0: mme ke le buile a holo hle
11: abdi tsholo dumela re ke tso se bana bana ba ka ba latelang ke le rato le o ratilwe ba ka mane ka bolata ba tso sa ke ntata bona ileng Morate ikhumalo ka mona ka mmakwane ke ba gata hure
0: ke ba tla etsa ma ba kopele bana bana ga ba ho ka mabitso ke ba tla jwala khotso
12: ke tsholo a je go pa ho se bana ba latelang Khalim Lefe ka re reporter nani che ba botavili tsitsi magalenyane ka qwaqwa bana ba go ba tsa sa ke so din thorane kamona ka khotle thari ya lekwa Australia axale Midlands rena ngwana mme ke se ke le khotle thari ya lekwa
0: a o tla lo ska ba tshwenye ke o tla
13: le melang senta tsholo sha
0: tatewe
13: he ko pa go tsa bana ba latanga se se qimane matadiele hle e ntate mhlakwana o mane sa mpaole le ntate ltsie yena o mane ga gabuwe ke bume di se ka fela hle mapakapa
0: ke pele ke tso hiena mabedi hle ke tsosa thato serame mpho mabote ke maruping mabote ka mona ka makeleketla hola Winberg yona ntena ndze ge ga yetsa ndate ke yana wa yetsa re ke tso hiena ke tsosa ntswa ke tshotetse letseko thwala ke re thabiso ntebele o ka mona ka clip ka clip profir ke yena mga ditaba tseno re ke bone 32 seconds nga enka ena mamedi ha itelele nga enka ena ena mathata le thwena
14: hey bo hey man yes krong go buta ho le ga go buta ha isu man no yes tsagalo man
0: holo bona mathata maholo ri imetse re tshwere ka checka se ke le bietse mamedi tumela hle mo ha ona motho ka mona ha ona motho ka mona ho hang ere ke tlekeetse tsena ha re tlekeetse tsena ke fete ere ke tlekeng ke na 25 seconds ena go tle hona ka
15: le tlo tsholo dumela
0: ntate
15: ke go ere ke tso se mona ke tso se nosi pointing ila ka mana ka senegane ke mathelemane velkomo ke tso se maspiwe ntingila ke tso se vulazana ntingila ka mana ka stens rose bona ba kopelwa ke sem jingila ka orange farm ke a lebo ntate tsholo
0: ha ke lebo ehle morenaka
16: a ke tsholo tena ka
0: mate
16: a ke ke tso se mana mana ba ka balatelang ke tso sa ka molo masonyane ke tso se ka ga bo masonyane ke tso se le bo ha monareng ba tso sa ke mewa bona ausi baby rampai ka mana ka ga seng go tso dennis pili tsakwe
0: Baby Rampai re a le bo.
17: Abtsula. Ke kopa o tsosa bana ba latela. E le nshusha bongane. Gatebe ka ba to not. E la e khulu ka zone 6 extension 2. Ke tsose le ga ga di noi. Kwa na kopise ke re ke se bongile ya ba tsosa. E ba to ka ren free road. Thank you.
0: Mwana so re lebile a holo hle ke tso santa de rampa e thibile ha patsa le sotho makeleketla a e male malikeka malikeka tsholo ntjoboko o ka Winberg le mme wa ka ke mathabang monyatsane o ka zone 5 thabantshu ba tsosa ke mamile modisenyane o ka mona ka zone 5 mami ke mami tsholo ke mami modisenyane o ka zone 5 ke mralo mami e nna ke langa mavuso ho le CDFM best friend

0: Langa mavuso hole serie FM monato makalo ya re ke bona mbona re ke bona nabi bana na kwa di antshwara bana re ke bona rena ebe na go tsena di antshwara na ke ke le go bona nanga o tla ka pelenyana na tsona se di batla di limpe mantsolo se di limpe a ho lengwana ka e se di le kwa ka emshana
1: ndete tsholo dumela ha monadi ndete tsholo a ke tsuse bona ba ra ro ba latelang ha ke ma le tsatsi rabele ke re ntibi ke tla ka sipeti magheta ka mona ka meloding ba tsa ke malato pitso thank you ndete tsholo
0: ke le buile hle malato pitso
2: go tsong tate tsholo go tsong aneso
0: mme
2: ke tsosa sbongele swetsane ke tsosa maneo Lamini ke mkwena le yena wa slake ke khabatswe abatswe ba batho batswa ke mme wa bona mami pene Lamini moi dry
0: ka moi dry ke tso santa te di khang le kwala ka kutlwana o ngantate a dedi nyelele ka kutlwana o ngeke katele ka ntate tahleho gwabane ka phameng a Bellefontein ba tsosa ke mo lefile kwala ka phameng haufi le Bellefontein a se haufi le Bellefontein ke phameng Bellefontein ka sgotla tinie watwata re buiwa le rona ka sotho ke makele ke tla Winburg a se makele ke tla haufi le ka wo
3: ntswe
0: zanjwa a khona na gudli ntate onza etsa ka mulisana kuga kwatla kwatla fela go le tsebetsa ka disa a di dumele tle pele ke ntse ke kenyena that's it
2: di mana ndete tsura di mana papa
0: mme
2: papa tso sala na mana tela ke pala sa selo tsana na selo ndo se selo pa ku para ki na bana fi viene selo Ale na first ma fike mbona vale na first first mbeke ditiko ke le bua papa
0: ke le bua mama ke tsosa mo le bueng a tumeng le me mapatata chobokwane ke tetelle ka teboho matebesi ba kopela ke morakane moloi a ke rakane re kingeng wa 26 seconds ke yena ya 40 telele haholo 40 seconds telele haholo kitsa
4: ah dezolo nela nda dezolo
0: nda tewe
4: aye ke mateleponzi ha isa ga di ama ta diere mane itso sen thabiseng hlabidi itso sen nehin hlabidi qadelela o tso sa tsholo hlabidi wa tso sa ke mohlomi hlabidi
0: ntate ke le buile haholo hle ke tsosa fana mbele bongani mbele ba tsoswa ke ntate wa bona thabo mbele a etsolo se mbele ke mbebe ke mbebe tsholo fana mbebe bongani mbebe ba tsoswa ke ntate wa bona thabo mbebe ka botshabelo mane ntse ke re ke mbele tsholo tla shapua monna ke kopa o tsosa Johannes Mahlamba Julia Matsididi le mama Winnie Tipe Nakin denzene kamana ka Brandford halala ere ke gwe yena 10 seconds a ke 12 seconds ina solo 12 seconds ere go gorna yo tla jang 12 seconds mona
5: mnga phofu ke tsosa de traga senekane ke tsose le masintle ka makwati ya batsosa ke se foga sithole ka senekane
0: mekele wila holo hle ke le wila holo ka nete e monki yo na re gukwe
6: tumelang tate tsholo
0: me
6: tate tsholo ke tsosa tomo ke khuwe ka senekane ke tsosa me magwe ka Brandford ke qetella ka mampi khuwe ka thabantsho ba tsoswa ke nna me wa banana sana khuwe ke a lebo
0: ke le bile me o qetela ke yena
7: mara tate tsholo tshobela kopela o tsusha batho ba latelang ke mmaka ke Margaret ka Bengersfort kwa Limpopo skwiza saka ke Losin Samedi ka Pierin ka Limpopo wa mafelo ke rakgadi yaka Chloe ka jobs ka ba ke ba se ba se
0: ma bile a khona ke pele ne ke tse tetela ka ndata e khona tso hampe tso hampe bona ntho a etsang ka mono wa utlwa le wena yo
3: DJ my DJ ndate tsholo
0: ndate
3: re ke khobele bona ba latelang ke khobele ntate se le thoko kamane ka lefatsheng la vepenare ke khobele Osman Tsuwa le ntate Fani kamane ka lefatsheng la kokotsi kopisi ke bahaisane ndate tsholo ba khobele me ke tsumo lusi ka monna ka fishing ya lapeng ke kopisi ke motho ya kopisi o DJ my DJ.
0: Nna ha ke DJ ke sebohodi ntate, ha ke DJ nna ke sebohodi, ha ke DJ, ha ke bapale di-disc, a disc jockey DJ. Ha ke sebohodi ntate ke a bohola, ha ke DJ, fela mohlomong o sa tsebe phapang, fela ke lebohile hle mokana wa ka, ke DJ ntate, ha ke DJ ntate ke sebohodi, ke batla ho tjho jwang, ke sebohodi, nna le phapang pakeng tsa sebohodi le DJ, fela ntse re etsa mosebetsi o tshwanang, ke a kgolwa wa nkutlwa. Fela se re calculate di ha di tshwane e le ho di mole le fatse ya di tshwane ha di tshwane mitso sukile shebele msimraru mo mabedi nna le wena re ya horeng ya pele o ntso mametse sebeletsena e kgolo ya lesedi ge re bona gore na ka di 14 na ho ile ho etsala jwa nna go nyeftile e ke rota o tabole ka nthotse monate mona e o tle ka nthotse kotsi tse kotsi kotsi kotsi kotsi wa ya le hlaisa December mona e ntse ile bua ntwe e ema tswaka mona tsholo o tle ka ntwe tswaka mona o tle ka tase tase ke re lo tla handle ngwanaka ga go tla handle mo go batlante ge ke bona tase ke o he mba ba di ne le ka jeno ka di 14 tsa kgwedi ena selemong sa 1980 le leshomele metsorobedi 1918 di 14 tsa May hona le ntho mona ha batho ba hlokaetse go laka utlwa le a sebapadi se hlokaetse ka ba mamfela na le sedika dikeng sa dipapadi ho thepele papadi kala ho tla ba le motsotswana wa kgutso ntho ena motsotswana wa kgutso mo mamedi e qadile ka di 14 tsa May 1918 mme mono ho no ho nkuwa metsotso e mmedi e se motsotswana ho no ho nkuwa metsotso e mmedi ha o etsuwa ntho ena re bitsang ka gore ke moment of silence wa nkutlwa fela e ne nkuwa metsotso e mmedi e qadile ka di 14 tsa May 1918 ke ntate a ileng a hlaha ka di 18 tsa September kgale kwana e khale hampe ntate no hlokaetse ka di 17 tsa March 1948 mohlomphe e ka e bukela ka ke tla ho yena o ska batshwenya jwale ha ne a qala nthwena mohlomphe yenwa e leng ntate Sir Harry Hands ha tla re ho be le metsotswana metsotso e mmedi ya kgutso taba eno o ile a qala ka di 14 tsa May 1918 moting ye bile ene le mona Cape Town mona ngona kapa mona moteng aneng a ile se hopotso sa mora wa hai eo ineng ile le sole ya ile nga hlokahala ntweng ya pele ya lefatshe ona tlotla mora wa hai eo ineng ile le sole le ile nga hlokahala ntweng ya pele ya lefatshe le masole a mang a ile nga hlokahala ntweng eno mo mora wa hai aneng ile le sole teng ma ile ba shwella moleng wa ntwa ya ba he monna enwa o re butleng pele Sir Harry Hands ha re etseng metsotso e mmedi ya kgotso e le sehopotso jwale taba ena he ba e se ikekela e ata lefatshe ka bophara e ileng ya etswa ke Sir Harry Hands ke a bona ha ke a kenya selemo se wa hlaileng ka sona ke kentse fela letsatsi ke lebetse selemo e re ke ye ho yena ka mona Sir Harry Hands ke a ho yena ke yena o hlaile ka di 18 tsa September 1860 a hlokala ka di 17 tsa March 1948 ke yena ile ngatla ka nthwana ya motsotswana wa khutso fela nako eo ho ne ho nkuwa metsotso emedi metaba tsena di etsaetse ka Cape Town o gamona ya ba ho tloa mono he nthwana se ya talefatse ka bophara ya motsotswana wa khutso ile se hopotso sa motho ya hlokaitseng ho na le nthwana ya rest in peace taka go khakhulela yona hore na nthwana ya rest in peace e tswa kae. Rest in peace e ngolang hohle mona batho ba hlokaetse ya ngola di diprogramo mona ya ngola le mabitle mane e ngola majeng a mabitla ka go uetse gona hantle ntle nthena rest in peace e tswa kae se be jwa gona go uetse ke thola motho mo holo ha holo se diga di kenga sambino ke bua ka Freddy Jackson o tsere nthena tata nthemo na to you are my lady. Ready wa tla tsena kana go tsena o tla ukwe ntwe tla latela ka mramono ke tshwere ntho tse pedi tse tharo ka mramono wa Chamkuku.

Yela, re batla basadi bano. O na le batho bona ba re hatuwa mosimosadi. E bomme ba ikhatlang ka ditjale ntate ba eme ba tswele pele ba re a ke tlo dumela hore re bolawa ke tlala mona ke ntse ke le teng. Bomme ba sebetsang ka thata ba sa emeleng bontate. Batla basadi bano, re tlotle basadi bana ba Afrika. Bangata ba re ka ra buang ka bona. Re ka bua ka bo bomme ba teng mabelo mona dipapading ba tshwereng ka thata ntate. Aba matshwere ditlhopha ee mosadi we gatiwa mose mosadi maleke yena o bua ka mosadi mo re batla basadi bana go batla bomme bana ba sa emeleng bontate jaana ba goke mosebetsing bonte tsholo aa ba tshwere ka thata ba kena le diofising mo.

0: are ke kakapa ya mosadi wa mankgontje. Yes, a se nna ke male ke batla basadi ba ge batla kakapa tse ba tshwereng thipa ka bogaleng tate, basadi ba tshwereng ka thata, ba sa emeleng ereng kae ka ba tshwere ditulong tate, ba tsamaisa difeme gantle, ba tsamaisa dikgwebo gantle, ba ntse ba le teng ba sa etseng tsona. Fela ke batla omphe kakapa ya mosadi ya re tlweleleng bana re batla kakapa tsena. Ke batla kakapa tsena, motho ke ena wa letsa. Lesedi, dumela.
1: Ntsenalengwele
0: ntate
1: ore jwa ntate ke
0: re te mhlomphe wena
1: ne lanka re motho basadi wa ke molemanengnye ko
0: ntate
1: ke re mema motho a motao molemanengnye ko
0: o ntate
1: ka ke bona motlhong bomme ba tshwere ditulo tse fane ntate
0: ke lebule ntate waka
1: mošhalana ko bisiwane ba gese kematlala
0: o
1: mošhalana ko kasiwane ntatemba a sa a teboteu ka le ka mone ka ire porono ka mone
0: eya ndate
1: eya ndate
0: ndate kwa
1: thank you ndate
0: mabedi metsotso ke la ula gantle go e masome a mabedi a metsorobong a kamora gora ya pele toke ena mona ba lenkena ka ditlhong monana bophelo bo ya kere ke sheba odimo mane ke shebile taba mona ya gore ka mona ka North West ka mona go fumanwe dithetefatsi tsa boleng ba 250 million. Hai ke a gola ba soka ba tshwara batho ba dithetefatsi tse ka lo North West ke kgatlhela pele ka ntho ena dithetefatsi mabene ba re ke mayor truck lap. Go na le lepo mono mo etsiwang dithetefatsi mo di beuweng teng ba di ritela mono ba di kopanya mono jala ba fumane baka seno mayor drug lab with 250 million of drugs found in North West banna bothata mamele kore thetefatsi tsena di tla baneng ba rona di tla setšhabeng sa go ntho ena wa e utlwa e bitswa sethetefatsi e thetefatsa kelello ai e kgona man gempe re bue ka basadi ba lesedi
1: ntate tsholo
0: le kae ntate
1: ke te mongaka ke mareka ka mona ka resolete ka mona melky a ke o mo bita melky
0: thank you melky
1: eke no mek eno go madlanka mona ai kgona mmele dipotso eno mana ai no botsa ntho tse tlhaphoetsweno
0: wa utlwa gore ke mme a tshwereng ka thata
1: hai hai hai mme ne o be a kgoneng tate tsholo ga ke go tla le o potekwa na nna atametsa o atametsa ga a tlo o be a kgoneng ga e kgona go thola monna a fufulega
0: mme o badileng tate mme o tswa sekolong
1: mme no ga ka babalela pene ntate o la dula fatshe a kena sekolo ntate a ke motlhomphampe mmeng
0: wa tsewa ke utlwile gona o ntse o remogenaka
1: tanki tate tsholo
0: mabedi ga reye lesedi FM dumela ndenzeni
2: ha monate ke rena ke kopofela ho bua ka mo premier wa rona mme McQueen le so wa mathai ke bona le mme a tshwereng ka thata
0: o tshwere ka thata ho eng
2: ke mo premier mona Free State
0: one ke na e ga ne pa ile ke tona kgolo re batla u ka mohlomoko go tsharetse peditse tharo mona fela ha ke utlwile ntho e buang o hlompha mme queen mema queen
2: ma queen ntate tso
0: ngwaneso
2: thank you
0: ma go ae motena go go tsentheng mo ha hai wale suitsiyetsa nako ka nete o tlo ngola dintho ka nako e ka batho ba kenang kwa motsheagi o sentse pene ngwaneso ke o etsa nnete o sentse ga re tlo tsosa batho ka nako ena mamedihle butleng pele ka nnete Erikitlekamana motho ke yona na re wa ngola mme Tsedi dumela
3: le re tsholo khotso
0: motlhomphe wa
3: le khodi ntwana ma le bo location wa le Sunday bana
0: ndade
3: le re tsholo mme ke mo hlompa ye ke mo rata mme ma queen mathati mme o no ke motho wa batho ndade tsholo a o the botata ke bona bo ya bo hlaile ho kaela pele litseng o ya a phalla ndade tsholo a dule ka ofisi o a sebetsa sebeletsa setšhaba ndade tsholo ke a itebola ke mokgutswane
0: ndate wa ka ke a leboa
3: kanke ne letsholo
0: e mabedi ke a bona wa ngolla mone ke kopa la o ngolla tlhe o se ka bua fela ka motho o mphe ore na o entse eng o mphe ore na o entse o se ka ngola fela ke tlhompha mmeno a le mmeno a le mmeno mphe mabaka mphe mabaka mphe mabaka e o entse ntho itseng le itseng ga e tsala jena ga e tsa se ka bua fela ka bitso la motho wa utlwa ntate o bua ka eno wa madlanga commission eno a botsane potso eno o gama o mametse dipotso tsa o buare motho ena o tswa sekolong ena motho ena o badileng ntho ena e botsang wa e tseba o mametse gona o ntse o reng ga a tloa mone o botsa dipotso ke kgole wang kutlwa se ka bua fela ka mme manyeo mme ma o entseng mmeno mosadi eno o entseng o etseditse motlhala ka eno wa ka mona kanyeng ka o hirile batho ba banga tampe ka mona ka Nigeria ka mo na le bo mme mana ka rueng ka bomme ba bangata Afrika Borwa mona mana ba ntse ntho tse kgolo ba dutseng ditulong ba tshwereng difeme ntho dingata ntho dingata tse ba di entseng ka nnete ge ke bona na motho ena goreng ka mo ana ebe o tlo gore motho ene kare ntho ena nka emamela pele man ene kare nka emamela pele fela re kolo
4: Miranda di zulu Miranda di ya u kwa bantse ba bala ba twa na ke bone mathata bo mme ba se betsang ka thata bona bo ha sa le steke mona o le ka le ala sa sa ai ke ne ke shebele tse ke ile mo ma bana ai bo mme ba no ba se betsa ka thata ba tihile ene o dilo se na le metsi ya ba se betsa ka thata bo mme ai ba se betsa ka thata ke ba shebile
0: o tla ka kakaretso re bana ke basaso itse ke ba o ka ndate go no sna le metsi fela bo me ba sebetsa ka thata mo sebetsa ka thata mo no no founu ina kae kae mme ke nka tamele mona e tletse bo mphati taba na le bo me ba tshwere ka thata ba ba mankile bana ba ba isa dikolo ba ba ba thea mesebetsi ba hira batho ba bakana ke batla o mphe bo paki ka bua fela wa ka retsa man o mphe o pakiwa ntate o re ne ke shebile bana ba sasa bana ba tshwere ka thata diofising mono le bana ba ba Bloemfontein mo e ne ke ile mono la bokae banna be ke fetileng ke ise mošhanyane mo mona o teana le nna ntse ke le kae kae mona ke lokisa ditege tsa dikoloi mono a ge ela ntate ke batla tule itseng le itseng o itseng batla Rosebank e hoetsiwa monna a thewa ka botshabelo ka mona mošhane na ke motsebi tjena ke mona ke eng Rosebank tse re lokisa ditaba tsa dikarte mona tsa sasa ke raa se Rosebank ngwana ka ka ebile o holenyana mona mo o leng teng ngwana mošhanyana tjena ke a bona o na le bo 19 years ke re butle pele monna bo ntate ba nthuse mona ka lebile ena la koloi ga ke tloa mona ke tla o isa mona ke a utlwa gona o batla kae jalo go holenyana monna o tla fitlhaneng mono o ebile o le ngwana o ntse ya godimo letlase jeka mo isa mono ba motlosa ba ree ntate tsholo mo tlose go rona mona ge o ise ka sasa ka toropong ka mana ka monka ka mo isa sasa mona ka mo kopanya le bo mme mono ba tshwere ka thata mono go tletse mono ntate ba ntse ba odimo letlase ba odimo letlase ba tshwere ka thata bo mme ba sasa mona Bloemo mana ka toropong ka mo atšhe ka nnete ke lebetse mabitso a bona fela ne nka tsho mošhane re ba mo thusa ba ga ntate tsholo ntho tsa ngwana di lokile ntho tsa mošhane na di lokile kgweding yane ga di a popa ntsile mono a thala mošhaneng ke tla go masola ke tla go makatsa ngwanaka ga ntate o nthusa o sa ntsebe ke tlwelela ntho tse ntho ya gore na ke mang wena o mang ga se lebaka a ge ntate o makere ele a tlwelela ompotsa gore na ke mantle monna tlwelela ompotsa ntho ene ke batla o etse o entse kere tlwelela
5: ntoale basadi bana ba dipoto bana a re basadi bana ba dipoto bana ba tshwere tlipa ka bogaleng Han. Wi swa chelete mo ntate ke go bolela. Bona ba palama dikuru tse tsusang a bhloko a mpi.
0: O ba fine.
5: Sa di bona ba dipotong bona ba sebetsa ga thata.
0: Oh.
5: Skwa o tswa ga ka 5 skwa la ga 2. E ga go bidona license di we o pretend ding thogati. Hlompa mola.
0: Oh, o ka ntle. Ee, ga mola ga nye. Ka metsi ga tlhaba. Ya petrol nya di fofane. O ba tsirga thata bo mme ba tswa use. Ba tswa use nga nete. Ba itsa mosebetsi. Mm. Ke le batla le sampe ntwane ke batla ngantle man. Tlhaki mfana mnati ke ayuka. Ntse kuka nanzele ke. Khotso. Ntse kuka le ring fela ke. Ka bona. Khagalaga. Re ke zomhlala. Me Winnie Madikizela Mandela. Ukuyenza umhlala othongule kimme wa pele province ya Freestata mona wa ho bula kreche ka mona ka bo ka ha bo ndenzeni ka mo kwa ndenzeni ke badla man le runa man ndenzeni ya hule kwa na ndenzeni man hai a u kwa me u ka ile kreche ka mono ka ho luna ka mono me Winnie Madikizela man a ga bana ha ba rutwe ba salabanye a kala kreche di kreche di ho hle mono ke ntse mohlala ka ntatenwa se nyeo se Harry and Hans ke re ke ra motho ile nga qala pele ho tlisa nthena e bitswang a moment of silence mona mo hona le motho tsona khutso o hlompha motho ya hlokaitse go buetse hore nthena e qadile gale kwana ka 1918 ka di 14 tsa May nthena ntse o tla le ka je ya gola wa nkutla o bua nang ntse ke re ntse ngutlo eno o tle motsotso le metsotso ya mashama mararo a mtswe mine a e khona e dilile a holo ya hana ya 30 seconds bonyana wo 35 moon e ya ka utla o tla bo buile ntwe fe vele e tle lena e tlo fela neng ba thwamdi re rutle hey re mpere mo ba ba letsholo o ngotsi wa tsema re rutle.
6: Era, da pessoa louca muito. Que com ganho nisso. Que força que a massa solta aqui, mano. Que rata o rolê lá, vai sair de baba, vê de raiva. Quando a língua nha na camona, casa solta aqui.
0: Yes.
6: Bisso lá, hai, kiki de bon.
0: Yes.
6: O sol lá, pin lá. Lá, hamabina. Em saiu, sou recata, tanta louca aqui. Ke magolela gaebane.
0: Wetsa.
6: O thusa bana. Bana ba tsamang ditrate mona ba sa hlokomeleng, ba sa iponeng hore ba etsa ntho tse right.
0: Mm.
6: Ba ba thusa ditrate mo. O ba isa di di sport center mona bana ba.
0: Mm.
6: A dlala dikagolo tsa bohlokwa maphelong a ba bona.
0: Emong
6: and then momong hape ke batlang ho mo golela gaebane
0: emong
6: ke mantsi wa mofukeng a sebetsang le lona mo le se distiro ntate
0: mhm
6: a me o sebetsa ka matla o tshwere ka thata ntate batho ba di UIF
0: mhm
6: batho ba matlo
0: mhm
6: batho ba sna body ID ha ba ba sebeletse
0: yes
6: ke re pele pele ba ba sa di ba tshwereng ka thata o ha
0: Uganda dompa umphantwe ke badla o nthlalosetse ho e ska ka retsa fela e beile ka nete mohlomphe mo kana mpusa okwe re ke tlega mona re ke tle mong ke yona 26 seconds re go gore na ena o ringwa na mmega
7: metogo di disandate metogo di disa le fa palenya re tshwerelle ne bona batho ba
0: parlamenteng eh
7: baba laolang bana ba baba laolang ba ka entate ka ga parlamente no tshwere fa ba le ho lo ho le meno metogo di disa
0: una le tsebe
7: ka nete ntate thank you mrene
0: metogo di disa ba tholonga ta fitwa mona itswa speaker sa parlamente bana ba mothabetse ho lo metogo di disa ba go fa tsebe wa mamela o go tshegetsa ba se sengata wa mona di thotse parliament mo di gae mo ya le ya nepa jwa ke le nepi ha ke ba tla motho a ka retsa fela be ya mang le mang le mang ba ntse somewhere inside Gary Taylor hole said FM times run out of time.